0: K-POP News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K-POP News FM. K-POP News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cariz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Ang aton simong attack na, alas 8:01, standby.
0: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-POP News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K-POP News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
3: Mm-hmm.
4: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
3: Mm.
4: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
3: Mm.
4: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
3: Mm.
4: Kag himuson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
5: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
4: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
5: Mm. Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
4: oxygen
5: brain...
4: Oxygen ka glucose.
5: Correct.
4: Mm.
5: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Initially, together with amyloid plaques, amo ni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
4: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
6: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Ti brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Lima ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
4: Correct.
3: Brain.
5: Okay.
3: Heart. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, dua pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
5: Correct.
3: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining lima, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
4: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
5: Correct.
4: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matagya sa imo, so, guardyahan niya ang lima ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas lima ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
3: 3 pesos.
4: Amula nang gastuhon mo kada organ. Di imagine. Di kung dalon ta ang general count sang tanan mga organs, including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao, mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo, precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
5: Ay, bakit?
4: 17 centavos kada organ.
5: Grabe, no?
4: Di imagine, la. 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton, kung ano ka-importante ang antioxidant. Ano ka-importante magsika on prutas? Ano ka-importante magkaon damo gulay? Ano ka-importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag mighty C? Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Asal rikang.
0: Epic.
7: DTX 500.
0: DTX 500.
7: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: D3 Bio.
7: Senior citizen ka na pala?
0: Kag medyo lipato na.
7: Ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
7: Sarang makuha ang ketones
0: sa D3 Bio.
7: Nga isa kasahi ng brain food.
0: Gagandin luman
7: sa aton uto.
0: Rason
7: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
0: Mabatas mga butika.
7: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
7: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
7: Likawan
0: ang komplikasyon dala sa diabetes.
7: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500,
7: ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
7: Likawan ang komplikasyon
0: kag balatian.
7: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
7: ng antioxidant.
0: DTX 500,
7: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
0: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C,
0: babaka
7: sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. Foro de los Pueblos.
6: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng atong pagpangalagad, palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:14 ng atong Cebu nga takna sa sining tinion mga K5. Bago lang na saksihan naton ang pag-report ni K5 Eljan Castaño kagsang K5 Sports Reportorial Team sa mga nagakalatabo dito sa Agusan del Sur. Mga K5, pagsugod sang program ta kaina, ginpakita ko man sa inyo ang natabo nga isa naton ka boxer from Bago nagatalangison bungod waya madala ang ginpromesa niya nga gold medal para sa iya nga Iloy sa hampang nga boxing.
5: Foro de los Pueblos.
6: However, mga ka-K5, may isa ka player sa Sagay nga amo ang nagdalasang hindi lang medalya nga gold kundi magapanaog sa istorya sang Negros Island Region Sports and Palarong Pambansa History. Nga siya ang una-una nga nagdalasang gold medal sa pinakauna nga pagpasundayag sang Negros Island Region bilang isa ka bag-o nga political region kag isa ka bag-o nga team sa palarong pambansa mga ka-K5. Sang una, ara kita sa Western Visayas and subong, we are now the Negros Island Region. Ngayara ang Negros Occidental, Negros Oriental and the Island of Sikihor. Tatlo. Sa medal standing, kita ang number one subong, Negros Island Region. Samtang ang aton anay team nga ginaupdan, ang Western Visayas Regional Athletic Meet, mga ka-K5, or Athletic Association, or WIVRA, ara lang sa number four nga pwesto. So, bag-o ang NIR, pero nagapamayagpag sa sports mga K5 right now leading in the medal tally. But one of the medals ang nagdala sang honor sa Negros Island Region is the athlete from Sagay. Yari subong sa aton linya si K5 Ariel Apas nga maghatag sa aton sang detalye agud nga madulong naton sa inyo mga ka-K5. Ining istorya sang isa ka bata kagang interview naton sa iya nga Iloy.
5: Foro de los Pueblos.
6: Isa ka athlete nga nagpakita sang iya agresibo kag porsigido nga pagkuha sang medalya. And he is the first to have a medal for Negros Island Region. Taga Sagay mga ka-K5. Yari sa aton linya si K5 Ariel Apas to tell us the story. Ariel, sino ining athlete? Ano nga hampang ang iya nadag-an kag ginistorya ni Ariel sang Sagay station naton ang Iloy mga ka-K5.
5: K5 News FM Live Report.
6: Ariel, anong balita? Good morning.
7: Yes, Sir Eric, may aga Sir Eric, din katuan naton kagahapon nga adlaw ang ginikanan o kon na mga Iloy kagang amay sang nagkuha sang gold medal sa javelin throw Sir Eric nga si Margit Iwayan. Aton ginabi iya mama nga
6: Ariel, dali lang. Margit Iwayan, the first gold medal for Negros Island Region and una-una gid kag taga Sagay. Tanyo ko na ipakita bitan sang picture ni Margit Iwayan. Okay, go ahead with your report. Diin, taga diin si Margit Iwayan, Ariel.
7: Si Margit Iwayan na si Rerek nagpuyo sa Purok Tar Apple, barangay Bito si Pag sa Sagay. Kaya nag-eskwila iniya sa may Bito Elementary School, si Rerek.
6: Okay, tanipakita ang picture, tanipakita. Go ahead.
7: Isa ka grade 6 sa student, Sir Eric.
6: Okay.
7: Kaya mag-grade 7 sa subong na abring klase, Sir Eric.
6: Okay. Taga Vito Sagay, grade 6, kagmanog grade 7 lang. Okay. So, amuni siya ang first gold medal naton. Na istorya mong nanay niya kay Five Ariel?
7: Sir Eric, ang sunok pa ni Ma'am Jeanilyn Iwayan, niya iya mama, nga nakakuha naman sa gold medal sa dito sa may Ilocos North Region Patagon sa Palaro Pabansa, Sir Eric.
6: Okay. So meaning, halin pasing una, basta gani javelin throw, gold medal, ikaduwa yan na niya gold medal sa palaro?
7: Ikaduwa na, Sir Eric.
6: Okay.
7: Sunok pa siya mama sa Ilocos North Region Patagon.
6: So, ikaduwa na nga gold medal sa palaro, galing kay isang nagligad, Western Visayas, Pangdalata. Subong history na kay Negros Island Region, first gitsari ginapakita. Mga K-5 tanawan yung mga gold medal ni Marjin Iwayan sa iyang ila ni Balay ang mga gold medal, Ariel? Basi imo ni? Hindi ni imo medal? Most cooperative ba ni Ariel? Most cooperative? Anyway, Ariel. So, ari ang medalya ni Marjin Iwayat. So, kung amo atlet, ginisigli yalin si Una. Gahampanggid.
7: Kilala na sa sila lugar. Sir Eric, tulok pa si Mama.
6: Okay. So, naka-gold medal na siya sa palaro. Subong another gold medal naman. Subong sa dito na sa Agusan del Sol, pero Negros Island Region. Go ahead with your report kay Five Ariel. Gapamati kami si imo. Very good. Exclusive sa K5.
7: Yes, Sir Eric, at fully supported ang ginikanan sa ni Marjin Iwayan, Sir Eric. Kag ato maninabi, yapapa nga si Mario Iwayan.
6: Mm.
7: Kag ang trapaho ini, Sir Eric, isa lang ni Kapanday, Sir Eric. Kag kita, makasunod ko sa iya, masintood sa ilang katika doon. Puro gipantinguhaan niya para makakaon sa eksportara niya ang iya mga kabataan, Sir Eric. Kay iya bata, tatlo na iya kabataan, Sir Eric mo, ni Sir Mario Iwayan.
6: Okay.
7: Kag kaduha ini, at si Marjin Iwayan, Sir Eric.
6: Okay, ang ngalan niya Margie. Do babae, no?
7: Margie.
6: Margie Iwayan. Amo gani, do babae, ngalan niya Margie. Galing kay lalaki. Okay, nga ako no nga ang hampang sang bata, iya nga ang jubilin throw gidaw, nga bangkaw-bangkaw gidaw.
7: Amo gina ko no ang hilig siya bata nga James Rere, kay kanin jubilin throw, discus throw, tag high jump, Sir Rere.
6: Okay, ako na mo dira siya sa athletic siya, jubilin throw, discus throw kag high jump.
7: Mm-hmm.
6: Oh, pero ang iyagi diyan nga mayor nga hampang is javelin throw ining bangkaw.
7: Oo.
6: Okay.
7: Amo ginaayang grabe sa pahabol ni Derek.
6: Okay. Diin siya ga eskwela sa Bito.
7: Bito Elementary School.
6: Bito Elementary School. Ang Bito ti katultuling tanan sa Bito basta first Friday kay may misa na da sa simbahan eh. Dira gid siya sa proper mismo sa Bito.
7: Dito siya ay panimala si Eric at bang langgid sa may barangay hall sa barangay dito sudad man sa kaya si Eric.
6: Ah, okay. So, ante sa simbahan, may barangay hall dira. Tubang aragid ang balay ni Margie Iwayan?
7: Tubang lang na purok si Eric. Bali, at bang na may liko, mamalit ko kaya si Eric.
6: Oo.
7: May, at bang sa may barangay hall, may liko na patoko.
6: Pasulod.
7: Rikta ka lang to para patokong muna sa ang lugar na.
6: Grabe, bugalon ti anong pagkadto mo to kahapon, Ariel? Can you describe to us ano ang feeling sang nanay? Ano ang feeling sang kaingod nga naghimo lang hindi lang gold ha, but history for Negros Island Region? Can you tell us the story?
7: Kagahapon na tabo, pagkuha ni Marjin og gold medal, grabe ka suporta. Anya tumuloyo dito si Rere kay nga
6: okay.
7: Pag na ton gagapon ni Atlaw nagasugata gid sila kaga naga-assist kung diin gid mismo ang panimalay ni Marjin Iwayan kay kini nga balay ni Marjin Iwayan si Rex sulod-lon iniya si Rere kay
6: kini okay.
7: Gid masulod sa lakyan
6: okay.
7: Upon motor single si Rere so ila panimalay ni Marjin Iwayan si Rere lapit iniya sa baybay
6: lapit sa baybay
7: tapos
6: okay.
7: Lapit sa baybay, kunya iya mama, why ni pra trabaho, kundi aralan sa sunod sa balak pa ni Palay, amo na makambal sila nga, so ginalagas mo sila sa kita sa pagkaon si Rereka.
6: Oh, so pigado ang pangabuhi. Panday ang tatay, wala obra ang nanay, tatlo sila ka mag-utod, katunganan si Margie Iwayan, pero gold medal per me basta may palaro sa Jubilee Throw. Grabe, no?
7: Uh-huh.
6: Di ano ning mga utod, jaga may ara man sa sports na ga-intra, Ariel?
7: Wala si Rerek, wala kung kakwan
6: siya lang gid.
7: Kaya wala man yung sport. O, kanilang gini si Margie Iwayan, si Rerek ang hilig sa mga sports. Si
6: di ka damo-damo medalya ni?
7: Lalaki, o, lalaki.
6: Damo medalya sa diin nga mga medalya ni Ariel?
7: Iya gina ka na si Rerek.
6: Sa Jubilee Throw gini ya?
7: Ha?
6: Sa Jubilee Throw ni tanan?
7: Jubilee Throw si Rerek.
6: Mga ka K-5, tanawan yung medalya ni Margie Iwayan, Jubilee Throw, Discus Throw, kag High Jump. Amuni ang iya nga mga medalya, pero mas kilala siya sa Jubilee Throw. Ariel, ginasuspense mo kami. Naistorya mong nanay?
7: Yes, Sir Eric.
6: Are, okay.
7: Grabe, Sir Eric. Mahilibion, bango sa katudo kalipay, siya mama kagahapon. Kaya daw hindi si kapate, Sir Eric. Kaya first time sa inay armo, Sir Eric, pa nga nakakuha sa inyo.
6: Yes, history.
7: Pangaila bata, Sir Eric.
6: Okay. Bao history gid ang ginobra sa iya nga bata. Okay, go ahead with your report. Pamati kita sa nanay Ariel. Okay, mga ka K5, yari ang nanay ni Margie Iwayan kaduha na mag gold medal sa palarong pambansa sa hampang at Jubilee Throw. But first, siya gid ang first gold medal nga ginhatag para sa Negros Island region. And he made history not just for himself but for the whole province or region of Negros Island. Etan, pabati sa ila ang istorya ni Ariel sa Iloy ni Margie Iwayan.
0: Kapon mga K-5, hari subong sa tungtubangan, ang mama sa nakakuha sa nga gold medal.
6: Mama og papa?
0: Sa palarong pambansa sa may Agusan del Sur, mga K-5, no? Ang mama nga si Mama Jeneline Iwayan kag si Sir Mario Iwayan. Mama, sir, may hapon. Di ano ang mahambal nyo nga anyo bata na kamit niya, gika nakuha niya ang gold medal sa palarong pambansa?
8: Ano, sir? Proud kayo, sir. May bata mi nga ni anak nga usang atleta. Pasalamat po mi sa Ginoo nga lihatag po niya sa mga anak sa Margie Iwayan na ni anak. Yahang na ano ba? Na abutan nga...
6: Dali lang. Itan po sa anay tan. Pause anay kadali. Pause anay kadali tan. Pause. Okay. Yel, sino ning gapyangak nga bata, Yel?
7: Yel na ang kamanguran na sa Sir Eric.
6: Ah, okay, okay. Abi ko kung yung kusi mong bata, blangasin mo, ikaw tanip ng champion. Manghod gali ini ni Margie Iwayan. Okay. Mga ka-K5, magbatian ka mo nga nagapyangak nga bata. Mientras gina-interview ni K5 Ariel Apas, ang Iloy ni Margie Iwayan, kag ang tatay, Arigid, exclusive, why siya naka-interview nga iban, K5 News FM lang gid. Go ahead, Ethan.
0: Para kapilan niya sa nga bisis, ma'am, naka-appeal sa palarong pambansa, ma'am?
9: Kaduhan niya. Kaduhan
8: niya.
0: Kaduhan na nga pa.
9: Ilocos.
0: Tapos sa Ilocos, nakakuha siya sa gold.
9: Oo.
0: Tapos ano gid ya hilig ma'am nga mga hampang
8: amugin na sila tatlo
0: ang ano nga
8: ang discus throw
0: throwing
8: ano high jump
0: amo ginagala ya hilig nga games gid ma'am amo na nga iya gitutom kusog sa malumpat ma'am
8: ano biagi nang ma kuha niya ang ano 145
0: grabe no
8: tapos ano kagasalamat na kay ano kay Sir Norben, iya coach.
9: Mayaman pagkuhan siya, training.
8: Pag-training.
9: Yeah. Mayaman pagdala siya, coach. Salamat po siya sa coach Norben, Edisma, at sa iya
8: asawa. Asawa na si Ma'am Ann, kay Ma'am Angeli Sibero.
9: Nag-assist man ka sa akong anak na si Ma'am Angeli Sibero. Damo din salamat, coach.
8: Sa tanan niya mga... teachers ng principal.
9: Principal. Salamat, Mina. Lagi isdan akong anak. Isdan ano lang, buligan lang.
0: Sir Mario, kumusta sa buong aton nga pangabuyan o palangitanan?
9: Okay raman, sir. Makakuwara man gada. Isdan gado. Kuwara man gada. Isdan ginagmay.
0: Ang sa ilingaw na to ron, sir.
9: Construction worker, sir.
0: Ikaw, ma'am.
8: Dera sa balay, ma'am, sir. Nagabantay sa bata.
0: Oo. As being may ara kay mahambal sa imo bata nga si Margin na iwayat.
8: Nak, nang sabi ni kayo nak na nang nasungkit gyud mo ang gold nang sa una pa gyud na imong handom na naka abot na nimo ang imong handom nga mauna na nga. Pero naana ka na naka ano na gyud nasungkit na gyud mo nang ako lang ano nga salamat na to sa Ginoo nga siya naghatag gagabay si mo ha. Nang amo na nga hampang para gid siya pero mi ay kita gi pasagdan dag gi mikay na congrats na nga
9: kadayon na siya
8: mo pa sa imong handom
9: handom kami ni mama ug papa na mag-support sa imo
8: pasalamat man kami ga sa tanan ang ga support sa imo na mo lang na sir
9: gulang Japon
0: kasi sin na pay dugang min sa sir
9: wala ko lang masulti na unsa mo ang kuan, padayon lang yun, ah.
8: Mayari lang may ka-support.
0: Sige, ma'am, answer, ma'am. Congrats, sir. Congrats, sir.
8: Salamat, sir. Salamat.
6: Grabe. Pating manok, ya, Ariel, ga-enjoy siya yung imong interview mo. So, grabe, no? Ka-proud siyang ginikanan. Tiyang mga kaingod, Yel, anong kuan nila? Ang reaksyon nila, Yel?
7: Grabe, sir Eric. Grabe, grabe. Pasalamat nila ni Margin Iwai, sir Eric. Kudo sa porta. Kaya tunog pa sa Japan ko kay Gina, nga pag-abot na to dito sa may crossingan, abot na nila kung saan po yun ko, nga kantuan ko.
6: Kabati na, sila siguro kagapon.
7: Sir Eric?
6: Kabati sila siguro paghambal ta nga kantuon ang pamilya?
7: Oo, kabati. Gaba minaw sa ito, Sir Eric.
6: Kay kabalokan dira sa Bito, sa Guy, kay Pipe Ariel, kundi ka kantok na simbahan, blagablo bisita kita, damo ta da listener, Ged? Damo ta da listener.
7: Damo sir Eric. Kay apo ta lamo nga makadto sa example nga blaw. Kay amo ta nga salamat sa mga barangay official nga naga assessment sa aton kay
6: naghatag sa
7: aton na tungod sa aton na panimalay ni Parjit Iwayan na sir Eric.
6: Okay. So proud ang nanay, proud ang tatay. Ano nang pwede buwas makadtuan mo naman karon abi Ariel no or para buwas naman naton ibalita. Pwede mo makantuan ang munisipyo nyo, drama ko ton si Mayor, kung pag-abot ni Margie Iwayan, anong himuon ta? Kagkun may mga scholarship program sila nga mahatag?
7: Oo, correct, Sir Eric. Amo gina ako na target sa mong Sir Eric, inabio na ton si Honorable Leo Rafael Di Bukiba, ang mayro sa siyudad sa Sagay, Sir Eric. Kalabot na inyong pagsuwa ni Margin Iwayan sa Gold Medal sa Palarapapan sa Sir Eric.
6: Kung makita ni mo si Congressman Terdy Marañon, namigig kung ma-interview mo, you know, nga, pagkabalo ka nga kay Pipe Ariel, si Congressman Terdy Marañon, isa sa mga sponsor ta sa paglakat sa aton coverage team sa Agusan del Sur. Okay, guha mo. Now, so, sponsor si Terdy Marañon, Congressman, subong ang iya kasimanwa nga taga-Sagay gid mismo is the first gold medalist for Negros Island Region Palarong Pambansa 2026. So dobugalon ang taga-Sagay sini. Timang kuton mo, ano mapasa resolusyon ang Vice Mayor kag ang sanggunian congratulating Margie Iwayan. Ano anong hatag sang banu sang syudad abi? May scholarship program si Margie Iwayan or nano da nga kabuhayan package para sa ginikanan. I-check gid maayo kay Five Ariel. Kay I know this will be the next story what will happen to Margie Iwayan eh. Okay?
7: Yes, Sir Eric.
6: Okay. Sige. Okay, Ariel. So, thank you, Gid Ariel. Standby na kay si Wilson. Kantuan ko pang ibang tanga balita. Pero dumayo ning imo balita, subong Ariel, ha? Very good, Gid. Oo.
7: Yes, Sir Eric. Ang mga subong ang madulog mga balita, subong nga aga, kang ining nga balita, ano, gidalulog sa DTX, pagbalik, and full super measurement, DTX, super mix, natin lang data, dito sa pa. Nano country sa may K5 News, at sagay, para sa foro ng pueblo, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, kalkaniya, one sa Northern Negro, K5 News, FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Very good, Ariel Apas. Grabe ang showing, subong sa Northern Negros Reportorial Team, ta subong ha, siyan pisan ha. Grabe, ila station manager mo galid sa ila eh. Kag didtong balita subong sa ila. Why sa iban nga lugar aragid subong balita sila sa sports. Now, so buwas mamatian ta mahambal naman sang mayor, ano mahambal sang sanggunian, kagbasi ara si Congressman Terdy Marañon. Tukwaon ta na pastan bayon ta na si K5 Wilson Villena. Kay may balita kita mga ka-K5. K5 Wilson Villena, standby ka na. Mga ka-K5, kadumdum kamusang aton balita. Parte sa tan, si Wilson tan, pastan bayon ta na tan. Okay na, move to dayon kay kakadugay sa chimputa. Kadumdum kamusang balita, talaligad nga adlaw nga may tubi nga nag-leakage. Kundi nasulbar ta na to ang kwan, nasulbar ta na ang problema sang Lacson Rosario. Gingkay o sang Prime Water, palakpakanta si Prime Water. Now, may duwa na kaadlaw nga birabira ta sang balita sa Mansilingan. Nga may ara naman to leakage ang tubi sa dalan sa Mansilingan. Langgabang niya kahapon mga K5, naagyan ni K5 Ethan James Sarmiento, ginakayos ang Prime Water ang dalan. Itan ipakita ganing video na tanpagkayos ang Prime Water sa dalan mientras nag-standby si Wilson. Kaya gudisugid tani kay K5 Wilson karon nga ang iya ginalibot-libutan, ginasunod siya sa Prime Water, kaginakayos man sa Prime Water ang Mansilingan, bitan pakita tanaw one time lang tanaw ta kay mapalakpak naman ta. Ginasunod mga K5 bahay. So mga mula ning aton program galing kuha Puro de los Pueblos, makapulo pa kayo o man ta, ariho kahapon no, uy ging kayo na. Ay ban pagid nga picture tan, ging kayo na tan. Grabe no. Dasig mangling Prime Water, palakpakan si Prime Water. Wala na nagabaha ang Mansilingan, may video pa si Ita no. Kompletos Ricados. So ara na, ginkayo na sang Prime Water ang Mansilingan.

0: Kada di ini report mo ginakay o nila Wilson, no? Palakpakanta.
1: Wow. Matapo na, no, tunga na sa bulan na problema, tunga na sa tuig na problema sa nasang Arceo Street, Barangay, Magsilingan. So, kagapon, after nato nag-area sa Naga, kasi ginbalikan nato ng area, ito ng kaduwa kateses pa lang nato, tunga balik, pagkahapon, kita Derek, ginkayo na, o kung ginpagulungan na sa repair team, sa prime water, ang lugar, kaya successfully man niya na kayo ang area kasi pa Derek. So,
0: very good.
1: Kung kita sa buong kung na may arap, kung kita sa area nga makitaan, nga pwede ta pa paano, pwede ta pa ano pala mapakita kada makakos pa sa aksidente, man kita Derek. Mostly, sa mga leakers, kita Derek, aside sa mga hinitilin sa parangay kita Derek, ang concern kita isang ara mismo sa kwan. Sa tunga nila sa dalan nga maka ano maka po sa aksidente sa mga motorista nato so mo na yan ginatagaan nato sa mga priorities
0: tigudo tinami ni pasalamatan tang promoter nga ginsunod nila. Okay. Diin pa nga mga area ang dapat nila kay Uhon Wilson. May ara ka pa mga picture. Diin pa sila makadto buwas. May pa kayo pata sa promoter.
1: Yeah, rani kita Derek. So, dari sa may tubang sa BPO, sa may libertad kita Derek, kaya basa naman dari. So, pwede kita dari sa tambay sa tubang nila. Okay.
0: Okay.
1: While the market report si K5, Adolfi K5, Vincent, tita sa Gidre. So, ikatuan ko lang yung area sila rin ako dari sa buong sa may area.
0: Dali lang. K5, itan niyo, gabi ko ang live naman ni Wilson Subong. Kay may kadtuan naman kita ang mata sang K5, ara naman kita sa isa ka area, agod ipakita ta nga may guba naman ang tubo, kapiswit naman sa dalan, sundo naman isang prime water, daw kita abing daw magnet sang prime water, subong eh. Okay, Wilson, go ahead, kay ginakuha naman ang signal mo.
1: Papawagin ako kay Ethan sa ano, kay Sir Eric, sa messenger ko mismo, ako na account, para makita. Tarigin ko din mismo sa tubang, basa ng dalan eh.
0: Okay.
1: So, tutulo naman ni Kay Ferrer. Actually, kagapon yan. Hindi ko pa paano may natunahan man ko sa kwano, sa prime water, kagapon sa ilang sining interview. Kasi aside nila Kay Ferrer, kung paano nila malocate ang leakage mula Kay Ferrer, arap pagli na nga kwan Kay Ferrer, ginapanaw nila ang tawag ni nga nila, ginapanaw nila ang mitruhan. So, sa mitruhan, ma-identify nila kung hindi specific ang tubig o kung ang leakage Kay Ferrer. So, ari, subo, makita.
0: Pero hindi nila galing ma-identify kung wala ang K5. Ang pinakakwangin na K5. Hala! Ari naman, libertad naman ni Wilson.
1: Yes, this is in libertad.
0: Ari. Dali lang, Wilson. Dali lang. Kay introhan ta nami. Wilson, relax, anay. Mga ka-K5, ara naman subong sa inyong screen. May ari naman tubi ang prime water nga nagpusnga sa dalan. Ari naman sa Libertad, Corner Libertad, Lupis Haina. Lupis Haina, Libertad or Irnai Street, gabasa ang dalan. Okay, Wilson, it's your turn. Go ahead, interview dira. Kaya ipakita sa amon, abi. Kaya kayo, hunta naman na buwas.
1: Actually, kay Kay Derek, magulang niya, hindi kita man mismo pinakadlaw. Nag-monitor sa ining area pala. Kasi hindi doon na-notice na po ni 3 days prior sinin nga naglapad kay Sir Eric. So, gamay pa yun siya doon lang yung mga portions tunga kay Sir Eric ko.
0: Okay.
1: So, doon nakibot ko, maamo na nila paglapad na ang tubig kay Sir Eric.
0: Basi nagbaskog ang iyang tubod, Wilson?
1: Amo na nga din posible, kay Sir Eric na nagkusog ang iyang ano, pero ang pinakadabo ka tubig, ari kito sa tunga o. So, basi ari naman di ba lang linya sa linya sa tubig na ano
0: dali lang Wilson tan bantayin kami anay sa video na muntan kay nagkuan siya nagdula ang signal ni Wilson nang Wilson na dula ang signal mo
1: nadula ang signal
0: uy ibalik tanay noy kay inabalik ka ni Itan ibalik tagid kay gitanaw si prime water sa tonson para nga sundon niya naman kada buwason go ahead lang
1: para why na sa problema kita Derek
0: oo. Sige lang, akay ginaidiyahan, tutuitan, no, ah.
1: Ara na, Kito Derek.
0: Ara na.
1: Yeah. Okay. So, amun ni Kito Derek, so, ang sitwasyon na rin sa buong, sa una, ang una-una ni Kito Derek, kari na natin po tunga, ang tubig, yung gamay naging siya, actually nga, ano, gamay naging siya na portion, ang tubig, Kito Derek, sa buong.
0: Bawo naka-all white ka naman, Wilson, nakatak-in ka pa.

0: Rin ko si Masal, alam mo naman ko na si Adolf Caron.
1: Okay, go ahead, go ahead.
0: Naglapad na yung isoteric. So aside sa isang pedestrian, yan, nagkakabasa ng isoteric, nag-iilig. Nag-iilig ang tubig dito kang isoteric ko. Bakit ito, malibot, inisulit sa person naman niya, kundi yung nag-stack ang tubig sa karoon, dito sa dalong. Hulat doon, tapang niguro naman dito sa dalong, sa giyoon eh. Buti ipanawagan sa prime water niya. Ewan na lang ang ikanugod niya sa tubig, dito sa isoteric.
1: Di inayhan ka para maghapos ang ubra ni prime water. Ang parehas mangyapon, sige, inubrata ng ligad, i-identify nyo din dapit ang buslot para sa pag-abot nila, marikta na lang sila, pahapos sa puson tang ubra ni Prime Water. Prime Water, ari naman, may tubo naman kamuga pusngas, nung adalan, di indapit na to, eh?
0: Ari, pero di ko sa gari ko, di ko sa mga posibleng, ari, di ko naman, napit ko lang.
1: Oo.
0: Nakita ka na kung di ko sa nagaling.
1: Oo. Tipo ba si dalasa ka na sang jeep?
0: Ayos.
1: Diin? Oo. Bantayan man na ni Itan karon to, labyan-labyan na si Itan, may style man subong, kung diin ka gaagi, ginasunod yung man, nga tanawang ko, blakong ginakayo, gidblan nilang tubi, bala?
0: Sa tubang, sa nga isa ka drugstore, gari sa Libertar Tablet Market, so ang linya, muling nga tubot yung pagkakarik
1: ko. Why ka da spray paint nga dala, son? Why ka da spray paint? Sprayhan para mabalaan, hindi na mabulayan ng prime water?
0: Wala.
1: Ate, sige, sila na lang ah. Sila na lang. Importante na tudluan mo sila.
0: Oh, ari lang dito tumawag kay Federica. Nakikitao naman siya kag doon nag-ano na nag-tok-tok na ang surat ng dalan kay Federica ali ng tubig. May nakakalko ko sa Libertad Public Market kit sa merkado. So, te, kabay pa makayo, kasi sa Derek, karoon na, kasi na pamati, magsinatutan, pamatundan, nakikinang...
1: Kung kayo ho na sang Prime Water, Wilson, gubo nilang dalan?
0: Ang ginobra nila kay Federic, gaobra na sila sa Santo Square, gabuho.
1: Okay.
0: Ginaga-square sila.
1: Oo.
0: Ikao ng siminto, tapos ginaklamp nila ang tubo kay Federic. Meanwhile, sometimes itakot naman ng bago ang pag-i-repair ng tubo kay Federic. Gagawin sa matas na nila kay Federic, itampukan, sinitohan, dahil ang square na portion kay Federic.
1: Boka nami, isang prime water, no? Hindi na talabutan sila na sinimana, eh, Han?
0: Ay, di, wala kay Federic. Why ganito, guys, ang semana, ilang obra, basta masugudan nila, base niya sa ato nga nakita, ano, kasi nakita pa naman sila kung paano sila mag-obra kay Federic. Mamaskwira na nila, iklampingan na nila, pinaka-oras na kayo, na kay Federic, sila tampukan na dahil nila, suminto, matato, tapos butangan na nila sa duwar, nga na hindi, di talapay, nga yung portion lang, para hindi ma...
1: Ti Abi, kay Five, Wilson, pwede ko kaayo sa imo one time lang maka-interview ta das palibot kung saan o para nagbasa ng dalan sa corner sang Libertad Rosa San Siba Libertad Lupisayna. Ayo lang no ya. Hindi pag singiti ay. Hindi Wilson, hindi noy, hindi noy. Ang prime water ya paglawag sa K5 ginakantuan na to, ginakantuan duwa na tatlo na ang kantuan nila. Hindi ah, dasig na yan tong prime water to, dasig na yan. Ahaw isa pa lang gani ka bulan daw ay pagani sa may nagtumpilak da eh. Si i Waay pa ah. Dasig na yan tong prime water to. Prime water! Ara naman! May nagpusnga naman nga tubi. Ara naman sa tunga sang dalan. Lapit lagi sa Libertad. Magyan nyo lang, may kapihan man to sa kilid ah. Oh, sige, Noy.
0: Sa kusako, magandingan dalan. Kito, Mary, kung makita mo man.
1: Oo.
0: Nagwasulod.
1: Oo.
0: Especially magkaagahon. Kito, Mary, dulog pa pro sa lakyan. Nagwasulod na natin. Hindi merkado. Hindi, Mary. So they naglapat na ang tubig, di ba? Say, may accident, pa diri samtang wa ipa.
1: Oo.
0: Yo, sana ini ko na pamati sa to ng prime water sa karon kita.
1: Gapamati gid noy ari naman nagpabalo naman sa ako ng spy ta daho. Nyara na, gakwa na gamiting, mamiting sila kay kaduan, gamiting sila ni nakita naman ni K5. Tis niya buwas na ano naman ni Mandy in naman ni. Oo.
0: Gahad lang nga si Pepe, kini kayo yung gawa, sining good publicity, manilipkin pa paano. At least maano, public service, muligay lang pa. Kasi ang prime water, nagpamati, man kagil si Gita, man nga nag-report.
1: Ang ako na nga Wilson na namian, ko kay kung may makita kita nga mga tubod, gagla at tubi sa dalan. Waay pa na yatoy ah, waay pa na, waay pa gani ah. Waay pa balaga program pa gani, takaroon pa na klayuhon, tapos pa niya gaguro, dasun pang adlaw ah. Waay pa na ya Wilson, sige halang report bala na itoy.
0: Oh, nakalapay ang mga suggestion ko sa inyo. Kaya pero ka ano kaku anong weirdo diri nga nakatabok sa dere.
1: Oo.
0: Pero
1: oo.
0: Imbes na maglabay ang aton sini nga mga tao sa tuha sa pedestrian, mga lihi to na sihin kita dere. Nag-awa nag-amo pa na sa'yo, natihin sa sa pedestrian, hindi alam doon dalo.
1: Ahay.
0: Ang porsyon sa tubig, para mismo sa tunga sa dalan.
1: Okay.
0: Kaya, iba naman yung mga tao na naglalabay sa pangalilit, pagalibot, sa hindi siya mag-agi sa pangalilit. Kaya kasi rin kinalo ng tubig, mga lihit, hindi sila sa piyak o hindi ko sa piyak ang porsyon ng
1: Wilson, nanamian ko siyang pwesto mo, pwede ka kabakal sinang daw ginagamit, bala nga daw tsaliko nga may reflector nga iya sang traffic enforcer, mabutang ka na, B. Wilson, para nga makita kalayo, pasumbutangan mo sa likod midya.
0: Kipa Derek?
1: Oo.
0: Maskin dulong ni Kipa Derek, sa amo mo nga lawas, Kipa Derek, layo pa lang kita, o ka na niya.
1: Ay, hindi, nahuyaman ko maghambal ah, nahuyaman ko Wilson ah. Ginapagi ko lang ganit sa reflector, kaya ba si reklamo mo ko lang? Nahuya ko ah. Tigrabe so no, binula na galit na datoy.
0: Binula na galit kay Faberic,
1: naka-notice
0: siya si Sire.
1: Oo.
0: So, poon pala kay Faberic, ito 3 days ago, ay pa niya naglapat, amun niya ho.
1: Oo.
0: So, igara lang natin kung tumaki kay Faberic, kung sige sa
1: tubig. Siguro, gambal man ang tubig nga. Sili sa tubig nga, lapad-lapad doon, ta dako-dakoon tang tubod ta para makita, tas ang mata sa K5, gantoon ta ni K5 Wilson, para nga kot-koton kita ni Prime Water, kaya kung gamay daw, wala ginasapak ni Prime.
0: Nasubong ko na no kalapat ang dalan, ang duwa kalini ang ginkaon na sa tubig kasi sa Zeres, no?
1: Oo.
0: Ang porsyon sa tunga nga nagadalo. Kanami, dala sa tubig, hindi kasi sa Zeres.
1: Oo.
0: Alam mo nga, tinaw. Tinaw ang tubig.
1: Kisupunan mo. Gisupunan mo naman sa hindi amo, Wilson, blam mo. Kasabad si mo. Karong basakyon ta ka sa elevator dito sa mall. Pagpamuyong kung basak yun ta sa elevator.
0: Ah, okay lang kung nabasak ko lang isa kay gusto ko nga na lumot naman gano'n kinikita
1: Derek. Ha? May lumot na? Abi ipokos mayong lumot, ipokos abing lumot. Si Vincent pang upod mga perte na magpokos.
0: Parang may lumot no?
1: Hindi maglumot na kabinulan na yun. Binula na lang. Dahil siyempre malumot. Gilang na eh. Kasabad ba si mo Wilson? Kasabad si mo magbalita. Son, may goroson buwas ni tayo nakapagpabalitaon Wilson. Hindi tayo nakapagkwaon ng reporter. Kasabad si mo ah. Katawai sa pagkabuhi sa promoter. Ginasamong mo imo. Ya Wilson, kasabad si mo. Damo pa ko balita kay Bandi oh. Ang pure leather nga butas ni Boss Damlag nga ga kwan man ga sugay-sugay man sa basa. Ay ginalumutan ng dalan ta?
0: Ari ginalumutan ng dalan. maniyo.
1: Ay, may lumot ng dalan. Prime Water, may lumot pero jutay pa lang ah. Ano man padamo-damoon taguro anay ni?
0: Kita mo na siguro, mas atun sila nga balay. Wala siyang presyon ang tubig. Kasi ni, kita din sila rin nagubo. Kaya yasa na siya, oh, dalong din sila rin ko. Oo. Dalong ang tubig ko. Ang muna siguro na sa mga balay, kita Merek, wala isang ano, wala presyon ang tubig. Kasi damo siyang tubig.
1: Wilson, Wilson, ang ba-ba mo. Ang ba-ba mo, Wilson, kagahod.
0: Yeah.
1: Buhay ah! Mga labay-labay, Wilson, ang imo. Tapos ang kamera, taga-takilid na subong ho. Kayuha, bala Wilson, magbalita. Kayuha ang kamera, tatadlungan nyo man ay. Dogtas ko ah.
0: Na.
1: Waay. Tiko, gyapon ang kamera, taga-takilid ka na si Spider-Man ka.
0: Hindi na ka. Ano na, guro,
1: naka-portrait. Sige. But anyway, Wilson, thank you so much. Okay na ina, Wilson, bukas sabad gid sa inyo. Mayo guro, Wilson, boss, di takapagkwaon ng reporter, ah. Kasabad gid. Gapamuyong ang taga-prime water, gina-disturbo mong katuakwan sa tao. Ba, ilan da bala kayo sa pamula na kabulan?
0: So, kanaw sa karoon na sinubilisahan ni Inikil, makayo naman ni Inikaroon kay after sa nga to ni Eric, kay Pemeric, pagkahapon, ginakatuan na tayo nila eh.
1: Si Itan ang gasunod, sinagi na sunod ni Itan. Pagsunod ni Itan, manawag sa sakon. Nga, rina, good news. Makakuha na siya sa akin, ma-report niya, may ginakayo na. Lingkot interview, namiyan man siya maglo-interview. Pero ay taman gina-air ang interview niya eh. Pero namiyan na siya maglo-interview to. Sok-sok man sa idea ng media. Good boy niya si Itan, good boy. Gabulig. Wilson, husto na lang Wilson, nakilapaw na ko sa oras ko, nasabadan ko si Imoso na. Hindi ko namian. Katauhay sa primoter, ginapaubra mo.
0: So, wala na lang kayo may big update sa ito, gikan sa paglibot-libot sa patrol, no? Pag ginagin na doon, sa ito sa Kaluan, sa may PCD 3577, no? Put na ito si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson, hindi na para sa kampiyon, yung malita, servisyo publiko. Metro, 5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid K5 Wilson Villana and K5 Buas Damlag Vincent Coralde. Okay, so thank you Prime Water, thank you, plakpakan ta, job well done, na kayo ang Rosario Lacson, na kayo ang Mansilingan, next target, ang Libertad Lupisayna, calling Prime Water. So, amo ining aton nga padayo nga pagdala sa inyo sang mata sang K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, nag-remind kami ni K5 Eljan, nga aton nga Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, nga ginatingob ko na siya. Kaya mo nang inatawag ta nga power trio. Nga kung ara sa imong power trio, ang lawas mo daw naka bulletproof mga K5. Kung ara ka sa Kabangkalan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Aros Building, Kabangkalan. Sa Cadiz, ara lang kita sa Barangay 3, Magsaysay Street mga K5. Sa tupad sang personal kong koleksyon. Kung sa Sagay, ara lang mismo sa radio station naton sa Sagay. Kung ara ikaw sa Victoria's Girl Building, mga K5, makita mo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News FM. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagats, mga buti ka. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: mag-ida ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
16: Isa lang solusyon.
12: hindi magkaon balon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
12: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa makaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
17: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no, di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
13: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
17: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo kun palainom ka DTX 500 kag MyTC. Sigurado, healthy ang imo nga endothelial cells mo.
13: So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
17: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Di, ang Pinoy mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
13: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
17: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
13: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
17: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas nga pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 gagmay TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500, DTX 500.
16: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia, amuning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amuning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
17: pa kalain ang taon sir GP mo.
19: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
17: Kalain, gani no? Straight lang imo kan.
19: Gani, dapat mag-DTX 500 kag MyTC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag MyTC or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag MyTC or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
17: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba nang imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan, no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag MyTC, wala ka na nagraan kakaon prutas, way kagakaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag MyTC. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pina bato
19: sa kidney.
17: No, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-MyTC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000 maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MyTC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
19: Amo na ta.
20: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no, nga halin sa DTX sa 500 kag MyTC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no, sang DTX sa 500 kag MyTC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, bangod agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MyTC.
19: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
0: tawang ba nila, transfer depends, no? Mm. Anong inadala sina? Phenolic compounds. Dawa pagid, polyphenols, mm-hmm, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, mm, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabos sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
17: Mm. May pangatanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
21: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidants,
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Di na kanon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
24: Kapila ka mag-inom
23: sa
24: DTX 500?
23: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na lang.
24: Subong kamusta?
23: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagko ginibatsyag
21: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
19: Namihan ko to sang ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Hmm.
0: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
17: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
0: Uy, uh-huh, ara
17: DTX 500
0: na.
17: Beauty Soap.
19: Oy, kuno.
17: No?
19: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap.
0: Aha.
19: Wow.
17: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon, mm-hmm, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
0: Bantayan yun na, ha?
17: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
0: Clinica.
20: Clinica Diofresh.
0: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diofresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diofresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh deodorant.
17: Mga kapi na ba? Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Oh. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Mm-hmm. Nga healthy, iti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagin ampalaya. Mm-hmm. Din ka pa mangita. Kung kapi mo lang hambalan, namit nga kapi, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium.
0: Oh.
17: Because DTX Premium, ang klase ng kape, namin ang iyang mga ingredients, sir boy.
0: May ergotayunin.
17: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
0: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
17: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
0: Uy!
17: Para rikta na, sir boy.
20: Uy, bago naman ha.
17: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw ginaan ko, ano ang pag-circular sa dugo? Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
0: DTX liniment.
17: Kabalo ka isla na mo kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga bladyos. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
19: Kunin po doktor ito, Kamil.
17: Amo na nga islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki onja po nila ang tao. Ano na lang
20: damo dagalibon niya, piki.
17: Ano naman, kopya-kopya na lang.
19: Gani, no?
0: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
17: DTX 500 Liniment.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi eh.
4: Karang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minage kayo akong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
24: mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City.
31: Atubang sa PLD McKinley Street,
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo, Refentor Building,
34: Osmeña Avenue,
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Juan Tiong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: fronting Quezon Mall,
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi,
42: National Highway,
43: kilid sang LBC,
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: Corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market,
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office,
54: and
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaom Sports Complex.
59: Case information sa Ikayong Law.
19: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lana trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Oy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
60: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
17: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
0: Tulog ka.
20: Mga bata.
17: Tulog. Okay, para mag para po magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, ikabaluman ta ang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids para patubuon ang muscle. Yun lang, mga tissue, mga organs, ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
0: Wala ka gatubo, wala lang po ting yung maximum growth, no?
17: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay tuto kini, pala inom D3Bio. Daw masubra pa siya sa katasa ko now.
0: Wala pa na. Uy, pananagtang, usong tiro.
17: Ha? 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang Ditribayo, sir boy.
0: Kampiyon.
20: Ginausap lang.
0: So, di ka na, no? Kinambal ni Dr. Mil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-powers ang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang Ditribayo, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang Ditribayo ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika Ditribayo.
17: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isip on subong, okay na, Dok, perte gina ang Ditribayo.
20: Ditribayo.
0: Perte gina klinika Ditribayo.
17: Te, Mano, kada, ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika Ditribayo, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
0: Ay, ang muna.
17: Ang muna ang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
0: bantayan nyo.
17: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika Ditribayo.
0: Daw
17: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
0: Daw ga pista mga soldado.
17: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
0: Amo ni kampyon ga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, ang complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika Ditribayo sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So Ditribayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Ditribayo, pati bata mo buligan padakoon ni Ditribayo sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika Ditribayo everyday.
1: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Nalig kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa kabula.
4: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
3: Tibo, gidkaayo ang may TC.
1: May TC. Mapalig sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo. Reventor Building.
13: Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique.
16: Wankyong Building.
18: Barangay 8 Bagumbayan.
21: Fronting kay Sano Mall.
22: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
23: Kulasi.
24: National Highway.
28: Kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina.
34: Kabangkalan Branch.
36: Located at ACM Building.
37: Texas Street.
38: Corner Bread Box.
39: Kabangkalan Public Market.
41: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
42: Sagay City.
43: Radyo Bandera Compound.
45: Likod sang Pag-ibig Office.
47: And
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Bacolod City.
51: Ernai Street.
52: Fronting Paglaum Sports Complex.
17: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka di tribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, sir boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
0: Uh-huh.
17: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
0: Ay! Ay.
17: Siyempre ginapatay ang kagaw, sir boy.
8: No? May testigo ka, J.J.
17: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamulang?
8: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
0: Mm-hmm.
8: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
13: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
8: Uh-huh.
13: Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo.
8: Uh-huh.
13: No. So, makabulig ining Ditribayo tungo sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang ipikto si na Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si na Sir Boy, ang antioxidants nga sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
8: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
15: Ditribayo. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ha. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumagi sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ang physio,
18: may D3. D3 Bio. Babakal sa mga...
17: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Ista

0: kakaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Aga pa tayo maligo, ta?
2: Hindi! Aga pa! Wala na ligo-ligo! Rikta na to sa school!
1: Hala!
2: Para kita ang unabot sa school!
1: Bisan wala pa ka paligo!
2: Oo! Importante kita gani una sa school!
1: Hala!
2: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo!
1: Ambot lang?
2: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
1: Hala, sadya-sadya ina.
3: I work

0: Ano ang latest, Boy Ramon?
1: Boss, damo ang latest eh.
0: Ano gani ang latest?
1: Natural, amo man Japon eh. Sa jajapon ang away sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
0: Amo na Japon?
1: Oo, boss. Kay para sa ila, amo nang solusyon sa krisis subong. Kung ma-impeach VP Sara, manami na kunong lakat sang ekonomiya sang Pilipinas, boss.
0: Sino nagambal?
1: Sino pa? Ang mga supporters ni BBM eh.
0: Why?
1: Kag sila mo nang kapalapta, nga amuna, kahit ang hambal nila, ang uto ko sining sining isyo sa flood control, boss, amo ang mga Duterte.
0: Ano?
1: Oo, boss, amuna.
0: Kag ano lang labot sa mga Duterte kay tapos man ang nila term? Ang kinawatay daw sa panahon naman na ni BBM.
1: Eh, ambot ah. Amo mo nang ilambal?
0: Oo. Mga sutab, kid.
1: Nan, amugin na, boss. Man si Gubanay man lang na sila.
0: Kung sa DDS, gasinggit sila nga ang korap si BBM.
1: Pero kung sa mga supporters naman ni

animal. Nagsurvey na ko sang 100 katao. Kagang matuduon nga resulta, amo nga 95 gid ang Inday Saray. Kag lima lang ang kay Baby Eng. Takilid gid ang migo kong si Migo Bingbong ba? Pero sa resulta sang survey, kun suliun ko ni, suliun ko guro, para hindi man madismaya si Baby Eng. Mag-amunigali nga, daw wala nagidsalig ang mga Pilipino sa iya. Bisan anhon ya pa. Bao. Ano abi kay halit mani ang mga idu-idu yaho? Nga mo ang nagapamuder kundi ang presidente iya ang gakapiktuhan? Dugangan pa sang pakaisaya. Kagkaalyado ya daw sa mga piho. Drawingon ko na lang ni ang survey ah. Kay kun i-base gid sa tuntuod nga resulta, daw alaos gid tiyansa si Baby Eng. Ay nako, are, suguran ko na ang pag-drawing ko ring sang survey. Pagwaon ko nga magdaog si Baby Eng samtang pierdi naman si Inday Saray. Dito ako maplastar sa puno sang bayabas. Kay suguran ko na ang kampiyon nga survey. Sadya-sadya ino.

0: Mega bangkay?
1: Ano man mega kola toy?
0: Matulog ta karon timprano pa.
1: Nga man megaw?
0: Para gaaga patabla bugtaw megaw kag makadto sa aton Sunday school nga Lunes ang klase. Agahan ta pa meg. Para condition kita balaw.
1: Sige mega. Ikaw bala.
0: Karon sa gabi meg. Ma, patubo na tangadaan sa cry motor para kapasupot na tubig inagpaligo.
1: Ate, oo, mega.
0: Oo, kay Kunbuas. Ah, buwas ba tama salad? Abasi, wala naman bala tubod ang sutab ng cry motor, blaw. Tapat si Meg, preparahan tang unang adlaw sa ngaton Sunday school.
1: Okay, mega.
0: Dapat, Meg, sa una palang adlaw, mapasikat na tayo na dayon niya. Dapat makita nila sa ato nga jinjos kita ya. Kay para bala, dayawan kita nila blaw. Ako bala, buwas, mega. Sunod-sunod ka lang sa ako na. Mapa-impress na todo, buwas ha.
1: Ito, sige, mega.
0: Follow the leader lang, mega.
1: Sige, sige, you know.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarumba Bansa.
19: 66th Palarumba Bansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: ay. Wala to pa nga programa sa radio. Wala dito pa.
1: Tay, ano ka?
0: Ay, itlog mo!
1: Wow!
0: Ano ko man imo ilyan na balaba, ma'am? Gapang ibot kaya, ha?
1: Wala, tay, ah. Nakita talang gabi nga. Gapalibo ka lang, eh. Gingulpita ka, tay. Kay siling ko, basi bandalman ka balang hao kag magbuang ka. Hindi, kuya Dan, gusto nga magbuang ka, tay.
0: Ngaya ba?
1: Kay kalaway, daan daw gun nga. Digoy buang. Doho kalaway pamatian, tay.
0: Marami ka manimo, yan, napalaba, ba? Amo, naging panulak mo sa akon.
1: Hindi man, tay, ah. Kakilain lang nitulokon nga kumud-kumud ka, tapos ikaw man lang isa.
0: Kuha na. Gatok to myself, kuya.
1: Wow!
0: Ha? Hindi pwede mag-istorya sa akon, kaglingo, no?
1: Pwede man, eh. Kaso kalaway lang nga mag-istorya ka nga ikaw lang isa, tapos may galantaw sa imo.
0: Wow! Kasi wala man kong kabalo nga, may galantaw nga. Ara ka kaya galantaw da?
1: Ginapanilagan talang kagani, tay.
0: O ito, anong pagpanilag mo?
1: Amo na eh. Ang pagpanilag ko sa imo, dubuan ka na. Patay ka pamati sa mga sutab ng radyo tapos kasigi kay imo yaugtas.
0: Gakalingaw lang ko sa ina.
1: Gakalingaw gani, pero dog sige ka man ugtas ya.
0: Hungod ko na yan.
1: Sige, no?
0: Why?

0: Jupiter. Bah, nano ka, Jupiter? Gas ka ng tutunlan mo?
1: Oh, dada. Napaos ko biligan ang law eh.
0: Tingala ko madagligan niya law ang tingog mo do si Tantan kay. Tesobong, okay ka na ha?
1: Medyo okay-okay na, dada.
0: Nagkalapaos ka naman siguro sang kinananay pinipig. Hindi bala pagpatamidason kaon kay basi madula na ginang tingog mo kag taugunta na lang ka nga si Tantan.
1: Hindi, dada. Nakulangan ko gani kaon pinipig, dad. Amo na nga nagkalapaos ako.
0: Muna gani nga hindi ka magpatama kaon sa pinipig. Kay basi bla, hindi ka nakatingog dugay-dugay hao.
1: Ayos, dada. Kay subong naman, dad. Hindi naman chicks ang pukusan ko, subong.
0: Mm-hmm. Kagano naman.
1: Napaminsar ko, dad. Mm-hmm. Gusto ko man mag-intra sa politika.
0: Ano siling mo?
1: Kay para paldo ko, blao.
0: Paldo sa ano?
1: Paldo, dad. Pareho doon sa mga official sa barangay. Nga grabe ang pinalapaway.
0: Ay, aba!
1: Tanawa pala, dad. Ang iba na, dad, ya. Sa una, nag-bike-bike lang service nila. Subong ya, dad. Di-pick up na yung mga animal nila.
0: Bow. Mayo ginagani kung mag-amo sila. Ha? Kunara, kas politika. Galing ang pamangkot, da. Paano ka magdaog sa eleksyon? Para makapangawat ka kung magdaog ka na.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ano man siya dagwa na muskol?
0: May nabatsyagan ako.
1: Tagano naman ina!
0: Daw pamatsyag ko, may pasyente nga manugsulod dire.
1: Ay!
0: Kagsabanta ko, nurse.
1: O, ano man ta mo?
0: Magkinalahaygit kami nga doha.
1: Ay, abaw! Ay, paano may nabalaan, Sir Jaguar, na muskol?
0: Mabatsyagan ko lang, ha. Sa power of energy nga nagalibot sa akon.
1: Ay! Eh, di wow!
0: Kagkabay pa!
1: O ano?
0: May ara lang ma-admit dire. Agod may upot man ko dire, ha.
1: Baw kon matabwa! Dugang naman ang balantayan ko di eh.
0: Hoo, ah! Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay, ano nga dugang man?
0: Hoo, eh!
1: Ay, dugang naman nga trabaho, kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani, Kuya Karapal, kag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay, may maabot naman. Ay, base una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
0: Me, sadya-sadya, you know.

Susun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My DC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Quarine Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy's Quarine Capsule. Subong na!

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
4: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
5: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Pigtado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata pigtado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kay nga once nga edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas. Siyempre, hinay na mo.
6: Hinay na. Hindi na balance siya. Noon.
5: Kung katigulang ka na, lain ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa. Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko sir boy sa ano?
6: D3 Bio. Bio. Nga, man, day, no?
5: Preparahan ko akong pagkatigulang.
7: Kaga hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa ka tawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
5: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandaring, ikaduha nga immune system.
4: Exactly, Dr. Ramil.
5: Nga makita sa D3 Bio.
4: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
5: fungi man na, parasites man na.
4: Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
5: Sir boy, kung palainom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ng D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
4: Uy!
5: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano ba apoptosis, sir boy?
4: Suicide, no?
5: Suicide
4: sa mga cancer cells.
5: Kag ang mga metabolic disorders, nga amotanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
4: Kampiyon.
5: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amotong manghakot sa mga bad cholesterol mo para maklear ang mga alagyan. Likaw stroke likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
4: Correct,
5: so,
4: no?
5: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
4: Kampiyon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
2: D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo na may punto.
3: Apisan sa mga problema ng ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa atong sininga mga ka-K5. How are you today? This is the second day of the week. Martes kita subong, Mayo 26, 2026. Sabayin sa mga balita ang aton pagkadalon sa inyo. Baw kadamo sa mga balita ang nagkalahin na mo karon. Kag ini nga mga balita nga mong nagintipon kag i-share sa inyo. Bangod kita nagapati that a well-informed society is an intelligent society. Ang tawo o ang komunidad nga nakahibalo sa nagakahitabo sa ila palibot mga maalam nga mga tao. Kaya mga tawo nga wala sang pakialam sa nagakatabo sa ila palibot mga manguina nga tao. Sabayan sa mga balita nga pagkadalo naton sa inyo. Of course, ang mga top national stories gikan sa newsroom upod kay Sunshine Lacson. May update kita karon sa Palarong Pambansa 2026 live and direct sa Prosperidad, Agusan del Sur with KK5 Berto Gakit and ang ato sininga Vice President for Operations KK5 Eljan Castanio. Mag-iloy patay, pilaso naman ang lima pa sang nagbuslog ang isa ka truck dito sa isa ka balay sa Don Salvador Benedicto. Pastor, pilason ang bata niya patay sa aksidente sa Kabankalan City. Jesse Otso ka mga tao na trap sa elevator sang isa ka mall. OCDNIR plano nga magtukod sang Task Force El Nino. Kag sa norte nga bahin sa aton probinsya, may seminar ko no para sa bagong helmet regulation para sa mga motorista. Pila ini sa mga bagay nga aton nga pagkadalon sa inyo, but meantime, kantuan tanay nga aton sininga opening analysis. May angot sa krisis sa Senado. Kahapon sa iya sininga privilege speech, ginpahayag ni Senador Amy Marcos na tama na kuno katalamak sang agenda sang Marcos administration. Buot silingon, tama na kuno kahigko sa mga plano ni Bongbong Marcos nga iya utod. Isa sa mga plano kuno nga kansilahon ang eleksyon. Therefore, hindi na kita mag-elect sa mga local and national officials sa masunod o palabuton nga eleksyon, especially sa panahon sang 2028. That is according to Amy. Noel scenario. Gindagdagan pa ini ni Amy sang chacha. May plano kuno subong ang Marcos administration nga liwaton ang konstitusyon o ginatawag charter change. Mga aligasyon nga seryoso and isa lang ang epekto. Suno kay Amy. All these actions nagapakita that Bongbong Marcos does not want to step down from power. Wala kuno plano ang iya utod nga manaog sa pwesto bilang presidente. Kung pamatian mo si Amy, dumapati kagid nga makasiling ka amunia ang punto ni Amy. However, sangin pamangkot siya, anong pruweba mo? Wala man siya ihambal. Ang impresentarya lang isa ka video production. Ang video production nga nagapabor lang sa iya sini ginhatag nga privilege speech. Wala sang ebidensya
wala sang proof. Bisan gani sa ila mismo sa Senado, wala sang legislative action nga ginpatigayon. Ang buot silingon, huring-huring lang ang tanan. Sa Senado mismo gani, ang mga kaupdanin, nagasiling, how can you say that there is a plan to change the charter or change the constitution? May arad na proposal, may proposed bill da, may proposed resolution da, parte sa pagkambyo sa konstitusyon ta? Hindi bala wala? Di tapos masiling kaya nga may plano, ara na, nakahanay na, nakatigana na, tiway mandas ang aksyon nga ginpatigayon angot sinang ginaklaim mo nga ilisan ang haton konstitusyon. So, therefore, nagwa nga ang ginhimo ni Aimee nga presentasyon was more of a propaganda than presentation of facts. Ang gwa niya iya daw do progressive black sa blanga ginhimu-imuan niya sang senaryo. Daw naga-senaryo making si Aimee Marcos. Thus, further nga nagaguba sang imahe sang Senado. Hindi bala naguba ng Senado? Ang image sang Senado? Sang nagpakita si Bato kag nangindulaan si Bato? Hindi bala nga naguba na ang imahe sang Senado sang naglinok panay sa sulod mismo sang Senate building nga ang nag-instigar man sang shooting, amuman ang mga katapo sang Office of Sergeant at Arms sang Senado. And now, they want naliwat nga bangunon ang kredibilidad sang House of Senate. Pero kung naman ni Gyapon, nga damo istorya, wala man ebidensya, diba ano mo kayo ang guba na? Paano mo tukuron ang narumpag na? Kabudlay ina nga balayon kung ginguba nyo na. Pero may nagasiling man. Base bala ining ginahimo ni Aimee, pakita iya lang ni para magsaligid sa iya ang mga Duterte. Pero pitik sintas si Aimee gali DPA habunang pagpatis ang iban. Nga base kung embedded si Aimee sa pamilya Duterte para mabalaan niya kung anong ginahimo sa pamilya Duterte kag ma-report niya sa kay Ading, sa kay BBM nga utod niya. Ini tanan remains to be seen kung diin padulong. However, one thing is certain now. Kredibilidad sang Senado? Wala na. Ang iya imahe, guba na. Unless may isa kahimuon nga tikang ang Senado as an institution and as an organization nga tingob sila maghimo sang sakripisyo for the sake of the Filipino people, only then nga magliwat nga magbangon ang imahe sang institusyon.

0: Kakay 5 Itan. Di na aton nga kwan man nga live sa Negros Island gyapon. Okay, thank you. Katuhan ta na si KK5 Sunshine Lacson sa mga top national stories sa siningat yon.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong aga. Ay, wipe pa? Ah, sige, okay.

0: Good morning sa kay Juni Ohano and Sally Almension. Uy, salamat Sally. Marilyn Parkon, good morning. And good morning Sir Elmer, watching from Barangay Araal, si Johnny Ohano. This time, arena si KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong aga.
2: Yes, KK5 Elmer, good morning. And sa tanan-tanan nga nag-11 ang DPS, din-check na po ang information ang sa sinilatithang ba ng building sa city. Kaya this morning nakuha na to ng information na untata na nila ang pagpatigayon sa search and rescue operations. Now, gintutukan na to ini bangod may ara sa Jeff Isais pa ka mga individual na gindeklarar missing sa sinintrahedya nga naglungtad sa Angeles City. Paano na lang kasi Fag Elmer, ining mga missing na kalabanan sa ilang mga construction workers na wala pa rin makita kung untatan ang pagpatigayon sa search and rescue operations. So this morning, nagpatigayon sa press con ang mga otoridad sa Angeles City, sa Pampanga, para i-explain, no? And isa sa mga ginpalayag nila is wala na sila sang may nakita ng mga senyales na may buhi pa ng mga individual na nalubong sa sininakithag ng mga simento, kag mga salusa doon, kag mga ano pa to ng mga bagay na nagtupa, no? Or naging rason sang kamatayon sa sininga. Madamo ng mga individual din kalabanan sa ila, once again, our construction workers. Ang silisang mga authorities, apat ang nabawian sang kabuhi. At ang dineklarar ng missing was 17. Pero ang isa sa Jess Ishetting missing, gulti lang nagpakita, no, sa mga otoridad kag nagsilin na buhi siya. So ang missing sa opisyal na datos is 16. So ang himuon, delikado, abi kasi Fag Elmer na tabo kahapon na rescue, search and rescue operations. Kwaning ang ina naging gamit daw ng kwan sila ba na? Manual. So hindi nila magamit ang ilang mga equipments. It's because kung gamiton ini nila, maging delikado ang sitwasyon, kag mas maging malala siguro ang sitwasyon, because daw mas matithag pagitsa kung gamitan sa mga equipments. So ang gihimo is mano-mano ang gipatigayon na pagpangita sa sining mga individual na gindeklarar missing. And sining gani nila kahapon, dedikado man sa mga rescuers ang ginapatigayon na search and rescue operations. This morning, as I said, dinuntat na nila, so himuon nila is retrieval operations na lang. So kung matabo kasi sa Elmer, sa inaging palayan, mawala na sa senyales na may buhi pa, may posibilidad na magsaka tanan sa 20 ka mga individual. Ang posible ng fatalities or number of fatalities o nagkalamatay sa sining trahedya, kay may apat na mo ang dinkumpirmar na napatay, and then 16 ang missing. So kung wala na siyang senyales na may buhi, ining 16 na missing, posible
0: ginakabig na nga patay.
2: O ginakabig na nga patay na. So dako ini na banda at Fag Elmer, kag-alamo din ang nagkalamatay. So imbestigahan nila, kagkabay pang mahatagan man sa busisya ini mga nagkalamatay sa Fag Elmer. By the way, sa mga utod na to ng mga drivers, may saka, no, sa presyo sang
0: Oh, abi ko anay may hatagay ayuda. Sili ko, abi ko anay. By the way, sa mga driver, sili mo may hatagay ayuda, gali kay saka, gali?
2: Ah, wala. Saka. Amunin bad news for me sa mga may sulakyan mo. Saka sa presyo sang diesel, gasolina, kerosene. Sa diesel, 1.96 kada litro. Sa gasolina, 1.60 kada litro. Sa kama ng presyo sa kerosene, no? 1.45 kada litro.
0: At so, imaga muna ang istorya nga nagsaka naman ang presyo sang gas, hindi ko nalang pag yung gamiton anay ang akon nga crosswind eh.
2: Yes, niyo, oo. Na problema, kabalo man ta maglakat.
0: Ay, kay crosswind, gali. Eh, mo gali sa lakyan, crosswind, no? Pariyo gali, ta?
2: Sila subong ang presyo sang diesel man, sobra 70. So, madugangan naman 2 kapisos. Diyos niyo, lapit. Lapit na mas 75 ang presyo. Bugat gid na. Bisan ano, bugat gid na, no? Nga nag-umpisa lang ni sa 55 mo. Antes man yun tad ang kinagamo sa Middle East. But anyway, kabay pa, no, nga makabawit-bawit man kita. Report, di ka sa Alexander ni si Sunshine Nakson para sa kampiyon nga balita sa Lusyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 Business FM.
0: May panibagong round of increase or increases sa mga presyo sang petroleum products. Pero itong gin-report ni K5 Shine parte sa pag-untat sang search and rescue operation, automatic na abi kung ang isa ka-building nga narumpag ginalantaw sa mga otoridad that there are no signs of life. Why nasang may nakita sila nga patimaan nga may buhi sa idalom? Untato na ang search and rescue after several hours or several days kag ilansar ang panibag-o naman nga operasyon. From search and rescue, himuon na ina nga search and retrieval operation. Nga ang search and rescue to search and retrieval. Ang search and rescue, o kayon mo, pangitaon mo, ang mga buhi, rescuehon mo. That is search and rescue operation. Karon kay daw wala na sang buhi, mahulog ina sa search and retrieval. O kayon mo, pangitaon mo, kung may mga tao sa idalom nga napilpilan, na posible patay na, kag i-retrieve mo ang mga bangkay nila. So from search and rescue, ginhimo ina nga search and retrieval operation. Mayong agaman sa kay Ray Sendico, Merlita Malvas, Leonardo Relos, ari lang sa Barangay Tangub, ga-monitor. Umi Morales, naka-monitor sa Sagay from Manulit Makeshop. James Bornales, good morning. Ari na si Merlita Malvas from Handumanan. Good morning. Tamyaw ko lang, family Sumido, Rodel Sumido, Charlie Sumido sa Pontevedra from Leonardo Relos. Joel Undoy Cayetano, good morning. Greet ko lang akong bata sang happy birthday si Jolly May Cayetano. Ay, ala, parinti gali ni Kwan eh. Parinti gali ni Alan Peter. Si Joel Undoy Cayetano. I-regards ako na kay parintihon mo ah. Nelia Barsaga, good morning. Ang mga apelyido subong, daw puro tanan mga politiko haw, Barsaga Cayetano. Gina Purano, good morning. Richard Belando Pasilan, good morning. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang, Ilog. Dira sa Barangay Kalubang, sa Banwas ang Ilog. Good morning man sa Pamilya Albito. Mga paryente, mga kapanita naton dira sa Ilog, mayong aga lang. You are looking fabulous in black, Sir Elmer, and my favorite color is black too. Terrible nga mga adjective nga ginagamit ni Sally Almension. Salamat, Sally! Jess Clifford Yumenda Mosquite. bawasang si dito sa piyak ng istasyon. Magalawag ko ni siya, Jess Clifford Yumenda Mosquite. How are you? Good morning. Good morning man sa kay Ma'am Merlita Malvas and Ma'am May Dagay from Ray Sendico. And Jess Clifford Yumenda Mosquite. Good morning, Sir Mayor. Daw di battery man ang crosswind mo, sir. Ang salakyan ko yan, no, hindi na yalahog-lahog. Crosswind, ina. Kung nagapungko ka na, mabatsyagan mo gid ang wind nga nagacross. That's why crosswind. Kadtuan ta karon ang report. Mayangot sa mag-iloy patay samtang may lima kapilason sang hinali lang ang nagbuslog ang isa ka truck sa isa ka balay dito sa Don Salvador Benedicto. Upo naman sa kay ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jong, good morning.
3: Good morning, K5 Elmer. Patay gid ining mag-iloy. Naging kilala sa kay Judy Ann kag JB Verino. Samtang ang iba nila sini nga mga himata ka K5 Elmer ang pilason man matapos nga ang ila sini ginitiniran nga balay kahapon sang udto mga alas 12:55 sa may Super L Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto ang aksidente nga nabuslogan sang isa ka delivery truck dito sa nasambit nga lugar ka K5 Elmer. Liban sining duha ka mag-iloy nga ginaligar napatay pilason man ini Sunday Julie Flores, Oliver Verino, Larry Pasionela, Melanie Pasionela kag Dexter Perez.
0: Mm-hmm.
3: Ang driver sining delivery truck kay Father Elmer ginkilala sa atong sining mga otoridad nga si Francisco Bangaunga nga taga Purok Maynuswagon Barangay Kanlandog sa Banwa sang Morsa.
0: Mm-hmm.
3: Ako din sa informasyon nga aton sini nga
0: Jong-jong?
3: Sa yes, yes.
0: Nga kadamo sang lain-lain nga pilyedo nga na pilasan kag napatay sa balay nga ina. Pila damo na dagay star?
3: Nga gapahuway-huway ni sila sa sulod sa puluyan kay Tita Elmer.
0: Ah, kaga, okay.
3: Ako din investigador. Posible nga bago tapos panyaga bala or manyanyaga pa lang.
0: Mm-hmm.
3: Kaya pag mag-iloy, sunok pa doon natulog ni sa sulod ba na puluyan.
0: Mm-hmm.
3: Eh, ang ngala ni Abi, dayo.
0: Mm-hmm.
3: Ang driver ka si Francisco, siyang atong kasi sumabaw, sa wala pa siya nakadulog, sunok pa, doon natalupang niya na niya, ang makinauran niya, gumal function bala.
0: Mm-hmm.
3: Kag ang kambyada daw, sunok pa daw, hindi magkwando, hindi magsulod kung kisa, at daw kapitik. Di pagdulhog sining driver nga si Francisco dira sa nasambit nga lugar dira sa may Super L kag medyo pakorbada siya abi. Allegedly hindi niya mapunggan ang kwan ang ining salakyan bala kag ang iyas ning manibela daw nag kayos ka kita ang iyas ining kambyada daw nag kayos ka kita Elmer.
0: Mm.
3: Pag kayos ang kambyada hindi na maghawid ang prino.
0: Mm.
3: Kag hindi naman na makontrolar ang manibela kag dito ginagrita sa puluyan sining mga biktima kita Elmer. Rason nga ang bata ni siguro mga siguro ni sa mga 3 or 5 years old alaay na lapakan gid sa kita Elmer.
0: Oh.
3: Oh, base dira sa picture nga aton nga ginpadalati sa subong ang ining driver ara naman sa kwan, ara na sa kusudiya sa Don Salvador Benedicto PNP kag ginahulat-hulat pa sa atong sining mga otoridad kun bala ang pakasaka sila sa kaso batok sa sining driver.
0: Mm-hmm.
3: Oh, so amo na ang report nga tumadulog sining auto para sa 11 MBS program madulog sa atong sa D3 Barrio Tax Favorite Gang Mighty C. Ako naman si K5 Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita servisyo ng tutok ng Galingawan sa Nagros K5 News FM.
0: Thank you gid sa kay ka K5 Jong Versales. Amo ina gani nga kung naga-drive ikaw sang salakyan, especially mga truck niho, halong gid kamo. Kay man ang lagko nga mga salakyan, mayo lang na. Kay kung dako ang ginasakyan mo, kung inkaso maaksidente, daw may tsansa ka nga makasalbar. Pero ti ang imo iabungguan, paano? amo na nga kinanglan, dubli halong gid.

0: Kindly sa aton sining nga mga KK5 nga nagapamati sa sining nga tinion, i-share ang aton sining nga programa, i-share nyo gid. Kay man not everyone nakabalo nga diri kita naga live subong sa K5 News FM Negros Island. Kadamo sang wala nakahibalo nga diri kita naga live sa K5 News FM Negros Island. Now kon ma-share ninyo, kadamo man sa makakita. That's why buligin nyo para nga makabaluman ang iba naton nga mga ka-K5. Halin sa patay sa Don Salvador Benedicto, kadtuan naton ang amay nga pastor nga pilason kag ang bata niya nga napatay sa aksidente naman sa siyudad sang Kabankalan. So we are live sa K5 News FM Negros Island Facebook page. Subong man sa YouTube channel K5 News FM Bacolod, TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Audio streaming naman kita sa K5 News FM Philippines application. Samtang ato sininga palaro update, makita naman sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kagsubong man sa K5 Sports and Entertainment Facebook page. Oy, good morning good sa kay Julie Hinovea Lumugdang. Salamat good. This time, kaduan naton ang report parte sining pastor nga pilason kagangya sining nga anak nga ginbawian sang kabuhi sang ang ila sa lakyan nakabunggo naman sa isa ka truck. Ay, truck mang gihapon? Aber sa detalye. News FM live report. Ka K5 Rovic, maayong aga.
1: Maayong aga sa K5 Elmer, no, sa masubok na balita, no, ginbawian sang kabuhi ining bata, no, sang pastor kahapon kung sa diin aksidente nga makabunggo ining ilagi na sakyan sa isa ka 18-wheeler na truck diri sa may Purok Masinadyahon, barangay Tinikwil, no, so dan sa Kabankalan, actually National Highway niya ka K5 Elmer ining dalan kung sa diin nakabunggo, no, ining Revo, Toyota Revo nga ginamaneho sang sining pastor kag upod sini or karga sini ang iyang bata K5 Elmer. So actually wala man guranti si Parbala K5 Elmer nga matabo ining insidente, kaya sunod sa information nga aton nga nakuha ang ining ano, ang ining Toyota Revo nga ginamaneho sa pastor ang padulog, no, sa area or padulog diri sa Surgamay sang Kabankalan. Then ang iniya kasugata nga then ang 18-wheeler nga truck ang padulong naman, no, pabakulot na dalan. Pagabot dira sa lugar ng aksidente nga kada Elmer, posible, no, so sa information suno sa driver nga ato nga istra driver sang truck nga si Rowan Grijaldo kag residente 28 anyos, residente ni San Talisay, no, Talisay City. Ini siya nakita niya nga daan kay Kevin Elmer nga nagapadulong sa iyang lane ining Revo, no, Revo nga Toyota Revo kag suno sa iya nagpundo na ni siya. Pagpundo niya kay Kevin Elmer bangot nga ang Revo tayo yun din, wala gid nakapreno, wala gid nakaliko kag sa iya gid nga linya naka ano nagapadulong. So na aksidente nga nakabunggo or nabungguan ini sa K5 Elmer kag dito bangod sang impact ang ining mag-amay ang gitpanghingagaw, no, dala sa may ano, dala sa may ospital ang driver among si Pastor Godofredo Takiso kag ang bata sini nga si John Dave Takiso, no, di, mga residente ini sang barangay Suay, sudad sang Himamaylan apang sa masubo nga bayan. Sa information nga aton nga nakuha, nag-3-1, no, or gimbawian sa kabuhi ining iyang bata katipadayo naman sa karon nga nabulong sa ospital ang ining driver ka K5 Elmer.
0: Okay. So,
1: pag follow up naton ini sa may PNP, no, Kabankalan PNP At umandito ang driver, kada ang pamilya, kada may ara sila sa ginapatigay ngayon anon, bain sa sining incident nga kita ganda.
0: Oh, kaya ang point of impact, base sa picture nga ginpanalamod eh, ang pagbunggogin sa may passenger seat eh.
1: Yes, so okay kung makita ni Modera sa passenger seat did no ang igo sang ang ipatuloy ipamangkot nato nga ni mismo ang driver bala sang sining 18 wheeler kon dasig mangid bala dalaga nato hindi mangid amuna kay 5 Elmer kadasig no kay tihinay lang man actually ang dalaga ni eh. Mm. Lang bala ang dalagan sang sining
0: basin na, napiyungan siligo basin napiyungan ang driver nga nagdiritso kagidya sa
1: posible kay 5 Elmer no posible basi balatod nga napiyungan kay actually ang information gani nga to nga nabatod diri sa area sang ato nga pagpamangkot sa mga sa mga pumulo ito sa lugar nga nagsaksi sa sining incident halin pa inigli no nag ano nagpadialysis ining bata no sang pastor kaga nakapauli na sila actually kuno nakapauli na ni sila pagpauli nila nagbalik sila kay timabakal ini sila kung tani isang oxygen kay ti pagabot naton dito sa lugar ato ni ato dito nga oxygen tank no nga naglabog pani gani nga nag awas pablas dalan kay 5 Elmer kaga ti pagabot nila sa lugar sa aksidente wala maguro nang sipar posible ba siguro natiyungan ining driver kaga wala makamulalong kaga nakabunggo kin siya kasugata nga 18 wheeler nga truck kay 5 Elmer.
0: Okay.
1: So far te amuna no ang driver kay Aina or kahapon gin detain kay ti as part sang protocol ti temporary ang detain diri sa kabantalan PNP kaga kaina pag follow up naton sini may ara naman ditong inistoryahan ay between sa pamilya kag sa tag-iya kag sa driver sa sining 18 wheeler nga truck na involbado sa aksidente nga naglundag kahapon diri sa may barangay Piniquil siyudad sang Kabankalan kag ito.
0: Okay.
1: So far mo na itong balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Mighty Sika D3 Bio. Report ikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kariit subong sang dalanon, no? Halong gid ha sa mga motorista. Dubli ingat gid. Gina-acknowledge na ito, nag-upod man sa atong siningatin yon si Michelle Prevendido. Good morning! Amo man si Romar Duran, Julie Hinovea Lumugang, Sir Lina Amaro, mayong aga ka K5 Elmer. Pasyado na lang sa from Bacolod, family Villaret and Paclibar and Amaro. Siling ni Romar Duran, monitoring lang kami diri sa Hinigaran, Sir Elmer, thank you. Bings Delphine, Arina. Good morning, Sir Elmer. Ayawan ko pangita ba? Mayo lang, Sir, kay ginhambal mo nga sa Negros Island ka nag-live. Wala gid sila nagapang-share. Agali, tanigin na share nyo man. James Bonales, mga mabuot nga mga klase tao sila ni Pastor Takiso. Ilabi na gid sa anak niya nga si To John Dave Takiso. Nagapangbugno gina sila kung masugata mo sila pang Elmer. Ah, Takiso gali. Chris na din, kamingawan. Hello, sir. Good noon. Nagapamati lang kami diri always sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Amansya Intana. Good noon, Sir Elmer. Gamonitor na kami sa Himamaylan sa tanan nga mga KSS naton. Sa bisan din man nga chapter, kindly i-open ang inyo sininga Facebook, pangitaa ang K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Ara kita dira naga-live. Ho Min Lee. Good morning. Pag-greet na lang kay Papa, happy birthday. Sa Papa ni Ho Min Lee, happy happy birthday. Amansya Intana, Sir Elmer, pasyarot na lang sa amon nga tupad balay. Kay Nong Romeo, Randy, and Girly Delio. Nagapamati gid sila sa radio. Ayawan ko pangita sang live ba? Siling ni Bings Delphine. Thank you, Bing. And ahay kaluoy sa nadisgrasya. Good noon, Sir Elmer. Kagkay Doc Ramil Uy. Halin sa kay Amansha Intana. Jess Clifford Yumenda Mosquite. Mayo man niya kung ikaw.

Wow. Sir Elmer, wala ko ikaw makita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Siling ko gani ari kita naga-live sa K5 News FM Negros Island. Para makabalo ang iban pada naton nga mga members ang KSS, kadang aton nga mga friends who are also listeners of K5 News FM Bacolod, kindly share sa aton sininga programa. Ha? I-share nyo gid para damo ang makabalo. Okay. Kay Subong, live kita sa K5 News FM Negros Island and of course sa YouTube ang sa YouTube channel K5 News FM Bacolod. Sa TikTok account, pangitaan nyo lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Babatian man kita via audio streaming sa K5 News FM Philippines application. Kay ang K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page, subong at inion, nag-cover sang palarong pambansa. Upod na ang K5 Sports and Entertainment Facebook page. O ito, nagdamo-damo na sila. Ronilo Magbanwa Villaran, good morning. Amo man si kay Delmar Delphine, good morning Sir Elmer. Pasar na lang sa Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Monitoring live kami diri. Salamat-salamat, Gid. And Ivonia Ganza Prevendido, good morning Sir Elmer. Bel Cesar Asuncion, good morning Sir Elmer. I am watching live in Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. To God be the glory and God bless. Na-share na sir. Salamat gid Marilyn Parkon. And Angel Nipomucino Gakuma Alaban. Hi sir, good morning. Please greet sa family Alaban nung Roland, Annalie, Ronalie, Lara, and Mavi Alaban. Kagsabana ko nga si Wilan Alaban. And ara sa Manila. Taga Asyenda Pass, Barangay Batuan, La Carlota City kami sir. Salamat permi kami nagapamati at nagalantaw live. Solid K5 kami. God bless you, sir. Thank you, Angel. Alan Diasis Idol, taga La Carlota, Kugalia. Okay, Alan, thank you. Gina Purano, good morning. Gian Paolo Abona, good morning, Sir Elmer. Pag-greet ko sa akon nga papa o happy birthday. Jundel Abuna, happy birthday pa. Sa kay Jundel, happy birthday. Kadto ang tabing report ni K5 Wilson Villena, ining 18 kuno katawo na trap sa elevator. Bakon ikaw abing matrap sa elevator, kulbaan ka hindi. Siyempre, kulbaan ka eh. Naano nga, ara kada iya sa elevator, yan nagsarado, gulpi. Kagtapos, daway na iya plano nga magpanaog, daway man plano nga magsaka. Kag daway plano nga magbukas, hindi ka na bala pagkulbaan. Gagios-gios ka lang. Mayo lang ko ng elevator, abi. Kristal nga tamwa-tamwa ka nga makakita, kasagwa. Pero ko ng elevator, abi, close. Di ko di, sige mo lang ka. Kuan lang da, nang tiyog-tiyog ka lang da sa elevator, puno pa abi ka mo. Wow, terrible nga torture na.

Roger Salinas Ginsataw, good noon ka K5, Sir Elmer. Uy, Roger Salinas Ginsataw, how are you? O, halin sa pihak ng istasyon ka, pamati na ni sakon si Roger Salinas Ginsataw. Andre De Arca, good morning. Josue Tunugbanwa, uy, salamat ha. Salamat gigi, natultulan nyo na. Natultulan nyo na ang bago naton nga hideout. Ang K5 News FM, Negros Island. Michelle Ganza Prevendido, good morning. Watching live from Barangay Andulawan, ang Ganza Family.

0: Althea Samiliano, good morning, Sir Elmer. Ari sa Paglaom Village. Ay, oo, sa Paglaom Village, principal na sang una sa high school ang magulang ko mo, si Mrs. Alcantara. Anyway, this time, kantuan natin ang report ni KK5 Wilson Villena.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong aga.
2: Good morning, K-Fab Elmer. Kandang aga, masatong na tagpalamati no 17 DPS. K-Fab Elmer, atong sinikabalita, no? Gikan ini sa isa ka mall, diri sa siyudad sa Bacolod. No, sa rin, isa ka pamilya, 18 ka individual, K-Fab Elmer, ang natrap kagapon sa sulod sang elevator sa isa ka mall, no? Diri malapit sa may reclamation area, K-Fab Elmer. So, base sa panaysay sa isa sa mga natrap dito sa sulod sang elevator, kay Fred Elmer, naglawig sila sang 40 minutes, kapin 40 minutos ang ilang naging lawig dito sa sulod sang elevator. So, okay, may mga senior citizen pa ng mga kaugdanan, may pila pa ka may bata, makita ito nga nakita, ganun sa sulod sang elevator. And, tungod sa kalawigon sa ila, sa pagkatrap sa sulod sa elevator, Kefa Delmer, nag-result na sa pila, siyempre, anxiety, kulbaan, Kefa Delmer, ang kakulangan sa oxygen sa sulod, kay pilabalas na kabilog, 18, Kefa Delmer, sa sulod sa elevator, kaga tiang senior citizen to, doon nag-parapang luya, pa Kefa Delmer, tungod sa natapo. But after sa 40 minutes nga incident ato Kefa Delmer, ang galalain na sila kiti, wala sila kuno ma-assist after sang insidente no, sa staff ng mall, gipabayaan na sila kung sa Wilmer after sa to sang insidente, wala man sila gitagaan sa tubig, but we are still trying to communicate with the sang mall kay Wilmer, good na hibalo agad ang bahin naman si Nirila ya.
0: Why pulos na nga mall mga muna? Siling ko, why pulos na nga mall kung amuna nga ang ilang mga customer, ginapabayaan lang nila kung may diferensya ang ilang mall?
2: Yes, amo na kita sa mall. That's why nga we're checking din sa mall na kung makakuha kita sa bahay nila. Kagapon na actually may mega mile kita na information na nakuha kagapon nga tumaiming man inigali kay Federal Mer sa nagluntag nga power interruption no. Nadula ang supply sa kuryente makadali. Rason ko nga akwan nga nag malfunction man siguro ini ang ang elevator. Kasi sa second floor ara sila sa between sa second floor kan third floor kay Federal Mer. After some 40 minutes to nakagwa man sila sa may
0: ginbutong lang sila ho.
2: Ano yes kay Fable Mar?
0: Sing ko ginbutong lang gali sila sa mga tao man ho.
2: Ginbutong lang sila kay na timingan man kay Fable Mar. Kaya na ang tawag sini gani, ang elevator boy nga ara at of that time. Why makabalo ko anong himuon niya kay Fabelmer? So, we will check pa kay Fabelmer. Magkabudlay, mabing mag-conclude sa inisang nabalita ni Kiti. Ay panatuwa na ito ng bahay naman sa Piyakya. But mamuna niya ang allegation niya according naman sa mga victim niya sa mga natrap dito sa sulod sa elevator nga wala kuno makabalo kung anong himuon sa elevator boy, wala siya kuno sa radio, wala siya kuno sa cellphone. Nga pwede magamit ni agod makakommunicate immediately no sa pwede makabulig sa ila dito sa sulod sa elevator. So that's the reason why nga medyo nalawigan sila kuno kay Fred Elmer tungod wala sila makakommunicate dayon. So ang pinaka best thing nga ginubra lang gid nila to that time is magpamultog sa sulod sa elevator once nga mag-iho kag may makita sila nga tao sa buho may buho siguro ng portion kay Fred Elmer sa elevator nga makita nila tao kag once may makita sila nga tao ginapulpog nila para mahibaluan nga na-trap dito sila sa sulod sa elevator. But nevertheless kay Fred Elmer tanan to nakagwa man sila kag wala man sa medical complaint man after dito mula na galingi ang immediate response wala akong pag-unong sa mall sa natabo dito
0: mo mula na ikaw abi son ikaw abi mangkuton dugay na sila 40 minutes to sila sa sulod gin guba na lang tugurong daw gamay na dangal lutsan para mag mabutong sila. Why bala kabalo sina ang management gamon na itong natabo?
2: Amo na ang i-check na pake sa Belmer kasi dito kag ang elevator boy ganyan sa number kung naway kabalo man ganyan kung anong himuon niya. So na timingan naman to sa kuno dito nga natabuan niya siya kay Belmer that's according sa pagstorya man sa mga na-trap dito sa elevator boy. That's why yung elevator boy why man kabalo ko ang himuon sa amo ni nga mga tinion kay Belmer sa
0: elevator. Ano man? Nga daw close man niya nga elevator? ang sa molda sa reclamation daw kristal man na nga kitaon?
2: Ining kay San Elmer, ining elevator, ining bago nila nga building sa north wing ni Shaki San Elmer.
0: So, inang may eskwilahan da?
2: Yes, bago gini kay San Elmer, that's why kalayo gisang malfunction, kasi wala lang kiti amo na doon nagkuhan bala ng power interruption, kasi natabuan nga kadamo sila. Pero may na istorya naman kung expert man isang elevator. Actually, kaya pa man na ganit 24 kay San Elmer.
0: Hindi overloaded?
2: Hindi mas overloaded kasi normal kasi kung tanong kaya pag ganit 24 ka individual na ang elevator kasi mga likit to mining lang yun na may power interruption na that time kasi sa Denver. But sa Gyapon, we will check sa Gyapon na sabahin sa mall kag BPLO at the same time kung ano bala mga requirements, ano bala mga pagsulundan sa pag pagbutang sa isang establishment no sa elevator, may ara bala sa mga kinahanglan gid nga i-consider o kung non-negotiable na requirements sa pagbabutang sa elevator o kung ano nga sistema kag kay Fred Elmer abot man ikaw man ning aksidente nga ini kag syempre maklarohan man kita sa ining insidente no kag Fred Elmer nga hindi man kita matrap sa sulod sa elevator kay grabe ning suffocation kung ano may nerdos ka nalipat isang phobia nga ginatawag kag claustrophobia kung sakto kuno claustrophobia something na nga hupaon ka kun
0: kun enclosed siya kay matyagan mo do nagakasuffocate ka.
2: Muna sa ang term ay claustrophobia kung sakto lang ko. But sige lang kay Fred Elmer, we will check sa Gyapon na sa management sa mall. Hopefully we can get some information from them to clarify sang ining akwan na insidente sa pagkatrap mo sa 18 ka individual sa sulod sa elevator. So muna na kay Fred Elmer, ato sa inyong updates, no, mga balita ang nakuha natin dika sa patrol. Nga gradual o naman sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3 Bank, D-Text, Vanderlo. Po natin si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News Center.
0: Kabudlay, no? Bisan sino man siguro nga tawo nga maabtan ikaw sang pag-malfunction sang elevator tapos enclosed pa nga sahi sang elevator nga wala kagid sang may makita. Siyempre, ang feeling mo daw masuffocate ka. Ang feeling mo daw ano ganina sa Ilunggo, inang daw ginatagaliog ka bala? Nga daw nagapinot ang imo paginawa? Suffocation? Tapos pagkagwa niyo iya, ni Heini Huywai gidyan nagsiling ha? Ay ma'am, dalon ka namon anay sa clinic. Ay sir, ipacheck anay namon kamo sa amon nga company nurse ABD kung okay ka lang. Diara na naya sa customer kung masisaya nga, ah okay lang ko ah, why na problema? Pero at least the management nagtanay siyang bulig sa mga tabo nga nahulaan bangod sa pag-malfunction sang ila elevator. Tiyang nagwa iya nga dugin pabayaan nyo lang da mga tao da. Gin pabayaan yung tao da nga masig-masig na lang sila ya pagkagwa nila dayon na lang nila linakat. So diin da iya ang ginatawag nga customer care. Di nang ginapatikan nyo da nga ginabantayan, kaginakwa nyo gid, ginaproteksyonan, kaginahulungan nyo gid ang inyo nga mga customer. Basi nagkuhan man sila, ang tao lang ang hindi. Basi nag-offer man sila sang kuhan abi, sang first aid, nag-offer man sila sang check-up. O galing kay ang tao, naghambal na lang no problem. Kay bisan why ang tao, naghahambal ang tao nga ang mga customer nga why na okay na lang. Basta ang importante na batyagan sang tao nga nag-care ang management sang mall sa ila. Bong Sausa Lumaino ka K5 Bong. Good morning. Mylin Joy Sedayon, good morning. Watching live from Kabankalan. Salamat, salamat. Christine De La Cruz, salamat man. Margie Chua Verano Malinaw. Good morning, Sir Elmer. Mati ila kami di sa Purok Pagidait, Barangay Tangub. Happy birthday sa amon nga punong barangay Cap Inday France from K5 News FM Bacolod. Oy sa kay Cap Inday France, happy happy happy birthday. Andre Di Arca, pasyado na lang sa Di Arca family. Rostom Kauntaw, good noon sir. Rebatado Bibi Jen. Ay, good morning Sir Elmer, watching from Pandanon, Don Salvador Benedicto. Doon din to man to sa barangay Pandanon ang natabo nga aksidente. Ato ang ginsulod sang truck ang isa kabalay dira. Julie Herrera Astillo, good morning. Nyaga ta sir, kanamig nga mensahe. Nyaga ta sir. Halin sa kay Romar Duran, thank you. Happy birthday sa kay Punong Barangay Inday France ang Barangay Mansilingan. Halin sa kay KK5 Bong South sa Lumaino. Mylin Joy Sidayon, good morning. Tamyaw ko lang Ma'am Jasmine Mangaw, Ma'am Janet Mangaw, Ma'am Pretty MK, Ma'am Milagros Tobilonia, and Sir Manuel Tobilonia. Pa-shoutout ko lang Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine dira sa Smile Village 2. Murcia, halin sa kay Bings Delphine. Tina Sirohano, good noon. James Besagani, good morning. Watching live from Barangay San Antonio. Kirobin Quiñones Quiñones. Sir Elmer, ginagreet ko lang si Sir Amancio Ferrares nga nag-monitor gid. Anyway, unload ta na isang atong sining mga commercials. We'll be back after sang atong sining Mighty C Network News. Stand by!
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ni mo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damo utan, agud puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C Sir GP nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
4: Mm-hmm.
5: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
4: Mm.
5: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
4: Mm.
5: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
4: Mm.
5: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
6: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
5: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
6: Mm. Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
5: oxygen
6: brain...
5: Oxygen kag glucose.
6: Correct. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
5: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kong pala inom kaya DTX 500 kag maiti si Sir Boy. Ang iba niya way gainom kibot na lang. Uy, dasig tigulang. Oh. Dapat inom gi DTX 500 kag maiti si.
0: Adlaw-adlaw.
5: Adlaw-adlaw.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
4: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Lima ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
5: Correct.
4: Brain.
6: Okay.
4: Heart. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, dua pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
6: Correct.
4: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining lima, ikamatay mo. Amligan na ton ining ang mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag maiti si kadadlaw.
5: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag maiti si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
6: Correct.
5: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matagya sa imo, so, guardyahan niya ang lima ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas lima ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
5: Amula nang gastuhon mo kada organ. Di imagine. Di kung dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
6: Ay, bati.
5: 17 centavos kada organ.
6: Grabe no.
5: Di imagine ba? 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsika on protas. Ano ka importante magkaon damo gulay. Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag maiti si. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalika.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Ang MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
12: YTC Network News.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
11: Headline.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita. Evra nasungkit ang kauna-una ang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Pamahala ang lungsod ng Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Residential house sa Aklan totally burned matapos lamunin ng apoy. Driver na nakabangga sa isang pedestrian sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Senior citizen sinakal patay sa loob mismo ng kanyang bahay ng dating trabador sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor sa CCTV na anak ng biktima na nasa ibang bansa. 5 patay kabilang minor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PDEA regional target list sa San Jose Antique. At taas singil sa presyo ng produktong petrolyo aarangkada muli ngayong Linggo.
11: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. sa unang detalye ng mga balita, Evra Anasungkit ang kauna-unahang pintong medalya sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita niya atin sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
14: Naibulsa ng Eastern Visayas Golden Stingers ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng regular sports event sa Palarong Pambansa 2026 kahapon Mayo 25. Pinangunahan ni Crescia Mitaharos ang pag-ingaya matapos nitong makuha ang gintong medalya sa 3,000 meter run para sa secondary girls. Ito ang ikalawang pagkakataon na naiuwi ni Taharos ang kampiyonato sa nasabing event matapos nitong Buena Manong masungkit ang gintong medalya noong Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kasabay nito, nagwagi naman ng silver medal ang isa pang pambato ng Eastern Visayas na si Angel Lumacang. Ayon kay Lumacang, bagamat ito ang kanyang ikatlong pagsabak sa palaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakamit niya ang isang medalya. Samantala, nagpakitang gilas din ang 12 anyos na si Cassandra Balaba ng Evraa Golden Stingers matapos nitong sikwatin ang gintong medalya sa Long Jump Elementary kaninang madaling araw, Mayo 26. Nagtala ng panibagong record si Balaba ng 5.13 meter sa qualifying round at 4.94 meter naman sa final round upang siguraduhin ang pagkapanalo. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM sa kanilang mga coach, ipinahayag ng mga ito na malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang mga atleta na mag-uwi ng karangalan para sa rehiyon. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
15: ITC Network News.
12: ITC Network News.
13: Samantala, pamahalang lungsod ng Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
16: Sangguni ang panlungsod ay nagpasa ng resolusyon na nagbibigay ng otorizasyon kay Mayor Lucilo Byron upang makipag-negotiate para sa transaksyon sa mga credit financing accommodation sa pamamagitan ng mga government lending institution o GLI, katulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP. Para makahiram ng nagkakahalaga ng 3 billion pesos, ang pondo ay gagamitin para sa drainage system, road concreting ng farm-to-market roads, pagsasagawa ng mga building at opisina, traffic lights, rehabilitation projects, purchase of heavy equipments, buying of electric vehicles, solar roofing in government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng bagong convention center.
17: Outsourcing, credit loan. Kasi nga, hindi natin kakayahan ninyo yung halaga na yun, nasa 3 to 4 billion yung halaga ng project na yung ating development fund ay nasa 1 billion lang.
16: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
13: At arisang residential house sa Clan Totally Burna matapos lamunin ng apoy. Balita hatid sa atin, Nega K5, Leonard Viray.
18: Totally burned ang isang residential house sa may bahagi ng Bayanihan Road, Barangay Puok, Calibo, Aklan matapos lamunin ng apoy. Ayon sa BFP Calibo, gawa sa mixed materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Minyes, kaya mabilis itong naabo. Sinasabing walang tawang bahay na mangyari ang sunog dahil pumunta ang may-ari sa isang lamay. Maswerte rin naman ang may firewall sa lugar kaya hindi na nadamay pa ang iba pang mga bahay. Samantala, base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa tinatayang 72,000 pesos ang naiwang pinsala ng nasabing sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: ITC Network News.
12: ITC Network News.
13: Tuloy-tuloy Patuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na nakabangga sa isang pedestriana sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Kabuhan detalye ng balita. Hatid ka K5 Sunshine Lacson.
19: Hindi sa police station kundi sa simbahan nagtungo ang isang driver ng van sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga nito ang isang lalaki na tumatawid sa National Highway. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo sa bayan ng Valladolid, 6:40 ng gabi habang tumatawid sa kalsada ang biktima na patungo sana sa isang tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Malakas ang impact at namatay ang biktima, ngunit hindi umano huminto ang driver ng van. Matapos ang insidente, namataan ang van na nakapark sa harap ng simbahan. Naaresto ang suspect na kinilala sa pangalang Manuel, 51 anyos at residente ng Sipalay City. Kinilala naman ang biktima bilang si alias Macmac, 44 anyos at residente ng Baez City sa Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: Gayun din senior citizen na sinakalpataya sa loob mismo ng kanyang bahay na dating trabadora sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor naman sa CCTV ng anak ng biktima na nasa ibang bansa. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
22: Patay ang 89 na taong gulang na si Virginia Haseldo nang natagpuan sa loob mismo ng kanyang bahay sa Ledesco Village sa Barangay Tabuksuba, La Paz, Iloilo City. Gabi noong Mayo 24, ang sospek ay dating trabahador nito na si Jerry Lima. Ang nag-report sa otoridad ng insidente ay ang anak ng biktima na nakakita na wala ng buhay ang kanyang ina at nang na-review ang CCTV, nakitang sinakal ito ng sospek. Pinagmeryenda pa ng biktima ang sospek na matapos ang pagpaslang sa kanya, ninakawan pa ito. Patuloy naman ang paghahanap sa nasabing sospek na may dating kaso na sa pagnanakaw. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: Gayun din 5 pataya kabilang ang isang menor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. Balitang hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
23: 5 katao ang nasawi kabilang isang 6 na taong gulang na bata habang 2 pa ang sugatan sa isang karambola ng isang trailer truck, isang Toyota Avanza at isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabela nitong Lunes sa umaga, Mayo 25, 2026. Batay sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Police Station, nagmula sa magkakaibang direksyon ng mga sasakyan kung saan papuntang timog ang truck na may kargang bigas. Galing Fairview, Quezon City naman ang Avanza at mula naman sa Santiago City ang motorsiklo nang maganap ang trahedya dakong 8:20 na umaga. Nagsimula ang aksidente nang biglang mapunta ang Avanza sa linya ng trailer truck dahilan para magkasalpukan ng 2 sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang 2 gulong ng truck kaya nawalan nito ng kontrol. Napunta ito sa northbound lane at nasalubong ang paparating na motorsiklo. 4 sa mga nasawi ay magkakapamilyang sakay ng Avanza habang ang isa pang biktima ay ang rider ng motorsiklo na papasok lamang sana sa trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng trailer truck habang patuloy pa ang imbestigasyon sa buong detalye ng naturang insidente.
24: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: At 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PIDEA regional target list sa San Jose Antique. Detalye ng balitang yan, atin sana ni K5 Chojan Murillo.
25: Umabot sa 270 grams ng shabu na may SDP value na 1,836,000 pesos ang nakumpiska sa isang regional top priority high value individual at PIDEA regional target list alauna 30 ng hapon Mayo 24 sa Barangay 8 San Jose Antique. Kinilalang persona kay alias Samuel Ononoy, 49 na taong gulang at residente ng nasabing barangay. Kabilang sa mga recoveries, ang 10 large at 5 small heat seal transparent sachet ng shabu, iba't ibang drug paraphernalia, isang caliber .38 revolver na loaded ng 5 live ammunition, 13 9mm live ammunition, isang hand grenade, black sling bag, black bubble plastic wrap at iba pang plastic packaging materials. Isinigawang operasyon sa pamamagitan ng 3 search warrant para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9516 o ang Illegal Possession of Explosives at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kapatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
13: Samantala, epektibo ngayong araw ng Martes sa May 26 sa 2026 ang panibagong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit pa sa mga motorista. Ayon sa Department of Energy o DOE, tataas ang presyo sa kada litro na mas sumusunod na produktong petrolyo. Diesel na nasa 1.96 centavos kada litro. Gasolina maglalaro sa 1 peso 60 centavos kada litro at kerosene na 1 peso and 45 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahigpit na supply sa global oil market. Habang ilang supply mula Asia ay maaring ilipat sa ibang rehiyon, bunsod ng pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil dito, umabot na sa net increase ng 48 pesos and 12 centavos kada litro ang gasolina mula simula ng taon, 44 pesos and 84 centavos sa diesel at 39 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 44.82 araw ang kabuang fuel inventory ng bansa at bahagya mas mababa kumpara sa 45 days ang nitong nakaraang linggo.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
13: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Umakyat na sa mahigit 900 ang suspected cases ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon kay World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ito ay sa gitna ng pinaigting pang surveillance efforts sa naturang mga bansa. Ayon pa sa WHO Chief, mula sa mahigit 900 suspected cases, 101 na ang kumpirmadong kaso. Sa ulat kamakailan, kinumpirma ng DR Congo Health Ministry na mayroong 204 ang nasawi dahil sa viral disease na naitala sa 3 probinsya ng Central African country. Matatandaan nito May 15 nang ideklara ng WHO ang Ebola outbreak sanhi ng Bundi Bugyo strain sa Congo na kasalukuyang wala pang aprobadong bakuna o maging gamot.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
13: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Rhett Santos Candos at K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.

0: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa inyo para tuturan ang 11 Mbps. Sa gihapon sa ngalan sa aton regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jinpol Generoso. Ako naman ang inyo sininga ka K5 Elmer Ubaldo. Mayong udtogin sa kay Romar Dizon, Romar Duran, and Nicasia Deso Acedo Bacos, Sang Don Salvador Benedicto. Hi sir, good morning. Galantaw gid kami permi live. Andre Diarca is still with us. Bings Delphine. Kaupod man naton gihapon si Ivonia Ganza Prevendido. Good morning. Watching live, nagapamati gid kami sa live mo sir. Salamat gid Ivonia. Bong Kakepay Bong Sausa Lumaino, dapat ang elevator may ara gina nga intercom sa elevator para nga maka-communicate dayon. Majel Gomez Sueto, hello, mayong aga. Nice meeting you sir, KK5 Elmer Ubaldo, good morning. Salamat gid Majel. Budlay mawad-an oxygen siling ni Romar Duran. Sali al mention sir Elmer, ari lang ko sa gihapon padayon nga nagapamati kag nagalantaw sang live. Gina Purano. Badulon ang Negros Power. Anong ta ka K5 Bong? Josh Place. Yawan ko pangita. Tamiya ko lang ang family psycho. Larny Ganda Canarejo. Mayong aga Sir Elmer, I'm watching live from Barangay Tangub. Ariman si Margie Chua Verano Malinaw, Larny Ganda Canarejo, shoutout lang sa family Canarejo sa Barangay Tangub, watching all the way. Gabisyo-bisyong signal ba? Merlita Malvas, Ana Belia Naluni. Hello, Sir Elmer. Ayawan man ko pangita ba? Watching live with you, Andrew Nello Carmona. Good morning, Sir Elmer. DRRB Mountain Tigers Incorporated Rescue naka-monitor na sa Villarosa Beach. Josh Place. Mayong aga, mayong udto sa family psycho. George Pineda Gaspe. Good morning or good afternoon. Kim Arizon Flora, monitor lang kami diri sa Barangay Sumag. Aman siya Intana, ako Sir Elmer, hindi gid ko sina masakay. Mayo pa ya sa hagdanan, bahala na lawig, importante hindi ka maano. Bings Delphine, good morning, ga-monitor lang ko di ka pamati, ka nagalantaw live. Marian Camille Marquez, good morning. Catalino Estor, Barangay Kagawad of Barangay 5, Bacolod. Pamilya Estor, mayong aga lang. Shoutout lang sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy, Barcelona. Ashley Villamor, Nanita Delphine, Derasa Smile Village 2, Murcia. Good morning, Sir Elmer, watching. Happy Tuesday from Kagawad, Catalino Estor. Good noon, Sir Elmer. Niaga na kita, sir. Salamat, Sally. Kent Bulak Habaniza is watching. Salamat. Merlita Malvas, good noon. Miss Clarissa Berha. Good morning, ka K5 Elmer. Watching from Office of BDO. Sige, salamat. This time, kantuan ta na ang pinaka-latest nga update sa ongoing Palarong Pambansa 2026. Upo na kay K5 Vice President for Operations, Eldian Castaño. K5,
1: the wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Okay, i-check natin, ka-K5 Eljan, sir?
3: Mayong hapon, ka-K5 Elmer, live kita nga nag-report rin karoon sa Prosperidad, Agusan del Sur. In particular, sa ilan sa ning AOC covered court, which is the official home court sa secondary boys basketball. Sa sariyong matalyon, on the background, mabatihan mo pa ka-K5 Elmer, ang tuman kagahod niya crowd because as of this press time or broadcast time, naghahampang ang Memaropa kontra naman sa National Capital Region represented by University of the East. Yari ang pinakamang latest karong mga update kato naman pagandalon in line sa Palarong Pamansa 2026. Para sa secondary boys basketball, ang secondary boys basketball kay Pam Elmer ang ginbahin sa apat ka mga grupo. Ang Group A nga ginapugusan sa Davao Region, Caraga, Region 1, the Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas. Ang Group B, yan ay darin na kumpo ng Western Visayas, ang Northern Mindanao, Bicol Region, kag Bangsang Moro, o kung Bangsang Moro, o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Group C, ara ang Central Luzon, NCR, Cagayan Valley, ang MRA, Memaruta, NIR uko ng Negros Island Region, araman ang SD, no? Southern Tagalog, ang Central Visayas, Oxagen, kag Cordillera Autonomous Region para naman sa group. Sa standing, nagapanguna subong sa kung sa Group A, ang Davao may isa kadaog, ang Region 1 may isa kadaog kag isa kapyerde, sa Caraga may isa kapyerde, kag ang Eastern Visayas may duha na ka mga kadalagan. So, nagpanguna karoon sa bracket A ang Eastern Visayas. Samtang sa bracket B, nagpanguna ang Western Visayas kag ang samtang ang Northern Mindanao, ang wala pakita sa nakita during our record as of the moment, samtang ang Bicol Region, ang mayara ng duha ka mga kanutusan. Sa category C or group C, ang Central Luzon, may isa kadaog, kaupo ng NCR, ang Cagayan Valley, kag ang Negros Island Region, gamay isa kadaog kag isa kakalutusan. Samtang ang Memaropa, may ara duha na ka mga kalutusan. Samtang Cagayan Valley, may isa man kadaog kag may isa man kakalutusan. Sa Southern Tagalog sa Group B, may isa kadaog. Samtang ang Central Visayas, may isa kakalutusan. Update natin sa secondary sa football. Ang Western Visayas nagdaog kontra naman sa Cordillera Autonomous Region sa score nga 9-0.
0: Wow.
3: 9-0. Lampaso. Ang Cordillera Autonomous Region sa secondary boys football. Ang Cagayan Valley, nag-inkwentro naman sa Mimaropa, nagdaog ang Mimaropa with 2 points, 2 against 1. Sang nagligad sa Lingadlao, nagampang man kagabi, nagampang ang Mimaropa kagang NIRP, di man kita sa Mimaropa with 1-0 ang score, no? Mm-hmm. Nagdaog man ang Mimaropa. Ari ang mga medal games for today, shot put. Second
0: anyway, kaka-K5L dyan, sir. Ginaknalid sa naton, naka-hook up man upon sa aton ang K5 News FM Dumaguete. Go ahead, sir.
3: Okay, so mga K5, yari na. Magtatagalog na tayo kasi kasama na natin ang ating mga kapatid na impilan. Medyo maingay ngayon kasi andito ako sa loob. I'm broadcasting inside the AOC building kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang labanan sa pagitan naman ng Mimaropa at NCR sa secondary basketball boys.
0: Mm-hmm.
3: Now, puntahan natin ang shot put. Narito na ang result. Ang nakakuha ng gold, si Prince Billy Escanera ng Region 3. Ang silver, nakuha naman ni Neo Arabia Jr. ng Western Visayas. At ang bronze medal ay nakuha ni Genwitz Villarreal ng National Capital Region. Kanina sa wrestling match, sinimula na kung saan po nanalo ang National Capital Region sa unang laban kanina. No? Ang National Capital Region nanalo sa wrestling. Ang NCR o ang NIR ay nanalo laban sa kanyang katunggali. Alam mo natin na ang representative sa wrestling ng Negros Island Region ay galing po sa Bayuan City sa Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
3: At narito na ang ilang mga record breaker ng K5Elmer.
0: Okay.
3: Ang palarong pambansa may mga record breaker. Noong 2024 sa Western Visayas, ang Western Visayas ay siyang nakapagtala ng Philippine record sa javelin throw na 60.90 meters. Pero kagabi, nabasag na ho, nabasag at naagaw na ang record sa javelin throw sa secondary boys ni John Lawrence Espaldon ng Bicol Region.
0: Mm-hmm.
3: Ang kanyang record ngayon, Kakipag Elmer, is 62.48 mm-hmm. meters. Mas mahaba ito kumpara sa kanyang nakalaban. Sa kabilang dako naman, may bago namang record sa long course 400 freestyle swimming. Kakipag Elmer, sa swimming, mayroon tayong bagong record. Ang old record ay nakuha ni Titus Rafael Shia ng National Capital Region sa Lawak, Ilocos Norte na edisyon ng palarong pabansa with a time clocking of 4 minutes 31.28 seconds. Sa ngayon, nakuha na ito. Kanina lamang nakuha sa elementary boys ni Charles Boneo. Charles Boneo ng Region 4A o
0: Southern Tagalog.
3: Region 4A.
0: Mm-hmm.
3: Kung saan ay may time clocking siya na 4 minutes 30.63 seconds kaki pa Belmer. Samantala, puntaan natin ang swimming sa freestyle elementary girls. Ang 400 meter ay nakuha naman ng gold ni Riley Magdalene Alindugan ng Bicol Region.
0: Mm-hmm.
3: Isa siyang grade 6 student ng St. Agnes Academy with a time clocking of 4 minutes 52.27 seconds. Sa kabilang dako naman, ang inaabangan po ng Region 6 na swimmer na si Nochi Veronica Ebet for the 50 meter freestyle, inaasang lalaro mamayang hapon o bukas ng umaga. On the other hand, mga K5, narito naman ang ilang pang mga impormasyon natin na nakalap. Ang wrestling, inaabangan nun natin. Habang ang wrestling kanina, ang Region 6 Kagipa Belmer, nanalo laban sa Region 4A sa elimination round.
0: Mm-hmm.
3: Nanalo siya sa superiority by winner by superiority 12 laban sa 2 points.
0: Uh-huh.
3: Alam mo, napaka-unique ng wrestling Kagipa Belmer. Mayroong 1 point, may 3 points, at saka 5 points. Dado?
0: Uh-huh.
3: Depende yan sa pag-takedown mo ng iyong kalaban. Mayroong 1 point, simple takedown. Pag naslam mo siya kakipa Belmer, that is 5 points. Napakataas na punto siya. Para po sa larangan ng wrestling. At narito na ngayon, ano? Ang pinaka-latest na medal tally as of this broadcast time. Sa lahat po natin mga kababayan, narito na po ang medal tally. Ang tanong, kaya pa ba makipagsabayan ng Region 6 at NIR at saka ng Region 7 matapos po silang magkahiwalay. Kasi this will be the first palarong pamansa ka kay Pami Elmer na maghiwalay ang Bacolod at Negros Occidental sa Western Visayas. Ganon din ang Negros Oriental sa Region 7. As of this time, narito na ang ating medal tally. As of this time, makita ho natin Region 6 nangunguna with 4 golds, 5 silver, and 4 bronze. Region 4A, 4 gold, 3 silver, and 3 bronze. NIR, 4 gold, 1 silver, 1 bronze. National Capital Region, 3 gold, 2 silver, at 3 bronze. Region 8, 3 gold, 2 silver, at 1 bronze. Region 5, 2 gold, 3 silver, at 3 bronze. Region 10, 2 gold, 2 silver, at 1 bronze. Region 3, 2 gold. Region 11, 1 gold, 2 silver, at 3 mga bronze. Yan muna ang mga ulat po na ating ibibigay sa inyo. At mamayang konti, susunod sa laban ng Memaropa at National Capital Region ay ang Negros Island Region, laban po sa Central Luzon, Kagipa Belmar.
0: Secondary Boys Basketball.
3: Tama po, susunod po yan pagkatapos itong laban ito, at yan ay mapapanood sa Sports and Entertainment Channel or Facebook page ng K5 News FM at 101.5, no? K5 News FM Bacolod 101.5. So ang tawagyan po ating live coverage kasama dito si K5 Red Salgado, K5 Samuel Repe, na magbibigay po sa inyo ng mga kaganapan mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur sa patuloy pong 66th Palarong Pabansa 2026. Yan muna ang maihatid ng mga balita mula dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa Agusan del Sur News Bureau. Ako si K5 L. John Castaño para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Well, that was the latest as far as the ongoing Palarong Pambansa 2026 is concerned. Hindi man tama ulihi, Negros Island Region minus Western Visayas. Kay first time ini nga nagpartisipar ang Negros Island Region kag ang Negros Occidental sa idalom sang NIR. First time nga nakakas kita sa Western Visayas, but then leading us of this time in the medal tally is Western Visayas. Pero pala riyo lang kita number of gold medals, ha? Tag-apat ka gold medals, ha? Nagdamo-damo lang ang Western Visayas sa silver. As of this time, it's still anybody's game. Hindi mabalaan kung kay sino ni, kung sinong magadaog sini, kung sino gid ang mangibabaw sini. Ang NCR, ara pa sa uli, kay 3 golds lang sila. Pero eventually, binalantaw ko ma-overtake na ang NCR the moment nga mag-full-blown na ang swimming competition. Kaya ang swimming, amugid na permi ang minahan sang Bulawan. Minahan sang Bulawan nga medalya sang National Capital Region. Hindi lang ta mahulog sa top 5, okay na na. Butang tabi, ang top 1, ang NCR followed by Western Visayas followed by Southern Tagalog, Central Visayas. Isang ikalima lang ta? Ikalima o ikaanom sa maiden presentation sang NIR comprising Negros Island, Occidental and Oriental, and Sikihor. Basta hindi lang ta maulihin, hindi lang ta maulog sa ikaanom nga pwesto ng fifth runner-up la, champion, tapos fifth runner-up kita.

0: Michelle Patiño.
1: Ining report bala nga may task force El Nino nga pagatukuron. But meantime, dina-acknowledge naton si Merlita Malva Silinya, sir. Ari lang ko gyapon. Salamat, Merlita. Dira sa Barangay Handumanan. Steady lang gyapon, sir Elmer. Shout out lang sa Duran family from Romar Duran. Boss Joe Mayong Unto, sir Elmer. Lodi, monitor lang ko di ah. Always. Salamat gid, Boss Joe. Marian Camille Marquez, good morning sir. Bago City Montero family. Ari na karon. Si KK5 Michelle Patiño, may angot sining plano sang OCDNIR, Office of Civil Defense, na magtukod sang Task Force El Nino.
2: KK5 News FM live report.
1: Mayong udto ka KK5 Michelle.
3: KK5 Elmer, may udto mo manos sa matag palamati isang programang 11 Mbps. Ini sa gihapon kay KK5 Elmer ang aton na istoryahan ang may angot sa preparasyon sang El Nino. Kagati ang gina-forecast pagid nga Super El Nino by the end of 2026 KK5 Elmer.
1: Oh.
3: Now isa sa ginapanghandaan karon no sang aton nga probinsya ining ilang igatukod KK5 Elmer nga task force El Nino may angot inino sa aton bala mga posible ma experiensyahan. Now pipila ka concern sang mga ahensya man no sa aton gobyerno ang karon di napatawag ya sang Office of the Civil Defense NIR agod nya ti ma aton gid ni bala ka K5 Elmer nga mapanghandaan. Now isa sa ginagather Manila isang mga data man no sang posible maapektuhan kag naapektuhan na gid ya sang aton nga ginabatsyag karon nga tuman nga kainiton kag ti posible man nga magkulang kaysa sa forecast nila posible nga makulang pa sa K5 Elmer abisang kuan mo ano ni gani supply sang tubig by the end of the quarter sang 2026 KK5 Elmer. Karon nagaplano no ang aton nga regional director with Okondo nato Sir Meno the Third nga ipatawag ining mga concerned agency agud tong maghinun-anon sila sa K5 Elmer. Actually this one is for preparation pa man lang kag di mag-aagi pa sila sa pipila kapag hinun-anon kay K5 Elmer. Now involved agencies are provincial agriculturist para sa aton nga mga crops, syempre ang aton man nga mga livestock diri ang sulit-sulit man nga gina-check sang concerned agencies kag from time to time nagapangayo ya si OCD sa ila sang report agud to nga ti ma-monitor man dala ka K5 Elmer kag mabalay na ining kuano ang ilang ginadihon nga pagpanghanda para ya sa maabot nga Super El Nino diriya sa aton lugar kag KK5 Elmer o sa aton probinsya first and foremost no amo nang ilang ginapanghandaan kag KK5 Elmer as to the ilang paplano nga pagkitaay or pagmeet kag KK5 Elmer ina ang aton gina follow up with RD Sermeno but as of the moment he nag-reply mo sa through text nga do medyo sako pagitsa kag KK5 Elmer but i-follow up ta ni nga balita no kay P iniisama no sa ginabantayan sang aton nga mga Negrosanon
1: Shell?
3: Yes sir.
1: Ano na tong update sa ila to plano nga mga cloud seeding madayon to?
3: Isa pa na ka K5 Elmer gina-check ko pa man na with Sir Sermeno apang wala pag-ini siya sang sabat bangod na sako pa siya sang wala to nga mitingay kay K5 Elmer kung sarabala ma-meet siya sa DOH Department of Environment and Natural Resources ang EA na ton isa man sa iyang i-meet sininga semana kag ang aton man nga mga director sang kada water district sa probinsya gusto nga tima kakuan sila kung maka-create sila sa contingency plans kung malantaw kung ani ara yun man sila isa sina para nga ti ma-check yaman kag mabalay tanan kay KK5 Elmer. By the following days lang pawunta kung maka maka-champon ano, si Sir Noy but ang isa diri sa ginalantaw natin na management meeting nila with OCD NIR is on June 9 kay KK5 Elmer agad to nga ti matukod na ining task Force El Nino nga ginaplano sang aton nga Office of the Civil Defense kay KK5 Elmer.
1: Okay.
3: Anyway, dugangan taning update

in case maalabot na itong si Sir Noy kay Five Elmer. Ang aton gali nga balita, subong nga aga ang gikan sa provincial capital ang ginadulong naman sa aton sa Kalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: medyo kolabos ng tiyempo nato, no? But anyway, gina-acknowledge natin still with us, Merlita Malvas, Leonardo Rilos. Salamat gid sa kay Marian Camille Marquez. Ari na ko sa tanglob naga monitor Leonardo Rilos, Maricel Calyora Maribo Flores. Hi Sir Elmer. Patamyo ko lang sa bana ko si Jerwin Tiberiades Flores. Salamat gid Sir Maricel Maribao Flores gali sang sitio Cuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela Negros Occidental. Amansia Intana, ari lang kami Sir. Still present lang ko di from Handumanan, Merlita Malvas. Kim Arizon Flores, good morning sir, monitoring lang diri sa Sumag. Sally Almension, still watching live with you. Jelwen Araman, si Marian Camille Marquez, present kami sir from Bago City, Montero family. Amansia Intana, daw madulaan ka na sir ginhawa, yes sir. Kung isa ka naka-stranded na sakay sa elevator. And Sir Elmer, ga-monitor lang ko di sa sitio Cuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Maricel Calyora Maribao Flores. Gina Borja, gadula-dula ang signal, Sir Elmer. Shoutout lang sa mga bata ko kay Nicole, Cody, and Paul Duran. Halin sa kay Romar Duran. Ari man ko gihapon, sir. Ubdan ta ka hasta nga matapos ang programa. Have a great day, Gina Borja. Jillwen, mayong hapon ka K5 Elmer. Puwerte kainit sang tiyempo. Nami paligo sa suba. Uy, abi mo, amo ni uras, maligo ka sa suba, daw ginatutdan ka ni gihapon, kag daw ginalaga ka ni, kay ang tubig sa suba, mainit naman kun udto. Amo na nga, yutay mo nga salom, kun ara ka sa suba, nga nabtan ka sang udtong adlaw, yutay mo nga salom, ang mata mo, nagapalamula na. Bings Delphine, ga-monitor lang ko di gihapon, nagapamati kaglantaw sa live. Erlin Pabon, good noon sir, niyagata, watching live from Vista Alegre. Leia Lanochi Hensoli, good morning. Uy, si Esperanza Hensoli, daw ay nakapabatsyag subong. Siguro ba si day off niya siguro sa Florida, USA? Bings Delphine from Mansilingan, salamat. And hindi na ako magsakay sa elevator. May leksyon na ako sila ni Sally Almension. Sir Elmer, steady monitor lang ko di hasta matapos ang program, Bings Delphine. Angel ni Pomosino Gakuma Alaban. Sir, liwat niya gata. Wala kuntat greetings kay kanami gid sa imo maglawag. Kagkumpleto gid while gapamati kami. Sige man ang pamati sa imo from Alaban family. Standby kami hasta nga matapos ang programa. God bless you. Roda Castillo Abgilan, galantaw man kami sa Barangay Mahalang, Himamaylan. Chris na din, Kamingawan. Shout out Sir Elmer sa akon utol, Bernadette Kamingawan. Halong sa travel mo, tol, see you soon. Thank you. Charlinda Polyaroste and Sulem Polyaroste sang Barangay Ilopez. Mayong hapon, mayilang nga panyaga sa inyo. Arama nagatutok si Malyov Coffer and Dasha Sagar. Mayong udtulan dira sa imo, Malyov Coffer, kundiin ka man subong sa Hinigaran ka o wherever. E sa kay Dasha Sagar dira sa Talisay, mayong udto. Ronnie Castidad, NC Arian. Ari lang ko di gihapon, Sir Merlita Malvas. And number one, ayaw mo, Sir? Gina Borja, hindi man nga sa hindi ko gustong mag number one kita, pero ang akon lang practical nga prediction of ranking nga sa amuni nga panahon, medyo sa una gani nga Western Visayas pa kita, wala na to na agaw. Kung kaisa, maagaw ta kaisa, kalima tayo agawan sang NCR, sang Corona. Silingkuti, karon nga hindi nakita NIR na stand-alone na yung NIR. Bisang gani, dira lang kita sa ikalima. Okay na. Ruth Valero, good noon. Mayong hapon, pwerte kainit. Grabe ang init kung hindi ka maka... kung hindi pa ni magulan, pati bulsa ko gabatyag sang paang. Romar Duran. Enjoy your day, Sir Elmer. Gina Borja, same with you. Enjoy your day. Merlita Malvas, Marilyn Parcon, salamat-salamat, Gid. Kent Bulak Hawaniza, Kapita Sir K5. Elmer, DTX Coffee Mix. Uy, ang DTX Coffee Mix bala, kanamit, Gid. Wala pa sang aftertaste. Kaping-kapi ang lasa. Kaping-kapi ang sabor niya. Kagtiribli pang binipisyo sa lawas ta. Ako bala, naanad ako sang DTX Coffee Mix. Sa una, di siyempre sa pihak, lain man to nga produkto. Galing dito sa pihak, gintistingan ko budo hindi kuya kasaho ah. Prangkang istorya. Natistingan ko ang kape dito sa pihak, hindi kuya kasaho. Nga ah, pag inom ko yan muna, dumay ginatupra. Dumay arap lang nga kwan, nang dumay... aftertaste, may ara nga daw gasagapra. Pero not with DTX Coffee Mix. Kay nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kanami gid ang sabor, kag kanami isang epekto sa aton lawas. Anyway, wala na kita sang tiyempo sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngala na lang, sa ngamon sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ngamon sining Vice President for Operations nga karon yadto sa Prosperidad Agusan del Sur covering Palarong Pambansa 2026 ka K5 Eljan Castanio. Sa ngalan sa ngaton Station Manager ka K5 Rods Palma, News Director ka K5 Julius Mariveles. Sa ngalan sa inyo Anchorman, regular naton nga Anchorman, kag Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso, ka partner ko subong aga sa pagpangalagad, ka K5 Ethan Sarmiento, and ka K5 Renz and Remuel Alcantara. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the law.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
11: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo, pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
13: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
18: 66th Palarong Pamansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026.
0: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton na program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, of course, Sunshine Lacson. Magapangalagad kami sa inyo, Tubtub alas 3. Salamat gid sa mga KSS members nga nagaupod na, nagapamati na sa inang mga radio sets. Diri sa syudad sa Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. Thank you very much also sa mga senior citizens nga wala na yan naga-absent. Alouna, pag-aumpisa sa program, ara na na sila nagapamati. And of course, gina-welcome natin dari sa ating program ang mga drivers, kag ang mga amigo natin, mga construction workers, kag mga security guards. Alauna, 13 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule.

Hello na Jess, i-share din ang aton oras mga ka-K5. Pagsiling ko kaina nga senior citizen, ang amiga ko nga senior citizen, huwag ginagpaulihi. Nagpabat sa gidayon, Mamrita Rainmakers. Yes ma'am, kabalo ko kaina mo panisang aga gin send. Thank you very much, Gid. Adlaw-adlaw, yaga good morning na siya mo. Halo sa adlaw-adlaw. Thank you very much, Ma'am Rita Rainmakers. Salamat, Gid, sa imong pag-join sa ato nga program, sa imong pagpamati, sa imong pag-monitor, sa It's Your Time to Shine program. Nagliwat ng akon nga song kaina, hindi ni amo. Again, play ko kaina. Anyway, salamat, Gid, once again sa mga senior citizens nga padayon nga nag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ilabi na gid sa mga suki ko dira sa Singkang Airport. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Purok, sa Turn, sa Venus, sa Singkang Airport. Salamat gid sa inyo. An empty piece of a shell, just minding my own room without even knowing. Inday Jingle Tikar. Love and life are all. Sa gihapon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. And of course, si Ma'am Bings Delphine. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan ng mga leaders ng KSS sa mga nagkalain-lain ng barangay dari sa syudad sa Bacolod. Sila na iya ang rason kung nga akadamu-damu sa mga nagapamati sa aton ng mga programs dari sa K5 News FM. Nagapungko-pungko si Ma'am Bings Delphine. Nagapungko-pungko sa tupad sa radyo. Wala kapag inatuyo, Ma'am Bings. Ang iba niya, Ma'am Bings, basta it's your time to shine na. Ara na sila nagahilay-hilay. Ang iban, nagabantay sang tiyanggi, gaplastar na sa ilang apulungkuan. Why pa man customer mo, kundi mahilay-hilay, anay. Sa mga nakapanyaga na, kag nakatutok na sa It's Your Time to Shine program, good afternoon sa inyo. Mami Lili Inting Balinas, maayong hapon. Mayong hapon man sa kay Mr. Ray Sendigo. Sa tanan-tanan nga nag-monitor sa Kabankalan City, thank you very much.

budget, ayan ko lang malipatan si Ma'am Cecilia Banzong. Malipatan ko siguro sa pag-read si Ma'am Cecilia, pero hindi ko gin malipatan ang iyang ngalan. Right now, nag-monitor ang aton nga mga suki dira sa Barangay Mandalaga. Salamat gid kay Ma'am Cecilia Banzon, sa kay Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Annie Alen, Anerdez. Amo ning apelyido si Sir Arnel Gali. Sir Arnel Anerdez. And to all the members of Family Puyagaw, sa mga nagapamati sa aton sa Purok Bulak, no, dira sa may Barangay Mandalaga, sa mga KSS members dira, mayong hapon gid sa inyo. Siyempre, damo-damo man ko suki sa Purok Luhod-Luhod. Siling ni Ma'am Yuli, or kaya damo-damo sa mga senior citizens nga nagapamati sa Luhod-Luhod, Mandalaga. Mga ka-K5, para naman sa aton nga weather update. Dali sa aton nga program, it's your time to shine. May mga lugar sa gihapon dito sa area sang Mindanao nga apektado sang ginatawag naton nga trough or extension sang LPA. So may mga lugar sa Mindanao nga naga-experyensya sa mga pagpanaguob kag mga pagbubo sang ulan bangod sang trough or extension sang low pressure area. May mga areas na siguro, may mga lugar na siguro dito sa Mindanao nga ginabaha na kaga syempre delikado man sa landslides ang mga pila ka mga area sa Mindanao. Kung magsigi-sigi na ang pagbubo sang ulan. May mga areas pagid sa Pilipinas nga apektado sang southwesterly wind flow, mga ka-K5. Sini nga adlaw Martes, Mayo 26. Amuning mga lugar nga nag-experience sang or apektado sang ginatawag naton nga southwesterly wind flow, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan. Sa sini nga mga lugar nga gin-mention ko, may mga relatives kamo dito. I-check-check nyo man sila kung kumusta na sila. Ay kung magsigi-sigi ang pagpanaguob, kag magsigi-sigi ang pagbubo sang mabaskog nga ulan sa sini nga mga lugar, amo man gihapon posible nga magluntad ang mga pagbaha. Sini nga adlaw Martes, mga ka-K5, may update man ang pag-asa angot sa LPA nga ilagi na monitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Yes, wala pa gid makasulod sa teritoryo sang Pilipinas ang LPA nga ini, pero sa pinaka-latest nga update from pag-asa, posible nga mangin bagyo na ini siya sa masunod nga 48 oras. Nakitaan ini siya sang kainan sang aga, no? Sa kalayoon nga 1570 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. As I've said, posible nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas sa masunod man nga mga inadlaw. Kahapon ang forecast sang pag-asa, posible nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas by Friday or Saturday. Friday or Saturday. Diba mo ng report kahapon. 1:25 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Subong man sang MyDC capsule.

ni Sir Bongsaw sa Lumaino sa akon. Tuod ni siya sa mga taga Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan. Love gid kamo ni Sir Bongsaw sa Lumaino. Tuod ni siyang siling ni Sir Bong, nasubuan kamo kuno kung wala sang It's Your Time to Shine program. Tuod ni, inday may dagay. Thank you very much, Gil. Especially sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Dara sa Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan, sila ni Ma'am Junita Rimpos, sila ni Ma'am Judith Benyas, sila ni Ma'am Lilia Ramos, Ma'am Virginia or Virginia Grandea, sa kay Sir Ernesto Mones, Ma'am Eden Altares, sa kay Sir Salde Altares, Ma'am Jessita Jessita Florogon, Sir Vivencio Florogon, Ma'am Estrella Serra, kag si Ma'am Nida Oiko, Ma'am Josephine Servilio, Sir Rejon Servilio. Amo ni mga love gid ni Sir Bongsaw sa Lumaino. Inday may dagay, salamat gid sa inyong support. Never go away. Well then close your eyes and try. Feel the way we do today. Ang ilang presidente dira sa Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan, si Inday May Dagay. So sa tanan-tanan ng mga KSS members dara sa Mansilingan, mayong hapon gid sa inyo, salamat. Mao nagsaka na naman kaina ang presyo sang diesel, gasolina kag kerosene. Nadugangan na naman ang presyo sang diesel sang 1.95 or 1.96 kada litro. Sa gasolina mga 1.60 kada litro ang nagdugang. Sa kerosene 1.45 kada litro ang nagdugang sa presyo. Hindi na gid niya maglubo. Bisan tani piso-piso lang, 2 ka pesos kada litro, basta kada semana naganubo. Galing kay dawala chance mag-champion, no? 1:31 PM, mga tuon oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. May 26, 2026. Happy birthday sa inyo. Kabay pa nga madam o pagid nga mga birthdays ang mag-aabot sa inyo kabuhi. Kabay pa nga tagan lang kamusang ginuon sang maayong alawas.

0: sa iban pagid nga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 26. Happy, happy birthday sa inyo. Dali na lang gali ang birthday ni Inday Sheila Hilera Braga. Alam ko nga ihada dara sa banwa sang Hinigaran. Hinigaran si Inday Sheila, no? Or sakop na dira sa Pontevedra, do Hinigaran ina dira. Dali na nang nak ang birthday mo, nadugangan na naman ang imo nga edad. Way pa kami nga galing kay way kami makakita ay ba, no? Medyo sako-sako pa. Pero nami na to ang ilang lugar. Happy, happy birthday to you. Sa kay nanay, modera lang ga. Ayang hapon lang sa inyo, I know, nagapamati na siya. No? Basta may simpo, nagapamati gina siya. Alauna 34 ang aton oras mga ka-K5. Stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaapyan ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulaw sa pagkaon sa utang kang brutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidant. Pangontra sa makahalit ka free radical. Likawat ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala na kaugtas, kaboy sa trabaho, kag-stress at law-adlaw, hindi ang kapagdanan, sa madasi ka pag-iulat, kalaman ang kabiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
3: Ako gali si Arjen, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong cholesterol levels man itan.
9: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na max na ayaw ang akong kamatyan.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
1: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
15: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! Ishoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw.

Gusto ko lang tamyawon man sang maayong hapon si Ma'am Cheryl Mahilong. She is listening right now all the way from Barangay Alihis dera sa Bangga Lote 7788 store. Thank you, Ged, Ma'am Chet. Good afternoon sa imo.

0: Salamat gid kay Ma'am Christine De La Cruz. Kalaga pamati man right now. Thanks. Sa It's Your Time to Shine program. And also Ma'am Rowena Villaran Erbito. Sa mga suki natin dala sa Purok Maasin. Sa Barangay Dulaw sa Bago Seri. Maing hapon gid sa inyo. Salamat. Baw ka ina, abi nyo, may informations na naman ako nga nakuha angot sa Ebola virus outbreak dito sa Democratic Republic of Congo. Samta nagalakat ang mga inadlaw, nagalakat ang mga sinimana, do akong ginatagaliog. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat gid, Ma'am Yvonne. Gin-greet ko gali ni Ma'am Yvonne last May, sa ano, nilagligad pa ni siguro no, sa birthday ko. Ma'am Yvonne, salamat gid. Sir Leonardo Rilos, good afternoon.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

mga ka-K5 dito sa Democratic Republic of Congo, sa kontinente sang Africa. May isa na naman ka-tent na nagasilbi bilang health center para sa mga pasyente nga nagabatsyag sang sintomas ang Ebola virus infection nga ginsunog na naman sang mga akig nga mga residente. Last time, ang report na may isa ka tent nga nagasilbi ospital nga may mga nagkalamatay na ganing agin na admit dito or ginatatap dito. Tapos naakig ang mga pamilya kay ang gusto nila, kuhaon nila ang bangkay. Gina-explain sa ila, ginapaathag sa ila nga hindi na pwede nga dalon pa ninyo pauli ang bangkay. It's because ang Ebola virus, isa ini ka makalalaton katama kag masyado ka makamamatay nga virus. Basi bala kon magsaylo pa sa ila ang kagaw kag sila na naman ang magamasakit. Pero hindi gid magpasugot ang pamilya. So ang ilang aginhimo, ginsunog nila ang mga tent or ang tent dito nga dito naga ginatatap ang mga pasyente nga positibo sa Ebola virus. Natabo ina sang tinalikdan nga Webes. And kaina sang aga from CNN International, nakuha na naman nato ng information nga may isa na naman ka-tent nga nagasilbi bilang health center. Nga ginsunog na naman sa mga akig nga mga pumuluyo dito sa Democratic Republic of Congo. Kung ang mga Filipino, tig-aulo, abi nyo ang mga pumuluyo dito, mas makaluluoy, kaya kabudlay pagin sa ila pa insindihon. Kagindi pagin sila ya, dali sila magpati sa mga nagalapta nga mga information sa social media nga kuno ang Ebola virus hindi delikado. May mga nagalapta pagit sa social media dito sa ilang lugar o sa ilang nasyon nga hindi kuno matuod

Kadamo sa mga viruses nga kon magsulod sa lawas ang tao delikado. Pwede nga magtubo ang isa ka balatian, pwede nga maguba ang imo nga mga organs, pwede nga maguba ang imo immune system, pwede nga maguba ang imo nga baga. Pwede nga amo ini ang halinan sang ginatawag naton nga cancer nga balatian. That is why diri sa aton nga program sa It's Your Time to Shine, pero may gina-remind ang aton nga mga tagpalamati nga protection ni ninyo ang inyong nga kaugalingon batok sa mga viruses, batok sa mga bacteria, batok sa fungi nga pwede maghalit sa aton kag pwede nga mangintunaan sang aton nga kamatayon. Mga ka-K5, magtumargi sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may virgin coconut oil, may VCO. Kag ang VCO nga ini, amo ni siya ang may antibacterial properties. Amo ni siya ang may antiviral properties, kag may antifungal properties. Buot silingon, once nga tumaron ninyo ang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil, mapaiway nato ng impeksyon, mapunggan ang pag ang madasig nga pagmuad sang kagaw, mikrobyo, germs sa sulod sang aton nga lawas. Everyday patumaran ninyo ang mga senior citizens sang Klinika D3 Bio. Mabakal ini sa Maze Wellness and Product Center sa Brown Floor, sang Plaza Mart Mall, kag mabakal man sa mga resellers, KSS resellers sa Bilog Negros Occidental, kag mabakal man ini sa mga Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center branches sa Bacolod, kag sa Bilog Negros Occidental. You can also purchase the product sa Shopee, mga ka-K5, Klinika D3 Bio. Alauna 51 ang aton oras.

1:54 na ang aton oras mga ka-K5, standby para naman sa aton nga paborito nga drama nga ginapamatian kadahapon ang Pinanidsang Gugma. We will be right back with more pagkatapos ini.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, sumangabot ka.
3: Subong nga adlaw, storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dr. Mil, ano gid balaga tabo kung gatigulang ang lawas?
4: Kabalo ka, sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imong immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ya ka damo, sir boy. Kaya nga once nga ga-edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas, siyempre, hinay na.
3: Hinay na balance nun.
4: Kung katigulang ka na, lain ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa. Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka. Kaya apektado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones. Sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong palang gainom na ko, sir boy, sa ano?
3: D3 Bio. Every man, day, no?
4: Preparahan ko akong pagkatigulang.
5: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
4: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
3: Exactly, Dr. Mil.
4: Nga makita sa D3 Bio.
3: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
4: fungi man na, parasites man na.
3: Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
4: Sir boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito, ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromise immune system halin sa mga viruses, bacteria, kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
3: Uy!
4: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
3: Suicide, no?
4: Suicide.
3: Cell-suicide sa mga cancer cells.
4: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
3: Kampiyon.
4: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
3: Correct,
4: so,
3: no?
4: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
3: Kampiyon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Andre, kabalo ko kabudlay siyang pangabuhi, subo. Pero tika pigado. Kwan, wala taman ka gina-underestimate, pero kuntani, mag-support-support ka mo anay sa anak ko, at least ka mo magpakasal.
1: Tito, palangga ko ang anak ninyo. Handa ko nga ihatag ang tanan sa iya.
2: Andre, ihatag? Paano mo ihatag siyang tanan? Kati biyahe malanggay sa tricycle ang obra mo.
3: Ma.
1: Ma'am?
2: Marikar, naghambala ako sa matuod. Kablang bata ka. Kagraduate ka bala college?
3: Di ma. Si Andre, police man yung kurso niya.
2: Police! Nga screwdriver ang taklo siya. Nga hindi, pusel.
1: Kwan, tita eh.
2: Wiset ka karon.
1: Kwan, malawi gabi nga istorya. Kung nga wala ako makatapos, inatungod, napatay si Papa. Nga munang nagkapaiskwela sa akon.
2: Kag ang tricycle niya, ikaw nagsubli, amo bala.
1: Tita?
3: Maus to na, be.
2: Ay, hindi ah.
3: Mahuyang mata kay Andre.
1: Okay lang. Gusto man si mama mo eh. Pero, tito, tita, okay na pangako ko. Palanggaon ko ang anak ninyo.

0: talaga. Gapasensyahin lang si Mama, ha? Amugid siya si Nabi.
1: Ah, okay lang ga. Naintindihan ko naman ang mga ginhambal ni Mama mo eh. Hindi mo man mabasol si Mama mo eh.
0: Amo bala inang rason nga palang ga tagid kaga mong. Tungod, mapainubusong kakidya katama ga.
1: To. Salamat gid ga. O ti ano? Handa ka na bala nga magdalas ang apelyido ko?
0: Buang ka bala mong. Ginapamangkot pa bala ina? Ha, Andre?

0: Marikar, sa katapusan, asawa ko na ikaw.
1: Andre! Andre! Sa katapusan, palangga ko ikaw.

0: Ga, Aryo, ginlutuan ko ikaw sang pinaksiyo nga palad. Di ba na paborito mo yun eh?
1: Ga, ano naman? Kalain sa baho ah. Ga, kalain. Tumasok ako sa baho, ga.
0: Ano nga baho, man? Kahamot kita sini eh. Ginsunod ko lang ang pangluto mo, ga.
1: Ga, kalain kita, ga. Kalain ka, tumasok ako. Diyos ko.
0: Hindi ka magsiling, ha? Ganda ka, busong ka na, ga? Yes! Yoho! Manging tatay na ako! Yes!

0: Aga, mabiyahe na ako ha. Ara na, kumpleto na dang tanan. Ang gatas, ang diaper, ang vitamins. Kag siyempre, ang pagkaon mo.
1: Ay, salamat, kidga, ha? Grabe, isa pa lang gani bata mo. Dubli ng kapisan mo.
0: Di ba lang, ha? Kinpangako ako'y nasay mo?
1: Bisan pag ha. Gahalongin man ang lawas mo, ha? Para sa mo ni baby.
0: Nagahalong man ako, ga. Di ka magkabala ka. Sige na. Mabiyahe na ako, ha? Dali lang.
1: Ano, ga?
0: Anong gusto mo nga dalon ko nga pasalubong sa imo?

0: Grabe ba?
1: Grabe pagmahal ng gasolina, super pre, no?
2: Gani man, pre. Pero wala ta sin sa may mahimo kay ti ari na ini.
1: Gani man, pre, no? Di ba na pulis ang kurso mo, pre?
2: Oo, pre. O galing, wala katapos.
1: Si Bayo Bala, pre, nagpangitas ang gwardya mo. Basti gusto mo patigayon ta kasi ya. Dasig ka na mabaton. Kay tayo, polis ka na eh.
2: okay lang pare. Happy naman ko sininga ubra eh. Kag-isa pa. Okay man ang inkamanay tadi ah. Makabuhi-buhi man. Bisan nagmahal ng gasolina.
1: Okay pa na subong pre. Ti isa pa lang bata mo. Magabot ang adlaw nga madamo ang bata mo. Dara mo na ma-realize ang tanan.
2: Pre?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Andre, ga, may iambal ko tani si imo.
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, ga nagabusong naman ko ga.
1: Matuod ka ga?
0: Oo ga.
1: Oh, yes! Mangin tatay naman ako liwat, kay sigurado. Mangin lalaki na iniga. Masunod sa akon.
0: Masunod si mo bilang tricycle driver?
1: Marikar?
0: Ga, hindi lang tani maglai ng buot mo ha. Amo lang kita balang hando mo. Wala kasang...
1: Ka? Hanay ka? Daunog bago ka na. Tapos hindi ako makapati nga kabahambal mo ini.
0: Kapasensya lang ako, ga. Pero managduwa ng bata mo, ho. Kabalo ka naman nga kamahal sa mga balaklon, subong hindi bala. Basi bala nga.
1: Ka.
0: Diyos ko, angkot na lang kita.
1: Why problema? Akong bala. Kaya ko ka mga buion. Pagsalig ka lang.

0: Oh. Enggak. Kau wala na ta sang gatas, oh.
1: Sige lang. Mangita lang ako paagi karon. Basi makabuylo sa biyahe.
0: Kadamo ba lang sa mga balayran ta subong? Kinahanglan ta gidyagas ang kwarta?
1: Ako gani ang bahala, ga?
0: Permi ka na lang bala akong bahala, among akong bahala. Akong bahala na lang, permi. Habi mo na ba, Chagman, ay?
1: Ay, Diyos Maricar? Ko. Nagagiho man ko, ah. Nagabira-bira man ko sa pagbiyahe, ah.
0: Amo na lang ini, permi. Dapat mangita ka sa paagi. Pumita man bala obra, ga, ay? O di gani, ako na lang maobra, ha?
1: Sige. Kung ano mo yun ang gusto mo, maobra ako. Abi, hindi na sagat ugtas, be. Ako lang bahala. Okay.

0: Ay, ga. Hindi ko anay. Hindi ko anay mag-duty. Nagalahay na pa matyag ko eh. Hindi ko kaagwanta magpulaw ka.
1: Isa palang gani kasi manang duty mo. Nagbalatian ka na?
0: Namaguhan lang siguro ako. Maayo pa siguro. Ma-resign na lang ko. Mas maayo pa nga. Pabiyahe ko sa tricycle kay wala pa sang pressure sa obra ko. Makabawi gining gasolina. Kag makabakal kita sang pagkaunta, ayos na.
1: Ayang buti mo, Andre, ah! Kanubo lang ganyan sa hando mo, no?
0: O.
1: Hamo lang ganyan yung hando mo para sa pamilya mo? Nandawa pala, Andre, ho? May duwala ta ka bata! Paano mga anak mo? Paano kita? Paano pag-eskwela na nila, ha?
0: Ga.
1: Ay, Diyos ko.
0: Abi, hindi anay na pagpaminsara. Masarangan na ito, Nina. Relax lang bala kung bahala.
1: Ay, natak-anagin ko bala. Natak-anagin ko sang ako lang bahala. Relax ka, Permi. Amo na lang kita yung Permi, Andrea.
0: Oh, Uga. Nagalahin ang pamatyag ko. Abi, hindi na ako pagbaisa, pabi. Sige lang. Mabiyahe ko dugay-dugay, ha?
1: Ay, Diyos ko! Bahala ka sa buhay mo, Andre! Diyos ko, pag gusto ka!

0: Bibi. Oh, oh, Diyos ko. Oh, Ari, oh, oh. Mm, katas. Oh, sige na, sige na. Oh, oh Diyos ko, kaginap ang bibi mo. Mahal ng galing magulang mo, natulogan na. Oh, Diyos ko, kung tani ayawa naman ko sini. Ma.
1: Daw kayo na pang hibis ang bata.
0: O gani. But ama, si Bala kung nagasakitan ng tiyanya, ha?
1: Hapla silang biga. Abi ko kung naano na siya. Abi, abi ako na eh.
0: Gali, Andre. Sa din ang kinitaan mo, kay mahingagaw ko baka subang sandaya pero sa Changi, oh.
1: Kuan ga? 50 pesos na lang ding bilin. Kay naabis ang biyahe.
0: Ano? Di anong gamiton to subong ha, Andre?
1: Kuan, panghulam lang anay, B, sa kay mama mo. O di gani, utang lang anay sa Changi.
0: Oh, Diyos ko, Andre, ano ka man? Kapos lang yun sa imo maghambal, sina, no? Mano kita sini, ha? Amo di ba lang hambal mo nga ikaw lang bahala? O di ano ni karon kasi 50 pesos na lang ng kwarta mo?
1: Maricar, Maricar! Ang baba mo, ang bata, o. Oh.
0: Amo lang ay permeng kita panaming mo, ang bata! Di tanawanin pa nga buhay na subong, ha? Husto, gitman gali si mama. Maayo paging tuban ko na lang siya.
1: Kali. Kali, ha? Kuna mo, naging ulusul kang haging pamana mo ako. Kasakit sa iyo, magambal, ha? Abi ko, anay, ato bangon ta initanan. Pero nga daw, nagagwa pa yan daw akong balasulon kaya akong malaay na ako. Ano sa pamatyag mo? Wala na gina ko sang pulos nga klase sang bana? Sige. Kung gusto ka, insulto ha ang pagkatamo ko!
0: Andre! Wala mo ko maintindihan eh. Wala mo ko maintindihan. Tungod wala ka sa plano sa kabuhi ta. Ang munod sa ulo mo, pero may nalang biyahe sa tricycle mo, biyahe ka nalang. Ang munod na lang permi. Nandoha mo lang pa ang kabuhi ta, oh.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

ka K5 ang aton oras alas 2:34 na sang hapon kaupon nyo sa gihapon Sunshine Lacson. Diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang My Disease Zero. Kabataan nga apektado sang ginatawag naton nga viral infection. Patumaran ninyo sang Klinika D3 Bio kag updi pagid sa pagpatumaro sang My Disease Syrup, pagpainom sa ila sang My Disease Syrup bo sampat ginaya nga kombinasyon para magbakod ang ila resistensya kag maka pakig-away sila sa mga kagaw nga amat-amat ganagaguba sang ilang alawas. Ang My Disease Syrup amunang nagahatag sang energy sa aton nga mga kabataan nga mahina, ilabi na gid ang permilang ginaubo, permilang ginahilanat, no? Give them My Disease Syrup every day. It's available sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center sa Tubang sang Hernai Street, diri sa siyudad sang Bacolod, sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Diri sa Hernai Street, sa siyudad sang Bacolod, mga ka-K5. Pwede ka mo dito makapakonsulta, dalaan ninyo ang inyong mga kabataan. Libre ang pagpakonsulta sa klinika sa Atubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Ang mga senior citizens, gani gina-encourage man naton every day ga magpa-check up dito regularly, kakinahanglan. Tumaron nyo gidya, adlaw-adlaw yan, nanay, tatay, ang inyong mga suplemento. Kag kun permi ka mo nagapangapi, especially kung may edad na kamo, mahina ng inyong metabolism para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, DTX Coffee Mix ang inyong gamito. Gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Heidi Sarmiento. Nangayo gid ko ni pasensya sa aton nga mga tagpalamati. Hindi tabala mabuksan dayon ang ilang nga mga messages nga ginasend. Si Ma'am Heidi, siling niya halin pa na iya sang una sa Radyo Bandera hasta nag K5. Subong K5 na nagapamati ko gihapon sa It's Your Time to Shine program. Nagapamati ko gihapon sa mga programa sa K5. Thank you, gid. Hindi gid ako no ma... Ma'am Shine, adlaw-adlaw gid ko nagapamati sa inyo. Hindi complete ang adlaw ko kung hindi ko kapamati K5 hasta sa Iloilo, avid hasta kay J. Lolo. Habi ko Iloilo. Hasta kay J. Lolo, avid listener nyo ko. Te, imagine, no? Ma'am Heidi Sarmiento, thank you very much. Lang ni basahon kay medyo malaba-laba ang mensahe ni Ma'am Heidi. I'd like to greet also Ma'am Salvacion Ferrer, no? Si Ma'am Salvacion diri sa Barangay 17 sa siyudad sa Bacolod, nagapamatiig ko no perme sa It's Your Time to Shine program. Wow naman. Sorry gid ma'am. Bag-o ko lang gid na open ang mga messages ninyo. Pero salamat-salamat gid sa mga tagpalamati nato dira sa Barangay 17 o diri sa Bacolod City. Ilabi na gid kay Ma'am Salvacion Ferrer. Salamat gid ma'am. Mga ka K5, sa pagtukod sang pamilya subong nga panahon, ang lalaki kinahanglan handa financially. Hindi man kinahanglan nga milyonaryo, pero kinahanglan may stable income. Kinahanglan may kabalugid dyan bala mangita sang ideya, kinahanglan may permanente nga trabaho. Abi ninyo kadamo sa mga pamilya nga nagaguba tungod sang problema sa kwarta. Basta kwarta na gani ang problema, gagina muna ang mag-asawa. Gaaway, gahabuyan na isang masakit nga mga tinaga. Nagainsultuhanay. Asta na lang nga wala na sang peace of mind. Wala na sang kalinong sa sulod sang balay. Asta na lang ang magbulagay. Sa mga nagaplano nga magpamilya, kinahanglan ang kadamuon sang kabataan nga ibunag ni mama, kinahanglan magsanto sa kun ano lang kadako sang income.
ipon ang income mo para lang isa kabata. Ti isa lang anay kabata eh. Kung duha lang kabata, ti duha lang anay kabata eh. No? Kaginahanglan may agbuhat. Ang gina-recommend

luto, tapos sinawala na. No. Kinahanglan may income ang mga asawa subong nga panahon. Sa pagpangabuhi, kinahanglan smart kita sa pagdesisyon. Gamiton taginang aton nga utok. Ilabi na sa pagmanage sang income. Ilabi na sa paggamit sang kinitaan ni Mister. Kinahanglan antis magwa ang anuman nga kantidad sa aton nga mga kamot, sa aton nga mga savings, antis kita mag-withdraw sa bangko. Kinahanglan niya kuan gid, wais ka gid sa pagdesisyon. Kinahanglan gamiton mo gid ang utok mo, kinahanglan indi kawaldas, kinahanglan indi pagtudloan ang kabataan nga permi na lang sa fast food, kinahanglan nga permi na lang sa restaurant, no? Kinahanglan disiplinahon ang mga kabataan bisan sa ilang balon, kinahanglan may limitasyon, kinahanglan ang pagpakaon sa ila indi permi na lang malahalon kag magastos nga mga sud-an. Yes, kay wala kita makahibalo ang pagpakaon sa ila permis ang karne kag ang gusto nila permi nga chicken kag kun ano-ano na lang da nga mga sud-an, wala kita makahibalo nga mo pa na mahatag sa ilang sang balatian. Isa sa mga dapat man nga paghandaan ang pagtuhaw sang balatian sa sinuman nga miyembro sang pamilya. Yes, ang balatian hindi tagin mapaktan. Pwede nga magbalatian ang bata. Pwede nga magbalatian ang tatay. Aragoy ko ng tatay pagin magbalatian. Magmasakit nga siya ang nagaputoy-putoy sa pagpangita. Siya ang breadwinner. Siya ang may dako nga income. Magbalatian pagid siya nako patay. Tapos gid ang bilog nga family. Diri na ni dayon maumpisa ang problema sa kuryente, sa balayran sa tubig, sa eskwelahan. Hindi na. Wala na sang inugbayad. Ang matabo, untat ang bata sa pag-eskwela. Or sa pag-eskwela, yes, untat, gid. Wala balon, ara na ang penitensya. Hindi manami ang pagbaisay. Baisay nga baisay. Kung may problema, hindi manami nga magbais pa. Ang dapat nga magbuligay ang mag-asawa. Hindi lang responsibilidad sang lalaki ang pagsuporta sa pamilya financially. Iya man ina responsibilidad sang asawa. Ilabi na kung ang bana may balatian. Yes, oo, may mga bana gid nga tapulan. May mga bana gid nga stubborn. Tiga ulo. Kung mahina ang bana, given abi ang napamana mo is mahina, siling mo daw, wala gidiskarte. Ang gusto niya magbiyahe na lang sang tricycle. Ang kinahanglan niya sina is encouragement. May mga lalaki, galimitado ang ilang pag-insindi. Kag ikaw nga asawa, dapat may pasensya sa pagpa-insindi sa inyo sitwasyon. Hindi man manami nga adlaw-adlaw, mangakig na lang nga mangakig kay may strategy ginaya para nga mapagiho mo ang imo bana. May paagi ginaya para ma-encourage mo siya nga magpanikasog pagid kag magpangita sang iban pagid nga ideya para nga madugang-dugangan ang income. Now, as I've said, dapat may pasensya sa pagpa-insindi sa sitwasyon ang isang kaasawa tubtob nga masanagan ang iyang abana kag magbag-o. Hindi na na-effective subong ang magsigi ka na lang pangakig nga pangakig kay doon nagalapos na lang sa pihak nila nga dulunggan. Tutuod ginaya. Bisan ang mga kabataan subong, pangakig ka lang nga pangakig, sermon ka lang nga sermon, galapos sa ila pihak nga dulunggan.
doon nag-a-

immune na sila bala. Da wala na dating sa ila ang imo nga mga ginabang hambal. Wala na epekto kay adlaw-adlaw amo na lang sina daw guba ka nga plaka nga paulit-ulit. So may kwan ginaya, may iban pagid nga strategy kun hindi effective ang imo una nga strategy. Pangita kapagid sang iban nga strategy. Nang less talk, more actions. Pero dapat hindi man magkalipat ang asawa nga magpangamuyo agad nga mabuligan man siya kag matuytuyan kung ano pagid ang dapat nga himuon para sa iyang abana. Okay? 2:46 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This is Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine sa K5 News FM.

Kung si Sir Jansine Hipolito, babayi, lalaki, galing. Jansine Hipolito. Sir, good afternoon sa imo. Suki, tagid mo. Dara sa may Sipalay Siri. Mayong hapon sa kay Tatay Bugoy. Sleep. Tatay Bugoy ba si nagapamati, Subo? Thank you, gid sa mga taga-Sipalay.

kay gid ko ba nakabalo nga dara sa may bakya sa Mansilingan, may isa kita dara ka suki gid. Talaga pamati gid sa It's Our Time to Shine program. Si Ma'am Azel Culiano. Ma'am Azel Culiano ini or Culano, whatever. Basta si Ma'am Azel, Azel or Azel. Thank you very much. Kabay pa nga mabatian yang akon nga pagpanamyan. Hapon gid, family Culano or Culiano. Good afternoon. Thank you so much.

isa pa gid kita katag palamati nga bag-o ko lang gid na open ang mensahe. Idol ya gid ko kuno. Ma'am Lizelle Ray Estrella. Thank you very much. Salamat gid Ma'am Lizelle Ray Estrella. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. Thank you very much gid sa support. And I'd like to greet also Ma'am Grace Soronio. Mayong hapon, Soronio Grace Cantorne Lapore. Amo ni ang iyang Facebook account ni. Salamat gid. They are from Sipalay City, ang family Soronio. Uy, may ginpag-greet siya sa akon. Hala, lawig-lawig na gid niya. As in, Sir Stephen Soronio. Nag-celebrate sa iyang birthday last January. Pag-o ko lang na open. Pasensya gid, Ma'am Soronio Grace Cantorne Lapore. Thank you very much. Ang aton oras, las 2:50, mga ka-K-5. Magtumaro sang DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, kag ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Gusto nyo mag-offer sang DTX 500 capsule sa inyo nga mga kabarangay, basi bala may sari-sari store ka modera. Kaya gusto nyo magbaligya sang DTX 500 capsule kag iban pa gid nga mga produkto sang klinika. Please try to visit Mace Wellness and Product Center. Modera sa ground floor sang Plaza Mart Mall, bisita lang ka modera. Pwede ka mo makapangumpara dera, kumpleto ang mga klinika products dera sa Mace Wellness and Product Center. Once again, ang Mace Wellness ara sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Gemini, May 21 to June 21. May mga trabaho ka nga dapat balikan. Pero sa siningaan lang, posible nga matapos mo na ni nga mga trabaho. Huwag maging nega. Relax ka lang. Hindi ka mag-negative. Relax ka lang. Everything will be fine. Cancer, June 22 to July 22. Nabugatan kagid sa imong trabaho, sa imong mga responsibilidad. Te, anong matabo? May kung may mga ma-invite kuno sa imong magpaliwaliwa, go. Leo, July 23 to August 22. Mag-aumpisa na naman ang isa ka bag-o nga proyekto. Tingwaan mo gid nga matuman mo ang imo nga mga gusto matabo sa imo nga kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. May mga ano ini? Okay, Virgo, may mga opportunities nga mag-aabot sa imo nga kabuhi. May mga interahan ka siguro ng mga activities nga ma-entertain ka, malingaw ka. Libra, September 24 to October 23. Kung gusto mo yan kuno subong Libra, mag-super shopping. As in, gusto mo lang gid ya subong mag-shopping. Scorpio, October 24 to November 22. Likawan gid ang baisay sa trabaho. Ina mga kaupod mo sa obra nga daw medyo gainit ang ulo kag gusto maglalis, maulikaw ka gid. Sagittarius, November 23 to December 21. May sorpresa sa imo ang imo nga kahagugma. Capricorn, December 22 to January 19. Ang imo nga pagka-creative. Amo ni ang rason kung nga adaw paborito kagid sang tanan, no? Kaya creative ikaw. Las 2:50 ikwantrong aton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa It's Your Time to Shine program.

0: Salamat gid Ma'am Rosaline Flores. Kita ay kita sa liwat buwas para sa Miyerkules na naman nga edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ni mo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
3: Mm-hmm.
4: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo. May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs. Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals. Kag himuson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
5: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
4: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
5: Yes, Doc Ramil, no? Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
4: oxygen
5: brain...
4: Oxygen ka glucose.
5: Correct. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amo ni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
4: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag may si Sir Boy. Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag may TC.
6: Adlaw-adlaw.
1: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
4: Correct.
3: Brain.
5: Okay.
3: Heart. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang
5: correct,
3: lungs.
5: Correct.
3: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
5: Correct.
4: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matagya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
5: 3 pesos.
4: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
5: Ay, bakit?
4: 17 centavos kada organ.
5: Grabe, no?
4: Imagine, la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalim patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di saton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C? Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Asal rikan.
7: Epic.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: 1.5 K5 News.
10: K5
9: News FM.
11: This song is brought to you by
12: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 na may VCO.
13: Ang VCO na may D3.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tiyan ya, tuwanin, nandong, game, nandong.

0: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, napatyagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pagising.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsible.
4: Number 1.
5: K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.

Ban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adu-adaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo ga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namun nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasupun sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Dudas na!

0: Day, ang ginkasad ba susang nagliga dabi ko tatlo to kabayad?
1: Ay, gindid ako na to yung tanan. Kay may bago ka naman diri nga cash advance. Ay, nagasampawanay na di ang lista mong CA, ho? Oh? Ay, naku, tiroy.
0: Si Bao, ah. Pwede, bisan to nga lang, day, ang indidak mo. Hindi na pag-ubosa kay, inubayad ko pa na baya subong sa kuryente.
1: Ay, kabalauta nga, bisa imo. Sa dason, ha? Hindi na nagid kapag pa-cash advance on. Kapatid ka? Mabalaan ni Sir Nuno, ako ang akigan sinay para kakabalo.
0: Sinsa kita yan. Hambala-bala si Sir Nuno nga sakaan yung sweldo namon di. Kaya om, tsaga namon daw, hindi na kami mabuhi isang sweldo namon di day. Plano kami gani nga, mawilga na lang kami mag-amos sinay.
1: Anong siling mo ha, Teroy? Mawilga ka mo? Ha? Gani, ha? Ah, sige. Kay tawagan ko si Sir Nuno subunggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Ma'am Pinat? Eh, lahog ko lang na, ma'am, oy. Lahog ko lang na, ma'am.
1: Ay, hindi mo kaya paglahog-lahogan sa butang ay naya, Tiroy, ha? Ay, kadelikado kaya, Tiroy. Man, ikaw gid, ha? Ikaw gid ang pinakareklamador sa inyo tanan. Makalabot ini kay Boss Nuno. Kagpulong pangita ka na nga daan sa sayluhan mo, ha? Kay i-recommend ko kay Boss Nuno nga pahalinon ka!
0: Ah! Day Pinat? Day baluoy ko man day? Hindi man day ay! Hindi man day!
1: Ay! Ano nga hindi? Ay, hindi mo kaya mapunggan, Tiroy? Gina-threat mo ang amot, ha? Anami na? Hoy! Ari ka dire nagapangimpliyo. Dapat hindi ka magwakas ang kontra sa kumpanya tanga nagapadada sa pamilya mo!
0: Day Pinat?
1: Kung nag-amo kasi na, wala ka subungkuhao na sweldo, ha? Wala! I-hold ko ni Anay! Kaya istoryahan ko pa si Boss kung anong maayong himuon sa imo!
0: Ano?
1: Yes!
0: I-hold mo pagkid yung sweldo ko?
1: Oo!
0: Eh, hindi na pwede, Day! I-report ko mo sa labor. Magamo sila. Ha? Kagbasi magdako pag ina problema nyo. Kabalo ko bala nga damo kamo di kamalamalahan yung ginahimo. Below minimum wage kamo dire.
1: Tiroy?
0: Opa.
1: Mali ako.
0: I-report ko sa labor ya.
1: Pasi bala tuturo niya nga i-report kami sa labor.
0: Mag-ngatag sweldo ko.
1: Arang sweldo mo? Ihatag ko ng sweldo mo, ha? Pero pambirmahon ta ka diri, ha? Nga sa dason mo nga sweldo, ikaltas ko na tanan mo nga utang. May bilin man o kung sa wala. Ate, hindi man kuguro, sobragid kalain batasan nga klase sekretarya, no? May konsiderasyon man ako, ya? Hindi ba, Latiroy? No? May konsiderasyon man ko!

0: Mga Megs, api ta danay sa singalungan sa Banggao ah. Wan batol tanay. Pangkuha kapoy blahaw kag tensyon.
1: Evelyn ka pa bimbolaw.
0: Mayara eh. Wala man ko yan nagapangutang pareho sa inyo.
2: Ay, inugay na blatikal bola. Tikloron, takabalakaroon dress sa tricycle mo, mong imo. Hindi blah, amigo, tiraway. Uy,
1: mugin eh.
0: Kay tuhod man.
1: Kalon si imo.
2: Oy, oy. Pusta blah ka mo ah. Naano mo nang...
0: Oh, ara ng singalungan, no? Migo, Kenneth, pundo tanay da.
3: Hayo sa...
0: Malingaw-lingaw man tabala. Swildo man mo. Ay, naano man. Sige ah. Sige na blah, mga amigo. Apita.
2: Ati, pundo ta.
3: Apita. Sige.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Batawan ba to lang ha? Bati kalon maubog tablaw? Ma di kita gani. Iminteryo kita, hindi gani ospital ang tupat ha.
1: Mainom ka mo, dadaw. Tumo lang ha.
2: Iminteryo gan.
1: Uri ko. Muna lang ko.
3: Ay, libre yun taka Roy ha.
1: Ano, Mr. Roy man?
3: May guhay taya mo. Di bla?
1: Pag-isor ka bimbol ha?
3: Oo, gani. Ari man yaw.
4: Erangle.
3: Prihon taka.
4: Prihon kayo ni Bimbolo.
1: Ang bot ko silingon. Migo gid man ayan ang pagkabig mo sa akon.
3: Ay, ari man yaw nga tao man nga. Hindi na tabla magsungguranay. Hindi na bala pagpadalmin ha. Magulutod gani nagasungguranay. Forgive and forget na lang bala. Para tawhay ang dugan. O sige na. Sige na. Naog na ta. Kay, oh, wala pa sang may nagakanta sa karaoke, oh. Unahan to na lang to, ah.

0: Nay, wala ka ka, botsita, tay ba? Nagutom na kid ko.
1: Ay, uti sa mo lang to, anay, sang kalamay sa kanon mo. Kay kung mag-abot ka si tatay mo, kaon ka lang liwat. Kay sigurado, may dalagid sa ngasudan kay swildo subong.
0: Nay, malabla si tatay, madalay to kag manok. Naidlan na kid ko makaon sa adobo ng manok. Dasan may tinanong kay itlog.
1: Ay, ambot!
0: Nasundok ko sa mga classmates ko, kaya akong kuno tatay sa manukan kagitlogan ga obra. Pero akong sudan, pirmi lang ko kakaginamos. Ang balabla si tatay, mangayo sa itlog kag manok, siya blabos.
1: Ay, hindi niya libre ang manok kag itlog sa lubrahan ni tatay mo. Ginabakal na iya.
0: Gali. Sabi ko kung nakagataga na sila.
1: Wala. Arap may nagapanuktok sa pertahan. Si tatay mo na na. Abrihin na to. Nasiga.
0: Ito yun, nay. Yay! Salamat kay may sudan na kami. Ari na si tatay. Ay!
2: Ay!
1: Animal! Oh?
0: Nanay mo sa dento!
1: Ang animal! Oh, nagawalay na! Ay, Tiroy! Hubog ka? Ay, aray mo?
0: Ay! Lingaw-lingaw na ito!
1: Lingaw-lingaw, ha?
0: Wala akong gusto, ha? Araw-araw. Nakikin bakal ko din nga, Chicken Joy. Lima nakakihad.
1: Ay! Abi ko, sweldo mo!
0: Dali lang.
1: Oh!
0: Uy, ala! Ala! Di na sweldo ko man!
1: Nan!
0: Di punggol gada! Nawigat! Nawigat gada! Wala na dito sa bulsa ko!

0: Hello, Ma'am Pinat. Good evening.
1: Sino ni?
0: Ma'am, si Bimbol ni.
1: Bimbol?
2: Babes, sino na ginastorya mo sa dali dati sa banyo?
1: Bimbol, chat na lang kakaroon ha. Alang-alang gid eh. Busy pa ko. Bye.
0: Ma'am. Uy. Ala ka? Pinataya tayo ng cellphone niya? Ala. To si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal? Kaginagad niya si Ma'am Pinat nga magpabanyo? Oh. Alams na. Mailigon gid ni si Busing Namo niya sa chiksya. Pila na kasekretaryang nagagi sa farm, wala gid nakaluwas. Matyagan ko, bisan agi guro nga magsekretarya basta guwapa kag daw bae bagyo, birakon niya gyapon ni Busing mo. Ay nako. Taguon ko na lang ni sa bag ko ang sweldo ni Teroy. Kuhot ko kay na sa bulsa niya sang nagasing along kami. Wala gid siya kabatyag mo. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. Kaluoy man kay Tiroy. Kagabay pa nga takaan man ko din ni Ma'am Pinat porsyento ba? Porsyento sa sweldo ni Tiroy nga ginpakuot ya sa akon. Agod nga makamani man ko eh. Kagabay pa.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Adaw ang matabo kung mahibalaan ni Tiroy gagin pa di huta ni Bimbol nga kuwao ng iya swildo sunuman sa sugo sa sekretarya nga si Pinat. Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang pakahalawat hawat nga kasugbon sa katong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itisibog.
13: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend!
17: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
17: Extend! Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Number 1 K5 News.
21: Oras ang K5 News FM alas 4:31 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador!
23: El Castigador!
0: ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 26 kita karon sa bulan naman sa Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato siga pala tuntunan. Pala tuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpang bayaan. Sa ato si Masuki, nagaungot na nga itong pipila ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental. Sa sunong kabahin sang Negros, ang 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back, mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado, Sweat FM sa by CPSU. And of course, ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5, the official number one radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag sudad sa Bacolod. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sa ato sing masuki, pasensya na way tanay live. Na way tanay live sa ato sing kapalatuntunan. Pero okay lang kay ti medyo pikiti subong ang aton sing Facebook page. Kaya nag-cover kita mga K5 sa Palarong Pambansa 2026. Kung sa diin na dugidugay, bantayan ang hampang na naman sang volleyball secondary girls. Kung sa diin maghampang na naman ang region, o kung Negros Island Region nga batok naman sa Akar o kung Cordillera Administrative Region mga K5. So this is the second game sang Taytong o kung Bacolod Taytong High School. Kung sa diin mag-inkwantro sila sa powerhouse man sang Car mga K5. Well, ginaantabayan na naton, kaginahulat-hulat naton masubo ining balita sa NIR. Kaya nga aton sining basketball boys ang bago lagid na pierde sa Central Luzon sa duwalang kapuntos ng abanse. Pero sige lang, mugina ang hampang, may daog, may pierde. Kung kabalog kita magbaton sang kadalagaan, dapat kabalog man ta magbaton sang kapierdehan. Ang mga nabing ang pangabuhi mo, may daog, may pierde, may daog. O, sige lang, bawi lang kita, dasun ka tuig. Kag dugidugay, may hampang man dito sa boxing. Ang player naman sang taga Bacolod sa boxing ang maghampang ginatutukan subong ni Kaki-5 Berto Gakit. Ginaoptan ako sa akong sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opod sa kay Kaki-5 Remuel Alcantara kag si Kaki-5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ochog. Ako naman yung singkubos ng alaga, si Kaki-5.
1: Rhodes Palma. Rhodes Palma. El Castigador.
0: Medyo ba pa ang nga ton sumong tiyempo kay ti nagtulotalithi kadali lang. Pero ting iban nga lugar daw ga ulan na ya. May iban na galing nga lugar sa Pilipinas nga daw kakusog na sang ulan. And may iban man niya nga lugar sa Pilipinas nga perti pa ya ang tagi-ti sang init. So ti kabalok ka Mayo malaghunyo ti tugululan na naman. Ang bandera inog talanom na, no? Time na nga magbulabungkal sa ila sini nga magkinahon dira nga mga humayan para naman nga iga araduhon kag batiho. Kamo ning ginahulat-hulat sang aton sing mga mangunguma nga magtulupa ng ulan para at least makasugod naman sila pang hawan, pang hilamon, pang hampil dira sa mga kahon sa ila sini mga kahumayan. And of course mabunyagan na naman ang ila sini nga mga talamnan, especially minti ang katubuhan. Ti kabalog ka kung sa umaka mo malang naging nasaligan mo magtulutupa ang ulan. Kay ti once ganing magtupa ang ulan sa bukid, may posibilidad ti mag-usbong na naman kag magatulubo na naman ang pipila ka mga ginapanggas sang aton sing mga mangunguma. Dira mismo sa may siyudad sang Kabankalan nagpamati gidra sa may barangay Kamansi, no dira Family Palma nagrab damo kay ti dira ko yung bunag sa may barangay Kamansi siyudad sang Kabankalan. That's why ngating tagipusoon ko dira gis Kabankalan. Sa Kabankalan ako yagin bunag, sa hinigaran ako nagdako, kag sa Bacolod ako nagpadako man. So kumusta dra nga aton si mga suke sa kita tay Rudy da nagapamati naga bisa naga uluhigda siya nagapulo pamati gid siya si Rhea, si Jason kag si Nanay Ils, LC kag taray Indot si Rhea Lynn, si Peter Jan nagapamatis ni nga si Romel si manang Rio and family Tingson nagaungot man sa nang pagpangalagad si Randy nunay Randy sinong Elmer Palmadras maya hasinda lawayin barangay Bagaas o barangay Tugis hinigaran nagapamati man tinigaungot man sa aton sa pagpangalagad sining hapon. Well, sa aton sing masuki, madamo kita karon nga mabalita gabaga tutukan ha. Ando gyud gay bantayan aton ang pinakaulihing update gikan man sa aton sing panarong pambansa connection. Kung sa'y inhibalaon ta, kumusta na ang mga hinampang sang aton sing mga players, most especially sa taga Bacolod. Kay ti, kamalag ka, kadamudamo man mga players kim padala sa syudad mo. Ay nagpadalaman taga Silay, composed tanan sang Negros Island Region covering sa tatlo ka mga provinces, mga kakifay which is the Sikihor, Negros Oriental, and Negros Occidental. Ti kalakip na dira ang syudad sa Bacolod. And so far, mayara ng kita magkaki-5 ng mga bulawan ng mga medalya. Kag mayara kita silver medal, may bronze medal na naman kita. So, ang atong sige mga suki, dira sa kwan, pasensya, wala ta na live, no? Kaki-5 Rimwell. Alang-alang kita naka-live. Linyati, sir, machat na lang kami si mo. O, sige lang, wala kaso. Dalagan ta Japon. Dugilo guys sa aton sing mga bulubantayan ng mga balita. Kamalag ka mo ang aton sining new center connection. Tay check na dan si Kiki 5 Shine Lacson. Hibalawon ta karon dugilo guys, anong mga dalagko ng mga balita sa Senado? Ti medyo nagarina bu. Aba mo kay ti may ara mga pipila ka mga komento kag pipila ka mga ginabalabantayan ang Senado sa mga Kiki 5 naga inagaway pwestos la. Nagainagaway puwesto para sino ang makapungko ng bag-o ng Senate President. Ti sila yung maghahari, dira ti nagligat ang minority, naghimo naman majority. So, ti palabuton.

0: Ikabalag ko naman ang sasin ko na ang Senado ginatutukan not just only the local media, national media, but ang international media. Kaya muna ang subong mainit mo. Ikabalag ko nagkulokambyo na naman ang mga chairmanship. Dirang ang Blue Ribbon Committee, ti subong ang chairman, why na si Senator Panfiloping Lacson, ginbuslan ni Attorney Pia Cayetano na, kagang Vice Chair, amo si Jinggoy Estrada, kag Sanday Rodante Marcoleta. And we all know, nga ini sila nga grupo, ti daw Dries Piak nga grupo man eh, nga nagadepensa, magkabalok ka, duwa ang ilas ni nga kwan mo. Ang faction-faction subong sa Senado, may ara diray administrasyon, may ara man yang opposition. But we're hoping at tani no mag-isa sila amoning panawagan ni idol ko Senator Lito Lapid ba kay K5. Ngasi nga magkapabilin kis Gyapon sa minority kay ginapangamuyo ko kay nahuya ko sa mga kapari Andre oh. Ang balya gina niya huya ko sa mga kapari Andre oh na pangamuyo ko ang kabay pa nga mag-isa kita. Isa din kita mag-isa diri sa minority, diri ang majority dito makagto sa minority. O kung ang minority magkagto sa majority sa ginahambal nila ng mga senador nga mag-isa, di ba? Di ko mag-isa ka matipyok spyak eh. Either sa majority ka mo, dito ka mo tipyok or ang majority makagto sa minority. Tiyan mo ni nga ako, aton lang magka-K5 nga permi, ginalantaw, kaginapamatian sa Senado, you know what? Kwa na ni, apektado bi ang bilog gapungsod sa masiling naton argumento sang Senado. Ti ginakwanta lang gid ni ang aton diri kabay pa nga ma-inform ang tanan nga ang ginapangamuyo naton sa Senado nga maging fair sila mo. Kay isa lang ding subong nga mabaskog nga itutukan gid nila ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And of course, ang hangyo naman ni Senator Rodante Marcoleta nga pagatutukan na ang flood control anomaly na daw natabunan na sa pipila ka mga pinanid sa mga balita, natabunan ang kaso ni Zaldico, natabunan ang kaso ni Atong ang kaso nga asa subong daw ay pagani. Wala pa ma-materialize ining kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. Di mo nang ginabulubantayan na ton, ini bala mag-prosper o hasta lang ta sa okayay sini, mag-usik lang, mag-uyang lang ta sa tiyempo, pundos ang gobyerno para sa investigasyon ng warat sayon. Di mo nang ginakuan na ton, ginapulubangamuyo, nga kabay kuntani, no, nga hindi naton mapabayaan ang mga pipila naton ka mga dapat itakol sa Senado kag sa Kongreso. Ti kun ang Kongreso more on maka-administrasyon ni ang Senado ay can say nga ti administrasyon or opposition sila. Sa siling ko na ang aton sini nga legislatura dapat ang inyo sini trabaho bal anyo naman da, no? Gakasayangan na kitabi sa mga oras nga dapat diri kita mag-atinder pero gikis agi na ignore naton bangod naman sa aton sing mga political interests kag personal interests naton. Sige, check ko na gadaan si K5 Shine. Sa line number 1, hibalaon ta mga dalagko nga mga balita kag mga manamit naman nga mga mino nga gina-prepare ni K5 Shine Lacson gika naman sa News Center Collection. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, anong nga mga dalagko kag mga manamit na nga mga putahe nga dapat naton kanon sumong ibalita mo.
2: Sir Rod, gahulat-hulat pa kami gisubong kay doon may ginaluto ko na sa Senado, siling ni Dominic. Pero wala pa man, no? Actually, kaina, dabala may session sa Senado. And doon nag-recess ini sila. Medyo din-suspend ang ila siling, ano galing tawag siling session sa Senado. Ika'y kadugay ba na magbalik si Rod?
0: Uh-huh.
2: Kamu nang gidabantayan ni Dominic kasi niya doon mag-inaluto sila nga kadugay. Uy. Sa ila magbalik.
0: More or less aton mag-recess kita kaki 5 siya. Ito more or less na mga 5 to 10 minutes o 15 minutes. Malang natin subong sobra na. Diba si ko nag-lunch break? Hindi na na-recess siya ba si lunch break?
2: Sobra naman yan. 4 na lang, 5 na dumidugay. Malunch break pa sila. Anyway.

0: kung mag-lunch break, sa Lord, ambot ko nakalabot na isa ka oras, kay lunch break na isa ka oras mo.
1: Di malay mo kung hindi lunch break, hindi recess, hindi lunch break, basi kung half day lang sila, hindi man.
0: Hala ka, Sir Rod, ano ay hanang matabo, daw medyo gina angan-angan tani subong kon bala kay ti kabalo ka naman. may mga huring-huring diyang kuan gidya mo ang liderato sa Senado, may mga pagbag-o gidya ko no mo. But anyway, balikan talang nakaroon
1: ko
0: ni Ara din man, no? May mga mainit na mga matabo happening sa Senado. Anyway, Sir Rod, nakibot kita sa Senator De La Rosa, may masobra dali isa kagatos.
1: Oo. Nga mga armas.
0: Luthang.
1: Oo.
0: Grabe no. May mga nagapamangkot allowed ang civilian na magpanag-iya sa masobra isa kagatos ka armas luthang.
1: Oo.
0: Ang sabat ni General Martates ng PNP, sino niya pwede naman. Basta may lisensya, portigli, no? Pwede mo yung ganihimuon ang balay mga do balaligyaan sang armas, luthang, kung mag-amusin na. But ang siling ni General Martates, kuanani, ginaproseso na ang pagkansila sang iya, sang mga lisensya, sang armas, luthang, ni Senator Bato de la Rosa.
1: Mm.
0: Ang nag-request na is the NDI and of course ang DOJ, na siling nila as soon as possible dapat ma-revoke or ma-cancel ang lisensya.
1: Oh. Pero kaki-five shine sa nagliga daw naka-monitor kitas ng balita regarding sa posasyon blas ang armas, may limitasyon ganyan si isa ka persona. 100 siguro, I think kung may ara ka security agency. No? Amo na ginagamit. Pero kung wala kaya business sina, kung civilian ka, kati siya, civilian naman siya mo. Although ati, kwan siya ng senador. Pero ti, may limitasyon, mag 100 siguro, araw-araw. Ano sa gun collector?
2: Alright!
0: Masobra pa gani ko, no? Ang siling ni General Martates, siling nga, I cannot mention the specific, ano, gig ko, no, numbers of the kadamoon sang firearms, but siling nga, it's more than 100. My uh-huh. God. Di siyempre, mamangkot, ginang tao, are we allowed?
1: Ti, no, huya-huya na si, huya-huya na si Chief, PNP Chief Martates, kay... Kalabanan ng mga pulis, kalabanan ng mga retired ng mga army nga men in uniform before, may ara gyud mga damo-damo ng armas, even si ano si Panfilo Ping Lacson, di ba?
2: All right.
0: Ako yan si Rod.
1: Na dalenggit kay Gibab Shine. Kundi nagligat ang salen ni Senator Ping Lacson do nagga times 2 times 3 man ang kada kuon niya sa 2022 hasta sa 2025 nga salen niya. Dito nakabutang ganito yung kakipab shine nga kadako galing nga kwarta nga nakapartiniser siya sining mga firearms.
2: Alright!
1: Damo sa li armas man.
0: Ano ho na nila man?
1: Kitaya, ako yas totoo diya, prangkang istorya kakipab shine. Gainit ginulok sa armas. Hindi yung gainit, pero sa akon lang personal opinion kaya nga, kahit tihiway mo kuya armas kakipab shine. Ang para sa ako ng armas, nga daan niya, ara na dira ang temptasyon mo. Di ba? Ang tao, nagatikalon pagid kung may armas la.
2: Alright!
1: Ang tao, tutuod na, prangka. Prangka.
2: Right.
1: Amo niyang tao. Ang tao, gaisog sila, kaya may ginasaligan sila. Di gawa yun mo ko, mapulik ko ba kay kwanta karmas?
2: Alright!
1: Amo ginaya kalabanan kay Give Five Shine. Would you think ang mga tao kunway ni armas maisog-isog ne? Di ba may mga kilala taga niyang disang at gasubra na ginang tikal niya kay damo sa armas?
2: Alright!
1: Ayo, di na tato?
0: Sir Rod, nag-ibog ang ulo ko, paano niya ni magamit masobra siyang sa armas?
1: Oh, ginakulek kaya gano'n ba si gun collector siya? Ba si may license siya?
0: Kung hindi mo na yung mapalupok yan, si siyempre,
1: umido eh, no?
0: Kuhan man ako, gatig-aman ako ni...
1: Ay!
0: Dapat gamiton mo binaya.
1: Ay,
0: kagdira
1: na nakagipag shine, magasulod ang pangduwa-duwas ang tawo kung damo karmas mo. Di ba? Kung damo karmas, damo niya ang gasulod spinsar sang tawo. No? Kag masiling na ano ni ginabaligya niya ni, ano ni, gunrunner ni siya, ano ni, negosyo yan ni. Di kung wala malang siya permit o kung ano tawag na, license nga mag, to sell, I don't know, may ara bagi ng lisensya, guro, license to sell sang armas, eh, mga gun,
0: and carry na siguro mo?
1: Di, ang inayang license to possess of firearms. And PTC, permit to carry. Tila imanaya, ang ginamin ko, inabla mga gun shop, ano tawag na? Gabaligya armas
0: gun
1: na.
0: Store.
1: Gun store. Gun shop. Amo mo na Japon, gun shop. Tina sila, may mga permits na sila nga magbaligya, kag magupot sang armas, pero lisensyado na iya. Pero ti mag 100, kag kipab shine. Ahaw.
0: More than 100.
1: Wow.
0: It's not just 100, Sir Rod. It's more than 100.
1: Tingag gin-allow binila sa licensing na?
0: Kung nagsiling kaya more than 100, pwede nga 150 mo?
1: Oo, pwede gani
0: 199?
1: Correct. Yes. Because that's the approximate, mag-isip ka, kumunas uminos mo. Ah, hindi gani, oh, sobra eh. Hindi gani kumunas uminos na magsingita. Masobra, isa kagatos. Tihali na sa isa kagatos, 101 to 199 eh, di ba?
0: Ayo. Exactly, absolutely. Ako malibog ang ulo kung paano niya nagamiton. Anyway, siyempre, why pa sa makita? Hindi na siya. Mga huring-huring. Ano to kahapon? Narin siya sa Western Visayas. Please correct me if I'm wrong. Si Rod, amo na mga huring-huring. Pero kay ti amo ni Bala, ang sili ni DOJ, Secretary Frederick Nida, sili nga hindi na pwede na ang abogado, abi ko may ideya, malang siya, nakahibalo siya, kundi isa siya na ito, dato, hindi niya pwede na tagu-taguon niya. Ang relasyon sa kliyente, kag sa abogado, may limitasyon ina. Kung pwede kaya, amo din paathag ni DOJ, Secretary Nida, DOJ, no? Secretary Vida, sila niya obstruction of justice in that crime. Kay may, kag may nagakaigo ng penalidad sa ilalong sang konstitusyon.
1: Bow!
0: Kung hindi kaya magpanulig ya kundiin ang kliyente mo, nga kabalo ka man dili kundiin. So nagpadala sila sang formal letter
1: sa mismong
0: DOJ sa abogado nga si Jimmy Bondoc.
1: Di, ang guwas ni Kakipab Shine. Daw ginapuga nila yaang mga abogado sa respondent o kung abogado ni Senator Bato de la Rosa?
0: Kaya nagpadala na sila sa formal letter ang unang confirmation kay ina, ang in-confirm no, kay ina ni DOJ Secretary Vida kag sila niya tinanggan isugin ang abogado kung hindi may ideya siya kung hindi si Senator Bato pinggaw sila ng mangita na anyway pero before ko mag-extro ilakot ko lang si Martin Romualdez ang siling ombudsman rin mulya bongga-bongga ganyan nga kaso kung nung ipasaka sa iyaya
1: ay tuod
0: oo
1: ay kaluoy man siya man
0: tawag niya conspiracy to defraud the treasury.
1: Ooh.
0: Ikaw magsiging ka conspiracy to defraud the treasury. Ano ni?
1: Ti mabulubugat na eh.
0: Oo, amun ko nung pinakadako ng kaso. And this is the first time na may isa ka opisyal sa gobyerno, isa ka mataas ka opisyal sa gobyerno, first time nyo sa history. Sa
1: Sige. Nautod na. Ahay, balikan na kakaroon ka kay Bob Shine. Salamat, Gid. Mabaga balik ang programang El Kasika na mabubo ko na yung commercial.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
3: Mag-GTX 500 na!
4: Masamihinig ka palatian?
3: I-GTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
4: Mag-GTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
4: GTX 500!
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
4: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
6: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
6: Mm-hmm.
7: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
6: Mm.
7: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
6: Mm.
7: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
6: Mm.
7: Kag himoson agod nga indi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
8: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
7: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
8: Mm. Yes, Dr. Lamil, no? Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
7: oxygen
8: brain...
7: Oxygen kag glucose.
8: Correct. Mm-hmm. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Initially together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
7: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
6: Mm-hmm.
7: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang. Oh. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
1: Adlaw-adlaw.
4: Para sa matilong nga dugo,
9: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay,
4: DTX 500.
9: Masaligan,
4: epektibo,
9: DTX 500.
6: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
7: Mm.
6: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
7: Correct.
6: Brain.
8: Mm. Okay.
6: Heart.
8: Uh-huh.
6: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka.
7: Mm.
6: At least isa ka lungs.
7: Mm.
6: Kay left and right ang
8: correct,
6: lungs.
8: Correct.
6: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
7: Mm.
6: Amo ning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
7: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw, ang makasalbar sa imo, 14 pesos man lang na.
6: Mm.
7: Din kami, makakita 14 pesos, engineer.
8: Correct.
7: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi, tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pilabi.
8: 3 pesos.
7: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs, including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao, mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo, precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
8: Ay, bakit?
7: 17 centavos.
8: Oo.
7: Kada organ.
8: Grabe, no?
7: Imagine, la. 14 lang kadadlaw gasto mo para hindi ka dalim patay, hilakan mo pa na. Gitudlo ni Saturn, kung ano ka-importante ang antioxidant. Ano ka-importante magsikaon prutas? Ano ka-importante magkaon damo gulay? Ano ka-importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C? Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Masalikan.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500.
10: DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: D3 Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hilana,
12: sipon, kagubo,
11: tugasong virus, kagbiklobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
12: puno sang lauric acid
11: na ginahimo
12: monolaurine sang atong lawas
11: na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may visit.
12: Ang Visio,
11: yung may D3,
12: mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
18: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax epektibo.
4: Ako galete Junre, dasa sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Muternaplus kon pamatyagan kamag-ana.
5: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ug indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ug pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Pretonyo day, musta ang bulang kape pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan ng El Castigador. Ngayon, Dominika Tukaraw. K5, Dominika Hunida. Oh, check the beacon, may nagahunigid sa aton dira. Ang gahunigli, ari sa akong cellphone. Ay, nando mo naman. Anyway, nagalantaw ko subong sa hampang naman sa Negros Island Region versus sa Caraga o con Cordillera Administrative Region. Ang set to na. Ang unang set, mga kakipipe update, gamay lang gina. Nakuha sa Negros Island Region ang first set and the second set. Subong ginahampang pa. So we'll see kung makuha ang second set. And afterwards, siguro diba si kuma quarter finals na sini, no? We don't know lang gid sa kung pila ka mga asta sa diin ang ila sining hinampang. Pero matagdiri ang first set nakuha sa Negros Island Region nga ginabugusan naman sa Bacolod Taytong High School, no? Makita naton subong ara sa K5 News FM Bacolod 101.5 ang aton singa live coverage sa Palarong Pambansa Volleyball Secondary Girls, mga ka K5. So lantaw kamo to, pwede man nga hindi lang kamo to, hindi lang kamo ni maglantaw sa akon sa Negros Island.
2: Alright!
1: Dito lang kamo anay lantaw. O total mabalik matakan man kamo sa itsura ko.
2: Right.
1: Sige, mga kaki-five, balik kita sa ito nga pagpangalagad. Check tanabi ang pipila naton kapabalita. Gika naman sa ito sa mga gwapong mga reporters. And of course, i-check na si kaki-five Wilson Villana. Ang balita ni kaki-five Wilson, Dolomans Kalawan sa Mighty C, The Alkaline Base sa Vitamin C. I-check na si kaki-five Wilson, kaki-five Rimwell. O pwede man si Kaki 5 bomba o depende sinong una na ni mo makuha. Ako yati ang basta available lang, ah. Diba? Sa sininga panahon bago lingid nagtulotalithi na naman, oh. Oh, tulotalithi na naman ang panahon naton. But anyway, amo ni gani permi ko hambal ang tulotalithi magka-cause yung gisang daw masiburo kamo. Pero kung kompleto ka, no, sa suplemento, just like sa D3 bio with virgin coconut oil, kasi nang nagapatay sa mga kagaw-kagaw, mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas na ton. Ginapatay niya ni, kiti nga man may aray ni sang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Ang Clinica D3 bio with virgin coconut oil. Okay ginang vitamin D3, pero mas okay pagid, kaya ang amon nga Clinica D3 Bio may vitamin D3 na may virgin coconut oil pa. Ayo, ang importante dang virgin coconut oil. O, tikabalo ka mo, wala na sa iban. Ara na sa D3 Bio with virgin coconut oil. Check tabi si Kaki5 Wilson. Kaki5 Wilson sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki5 Wilson, ibalita mo.
3: Kaki5 Rods, kulba. Trauma, no, ang nabilin sa pila ni sa 18 ka mga individual ini matapos kay Kifebros, no, nga na-trap ini sila sa sulod sang elevator sang isa ka mall diri sa siyudad sang Bacolod kay Kifebros. Kabalo ka kung ano kalawig sila nga natinel sa sulod sang mall kay Kifebros.
1: Oo, pila?
3: Yara sa 40 minutos kay Kifebros sila nga naglawig sa sulod sang elevator.
1: Uy!
3: Karon may mga senior citizen pa kay Five Roads nga ra dito sa sulod kag ti iba naglalain ang pamatsyag bala kay Five Roads tungod sa nervyos. Kag dati suffocate damo nga dal sa ila 18.
1: So 40 minutos sila 18 slack bilog sa diin nga floor o sa sulod sang elevator sa diin nang pila ka floor na siya ining panaog pasaka sila.
3: Ara sila sa between kay Five Roads sa second floor and third floor.
1: Oy, so pasaka or panaog sila at the time?
3: Mapasaka sila base sa nato, di ba pasaka sila kay Five Roads eh. Kag amo ni bala ang napilin sila kay Lai, kay Sully, kay Budlay man ni gani nang ila sa ninga sitwasyon kay Five Roads kay kadamo bala sang ila man sini nga gin complaint so isa nang assistance kay Five Roads right after sang insidente kay ti kinanglan gid siguro
1: sorry, kay Five Wilson, you mean medical assistance right after the incident, wala?
3: wala sa assistant kay Five Rods kagang amo na ang hambal nila sa aton kag ginapag-interview sa Foro de los Pueblos nga miskin man lang tani balang itagaan sila tubig kay Five Rods kay may mga senior citizen to sa sulod may bata pa sa sulod kay Five Rods ay dutno ko na we're playing sa aton sini nga video dra kay Five Rods sang ila sini nga kaimtangan sa sulod sa
1: sige. Nga natabo ini pa dalangit kay Five Rods na interrupt ka i-check ba kay Five Idarian. May mga video nga nakuha dira si Kaki Five Bulson. Try tabi palantaw sa aton sing mga suki, no? Subong hapon via K5 News FM Negros Island nga nagapamati kay nagalantaw subong sa aton sing Facebook Live. O, K5 News FM Negros Island kinahibalo unta kay 30 to 40 minutes. It's not hindi niya laglahog nga special minte kun may mga tao iniblang may mga ginatawag na ton claustrophobia. Ining nahadlok sila kay Kipa Wilson sa sirado, wala bintana. That's why iban, why na sila gasulod sa mga wala bintana, no? Kay kulbaan na sila, inang dumatsyag nila do gina gapos. Ari, amuning video, ari may number 2. So most probably, amuni ang floor. Second floor. Nagapamaypay, amuni siya, nagapamaypay ang mga tao. Perti ka guto ko. Ara, nagbukas na? Ay, hala. Tapos, half, makita natin sa video, half siya, ang floor sa mall, tupong sa sulang, o kung sa ulo, sang tao. That's why, nga masaka ka pa, para makagwa ka, doon muna, kumbaga nagpaubos yung elevator, kay Kipa Wilson.
3: Kinanglan patuhangan kay Five Rods para mapasaka ang tao dira kay Five Rods sa
1: sus, my goodness.
3: Kundi namula na ang access no para makagwa ang pila ka mga ano na trap dira sa sulod sa elevator. Kasi may ang senior citizen kinanglan ka black ako kay Five Rods kasi imagine black kay Five Rods bala gutok-gutok bala.
1: Kay Five Rods on before tanga magpalawod gising mo sing balita gusto ko na ibaloon anong natabuhaw nag brown out ano man abi istorya kami nag any small background lang anong natabo sa elevator gulpiada lang naglupok ang suga o nag brown out na bugto ang kable kay ko magbugto ang kable siguro rusdak na may panaog no
3: rusdak ni kay Fabros pero wala sang natabo na pagutol sang kable kay Fabros
1: okay.
3: nag stuck lang gid sa kay Fabros no kag tapos sini nga pag check dito sa mall kay Fabros ila man yung gipahayag nga nagtiming kuno ini sakwan sa power interruption kay Kefa Broad sa ato sining electric provider. Kasi kung tanahon mo kay Kefa Broad in terms of maintenance naman niya sang ining elevator, matanaw na ito, numuro bago pa ni Kefa Broad sa elevator eh. So,
1: uh-huh.
3: Di ba niya kadaan kay ini nga porsyon sa elevator, dari ini siya sa pinakabago nga building sa isa ka mall, dira sa may reclamation area. But still,
1: so, di modo, kung nag-timing nga may change of power, may posibilidad di siyempre pag-utod sang linyada, sang Negros Power, o hindi ang ginutod ha, o kung ang supply black IT, may power interruption as what nahambal mo eh. Na-utod ang supply coming from the Negros Power, na-timingan, and then wala nagbalik na yon ang ila generator or nanuman.
3: Amo na why siguro ni Kim Fabros nagbalik na yon ang linya sa kurente, that's why nga madugay-dugay. Kabalo ka Kim Fabros pahayag pa ni gani ni sang aton sa ning gin-interview kay ginasang aga may ara sa point ga gasaka kay Kim Fabros. Imaginable ko ano ka kulolbaan feeling ko amo ni nga type kay Kim Fabros nagafluctuate siguro ang kurente. Masaka sa kay Kim Fabros dila ka minuto tapos si Usdango naman sila
1: pa kay
3: Kim Fabros. So imaginable na ko ano nakakululbaan.
1: Kagi Fabelson, kagi ka man sakay sa aeroplano, kagi ka man sakay sa Ferris wheel, kagi ka man sakay sa roller coaster. Ako nga na, dagaton at tawag na, daw dasig bala maglingin ang ulo ko. Wala ko yung problema sa pasaka, kagi Fabelson mo. So tutuod lang, I know, damo ni makarelate sa akon. Mag-take off ang aeroplano, wag na problema, bisan na stop na sbulan, kagi Fabelson. Ang nalainan ko lang, ngayon ang pagsaka niya gulpiada sa musdang inang pamatsyagan mo nga ang kalag mo nabilin sa babaw. Oh, amo ginapatsyagan mo kiti galupad ka gulpiada ka no binutong panaog gulpiada ang siling ka nga ang kalag mo dayo latako gamo ka na mo ti feeling na nila most especially sa mga senior citizen nga dapat may assistance gidya Di amo nang natabo and then hambal mo wala sang medical assistance, wala mang gin-offer. Right after lang nagwa, gintingob sila sa isa ka lugar para may assessment. Oh, why?
3: Assessment ani. Amo mala na ilang panawagan kay Fibros kay makita man dira sa video nga pagsaka nila kay Fibros pag open, may ano man may tawag sini gani, may staff man halin sa mall nga amo ni nagabuli, may security man gani. Amo ni nagabuli sa papagwa sa ilaw galing kay isa nakagwa na siguro kay Fibros, why bala sang kumbaga do postmortem nga ano na or tawag
1: post, nila kay post assessment B, medical assessment. Most especially sa mga senior citizens naton nga mautod.
3: Oo, imagine na 40 minutes ba na hindi na basta-basta may pasagun kay Ginaya kay Fibros. Kadugang pa sila isang reklamo kay Fibros, sila isang sang aton kompenat nilo nga natabuan sa sulod sa elevator. May isa ka elevator boy man that time kay Fibros na ara sa sulod.
1: Uh-huh.
3: Galing lang, wala man sa idea kung ano himuon niya kuno ni kay Fibros.
1: Uy! So di mo do, kulang sa training ang elevator boy. Diba si nanad lang ang elevator boy yung basigin pa ginpa duty lang sa idea for ano? For reliever, balibi?
3: Amo na sa ganito kay Fibros sa depensa sa elevator boy nga natiunan na sa kumbaga doon naging pasulod na lang sa Blagol Piada na anay kay Fibros for the meantime bala lang anay kaya kiti ano muna kiti sa kadamu-damu sa simpo nga matabo na dragin sa iya nga simpo kay Fibros sa kita na timingan na wala man sa idea kung anong pinduton dira kung din pwede makaagi kasi ang kabalokan kay Fibros ang ginobra man isang 18 hindi man basta-basta kaya may portion da, sa elevator nga makita bala ang taho kay Fibros siguro amo ni ang sababaw pa lang medyo kitaon lang.
1: Pila ka video ning send mo di?
3: Isa lang naka kay Fibros sa Paris aton di nga video okay. Ang pasaka na sila. Makita sila taho ka kay Fibros kasi wala na sila kabalo mo way nakabalo may pinuton or na no sistema way na mabalaan kay Fibros kung may mo nila. Kung may makita sila nga taho ka kay Fibros sa time nga nagasaka pa na o pang elevator pala ginapalpag nila ka kay Fibros sa elevator.
1: So meaning ka pangayos sa tabang?
3: Na gapangayo sila tapa sa elevator kay Kefiro so gong kuno nga palpagana yung ila sila gin ubra para lang gid nga ma ano
1: ma aware man be ang mga tao nga there's something wrong sa elevator nga sakyan nila.
3: Yes, may amo nang ila sila nga way kay Kefiro no but nevertheless no muna ang sistema importante nga nakagwa sila kada amo man lang nang ila sila nga inyo tani gid tagaan sila man sa pagtamod kay stress trauma ang ila sila nga nabatsagan matapos ining insidente kay Fibros sa pagka-trap nila sa sulod sa elevator kay Fibros.
1: Kay di may posibilidad nga mag delikado pag kaimtangan nila mo sa butang taha sakay ta sa elevator kung isa madilatar tagi dali klain sa mamatsyag mo kay di wala niya aircon. Ang elevator, wala niya aircon, kagi 5 Wilson. Ang hangin, di ang oxygen da nga nabilin, simhoto na sang pinadsyotso. Di ko maglawig-lawig na, tayogs na guro, mga inuras, maubos na oxygen da. Di magkalalipong, kamusta da, kay kulang na kamoxygen da.
3: Nagpiririn ot ng ibang gani nga ano ning mga na-traffic kay Fibros ang piririn ot ila sini nga lugar so ti amo na ang kwan pero kagina ang natawag naman kita kay Attorney Chu kay Fibros
1: okay.
3: Kay Hambal sini niya nagpadulong naman sini ang Office of Building Official para mag-check sini sang elevator kay Fibros kung ano ni ang sistema bala kung safe bala ini o kung ano pero ti ang kwaon taman tomorrow kay Fibros ang bahay naman sang aton sini mga naga-inspect sa elevator bala kung ano ba lang basihan na good maka-operate sa elevator ang isa ka establishmento kung may mga requirements ano ba lang dapat pasaron sila sa elevator para maging fully operational siya.
1: Correct.
3: So mo nang i-check na
1: and the elevator na, boy mismo kaya ikaw na dag na-assign mo so kung gisabi may problema bi kaya i-assign na daw without knowing ang amuni dapat Brown what if may emergency nga matabo anong pinduton mo dira di ba may panic button man na da napindot ayan sa elevator boy. May CCTV man ang elevator. May CCTV na. Pwede ka dahil kaya hambal ka pangayo bulig da sa CCTV. Nga oy naka video may mga signs ka muda o sinyas nga may tindihan sa operator. Ang lain lang base sa CCTV man nga nag-operate way man sa may nag-monitor. Diba? Sa ano mula kasi niya sa patay ang elevator. Tapos way man sa nagalantaw nga nag-monitor to. Oh, malay ta basi kung may ginaubra siya nga iban. Oh, way sa katutok. So, mangin leksyon ini sa mga malls nga may mga elevator kay Fibros. Di ba?
3: Yes, kay 5 rods.
1: So, amo lang nga ito na. Try takwaan ang kumbuyahan, the management sa Sining Mall para kumakatag sa official statement. Ang aton diri is the may waluan naton. Ano bala ang cause na? Anong mga preventive measures nga bagay muhon imo nila nga hindi na ni masulit liwat kay why taman gina-discourage ang aton nga mga utod nga magsakay sa elevator because this would be an easy way nga magsaka kas babaw ka magpanaog kamo kay ti sakay ka lang kwarto pagbukas naog ka na sa ground floor saka ka sa third floor and mangin bintaha ini sa mga senior citizens naton. Tipo ko na, Kuya Kakipay Buson, subong nga ti, malakat-lakat, na mas stairs na lang uro pa saka, panaog.
3: Yes, Kakipay Buson, amun na hulaton, ka na lang sa inyong statement, no, sang management sang ininga mall, kag ang assessment naman niya sang office of the building official, ako gani ka plano, naman ako gani, Kakipay Buson, nga hindi na kuya magsakay sa elevator, kag escalator, ah.
1: Ay, basi ko, ikaw, pa yung iyang kabang danans, na iyang mag-usmot ang elevator.
3: Kamalok ako, ano sakyan ko, Kakipay Buson? Oo. Calculator na lang ako sa
1: kyan. So, alam taon tani, kay the way I understand sa mga malls kagi 5 Wilson, may lain na nga ahinsya or maybe contractor na naghimo sa elevator, nag-construct sa elevator, kag nagbutang sa elevator dira, maybe may mga warranty pa ni sila. Kag ang management mag-require niya sa installer niya mo, sa elevator, ngoy, naano man yung elevator niya man, nakadamage na sa amon negosyo. And something like that. So, ibaloon ta. That's why nga tagaan ta sila time to explain para sa may ibaloan naton before kita nga magusga. Kagipay buson, kabudlay nga sagil ang talantaos video, pamati sa mga audio, and at the end of the day, gulpiada lang ta komento, nga dumatsyag naton, di perfecto na kita. Ang aton din tagaan ta, fair, oh, nga kag-balance, nga ining balita kagipay buson why may kita ga discourage nga di kita magkagto kay bisan ako namian ko na magkagtos ng mall eh kaya mula nang mall nga daw batyag ko nga makapaliwaliwa kabla kagipay buson
3: Makapabugnaw kay 5 Broad. Sa bata, sakto na yung 5 Broad. So, ang only way na lang yun sini nga mabalansi ini ang story, no, katyari naman ang bahin sini sa mga na-trap dito sa sulod sang kwan, sa elevator. Hulaton ta na lang git ang official statement sang ball, no, we're waiting.
1: And for sure, kay 5 Broad, pang kwan man nila, pang recall man nila ang mga tao nga nagsalakay dito, and I know, ang inangamulya maghatag na assistance, it just so happened lang, ang decision making sang manager sitang mall siya posibilidad basi ko nagpanik naman wala siya kapaminsar nga dapat may assessment anay may medical assessment evaluation sa mga na-trap dira kay 30 to 40 minutes it's not a joke no it's not a joke hindi niya joke kay Kipa Bulson ay posibilidad may malatian kada imuya sa mayara katabi nga ginahapo ka oh nga daw ginakulang kay sa oxygen di pinot masuffocate kada imuya so posibilidad basi kon tawgon ma sila kag maghatag man ni una no man nga ihatag nila da assistance sa mga persona nga natrap sa elevator kag 5 Wilson
3: So sige kay 5 Broads hulaton ta lang sa liwat no ang advice ko ng statements
1: pero atag sorry kag 5 Wilson sorry ah last na lang ning pamangkot pan ko si mo magsabulo sa ligbat no eh karon mabas naman tani nga puro ta sa ligbat eh last nga pamangkot overloaded giman sila as 18 or pila ang maximum capacity sining elevator kag Kipay Buson
3: Base sa pangusisa natin kay Kipay Broads no although wala pa man sa statement ini ang mall may ara makita nga na storya dito sa management kay Kipay Broads no kagambal nila hindi man kuno ini overloaded
1: kasi okay.
3: ang maximum capacity sang elevator kay Kipay Broads nila kaya pa 24 to 25 individuals
1: ate okay so it's just
3: lang man ang magsakay,
1: mabutang lang ning daw na malfunction siya
3: malfunction din sa Kipay Broads event nga ti nadula kung may power interruption nga nagluntad that time. So sige Kipay Broads so far amulo na nanay no ato sila nga balita no gikan sa patrong nga madulong nato sa programa nga El Castigador kag ginang balita nga nadulong naman sa inyo of course sa Kalwan sa Mighty CD Tribay kag DTX Cervantes report naton si Kipay Vincent Coralde inirma si Kipay Wilson Villena para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawan sa Negros Kipay News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. So tagaan ta na benefit of the doubt. Let us wait na lang sa sabat sa management sa mall para may balawan naton kung ano gimana ang cause o either malfunction, nag-surge ang electricity That's the reason why nga nag-malfunction ang elevator kay kabalaw ka mo electronics na mo. So may mga piyasa na nga gulpiyada lang bumunggo ang kuryente or nahina ang supply sa kuryente, wala siya yan naka-relay sa iya sininga command sa ano ni sa board sa elevator. That's why nga nag ano siya nag ano tawag ni Dodo ko lang mamit lang inang nang nag ano bla nag nag supon ining basta do nag malfunction ah would like speaker nga konti naga karon mabalda naman tas ni. But anyway, sa ilo kita sa balita, gika naman sa kay Kaki Fiberto Gakit. Himalaon tanay ang palarong pabansa 2026 updates. Himalaon ta ang right afterwards, himalaon taman ang balita, gika naman sa kay Kaki 5 Obre, suspenya sa Baykaban Kalan. And himalaon taman si Kaki 5 Michelle, atong pulis balang nga napatay sa drug by bust operation. Kiti nagtalangison, ginong asawa nga nagasinggitan nga ti anhon ko ni ang flag sa Pilipinas. Kung ang kabuhi naman siya sining bana ang gintaya. That's a, tawag natong serbisyo bilang isa ka pulis. Oh. Sige, ara si Kaki 5 Berto Gakit sa line number 1. Check natong Kaki 5 Berto, please standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Berto, ibalita mo!
3: K5 Rods, mayong hapon, live kita diri sa may Esperanza Gymnasium Gid, no? Diri kita gid mismo. Duha ka bilog na lang ang mahampang from the Negros Island region sa tining boxing tournament. Kaki-5 Rods, kay ang iban, pulo ni sa kabilog, Kaki-5 Rods, no? Sa atong sining mga Kaki-5, pulo ka representative sa boxing from the NIR. Walo nakahampang na Kaki-5 Rods. Kagang duwa na lang ang ginahulat-ulat nga magampang for the elimination ni Kaki-5 Rods, no? Tomorrow, ang ampang sinisang boxing ni Kaki-5 Rods, kung sinun niyang mag-daog diri sa hampang, amin ang nagdaog to nga pito kabilog, ang anong kabilog, oh. Kaki-5 Rods, kay balan mo, duwa kabilog na tagay na yan, waragid na daog, no?
1: Kaki-5 so, dali nagid Kaki-5 Berto, gusto ko ibaloon sa representative sa oko ng delegado sa NIR when it come to boxing as concerned, pila kabilog ang nakasulod? Kag pila ang nadagdag na?
3: Kagiba broad, as of now, pulo ni sila kabilog mo nga pambato sa NIR. Walo na ang nakahampang for the elimination.
1: Uh-huh.
3: Kag kuha diri ang napirde. Kag anom ang nagdaog.
1: Very good.
3: Kagiba broad, ang pambato bala sang bakulod gid.
1: Uh-huh.
3: Bro, ang bakulod kasi mo ginama live ta.
1: Uh-huh.
3: Kay amo gin ko kani kay siya lang gid niya sa bilog nga NIR, mostly laban taga Oriental eh.
1: Okay.
3: Bayawan, siya lang ning isa ka bilog nga taga Bacolod kasi pa bro,
1: uh-huh.
3: No? So taga barangay 35. So, kahibigit siya kay Ina, kasi Pebro. So, wala din siya na the love for the elimination. Kasi kung hindi agaan ang mapaperdin eh, kasi Pebro Rods, ang hindi naging kahampang mo.
1: Okay, so, tikwa na mo, elimination, dagdagan, ay na, isa ka perdi, dagdag na, way na bawi ay.
3: Ang budlay lang bidik kaya daw mo sila ni Kaki 5 Rods, sobrang nang sila mong 70-80 mong bilog na Pilipinas, Kaki 5 Rods, uh-huh. No? Sobrang nang sila 70-80 or 90, wala takabalok overall nila dire. Ang ila dire nga hampang, elimination,
1: uh-huh.
3: Kung sino madaog si elimination, mahampang pa jade for tomorrow's elimination, dadawa ka bilog. Uh-huh. Ang elimination.
1: Di every time na nga hampang nila, dagdaganay na, do or die na.
3: Oo, actually subong, pumaterde ka subong sa elimination, sa unang elimination, madagdag ka na mo.
1: Okay.
3: No? So, sa kaduwa buwas, ang last, second elimination, ang nagdaog yung subong,
1: uh-huh.
3: Sa unang elimination, pang pagising kaduwa ng elimination, Kaki-5 Rods.
1: Oo, oh, tingko makasulod ka to, quarter finals ka?
3: Oo, hindi, ma-quarter finals, yes. No? Quarter finals, then after quarter finals, semifinals,
1: uh-huh.
3: Kag sa sabato ang finals, dumito madugay-dugay. Nga klaseng hampang eh.
1: Sige. In a way, Kaki-5 Berto, update kita ha. NIR versus Cordillera Administrative Region. Bacolod tayo itong high school nga ginarepresentar ang Negros Island Region. Duha na takadaog sa volleyball girls. Daog ang Bacolod tayo itong high school, Negros Island Region versus sa Cordillera Administrative Region sa duha ka sets. No? Na sweep nila ang two sets sa sining hinampang sining hapon kagi 5 Bertos, it would be a good news para naman sa NIR.
2: Yes. Kagi meron kang good news gini, no? Actually kaina sa aga nagapanguna gidang NIR eh, no? Kagapangaduwa niyang Webra kagi ba Bros. Actually speaking sa Webra kagi ba Bros, diri kita sa boxing anay. Kagi ba Bros, diri kaina suportado gid ni Mayor Palmares, no?
1: Ti taga Kuana, taga Pasi.
2: Taga Pasi, ti
1: Aton gina. Oo, ti taga Dira kami mo, taga Dira, kabalo ka mga Palma, taga Pasi niya kaki 5. Ang roots na mo niya taga Pasi gid kami. Naghalin na kami to sa Pasi kay naglain ang amon nga kwan. Ang amon sini nga barko.
2: Diba? May balay ka mo to?
1: Oo, may ato kami to eh.
2: So, bati-bati ko to, tatlo bilog balay mo to.
1: Sige.
2: Kaki ba, bro? Oo. Kaki ba, bro? Actually, upot sa subong, ang pambato sang Bakulod, actually, nagkatogit sa aton kay ina, kay bago pa lang balas ang ampang, gusto yung gikunong nga i-post na, no? Gusto yan yung kay Mamaya, bala nga mabalaan ni Mamaya, kay only Bakulod lang git kaki ba, bro? Sino? Makupot na aton, dili bala, pisan kamay lang.
1: Sige.
2: Si Ezekiel Jake, Arabe.
1: Arabe.
2: Ambulin na verde sa gina, pero di subong ka kalipay. Siya kayo na po siya yung tura. Pero, sir, live kita sa K5. Ikaw ang representative sa pulo, kabilog, nga boxer diri sa NIR. Ikaw lang isa taga Bakulod. Kamusta ang hampang subong? Masalamatan ka?
4: Salamat sa Ginoo kay wayog yung pabayan sa Babaw Rengkag. Salamat sa tanan nga nag-suporta sa ako, labi na sa coach ko, kay Kagawad Kulapan, kay Nilson Arellano. Pwede shout out. Oo, shout out sa Arellano family, Arabe family. And thank you again sa tanan-tanan nga nag-suporta. Bawi, o dito na.
1: Oh, sige. Congratulations sa importante na kalapak na sa palarong pambansa. Pwede pa na siya dasuntu igaw?
2: Ano ko siya, bro?
1: Pila ng edad niya, subong? Pilang edad na subong ni Sir Arabe? Kung pwede ba? So, definitely, next year pwede pa?
2: Next year pwede pa ko, no?
1: Oo. Pasok. Bawi next year, ah!
2: Ha?
1: Mabawi sa next year?
2: Bawi ka next year?
4: Oo.
1: Sige. Kaki Pedberto, salamat kinsimuda.
2: Oo. Salamat kasi na, thank you get. Oh, actually, si Mama, ito nung kapamati, ito subong sa K5. Ibigin nung kay Kandar na radyo nila. So, laban-laban, mga pati. Ano ni taga Parangay 35 kaki Pebrod?
1: Ang pinakanami lang din safe ang ato ng mga boxers, ah.
2: Oo, tupad balay ni Aaron. No? Representative sa kilala ni Aaron mong, no? Representative sa Bakulod City. So, subong duha sa boxing tournament na ito, duha kabilog na lang ang mahampang for the NIR, no? Amo ni ang San Carlos, duha bilog it.
1: Uy.
2: Kasi Pilipinas, lang kagiba bro, ba? Kung balik boxing mo, no?
1: Mm-hmm.
2: So, kabahay lang natin madaog ni sila. Walo ma-represent for another elimination.
1: Sige, ayo lang ko kagiba Alberto, nabuwas ang report mo sa akon, kuwaon mong pangalan sa taga-NIR nga mahampang, and then ang ilasing weight class. Anong ilang kabugaton, pila ka kilo sila nga mahampang, anong division, para at least may balawan naton. Kagi Fiberto, kag mapadala ka ni video, kag pictures pa mapagwa man naton sa samtang ga-report ka di sa El Castigador eh.

siya bigin palad sa iya sining hampang pero ti okay lang ah amo na bali lang better luck next time oh oy ming hapon dra kay chef Joseph Balyados nagapamati sa subong ho aha sige bisita lang di sa aton stasyon ang bantog nga chef Joseph Balyados muning pinaka manamit magluluto sila ni Chef Celis sa may barangay Estefania. Ahay, sige, pumas namit ni kon pakanon nyo ko sang linuto nyo eh. Oh. Oh, samtang way po ko katilaw sa mga linuto nyo, hindi ko na magkambal namit. Last time, check na to ng iba't pang mabalita. Oy, sa ginapakuan na to na, for awareness ha, of everybody, may mga pipilag ka mga tao bilang nagpakilala nga taga K5. No, dumduman ko bago lang gid. Kay may ara kami mga former employee, no, nga ginagamit pa yang K5 sige apon siya sa mga transaction. So, that would be a warning kay hindi niya pwedeng gamiton yung Japan ng K5. Whatever nang inyo sing mga transaction, gamitan yung inyo sing radio station B. Oh, kon kwan kamo, pride kamo sa inyo sining proud kamo rather sa inyo sining station na managamiton nyo eh. My name is Amuni and there's amon sing station. Hindi na paggamita ng amon station na. Okay, tibakod man ngayon yung station nga gamiton nyo mabing K5 ah. Oh. Di ba? Kung believe kamo sa station nyo, be proud, loud and proud, ni singgit nga mo ka na subong station. Hindi na paggamita ang K5 ah, kay pigaw maning station. Pigaw station na mon, gamiton nyo. Muna bla. So that would be a warning sa mga former employees dito sa K5 na ginagamit pa dyan po ng mong pangalan para sa ila sinigang mga transaction, no? So, sige lang, i-hold na mong pangalan kay ti amiguhay man kita. Pero ti tsaktuhon talang mga K5. Kay ti subong ginabumbati kami mo, no? Ginabumbati, no? Ti bumbati, gamiton nyo pa yung pangalan na mon? No? Pulis pa yung butigan mo? Polisya na gambal mo na nawagig ko ya ganiya nang istoryahan na gigamiya sang hepe but yet silingya ti amo gid gambal ya sa amon siya ko nung area manager kag station manager sang amon ning station ay oo kalain di magunos dili kamo be ano kun ako ya nagsakon ako be masaylo station hindi ko na ipagamito ng K5. Eh, siyempre, lain nga station mo. Panindugan ko na yung, let's say, Masailo ko ba ya, lain nga station. For example lang, Masailo ko ba sa lain nga station. Mambag ko siyempre, oo, ginapasalamatan ko ng K5. Subong ang akon station, subong Klinika di Alternativo Station. Manabing akon subong nga station, Klinika di Alternativo Station. Kaya mo niya yung siling ko eh. My name is Rods Palma. I am a reporter of Klinika di Alternativo Station. Napata mo na. Hindi kayo gamito nyo ba yung station na mon? Tapos daw mang intimidate pa mo yung sang ayo, tandaan ta permi ha. When it comes to the investigation of the police, hindi kita sagi ka pa bugado-bugado nga daw ma-obstruct pa kita sa investigation. And right there and then, you're not allowed to talk to the complainant. Okay, magwa na karon do ginatagaan ta ya malisya, no? Natagaan ta intimidation or gina-intimidate ta ang biktima or victim to not file a complaint or depende. Hindi ko lang ani pag-i-divulge kita. Sige, i-check ko na si K5 gal yung yuhom lang sa akin. May gachat naman sa akin. Kalma, bala, kay K5 Roads, abansita. Abansita, gani. Oh, that's why ko kalma ko. Ibalawang ko, anay, B. Si K5 Bomba Marilo. Ari Bomba Marilo aka Chester Jan Veronque. Kay si Honorable Francis Judge. Francis Gimani, France. Ano ni man K5 Bomba ginbasa ko lang imo ha. Ang sulat ni bi Honorable Francis Judge Guanzon. Amo gimani pangalan niya? Okay. Sige. Si kuan na ninyo tawag siya mo, si Attorney Guanzon, kaya mo lang nag-file gali isang resignation niya subong adlaw bilang konsihal sang Cadiz. Ay, ano-ano yung rason man? Nga nag-file sang resignation si Councilor Guanzon sa Cadiz. Check tabi, amalita, gi ka naman kay K5 Chester Jan Veronque all the way from Cadiz City.
ang balita ni Kagi 5 Jester, Idol Mascal 1 song, paborito sang tanan, ang DTX Coffee Mix. Kabalag ka every time ang mga

0: Pinoy every morning. Why pa niya katig ang giinit na tubig? Una nga ginahimo pagbutlak o kung pag mata sa mga tao ya. Una ginaya init tutay tubig mo. Una ginaya pag init tay init tutay tubig kay mga timpla ta kape. Timpla na yung kape. Ang kape na mga kaki 5 DTX coffee mix na. Tig na timpla na bisan. Ano pa na katig ululan tigilinit? Makakape ganyan aton nga mga Pinoy. So, kape sa aga, alas 9, kape na naman ni Wad. Pagka alas 12, sang ugto, bisan katagiti pa na ya, kape na yan, Japon. Dumduman ko, kape sa unang Sir Diyos, ang akon ginasudan sa kanon mo. Oh, sinanay ko ga sanlag na sang kape, tapos ginabayon ni Manong, tapos na ginasala, nanay, ang tawag na salaan ga, katsa na Sir Diyos, katsa, tapos ginabutangan na sang alambre, lang na ring niya, tapos gintahi ng nanay nga doon nag-triangle, doon imbudo style ya, o. Tapos buot ang kape. O, buot. Ah, ginasudan na namon niya sa kanon. Kaya huwag kami, kwan mo, huwag kami sudan. Isudan ko niya ang kape. O, tiyan mo niya mga Pinoy. Subong lain ang hilig sa tao, hindi na native. DTX Coffee Mix na. O, arana si Kagi 5 Chester sa line number 1. Away pa. O, tiyan balsakon din ni... Ni ano ho, hay tuod nag-resign si Councilor Guanzon. Ano kaya ng rason nga nag-resign siya sa pwesto? Ang iban grabe nga pagpatalagan mo. Ang iban nga pangaway para makadaog sa politika. Pero si former judge Guanzon, wala iya nag-resign mo. Ano iyan ang pinakamadalom diri nga rason? May ara ayan nga offer or nakapoy na siya bilang councilor sang Cadiz or gusto niya nga mag-private practice na lang. Diba lang ito na? Ang way Japon pang, sige si Kaki 5 Michelle na lang iba lang ito na. Amit ay balita ni Kaki 5. Ibu-bu mo lang ko Kaki 5 Chester kay Kaki 5 Julius ha. Inang balita, kaya nagkibot ako eh. Kaki 5 Michelle sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
2: Sa K5 Road, sir, sa Domingo nga adlaw, gindulong na saya ulihi nga palahuyan at wala ang police, no? O kung si Police Master Sergeant Davy Karampatan, ha? Amo na siya ang police kay K5 Road nga napatay sa itong ginpatigayon. Wala nga drug by bus operation na dito ya sa may La Castellana ka K5 Road. Now, isa sa ginaalantaw ta diri karon after nga ti nalubong na si Sir Karampatan, ha? Ining naglalapta nga video sa social media ang iyang asawa nga si Ma'am Yen Karampatan nga nagadugalipong-lipong dito ka kay Seven City sakit gitman bat shotgun mo nga amo nang natabo sa iya bana nagalipong-lipong ka kay Seven Road samtang ginadahuan sang flag tag certificate sang gitpatigayon ng lubong sang iya nga bana ka kay Seven Road. Now ini nga video ang nagcircular karon no online kag sa video makita ang nagasagitan na si Ma'am Yen kag nagasinjet kay K5 Roads o kung nagakwestiyon nga ano kuno ang pulos sining certificate kag flag nga ginadaho sa iya bala kay K5 Roads o kung ano hon yaman kuno siniabi at kumbaga baylo sa kabuhi sang iya nga bana sa K5 Roads. Now tigayon na itong nalabot sa subong hapon exclusive no si Ma'am Yen Karampatan aming angot sa ining nga video kag ginagin niya sa aton kay K5 Roads nga amo to bala ang iyang pasingitan. May ara kita dira sa video para mabasa.
0: Sige, pamatian ta.
2: Mm-hmm.
0: Oh, pamatian ta siya kay K5 Michelle, kay limitado ng oras ta. Go ahead kay K5 Adrian.
3: Oran, although nga daw
0: no, Todd, play ang audio.
3: Pero ang hambal ko gina, maindi, kumandi, kinanlan, ibasol, ang kamatayon sa bana ko, kung sino o kung ano manda, ang pamaagi, kay ginkuha na sa Sanginoo, pamaagi sa inakasuspect. Pero, muna nila akong, wala ko ma'am kaakig, wala ko kainis sa suspect. Kaya ang hamba ko gina yan, ma'am, let go and let God na lang. Ang mula gina yung akon.
4: So, speaking of that, ma'am, yan, ara gyapon ang plan ta ma'am nga magpasaka kaso kontra sa
3: sa. Yes. Iporso ko gid na iya nga magaan hustisya ang kamatayon sa kontana at the same time sa iya man nga kaupdanan nga nasamaran. Iporso ko gid na siya kay nang napatay ang akong bana na may legacy, may honor kag magindilin sa komunidad especially an inspiration sa iyang fellow man nga kaupo diri sa police station. So, ipurso ko na para hindi mabaliwala ang ginsakripisyuhan sa akong bay.
0: Oho. So, kakifay Michelle, nitsindihan nga na to. That's why nga gin-encourage ko mga tagpalamalik na to nga hindi kita maghatag sa nagkalain-lain nga malain nga mga komento. Both sa police kag sa asawa. Itsindihon tagid permi ha. Ang ginabatyag sang asawa, that would be the last time nga makita niya na bana niya. Sakit na kakifay Michelle. Why di niya nagbakasyon ang bana niya mo? Hindi niya magbalik. So, itsindihon na to. That's why nga may makita kita, may mga komento nga di nami itis, yung iban sa gilang comment waya kay Chindi. So ang aton gin-encourage sa aton mga tagpalamati naton nga hindi na kita sagi himo pa sang problema out of that problem. Kay ti gabatyag si bro ko police major Romulo Hipilanggo the 5th siya nang hepe sang La Castellana mo. Siya nang nagdaho sang flag. Bisan siya mismo sa kitan kay nga man upo just trabaho. So, in a way, tsakto man ang ambal ni ma'am nga ginpatawad niya ng suspitsado, luwas nga ginpatawad niya, ginkalipatan niya na, pero hindi man pwedeng pabayaan nga hindi sa magpasaka kaso. Kaya dapat ang justisya ihatag man kakipay Michelle.
2: Yes. Nakikita man ko, tamang ganito si ma'am yan, kung nakita, ay bala ang suspitsado or ang subject dito man mismo sa sentro, kakay sa broad, kagang sabat niya sa ton huo, kagang iyalang kuno pamangkot, sinasatisfy ka sa ginhimo mo sa bana ko. Wala siya kuno may ginambal na lain niya na tinaga or wala siya nagyaw-yaw or nagpamuyayaw. Ang mula ginaka kay Febrod, ang iya nga nahambal sa nga tiyo, no, nga nagyaw.
0: Narespeto, tana iya, sa silingko. Narespeto, tana kay Kipay Michelle, so, silingko, kay lain, but hapos may magambal sa aton nga magkomento sang sa kita mismo nga sa sapatos ni ma'am. So that's why ang pag-inchindi, pag-uliko, pag-ulikid kapag comfort siyang dapat naton ihatag kay Kipay Michelle. Amo man ang ambal sa kon ni Police Major Romulo Hipilanggo the 5th nga dapat buligan tang i-comfort ang pamilya. Salamat kay Kipay Michelle, may panahon.
2: Yes, KK5 Rod, balita gikan sa patrol. Kaupod siya, KK5 Martin di maisip. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Malamang salamat KK5 Michelle Patino. Damo pa kita tanik ng mga balita kapag katutukan. But anyway, bantayan nyo na karon sa palatuntunan nga Larga Vista. Upod si KK5 Julius Mariveles. Sa ngalan naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa ngalan ni Doc Ramil Uy nga mong Chief Executive Officer, si KK5 Adrian, KK5 Ramuel sa technical side. Ako naman, si KK5 Rod Spalman, nagpabilin sige sa kamalanon giga naman sa Biblia, from Romans chapter 8 verse 31 says, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bayo. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang hapon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang hapon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: san sa buyan. Kasang wala pa kakain ng sang gluten na. Galabwa ko sa nawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang magulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend
5: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
6: Extend
5: Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun, magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi sila sa Bacolod, Kaprobinsya sa Negros Occidental. Nagabalik na ang D3 Bio Evening Newscast. Sininga Martes, Mayo 26, tuig 2026. Makita kita kag mabatian live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sa atong singa mga radyo. Sa atong singa mga pangulong dinalaan. Nga ginadulumat sa kalawaan sa nga Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Sa balitang lokal, duha ka mga separado nga insidente sa pagpang-hold up sa kagpagpang-snatch sa sudan sa Bacolod, nakuhaan sang CCTV footage. Samtang sa balitang nasyonal, pinagdako nga kaso ipasaka naman sang ombudsman, batok naman kay Martin Romualdez. Kag sa balitang international, Taiwan handa na sa posible nga pagsakop sang China. Kag sa balitang sports, NIR nagapangunaliwat sa medal standing sang palarong pambansa, 12 anyos nga taga La Castellana, nakahimo naman sang bag-o nga record. Kag sa balitang entertainment, pukwang gidepensahan na ang mga artista nga nagapabutyag sang opinyon angot man sa socio-political issues. Diretso na kita sa atong singa ulat panahon. Opo naman si K5 Dominic Baniaga.
3: Nag-develop na sa isa ka bagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Martes, Mayo 26. Ulihin nakita ang bagyo 1360 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour kaggas kung pagmadlos nga nagadangat sa 55 kilometers per hour. Sa subong almost stationary o kung wala nagagiyo ang bagyo, apang ginalauman nga magasulod ini sa par sa Webes sang hapon o kung gabi, kagtagaan ini sang pangalan nga Domeng. Ginapakita man sa mga weather models nga manubo ang chances nga igoon sang bagyo ang Pilipinas, apang mahimo ini nga tunaan sang pag-umpisa sang southeast monsoon o kung habagat. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas ng Adlaw, kag madako ang posibilidad sa mga pagulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Sa detalye na sa mga balitang lokal, pilason ng lalaking nagabaniyo sa motorsiklo matapos makabunggo sa depasahero nga bus sa siyudad naman sa Bacolod sining Martes, Mayo 26. Base naman sa inisyal ng investigasyon sa Bacolod Police Station 7, nagluntad ang aksidente sa tubangan mismo sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP sa may barangay Mansilingan mga takna pasado launa 45 sang kagahon. Nakaangkon ang 34 anyos nga driver sang Kawasaki Baja 125 nga motorsiklo sang malubha nga mga pilasa sa nagkalainlaing nga bahin sa sininga lawas. Gindala ini sa ospital para madapatan naman sa nagakaigo nga atensyon medical. Samtang ginalaman sa Police Station 7 ang 56 anyos nga driver sang bus para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pangamabalitang lokal, duha ka mga separado nga insidente sang pagpang-hold up kag pang-snatch sa sudad sa Bacolod, nakuhaan sang CCTV footage. May kapit nga balita si Kaki 5 Wilson Villanueva.
4: Makit-an sa ining CCTV footage ang isa ka babae kag fiancé sini nga isa ka American national sa guwa sa isa ka convenience store sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Mation-tion pa nagpalapit ng isa pa ka lalaki nga naka-blue kag may ginhutik sa American national. Makit-an man nga may ginbunot ang naka-blue nga lalaki kag gintusok ini sa American national. Dito na kag nagluntad ang kinagamo kag nagdalagan ang duha ka mga biktima.
5: Tapos sa motor tayo, nagpalapit siya, nagkamba siya nga, sir, you need protection. Just pay me. Tinagamba lang mga konfiyansa niya. No thanks. Tapos sa motor tayo, nagitayaan niya dahil sa iyang konsilyo. Tapos nagkatsyagan sa konfiyansa niyang tuso. Then, ang motor nga, pagkitiklod niya. Tapos, nang gilagas siya, pagkagamba siya nga, patyon, tagit ka sir ya.
4: Kuha ang video sa tinalikdan nga Domingo kung sa day nagahulat ang magkahugugma sang ila sini nga salakyan padulong sa airport. Tuyo kunutani nga mangayo sang kwarta ang lalaki kag ginhutikan pa sini ang American national kung kinahanglan sini sang proteksyon. Wala na makapablatter pa ang magkahugugma matapos ang insidente bangod nagahingagaw ang mga ini sa ilang nga flight apang tion nga makabalik sila sini nga semana gikan sa Boracay ila pagahikuton ang mga papeles agud mapasakaan sang kaso ang sospetsado.
5: Pa-inject ang nag-deris sa may Boracay kay nakita ko gid mismo ang kutsilyo nga kulay itom pero wala akong kabalo kung tuktukon siya pero para sa akon tuktukon siya kay itom siya mo tapos medyo laba siya tapos nadulot gid abi sa iyang kilid pero gamay man lang ano gid in ang pasakaan gid siya namang kaso kay siya kay gamay man ga-reach out sa akon na amo na threat siya sa ilang lugar.
4: Samtang sa Barangay 21 Bacolod City naman mag-selfie tani para sa attendance ni si Heidi nga isa ka street cleaner sang hinali na lang. Kinuha sa duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo ang iya sini nga cellphone.
6: Nang akibot lang ko pala nagalakat ko na gulpi lang na parang akong kamot kinsubmit nga nabit-bit mo akong cellphone. Hmm? Kahit siyempre pagka kuhan mo niya ka selfie kami na amon ang amon nga
2: kapatuod.
6: Ang kapatuod nga nag-duty kami da and dance na amon.
4: Wala man lang sa tabon sa itsura ang duha ka mga masupog nga snatchers ang ginbuhat ang krimen. Na-report na sa kapulisan ang insidente. Upot sa patro sa K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Sa Balitang National, ginahanda na sa karon sang ombudsman ang isa kadako nga kaso batok naman sa kay Anay Speaker House Speaker of the House of Representative nga si Martin Romualdez. Gintungod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sini nga Martes, Mayo 26 nga isa ka pinaka grandiest case nga igapasaka batok naman kay Romualdez amo man ang conspiracy to defraud the treasury. Ini ang ginakabig sang ombudsman bilang isa ka pinakadako nga kaso nga ginapasaka naman batok sa Anay House Speaker magluwas sa money laundering. Ginpalayagban ni Remulla nga nangin mahinalungon ang ombudsman sa pagpagwa naman sa mga statement kag iban pa nga mga bagay ang utaman sa kaso bangot ini ang mangin pinakauna sa kasaysayan sang Pilipinas. Si Romualdez, isa sa pinakamataas nga opisyal sang gobyerno nga ginatumo naman bilang mastermind kon nangin utok sang budget insertions sa multi-billion peso nga balor sang flood control scandal. Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginapoint naman bilang bagong director sa Police Regional Office sa Western Visayas o Pro 6 si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Madugduman nga si Tuanyo ang mga sadtong spokesperson sa Philippine National Police kag ang iya sini nga pagabusan si Police Brigadier General Josefino Ligan. Sa press conference ni Tuanyo kahapon nga adlaw, iya gid pasigurado nga iya pagpabakuron ang police visibility sa Western Visayas agud malikawan ang mga krimen sa rehiyon. Pahayag niya nga ang among strategiya ang makabulig sa panubo sang krimen sa Metro Manila kag iban pa nga mga regional offices kung sa diin nagdangat na sa 42% ang pagnubo sa mga focus crime incident sunod naman sa datos sang 2024, 2025 kag 2026.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa detalye niya sa ating balitang international, Ginpahayag naman ni Taiwan Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Shongshen nga handa ang gobyerno sa Taiwan sa posibilidad nga sakupon sila sa China. Sa ginpatigon niya nga media briefing kaupod ang mga Pilipino nga mga reporters kag ang mga miyembro sa media sa siyudad sang Taipei, nagapati siya nga ang pagpatigayon sa amphibious landing ang China sa oras nga sakupon sila. Sa subong, ilan na nga ginpataas ang defense budget agod nga makabakal sila sa mga bag-o nga mga moderno nga mga armas. Lakip na diri ang 120 ka mga bag-o nga tangke gikan naman sa Estados Unidos. Subong nga tuig, nagdangat na sa $31.1 pa dolyares ang ilang nga mga defense budget o kon 3.2% sa ila sining gross domestic product. Ginaabi-abi man niya ang desisyon sa Estados Unidos nga igapadeploy ang ila sining mga high mobility artillery rocket system sa Pilipinas, kun sa diin ginusar ang mga inis nagligad nga balikatang 2026 exercise.
0: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: NIR nagapangunaliwat sa medal standing sa palarong pambansa. 12 anyos nga taga La Castellana nakahimo naman sang bag-ong record. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuaz.
7: Nagapangunaliwat ang Negros Island Region o kon NIR sa palarong pambansa 2026 base sa official medal tally la 5 sininga hapon sang Martes. Nakatipo ng mga atleta sang NIR sang 5 ka mga gold, isa ka silver kag duha ka mga bronze medal. Luwas na daog nga gold nakahimo pa sang bag-ong record si Ashley Nicole Silvor, 12 anyos nga residente sang La Castellana sa 400 meter run elementary girls sa iya pinakauna nga pagpartisipar sa palaro. Nagdugang man sang gold si Sofia Isabella Sequelan sa 100 meters backstroke elementary girls, samtang naangkon ang silver kag bronze nanday Rajib Aj Katenza kag Sam Yuxin Pampag sa 110 meter hurdles elementary boys kag 400 meter run secondary girls. Para sa balitang sports nga gedulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Ang balitang entertainment, dadulumas kalawan sa inyo sa DTX 500. Pukwa ang ginadipinsahan ang mga artista nga nagapabutyag sa inyong opinion angot naman sa socio-political issues. May kampiyon nga balita si Kaki 5 IV Cordova.
8: Nagpagwa sang pahayag ang komedyante kag aktres nga si Po Kwang batok sa mga individual nga nagapakanubo kag nagakabig nga uneducated ang mga artista sa tiun nga magpahayag ang mga inis ang ila opinyon angot sa social kag political issues. Sa isa ka Instagram post, ginsabat sang komedyante ang mga kritisismo nga nagalaragway sa mga entertainer nga wala sang iniskwilahan o kun kulang sa formal nga edukasyon. Siling paniya, kaangay sang normal nga mga pumuluyo may kinamatarong man ang mga artista sa pagpahayag sa opinyon angot sa mga isyu nga nagaapekto sa pungsod. Dugang pa ni Po Kwang, pareho lamang ang mga artista kag mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis kag kontribusyon sa gobyerno. Sa pinakaulihi nga mensahe sang aktres, ginpahayag niya nga hindi lamang diploma ang basihan sang bili o kon kontribusyon sang isa ka tawo sa komunidad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Tika isa sa ton, may ara kita opinion. Nagrespeto man nato. Actually, ang mga artista sa entertainment industry, isa sa may pinakamadako nga tax ang ginahatag sa gobyerno. Ang mga politiko gani gagmay pa ni. Maming hapon da kay Kim Arizona Flora, Merna Hambre-Hambre, kay Liza Bantad Bangkilio, Norberto Navales Navarro, kag kay sino pa gining RD, si Boss Esquadro Bulaya, kag kay Mamang Mary Ann Olvido, kag kay Sally Olvido. Mga kaki-5, amuyad to ang dalagko ng mga balita subong nga Martes, Enero 20, 26, tuwig 2026. Bantay naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa pangalan ni K5 Jean Siatita, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na map na ayaw ang akong kamatyag.
7: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin. Number
0: 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Gorgo. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Gorgo. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kakako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita, ibaro, komentaryo, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: As always, upon sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga iniban nga ginabitbit, kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad, kundi ang katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Ginmando na ni Mayor Greg Gasataya sa Office of the Building Official kun obo nga usisaon ang operation sa operator sang isa ka mall o kun ang isa ka mall bangod sang natabo nga insidente sa ila elevator diin na trap sang malapit isa ka oras ang GSA 8 tanan ka mga tawo.
1: Larga Vista.
0: Nano bala ang status o kun nano bala ang elevator sang SM City Bacolod. Nano bala ang natabo kay tigaylo nga mag-enjoy ang GSA 8 ka mga Bacolenyo. Kulba kag nervyos ang ila ginatubang matapos nag-malfunction ang ining gamit sa sulod sang mall.
1: Larga,
0: ang motto sang SM, we've got it all for you. Ara tanan tuod sa ila, dala na ang kulba sang pila ka mga mall goers. Ibalon tala karon dugdug ay sa aton nga pagpangalagad and of course mayara sang istorya o kon reklamo sang isa kabana diri sa siyudad sa Bacolod sa kay Mr. Juvie Estosata ang imo sining mobile number. Hindi na namon malabot nagistoryahan na ipakita wala gid lamang madugay nga matawag kami nagatawag sa imo ang Department of Migrant Workers o kon DMW kag nagakontakt man kami sa imo pero hindi ka na malabot at this point. But pakaronan ta na unahon ta na ang masubong nga istorya sa Dalanon dire sa probinsya. Duwa tanan ka mga persona ang nagkaramatay sa magkatuway o tatlo tanan ka mga persona ang nagkaramatay subo-subo nga sugilanon ini sa duwa ka magkatuway nga mga aksidente sa Dalanon. Isa sa Banwa sang Don Salvador Benedicto samtang isa naman dito sa siyudad sang Kabankalan. Unahon ta first si K5 Jong Versales dito sa norte nga bahin sang probinsya and then karon dugdugay we'll be having K5 Rovic Mungkal. Unahon ta si K5 Jong Versales angot sa Mag-Iloy nga nagkalamatay samtang isa ang pilason Mag-Iloy imbolbado dito sa Banwa sang Don Salvador Benedicto samtang dito sa Kabankalan mag-amay naman dalasa sa Bunggo Anay sang duwa ka mga salakyan. Amoning makaranusbo nga mga balita suguran ta sa aton nga pagpanglagad. First let's have K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, ang pinakaulihing nga impormasyon nga aton nga nakuha angot sining nagduntad nga aksidente kahapon sang udto mga alas 12:55 K5 Julius dira sa may Super L Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto is duha ang napatay ining Mag-Iloy nga sanday Judian kag GB Verino matapos ini sila
0: mag-cancelling.
2: Yes.
0: Ano ni Super L o kun Super?
2: Super.
0: Nga Super raw?
2: Hindi man ko pa...
0: Super L ang nabutang sa blatter?
2: Oo, Super L. Kag according sa kay SM Bray, amo ginaya pangalan.
0: Okay. Because Spar 7 hindi gali.
2: Hindi.
0: Super L gidya.
2: Lain man ang Spar.
0: Ang Spar, lain man na iya.
2: Lain man na iya.
0: Okay. Spar 13. Yes, correct.
2: Lain man na siya ng lugar. Ini ya sa Barangay Pandanon ni siya.
0: Barangay Pandanon, Super L. Kibut ko. I mean, well, di indayon na Jong man.
2: Amo mo na ang matsag ko itong suludlo ni kay Pab Julius.
0: Kay hindi bala magambal ka Pandanon. Daw dulunan ginasang Murcia kag Don Salvador eh.
2: Don Salvador, oo. Na. Dahil yung katapusan nga barangay sa Banwa sang DSB according sa aton nga naibaloan kay Pab Julius.
0: Kung halin ka sa DSB.
2: Oo, kung halin ka sa DSB. Ang katapusan nga barangay.
0: Pero kung halin kaya sa Murcia, una nga barangay sang DSB nga samputan DSB, ahay. Nanong natabo, Jong?
2: Okay. According sa aton nga nakuha nga impormasyon halin sa DSB PNP, ang ining Mag-Iloy ni kahapon sang udto daw nagatulog ni sila sa sulod sang puloy-an kay Rev Julius. upod ang ining lima pagid ka iban pa nila nga mga himata nga nagpulupahuway-huway man kay halin sa lubrahan bala kay nanyaga tawa mo na di karon na ang ining delivery truck nga ginmaneho ni Francisco Bangao nga nga taga Purok Pinuswagon sa barangay Kanlandong sa Banua sang Morsha allegedly halin ini siya nag-deliver sang balas halin sa ibabaw ti sang padulong na siya pauli kay Kipeb Julius sa na do na talupangdan niya ning nadaan nga suno pa ang inibalang kambyada sa iya nga salakyan kay Kipeb Julius do hindi magkuan do hindi magsunod nagakayos
0: uy
2: oo daw nag-malfunction.
0: Mm-hmm.
2: Di, sa primero, sunok pa sa investigador kay Ina, daw disponiran niya lang bala si Pab Julius nga base may diyahan man lang nga makapadlagan sa Gyapon apisar nga medyo
0: uy.
2: Depektoso na ang may ang kambyada abi sa iya siningang salakyan. Pag-abot niya dito sa nasambit nga lugar, kay kumudulhugon kayo, kag medyo paliko kay Pab Julius, as alleged, doon nagpitik ang iyas ni nga kambyada sa salakyan nga iya nga gina-driven kay Pab Julius.
0: Ay.
2: Hindi na makontrolar ang manibela. Ang preno, hindi naman maghawid.
0: Uy!
2: Oh. Dito gid nagrikta sa sining puluyan nga tiniran sining mag-iloy nga si Judy Ann kag si JB kay Pab Julius. Sus! Ang ining bata ni nga si JB dito gitagtupa ang ining pangulihi balang ligid sang
0: sakyan dito
2: ang Julio. So, nakuan
0: niya
2: sa agad siya. Yes.
0: Ah, ining mga ngalan nila ginligwat inisang pulis.
2: Yes, oh.
0: Ginimo nila artista si JV kag si Judean.
2: Sige, amo gini ang kuan dayon.
0: Ato, gina nila ngalan?
2: Oh, amo gini nila pangalan?
0: Uy, Diyos Judean ko.
2: Judean kag JV, oh.
0: JV.
2: Ang
0: pila ganing edad tuliwat?
2: Wala ba state no na legal age lang ang nakabutang pero ang iban din nga mga pilason is amo ni si Julie Flores si Oliver Verino si Larry Pasionella Melanie Pasionella kag si Dexter Perez and kaina may ara isa sa ilang mga himata nga aton nga nakuhaan sang partial information as alleged sa sining lima ni kag Pab Julius do may ara pa ni iban din nga medyo critical man ang sitwasyon suro pa.
0: Aha.
2: Kaga ongoing subong ang medication.
0: Mm-hmm.
2: Kay nagkalatampukan sila sa mga panbala, sa mga dapat sang balay kay Pab Julius.
0: Kaga, pero danay pa. Ay ining balay ibalik ko ha si JV kag si Judy Ann magutod.
2: Mag Come again?
0: Ano ganing relasyon ni JV kag ni Judy Ann? Mag-iloy.
2: Mag-iloy.
0: Okay. Oh. Si JV amo ining bata nga lalaki.
2: Mm-hmm.
0: Si Judy Ann amo ini ang nanay.
2: Nanay ho.
0: Oh, pilang edad ni Inday Judy Ann?
2: Wala na trima ano abi.
0: Okay.
2: Wala na state kay
0: Pab Julius. Oh, ay. Ikapilayan ni nga bata si JV.
2: Oo. Ang ginbasihan ta isang partial data pa ni Kapon no.
0: Ining si JV ikapilayan nga bata Toto Jong.
2: Isa man na sa...
0: Ah, wala pa?
2: Oo.
0: Pero ari na lang, ang balay ni nila sa Super L, di

0: And kung halin ka diri sa may DSB, na diri na siya sa may right side.
1: Di. What I mean is, kung di malampuwas ka sa mga kapihan, ang una nga taklaron, gida, uluunhan pa sina.
0: Uluunhan pa siguro, uluunhan pa ho.
1: Oh, okay. Kay suno sa kay Migo ta Julius Libres, ang akunto kayo, pagkadto na siya daw sa Tugisan.
0: Pati mo nang
1: wala. Oo. Ang lugar diin nga may ginakwa sang unang kahoy, bala? Sa North Negros, sa... ano panawag ni? North Negros. Ano ganing panawag na? Mountain Range.
0: Mamo na?
1: Oo. Ina, suno sa kay Migota Julius. Ha?
0: Pakadto pa kanlandog?
1: Hindi, hindi. Ang kanlandog, kanlandog yung Murcia na eh. Iniyati... Oh,
0: I mean, ang direksyon ba? Ang direksyon niya is
1: hindi ko sure, or... partner. Kay wala ko ng latas na eh.
0: Ah.
1: Oo. Pero suno, again, kay Toto Julius, after elementary school daw, ma-left turn ka.
0: Ah.
1: Oo, dira na pa ka to. Hindi ko, again, hindi ko familiar sa lugar eh. But anyway, balik ko, ining pamilya ang mag-Iloy, nagaano sila that time sang bumuslog ang truck sa ila.
0: According sa investigation ni Pepe Julius, nagatulog.
1: Diyos ko.
0: Kaya may ara information kita nga na baton nga daw nagapa dede ang ining Iloy bala.
1: Ha?
0: Oo. Sa sinang natabo ni ang kwan. Gatulog mo.
1: Gapadidi sa utod ni JV?
0: Si mismo sa kay JV.
1: Ha?
0: Oo.
1: Danay, pila, mga pilang edad ni JV ha? O kay medyo laba ng tiil niya sininga na...
0: 2 or 3?
1: Ha?
0: Bata pa ni.
1: Diyos ko.
0: Ako lang pagbata-banta.
1: Okay.
0: Sa aton nga na baton nga larang
1: okay.
0: Ko ay Julius.
1: Aha.
0: Oo.
1: Ano ning ilang balay?
0: Kahoy. Made of wood.
1: Kahoy. Kag... presumably, amakan siguro kag nipa? Kawayan.
0: Kawayan.
1: Kawayan.
0: Kawayan.
1: Ang kawayan ni nano, niliniak, liniak nga kawayan o ining tinadtad nga kawayan?
0: Doon niliak, kag at the same time, dahil may mga tabla man kay Pep Julius.
1: Ay, okay. Oh. So meaning, nga contract ang bumuslog sa imo.
0: Ati, wasa, agad siya kay Pep
1: ay,
0: Julius.
1: Ay, Diyos. Ko. Okay.
0: Sa agi jawati ining ini sila halos taran at simpuan gid gara gid sa sulod man sang puluyan ngani.
1: Aha. Kay ti simpre. Nano ini sila tanan related ni sila.
0: Posible kay mag halos magkapalarihas ang apelyido mong.
1: Ay, okay. Ano liwat ang apelyido once again?
0: Pasinola Larry. Melanie Pasinola. Dexter Perez, Oliver Verino. Julie Flores.
1: Okay.
0: Oh, halos magkala magkuan lang, magka relatives lang ni sila.
1: So nga, Verona, correct?
0: Verino.
1: Verino kag Pasionola.
0: Oh,
1: Pasionela. And then Flores.
0: Pasionela.
1: Pasionela. Okay.
0: Perez.
1: Pasionela. Pasionela, check to.
0: Pasionela.
1: Verona, Verona, check to.
0: Verino
1: kag Flores.
0: Flores, so kag presente may Araman Perez.
1: Perez. Okay. Oh. Yeah, okay.
0: Tiang do ka mga upod sining kuan, sining driver sang salakyan. Gawala nagin pagalanan sa aton sining autoridad. May Araman sila, light man lang nga kuan, light man lang injuries abi bangun sa sining impact bala o. And
1: bali ang gwa jong. Suno sa payag sang driver daw pumuswak ang preno.
0: Daw amuna.
1: Okay. Pero oh, ang first nga
0: usag iya sini nga kwa, nang iya nga puro iya nga engine brake kay Pep Julius.
1: Danay. Pero ang una nga napiran niya nga pumitik daw bumuya ang iya kambyada. Pagbuya sang kambyada, dumausdos ang truck. Hindi yan na makontrol.
0: Hindi na. Kag hindi naman makakuha, hindi na maturusya ang manibela.
1: Uy, inaya daw lain pag ina. Ano klase truck ning ginamaneho ya?
0: Hindi ko di kakilala. Daw tracking, daw kwan, daw karaan bala kayo kay Pep Julius.
1: Hindi ano nga klase 6x6? Na ano nga klase truck ko no? Trailer?
0: I-send ko na bala ang ining picture.
1: Sige, sige.
0: Ay, oh.

0: Okay, para makita sa ko. Medyo ko na medyo luma na kay Pam Julius. Kag medyo pa na gid man hindi na bala ideal bala ko. Kung tani nga pad naganon bala ara ara
1: ara. Ah, sige sige. Bala unta ni karon dugo dugay. And I don't know kung ini. Sige. Ano ni driver lang siya gahakot ini tubo na no nga plastada.
0: Balas, balas iya nga gid.
1: Balas
0: kay Pam Julius oh. Balas kag panulong na siya kuntani Pauli. Ari, i-send ko pag-inang video, bala. Kuha sa mga netizens kay Pam Julius. Sorry, pagpatigayon na sa ining pag-rescue sa sining mga biktima. Nga nagkala tampukan, bala, sa sining mga dapat sa puluyan. Ara, basi pwede na mapakita ni K58 Ethan. Ano?
1: Adrian. Subo. Okay, okay. So, abi, lantaon tabi ang video.
0: Sige, sige.
1: Pero, ang track sa simpleng istorya, laba. Laba kayo ang iya bed o kon kalargahan samtang ang iya sini payloader o bawasak ginang balay Diyos ko ginoo ko. Wasak.
0: Yaman ang sitwasyon, no?
1: Ay. Ang anong gwa ni ang mag-iloy ginganoy pagin sudsud pa sang track? Ang truck gali likod niya talamnan.
0: No.
1: Talamnan sang humay.
0: Kwan, naglumpat sa talamnan ni Pam Julius, may humay.
1: Humayan. Oo. Ay, Diyos ko.
0: Tiyam mo na ang plastada.
1: Ay, nano. Ay, Ginoo ko. Dalasa tanano mo, Diyos ko.
0: Why, good. Hindi ka ginayon. Dulhugon kayo, according sa investigador. Tulugon kayo kag medyo paliko kag kay Pam Julius kag sa kung hindi kami ka kwan, hindi kami ka talupangon gamay nga nag kwan gali may nag huru-huro gali kag slakyan way kag gidya ko hindi kag gidya kadlagan dayon
1: ay Ginoo ko pasensya sa nagapinyan niya po na I'm so sorry amoning balita ta ay inano ay ay Diyos ko ano ning iloy niya
0: ya mo na guro kay Pam Julius amo na guro ang kwan
1: Adrian insakto na insakto na Adrian. Ang video sa ilo tabalik sa photo. Now, ari, ang prestada amune nga ang aton o ang ining truck wala takabalo kon ang driver ni siya mismong tag-iya o kung driver lang siya.
0: So, amo pagita pa si driver lang ni siya guro ni Pam Julius. Mangkot man kita kaida kung ano iya status ni maliho lang bala siya. Kan mangkot man kita kun bala may rehistrado o kung hindi. Pero hindi pa makahatag sang additional details ang aton sining investigator basis ni sa pinakaulahi kay nang aton nga pag pangusisa kay Pam Julius.
1: So overall pila ka bilog ang ano ni ang pilason?
0: Lima.
1: Ang lima. Patay duwagid. Ang tatay wala sa balay.
0: Daway di siguro kay Pam Julius.
1: Pero upod pa ni ang ginikanan ni isang bata ni JV.
0: Come again?
1: Upod pa ni sila?
0: Come again?
1: I mean, isa sila kailistaran?
0: Yes, isa sila kailistaran kay Pam Julius.
1: Ang tatay kag ang nanay?
0: Kaya na, ang naistorya na ito, ikwanta lang liwat, kaya na nalabuto namun ang tiyo, bala mo? Tiyo sa sining, napatay. At the same time, I mean, ang ining bata, bala?
1: Okay.
0: Mauna to ang bilog ng information kung magkano-ano ini sila tanan. Kag pilang edad ba sa sining bata? Kag kamusta ang sitwasyon man sa iban ng mga biktima?
1: Pero base ma-detalye ta pag ito, Jong, balig katulog sila tanan sa sulod sang balay?
0: Ang information is ang inilang ang kuan, ang iloy lang kag ang bata ang nagakatulog.
1: Iniyang iban, ang lima nga napilasan, di ini sila ayon.
0: Ara man sa kwan, ara man sa mismo nga puloy kay nagpahuway-huway kay medyo mainit.
1: Okay. Pero diri man ni sila ga pala uli o kun lain ang ginapulian nila ni.
0: No. Ang iban siguro lain ang kaya ginapulian sang iban kay Pam Julius. Mhm. Dada simpuhan lang dito lang sila nagpasilong bala.
1: Okay.
0: Oh, dito lang sila nagpahuway-huway
1: na. Tungod sang pagpalagyo sa tuman nga init sang El Nino. Amo ni ang natabo sa ila.
0: Natabo, oo. Katimalas, blao.
1: Okay. Bunano nga istorya. First ining major road accident nga duwa patay lima pilason samtang nagapasulod kita sa tigkiriwi.
0: Mugali.
1: Oo. amo na ning ginatawag tiempo muerto, season of death.
0: Ay, ambot
1: ka. Ay, Diyos ko. Ay, Ginoo. Pero ang pamangkot, ari subo nga istorya ni Jong, ini sila ya, wala sang iban nga istaran kilid dalan gid lang.
0: Basi amo na kay Pam Julius, dito na lang sila nagkuha, dito na lang sila nag starman.
1: Ahay. Okay.
0: Hindi na pwede gawa.
1: Oo, gani gani kay supposedly illegal structures ni.
0: Oo.
1: Oo.
0: Pero
1: gani. Aha.
0: Dalawa ay man ho.
1: Well.
0: Wala komentar ta. Gani. Pero may mga nakita man kita sa iban man nga mga lugar nga abo kini kay Pam Julius ti.
1: Ay galing kay Tikundiri kay magsaka Don Salvador Benedicto. Labay ka sa dalan pakadto didto sa Toboso kag Calatrava. May ara gani ya balay nga ga TV sa Pilas. Diba?
0: Diri sa kuno diri gani sa may part sa San Carlos di sa kauna di balaga.
1: Correct, correct. Ga TV sa Pilas.
0: Oo, kapila na nagdigin remind sang DRRM na hindi mag-star dira ko tani bala.
1: Kapila na ko ka best Jong nga nagapaminsar sang una nga matulog sa isa ka balay. Inang para ma-experience ko bla ko nanong kulba. Galing kay sa tunga chimpo ang bugat ko 200 pounds pa sobra eh. Tuod tinakapaminsar ko nga kundira ko matulog basi mahulnak ang salog bla. Na rikta ka sa Pilas. Oo. Galing kiti amuna kapigado ang iba naton nga mga kauturan nga wala ka sang choice.
0: Kundi dira ka lang gid
1: jam tungod
0: sang puloy-an.
1: Grabe jong no.
0: Mm. Da mo na diri sa may mga landslide prone areas.
1: Correct. Oo.
0: Ah, kadiri sa may portion sa San Carlos. Kapila na halos hindi lang kay kaisa ka beses na gin na reprimand sang DRRM. And at the same time sang DPWH si hindi dira magtukod la tani sang puloy-an kay kadelikado kung hinali mag landslide. Kung may mga road accident, una gidayon niya makuan, una dayon ba lang ang maiguan?
1: Mm-hmm.
0: At the why man ka kay Pam Julius, hindi taman ma-blame ang
1: iba. Galing kiti, why na
0: eh?
1: Amo ni, kun ako mag-ubra documentary, ang title sa ni, Bi sang kamatayon eh. Diba?
0: Amo na?
1: Oo. Subo nga istorya ni actually, kun padalman mo gid.
0: Gati ba no?
1: Diba?
0: Oo.
1: Oh. Ay, Diyos
0: kiti, ko. Siyempre, daw prastel ka nga daw ginhalad mo kabuhi mo ya.
1: Bali ang gwa ni Jong sinagnoy gidya sang truck ining mag-iloy. Remember, ang nakabunggo ti siyempre ang iya payloader ang gaguyod sang truck. Kargado sang balas
0: wala
1: ni na, ang na, ano na ang
0: na,
1: truck.
0: Na-ariya na. Basiyo na ang salakyan.
1: Oo. So bali dulhugon nga part gidine.
0: Dulugon gid lang.
1: Oo. Ay, okay. So, hindi ya pangunang ruida ang nakaigo sa ila?
0: Pagka
1: sa balay?
0: Oo. Pagkabunggo ang kwan, ang ining
1: panguna?
0: Oo. Pero pag sang naglasak na, pangulihi na kay Pep Julius, base dira sa kwan.
1: Diyos ko. Sinagnoy sila?
0: Oo.
1: Santa Maria kagusep. Ay, Diyos ko. Do kaluod man tuod lang tawon pero sa punta sang istorya subo ini Jong.
0: Ati ho.
1: Oo. Anyway,
0: lain pagadaan kay hindi pa tumapaktan kung ang sitwasyon man bala sang iban kay Pam Julius.
1: Oo. Sige, i-follow through ta lang ning istorya Buas Jong. Pwede amo ning subo eh. Ayo.
0: Ay, i-kuan ko lang i-tawag sini
1: follow up lang basa.
0: Kontakon ko lang ang investigator ko ano ang dugang development sining kaso kay Pablo Julius o sining aksidente nga naglungtad kahapon sa nga udto.
1: So ang gwa sini Toto Jong una ini nga duwa ka kabuhi nga gindaga sa pagsugod gid sang tiempo muerto.
0: Yes, so dire sa may kwan, dire sa may northern part kay Pam Julius sa ating probinsya. Oh.
1: Gani? Kay sige, kay sailuhan ko pa ang sur, may ato man to isa pa tayo.
0: Ay?
1: Mag-amay naman niya ang imbolbado. Oo, hindi niya mag-iloy, mag-amay.
0: Ay.
1: Tiyan mo ni gani ang tigulo ko sa sininga segment, Istorya Pinamilya. Wow, ay, subo ng istorya ni. I'm sorry, Jong, ha? Gapangayo ko pasaylo sa aton mga tagpanamati nga isaluot ko ni bala sa istorya nga amo ni, pero I'm so sorry. Tamyawon ko ang akon amigo kag akon upod diri sa K5. Si Jong Versales, belated happy birthday. Toto, Jong?
0: Ay, thank you.
1: May utang you lang ko sa imo, ah. Oh. Oo. Lusubon ta kada one of these days kag maadto kita bay sa Boulevard.
0: Galgab ina di ang
1: kwan. Tiwa kaso ma-overnight ko. Mga unta bay. Mga unta.
0: Sige, bulat kami na.
1: Pero siyempre upod kami ni Mrs.
0: Siyempre.
1: Oo. Kay kabalugid ko nga kung ikaw, ayun o, kag kung si SM Brian, hindi lang kaon ang inyo na pangita. Diba?
0: Malayang pagin ka kaon ya.
1: Hindi na ako magsugpon. Hindi na ako magsugpon. Ara na siya?
0: Huwag na lang puli na.
1: Dayaon. Kay kunara sa ti sunlugon ta sa tani, galing kay kumuwa eh, hindi na lang ah. Eba?
0: Maroon ko siya nagtanig gani kay na nga kantoon pala ining natabo niyo.
1: Ay, ay, Diyos
0: galing kay sobra kalayo, kag medyo atrasado man sa panbala, atrasado sa tiyempo, sige, ikaw na lang, inang ipangitaan na lang sa iban kami
1: gani
0: kung paano makakuha sa additional information.
1: Grabe, no? Ay, nako, Jong. Grabing istorya. Anyway, balikan ta ning buwas, ha? Subo condolences sa tanan nga kapartidusan, ha? Sang mag-iloy nga, ano ganito, liwata nga piliyado?
0: Verino.
1: Verino. Si JV kag si Judian.
0: Judian, oo.
1: Oo. Sige.
0: So, amo na, Ma'am Julius, ang atong panulong report sa gabi para sa Larga Vista Program na dalawang sa ato sa D3 Body Text Pamarin Gag. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Larga Vista. Para sa atong mga late tuners nga wala na kay ngagaw sa balita ni K5 Zong Barzales, ang balita na gasiling. Dua ang patay, lima ang pilason dito sa Barangay Pandanon, Banwa, sang Don Salvador Benedicto, sang ginarado sang isa ka truck ang puluyan sang mag-iloy nga Verino nga si Nagnoy man sang panguli nga Royda Lasakan, patay ang mag-iloy. Posible ang bata nagatiti pa sa iya iloy sang ini sila ang nakaangkon sang hinali nga kamatayon. But then again, dason ko na istoryahan, not just from the point of view sang legalidad kag sang clearing operations, kundi ining masubo bala nga sitwasyon sang aton mga kauturan. May ara iban nga naga-istar bisan na sa PILAS, may ara iban nga nagatukod sang ilabray bisan sa kilid sang dalan, simply because wala sila sang iban nga istaran. Of course, hindi talang ini mabasol sa gobyerno, because at the end of the day, ang pamangkot, ano ang ginhimo sang ila mga ginikanan, ano ang ginhimo sang ila mga kaluluhan. Amo nang ginisiling balang generational poverty ukon ang paglaton-laton sang kapigaduhon. Of course, it helps kung ang gobyerno mayara sang programa, pero amo ning ginasining kung nga hindi talang initanan mabasol sa panguluhan.
2: Larga Vista.
1: Adugangan tani buwas kung ano gid exactly ining natabo sa mag-iloy nga Verino and nano ang status sang lima pagid ka mga persona nga nagkalapilasan sa sining masubo-subo nga insidente sa dalan.
2: Larga
1: gikan sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, liton kita dito sa Dakbanwa sang Kabankalan sa sur nga bahin sang probinsya. We'll be having K5 Rovic Mungkal sa iyang balita this time. Angot sa aksidente sa dalanon Bunggo anay sang duang ka mga salakyan, isa ka truck, isa ka SUV, tatay patay, bata pilason. Grabe nga mga insidente ini.
2: Larga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: This time, let's have K5 Rovic Mungkal sa iyang balita gikan sa Dakbanwa sang Kabankalan. Rovic, good evening. Please come in.
3: Mayong gabi, no, ka K5 Julius. Ay. Mayong gabi sa ato ng mga tagpalamati.
1: Subok, mga istorya ko. Subong!
3: Yes, o. Oh. O, oh, ginbawian, gid sang kabuhi ka K5 Julius, ining bata, no, sa na isa ka pastor kahapon. Uy. Sa naglugtad nga aksidente diri sa may area na Balasang Barangay Binikwil National Highway ini ka K5 Julius.
1: Vic?
3: Sa yes sir.
1: I stand corrected, pila gid patay sa sining aksidente?
3: Actually isa ka K5 Julius, no, isa ang ginbawian sang kabuhi si Samuni ang bata, no.
1: So I'm sorry, hindi sala ang kundi ang headline una-una. Hindi gali tatay ang bata.
3: Yes, yes, oo.
1: Oy, Diyos
3: so,
1: ko.
3: Ang amuning bata, Balaka K5 Julius, ang ginbawian sang kabuhi kahapon sa nagluntad nga aksidente, no? Actually, ang mga around 12 ni, no? Mga takna alas 12 medya or alas 12 gid, no? Nagluntad ining aksidente kay ang ining, ano, ining pastor kagang ining bata niya K5 Julius sakay sang ilang nga ginamaneho or sakay sa ilang Toyota Revo na blanga slakyan kag aksidente nga nakabunggo sa kasugat sini nga 18 wheeler no nga truck kahapon kag
1: isang
3: pag abot nato dito sa lugar sang aksidente kag K5 Julius at kun nadala niya sa ospital ining bata kag ti pag abot nato dito ining driver na lang which is amoning pastor kag K5 Julius ang ginatingwaan nga makuha sa iya nga driver seat kag ginhingagaw man ining nga gindala sa ospital no kag
1: diin sila tani pagkadto Vic.
3: Yes, again, K5 Julius.
1: Diin sila tani pagkadto.
3: Actually, ining ano, ining Toyota Revo ang ginausoy sini ang dalan padulong Kabankalan kay ti base information nga ato nga nakuha kagapon. Nagabi na ini aga pa ini sila eh, aga pa nagpadialysis no sa iyang bata.
1: Uy, Diyos ko.
3: Nagpauli ini sila, pagpauli sa suay, nagbalik no, pagbalik diri kay K5 Julius, agud kun tani ang magbakas ang oxygen kay ti nakita nato dito may karga pa ini nga oxygen or empty tank sang oxygen bala. Ang ining salakyan kag ti pagabot nato naglabog pa ini isigad sang dalan ang ining oxygen tank. So karon sa masubo nga bahin posible no nga nakita man naton sa CCTV footage or sa dashcam sang sining 18 wheeler nga truck kag K5 Julius no wala na gid no wala na gid ka preno kag wala na bala kaliko ining Toyota Revo o kag nagrikta na lang kay ti gin-interview man naton mismo ang driver sang 18 wheeler nga truck kung sa diin iyaman gin sa isa kag K5 Julius nga.
1: Vic, Rovic, balikan ta sa hindi gidlamang madugay si K5 Rovic Mungkal.
2: Larga Vista.
1: Report naman inigikan sa Dakbanwa sang Kabankalan, isa ang patay. I stand corrected, hindi gali tatay kundi ang bata asa sining pagbunggo anay sang 18 wheeler nga truck. 18 wheels ha, meaning just i-otso. Laba ini basically trailer na ang tawag sini. May payloader and then may ara sang kalargahan. Balikan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Rovic Mungkal. Padayon unta ang iyang report. Vic, please come back.
3: Yes, K5 Julius. Yes, amo to K5 Julius no. Ang nakita na no, nakita na ganan sining driver nga sang 18 wheeler nga truck nga wala na bala no, nakapreno kag nagarikta-rikta na gid niyang dalagan sang sining Toyota Revo. Pag-abot nila sa lugar sa accident ni K5 Julius, ang ining driver sang 18 wheeler nakita niya apang nagpundo na ni siya. Pagpundo niya kay K5 Julius, supposed to be nga good kung tanig ikawan ining nag wala na no makalikaw kag nakabunggo gid no sa iyang ang impact sini ko makita mo sa pictures dira is ang impact niya lagi sa driver sa passenger seat no sa passenger side lagi sa Julius which is ang iyang nga bata mismo
1: daren gid age K5 Adrian liog on screen abi ang picture sang sini nga bunggo anay grabe mo ni pastor sa diin nga church ining pastor Vic.
3: Actually, kasi Fred Julius, sa suay ini siya, no? Sa suay ini siya ng destino, di ko kung ano nga church bala, or ano, pero sa suay ini siya na destino, kay Fred Julius, pero ang ini pastor, actually, mostly kilala niya, halos na rin sa ato, hindi sa sur, kay halos na rin mamiguhon man, no? Ini si pastor, no? Ang kilala kay Pastor Godofredo Takiso, no?
1: Takiso!
3: Kasi Fred Julius, nga nagtaliwan, si John Dave Takiso, no? 33 anyos ang edad sila,
1: ano ganito liwat ang ngalan niya?
3: Ang nagtaliwan na bata ni pastora mo si John Dave Takiso.
1: Hindi, ang tatay. Anos. Sino ganing ngalan liwat sang tatay?
3: Again?
1: Ang ngalan liwat sang tatay?
3: Ang ngalan si tatay o si Pastor Godofredo Takiso, maning driver.
1: Godofredo, okay.
3: Yeah, uh-huh. No, nga sa karon padayon nga nag, or padayon niya ginabulong. No, sa ospital diri sa may siyudad sa Santa Magdalena City at
1: pero Vic,
3: pagpaluap yes sir.
1: Doka interesante diin gani ayon ni ang ginluntaran sang bunggo anay.
3: Actually ang lugar kung sa diin naglunta din ang accident kita Julio sakop may isang purok masinadyahon. Barangay Binicol, kung ikaw padulong sa siyudad sa Kabangkalan, nakaliko ka na ba kay Sir Jules, kita ka na may likuan. May likuan, makalampas ka lang sa likuan, dira pa sa Binicol, diri niya yun sa tubang, sa HLJ Construction Enterprises, balaga nga daw, ang sa tubang sa Q-Track, gid, no?
1: Bali, naka, no? Paglumbos mo palang sa Himamaylan, gapasulod ka palang ni Kabangkalan.
3: No. Pasulod ka na, nakasulod ka na sa Kabangkalan ni Fredis, nakaliko ka na sa area sa Binicuil. Kung para mas mahapos pag sa uluunhan or kung halin ka sa Bacolod before mag triumph, no? Before mag triumph.
1: Ay, okay. Oo.
3: Yes.
1: Oo. Bali triumph nga hardware diri sa right side niya ayon. Ang triumph, hindi ba?
3: Yes, kay Fred Julius.
1: Dira gid.
3: Gari lang, kay before. Kung nalimutan ko lang, before sa sinang tayo.
1: Ay, okay. Antes ka maglabot sa diversion road. Anyway, basic gina-over-analyze ko ba? Ang akon lang amuni. Ang subo nga detalye, Vic, nga namit lang mo amuni. Ang bata, gali, gina-dialysis?
3: Yes, oo. Ang ining bata, okay, Fred Julius, actually, amutong bako na kaina, sang aga, sa tungadaan, din undergo ini sa dialysis. No? So,
1: mga pilang edad yan niya,
3: Ang edad sini, based information natin na nakuha, is 33 anyos.
1: Hubin pa!
3: Oo, 33 anyos.
1: Pero ginadialysis na. Di amak mo na nga struggle sang tatay nga ang bata yung makasurvive sa isa ka medical condition only to end up like this, ha? Nga patay sa isa ka aksidente. Ay, Ginoo ko.
3: So, mo to, ang kaina, pagpadulong natin diri sa may, sa pagpaluak natin ini sa Kabangkalan PNP, kagati dito, nakita natin ang, ato man dito, no, ang tag-iya, sang sining 18-wheeler nga truck kay actually ini 18-wheeler nga truck kay Sir Julius halin pa inigali sa may sunod ko no kod bala nagulong nagtulong sang sining container van ang mga dalag ko ginabala nga mga truck ang nakagard sa container van ang muning din bunguan no sang sining biktima kay Sir Julius ining ba o ining ano ining truck ang ginamaneho naman ni Ruel Ruel Grijaldo 28 anyos kag residente naman sang Talisay City no taga Talisay magapauli na initani sa Bacolod kiti na deliver niya na or nagulog niya na susunod ko ining iya karga nga container van empty to yung bili niya susunod ko kag magapauli ini kaso lang sa masurubo nga bahin aksidente no nga nakabunggo ining Toyota Revo nga nakasugata sa iya sa so, kanaga papauli ini kung sa dinagluntad diri sa area na sang barangay Binicuil Rita Julius.
1: Ano kunong natabo nga na bunggoan niya?
3: based sa information naman nga aton nga nakuha dire aton nang ipamagot posible no ang ining driver sa Toyota Revo basi pa lagi kay Julius na piyungan kay wala gid ko makita nimo sa dashcam kay naka kuha man ta sa copy sa siling dashcam kag nakita naton nga wala gid nag-agaw na gid sa linya ining Toyota Revo kung nagkadto na sa linya siyang siling 18-wheeler nga truck kay Fred Julio sa motong badali sa driver sa siling 18-wheeler nga truck nga nakita niya layo pa kag kita niya nagpundo ini pero wala nan wala niya bala kay Fred Julio sa antisipar nga madabot ano kag dinidto gid kay kun wala ini nagpundo kay Fred Julio posible sampok gid sila pero apisar nga nagpundo na nadabot gyapon kay Fred Julio pero bitong impact gid sa passenger seat sini kag kun wala kag wala niya man imposible kun wala niya man nadabot ining 18 wheeler nga truck posible nakabunggo ini sa mga puste kay tinay puste
1: pero don it seems nga based sa picture nga ginpadala mo nga nakawarik pa ang pastor nakawarik pa siya pawala that is why nga ang bunggo ang impact sang bunggo yara sa passenger side
3: yes
1: oy Diyos ko Ginoo ko. Anyway, Vic Amone, ano nga klase truck ini? Anong ginakarga yan eh?
3: Actually, ini truck kay Fred Julius is based to sa aton nga nakuha nga or sa aton nga nakita dito kahapon. Dagko ini ang puso na blang ginakargahan na bala sa mga container van kay Fred Julius.
1: Okay. Oo. So bali ang ginakarga sa iya mga container vans, kali?
3: Yes.
1: Oh.
3: So ang iyang container van nga din karga is nadulong niya na actually sa may central sa sunod ko. Kaya kaya mo na ilikong tani, nali lang na nakabunggo or aksidente nga nabungguan yung isang kasugata nga Toyota Revo.
1: Sige. Alright, Vic.
3: Kaya mo ito kaya video sa pag-follow up na to.
1: Yes, Vic, pag-along-along ka mo ha, ikaw nga daan ka motor ka pala. Medyo riit ang panahon, nagpasulod na kita tiyempo muerto eh.
3: Yes, oo.
1: Ikaw gid Vic ha?
3: So,
1: matulog gid luha ko Vic.
3: Yes sir.
1: Matulog gid luha ko. Kun hindi ka maghalong. Halong kano ya? Ari man ya. Hambala man si Toto Arf.
3: Si Arf ya halong
1: ya. Kag si Inday Obrey.
3: Han?
1: Si Inday Obrey hambala man.
3: Ati,
1: okay, okay. Pag-along-along ka mo doon, Noya.
3: Okay, ah. So, kaya sa Diyos, salamat. So far, mo ito na-release naman ng drivers ang sining, sa sining truck ay matapos ang, ang regulatory. Kasi, may araman sa isang initial, nga settlement between sa ina sining bahin sa Diyos. So, paano na ito madulong update? Hindi nga balita ina dilansyo sa DTX 500. May TC kag D3 Bayer report gikan sa patrol. Hindi naman si Kakita Robert Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Pastor na kaluwas samtang ang iya bata nga bagulang o ginadialysis, patay sa sining pagsalpukanay sang ila sa lakyan kag isa ka truck dito sa syudad sang Kabankalan.
2: Lorga Vista.
1: O sa aton nga pagpanumbalik ka kadtuan ta o unahon ta ang aton tawagan taliwat atong interview ng Tatani Bla. Oo, tawagan taliwat. Kay nagasabat na siya. Kay ina, hindi siya malabot. Gali, kay may nagatawag sa iya.
2: Lorga,
1: alright, katuan ta na this time. Kaso inibanwa sang isa ka OFW. Yari na kita sa panibago nga segment sang inyo para tuntunan Larga Vista, ang Larga Vista 911. Kung may mga palaligban, mga reklamo, kag iban pa, nga dapat hatagan sang nagakaigo, nga aksyon, aton talakayon diri sa inyo para tuntunan. Una nga istorya, nga aton tutukan, amo ang isa ka OFW, nga dito sa Saudi Arabia, 3 years na, nga nagaobra, nag-expire ang contract, apang wala pag-inbackland ticket sang iya amo Nagkadto diri ang bana kag nagpangayo sang bulig apang subong hindi na manabuot ang iya bana kadto anta karon dugdugay pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsita ko nga nagmugong ako na cholesterol levels.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sa ganga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:33. Yari na kita sa aton paribag-o nga segment diri sa paratuntunan Larga Vista, ang aton Larga Vista 911. Suluguran dalangpan kung bulig kinahanglan aton tingwaan. And tonight, ang aton sinitutukan, amo ang kaso sang isa ka asawa nga nagaobra dito sa Saudi Arabia. Nagtapos na ang iya kontrata apang tubtub karon wala gyapon gin papauli dire sang iyang amo o kun ama. Hibiron ta tonight upod sa yabana sinong Jovi Estosata. Hello Jov, mengabi.
18: Hello sir, mengabi.
17: Jov, mengabi. Oo, batiyon ka na, diri sa Larga Vista sa K5 niya, K5 News FM, si Julius Mareveles iniya. Jovi, ano gid ang rason nga ang nagdangup ka diri kapon sa K5?
18: Gusto ko lang sir nga ma-rescue ang asawa ko sir.
17: Rescue? Oo. Jov, pwede mo kami may istoryan? Sino gani si Mrs.?
18: Kamagin sir.
17: Jovi, sino ganing ngalan ni Mrs.?
18: Sir, Sotchel Estosata.
17: Sotchel Estosata. Pilang edad ni Sotchel?
18: Mga 42 na sa sir.
17: Ah, tapat kagin magbalik din. Hindi ka sigurado sa iya edad, ha? Job? Aw, sige, sige. Ginapa, yumyo, home talang ka. Job, anyway, pwede mo kami masaysayan karon nga gabi. Eh, nanong natabo ni kay Sotchel?
18: Ano, sir? 2023 na pasaw din siya.
17: Mm-hmm.
18: Dua ka tuwig yung kontrata, sir. Tapos, sang 2025, tapos na yung kontrata.
17: Okay.
18: Kasi gusto yung magpuli, hindi sa pagpapuli yung siya amo.
17: Oo. Sa karon na Jovi, makontak mo pa si Sotchel, hindi na?
18: Makontak ko sa sir. Sige siya, ano, gambal nga lain niya pamatsyag, pero sige niya po niya obra.
17: Uy!
18: Tapos, ka na alas 12 na sa hanggab, eh, sige pa obra ako, no?
17: Okay. Jove, isa-isa hunta, ha? So, ang angakon lang di, ang concern ko, base hindi mo na makontak si Sotchel. Pero ginambal mo nga makontak mo pa siya gapon. Pagi sa ano?
18: Pagi lang sa chat, sir. Ano?
17: Messenger?
18: Nag-chatanay gani-gani ng tago-tago. Ako no kay awal man ko naman makitaan sa siya mo, sir.
17: Uy, dyanay pa. Aha. Dyanay pa. Kadtuan ta niya para at least maplastar mo gid karon nga gabi. Sin may ngalan ka sang iya amo o kun ama?
18: Amo pa lang.
17: Oh, Diyos.
18: Hindi ko maanan ko. Hindi ko nakilala nang ama ya sa toy man sa kapanugid sa akon kung sino pangalan sa amo ya gama.
17: Pero anong ginaubra niya? Ano kuno nga nationality?
18: Kamagin, sir?
17: Siling ko ano ang ginaubrahan niya? Arabo?
18: Arabo, sir, Arabo.
17: Arabo. Dirigid siya unang nagtrabaho hasta karon?
18: Dirigid siya Japon, sir.
17: Oo. Oo. Bali, kung madumduman mo, 2023 siya naghalin, ano? Ang mga...
18: Oo,
17: so mga tatlo katuig na siya sa iya sining amo kag-ama.
18: Oo, mga tatlo sa subong
17: siya. Oo.
18: Dapat ang kontrata, ya, duwa lang katuig mo.
17: Bilang ba na nakakita ka sang kontrata, ya, wala mo nakita ang ngalan sang iya amo kag-ama?
18: Wala ko naanan, sir, kaya ang mga bata ko malanggano, sir mo. Wala ko matanaw ang kontrata ya kung sino tong pangalan sang iya amo.
17: Di pero wai mo na pamangkot sa mga kabataan mo. Basi kabalo sila.
18: Ate, try ko lang sir. Pamangkoton ko.
17: Ara, subong da si princess upod mo, hindi.
18: Wai sir, duty ko subong sir. Trabaho ko subong sir sa ano, sa isa ka midimpi, bus ko.
17: Ah, okay. Ano ganing trabaho mo ya, Jovi?
18: Bale, ano lang, sir? Alas lang sa isa ka, you know?
17: Ah, okay. Sige lang, sige lang. So, bale, gabulig-bulig ka. Aha.
18: Oo, sir, oo, sir.
17: Okay. Pero wala gid sa kamit lang sa ngalan sang iyang amo o kun ama?
18: Nakakamit lang. Nasalipat na lang ko, sir, kung sino tong ano ya, sir. I-chat ko na sa karon sir kung saan ang pangalan ng ama.
17: Wala kakadumdum nga may namitlang siya nga Muhammad o kun abo, wala.
18: Wala sir.
17: Wala gid.
18: Isa ko nung kapulis ang amo yung lalaki. Pero ang amo yung lalaki sir, buot nung siya kuno sir.
17: Okay.
18: Kapulis niya mo.
17: Aha. Dason, mga pilang pang-idaron kuno sang iya amo?
18: Kamagin sir?
17: Mga pilang pang-idaron kuno?
18: Mula lang wala ko. Ante, kung nakapamangkot na siya mo.
17: Okay.
18: Pero ang amo nga laki, sir, okay. Ang ama lang lang yung babae, kahit sa sura, bitan alas 12 na kung saan gabi, sige pa obra ya.
17: Anong ginapaubra sa iya?
18: Okay. Sir?
17: Anong ginapaubra sa iya kuno Jove?
18: Ang ginapaubra ni Sotchel?
17: Oo.
18: Housewife, sir?
17: Hindi, what I mean, anong ginapaubra sa iya sang iya ama? Anong ginapaubra sa iya sa ila balay?
18: Ano lang sir, manin, lord lang sa mga loeda, sa tulod balay eh.
17: Oo. As bisan alas 12 isang gabi, sige siya panglimpyo sa log. Banyo na nung naistorya ya sa imo.
18: Sir, amo nang idiot, sir.
17: Okay, okay. Ano pagid? Ginasakit siya, nakamit lang siya sa imo, wala?
18: Nakamit lang sa sakit nung naglega, sir, kay yung bae. Ini ka sa idura nga daan, bawal sa ganit mag-ruisto ng amo yung alaksi kay yung imunan sa sakit.
17: Ha? Ginapangimunan siya sang iya, ama?
18: O, amo nang manugi siya sa konserte, amo na ganit po kontrabida ni kung bae mo. Ang
17: okay.
18: Lang,
17: o, okay.
18: Hindi na pakahuway na sa gani dayon kung nara ang lalaki.
17: Mm-hmm.
18: Huway na gani ang lalaki. Ayawan sa kunobra.
17: Ah, okay. Pero ginapakaon man siya o kung wala?
18: Sang time ng leader, huway siya ginapakaon, sir.
17: Ha?
18: Kaya siya ginagaan pagkaon, sir, nga nakareklamo na kami sa uwa.
17: Okay.
18: Na nakapirmahan ay nanang sila
17: ano? Sa uwa mo. Jove, ano magambal ka nga wala sa ginatagan pagkaon bilog nga adlaw, isa ka panyaga, isa ka panyapon, ano?
18: Kaon man sa sir, pero ang ginakaon nila, ano lang yan, ang pinagkape lang it, sir. Adlaw na, sir.
17: Bilog nga adlaw, tinapay kagkape lang ginatag sa iya?
18: O sir, amo na lang iya, klan.
17: Uy, nano pagid, ginadumilian siya mag-contact sa inyo kung wala?
18: Ang uli, sir, huwag siya internet, sir. Ako ito nga nagreklamo kami mala kay, ano, kami gijag na nagreklamo sa uwa.
17: Okay.
18: Gintagaan sila, ano, gintagaan sila sa lasang reklamo namon.
17: Okay.
18: Ang sine, gintagaan sa internet, pero ano, daw layo, iya po ng internet, eh, ato kung sa babaw-babaw, sir, doon na aras sa kwarto, ya. Hindi, matigay akong kakunit, eh, kalayo.
17: Okay. Otra kusa na ang punto ya mo ni. Wala ginapunggan siya nga mag-contact sa inyo nga pamilya niya o kun wala?
18: Ginapunggan sa magligad siya rin kay ano, huwag siya gano'y ginatagaan internet.
17: Mm-hmm.
18: Tago lang sa pungiyang chat siya. Tago-tago lang.
17: Ay! Diyos ta. Ti, anong plastada sini sa imo sa tuod lang bala, Jove? Kamo man lang ang gaistoryahan na eh. Sa tuod nga pamangkot, amuni, ano ang paglantaw mo na ara bala sa piligro kabuhi sang asawa mo subong kung wala?
18: May ara yung piligro kay may sakit subong asawa ko, sir. Amo nang ginareklamo yan subong.
17: Anong masakit niya? Hindi lang pag-imit lang kung very private, ha? Anong iya sakit ng kaso? Ubusip o nano?
18: Permega progo no lawas siya, sir.
17: Gaano?
18: Bilog ya lawas tapos.
17: Gaano, sir? Ga pala nakit.
18: Oo, ga kurog ya lawas.
17: Uy. Hello.
18: Sa
17: imong pagkabalo, Job, wala sang balatian ng asawa mo paghalindi antes siya nagkadto dito.
18: Wala ginano man si sir, gin-check up na sila, sir.
17: Correct.
18: Lakat ka, ano,
17: correct.
18: Abroad,
17: oo. Ti, karon Jove, amo ning pamangkot ko, ang passport sang asawa mo diin.
18: Ato sa employer ya.
17: Justa. Oo. Okay, okay. Ti, ginmit lang mo nga natapos ng kontrata, ti, ang malain dire, hindi yan illegal ng pagtinira sang asawa mo dito?
18: Amo na ganang ina kabalakan ko kay dapat mapubulig si inyo nga maresyo sa bala kaya mo
17: gani?
18: Na reklamo ya mo.
17: Oo.
18: Sakit iya mga lawas.
17: Oo. Sige, in-check to na, Jove, no? Karon amo ni, ang aton nga ginahimo dire nga ginbaton kung imo reklamo, kag ginpasa kuliwat sa City Hall, kag ginfollow up nilang OWA. Ang akon ginpabalo si Attorney Mark Mayo, ang aton city administrator. Nakaistoryahan na'y kamo karon nga gabi, wala?
18: Nakaistoryahan kami, sir. Inapakadto niya ko gano'n sa Thursday niyo. Makadto ko ano to para
17: ati, good.
18: Makuha niya ko gano'n nga detalye, wala?
17: Oo. Ang ang Department of Migrant Workers ga contact man kuno sa imo eh. Hello sir. Ah, okay. Te paliyog lang siguraduha nga ang imo cellphone may charge. Kag hulat-hulaton mo lang sir ang mga tawaga kaysa akon nga bahin sige ang akon follow up para nga maaksyonan ining kaso ni Sochel. Kag ang imo man reklamo eh, Sir Jove.
18: Okay sir, okay sir.
17: Okay.
18: Kunin ka number sir, ipaasa ko lang ito. Oh, kung hindi makontak ang isa, may isa pa ka number.
17: Ati good oh, dapat kid. Dapat kid sir. Oo. Kag Sir Jove, matawagan na lang tatapos ko programa. Importante malabot ko tani si Sochel bla. Hello, Jove. Sir? Oh, basi ma-video call ko siya bla para ma-check ta siguraduhon ta nga okay pa si Mrs. mo.
18: Sige, sige,
17: sige. Sige, sir. Oo.
18: Sir, ang time, ano lang, alas 3 siyang kahon kay dito sa Ilocos na namo.
17: Ay, oo, oo. Sige, sir, ah. Ang importante, ma-check ta siya bala, kagkabalo ang iya employer nga ginapangita na siya subong sang iya pamilya. Kagpati ang radyo nagapangita na sa iya. Kiti hindi takapakot, sir, eh. Kung amunang reklamo, ginasakit na siya, hindi ta gusto nga may malain pagid nga matabo sa iya bla sir.
18: Amo na gani na kapalan sa nako kay may saan sa subong sige gyapon niya trabaho sir.
17: Sige sir. Oo. Sige sir, tingwaan ta tingwaan ko kun ano ang mabulig ko diri sa K5 kag para mapadasig ang pagrescue sa imo asawa. Sir Jovi, salamat kid.
18: Sige sir.
17: Sige sir. Sige sir. Sige sir. Sige sir. Salamat kid.
18: All
17: right, may gabi.
18: Kani sir ang account ni Sochel ipasa ko lang na sa inyo para contact niya.
17: Sige, sige. Oo. Sige sir. All right. Sir Jove, salamat kid. Okay. Si Jovi Estusata. Banas ang isa ka asawa nga dito sa Saudi Arabia tinagadaang-daang karon ko na nung natabo sa iya misis. Kaya ang balita nga ginasakit sang asawa sang iya employer nga Arabo. Isa ka pulis ginasupladahan siya kag ginapanghimunan sang asawa. Ang malain amune nag-expire na ang kontrata sang iya asawa pero tubtob karon wala pag ginpabalik diri sa Pilipinas. Now, ang aton ginimo, ginrefer ta ini sa City Hall. Ang City Hall ma-refer sini sa OWA o kon Overseas Workers Welfare Administration kag sa DMW. Sa masunod nga mga inadlaw, aton sundon ining istorya sang OFW nga luyag sang pamilya ma-rescue dito sa pungsod Saudi Arabia. Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sining.
19: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butika.
21: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
22: Kabalo ka sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Pektado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imo nga immune system. Imo mata, pektado na. Perti lang gid ya ka damo, sir boy. Kaya nga, once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imo sulod lawas, Siyempre, hinay na.
21: Hinay na. Hindi na balance nun.
22: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kung parar mo sang bata ka pa.
21: Mm-hmm.
22: Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka.
21: Mm-hmm.
22: Kaya apektado na ilang brain. Mm-hmm. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo ditribayo. Nga, ang ditribayo, dako makabulig sa ilang mga digestion.
21: Mm-hmm.
22: Ang ditribayo, dako makabulig sa ilang mga brain.
21: Mm-hmm.
22: Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, sir boy, sa ano?
21: Ditribayo. Everyday, no?
22: Preparahan ko akong pagkatigulang.
0: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sa pagkatigulang sa isa ka tawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton ditribayo ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis butsilingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
21: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
22: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandari, ano, ikaduha nga immune system.
21: Exactly, Dr. Ramil.
22: Nga makita sa D3 Bio.
21: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
22: fungi man na,
21: parasites man na. Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.

0: sang pag-acquire sang heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3-bio.
1: Kampiyon.
0: Kag ang good cholesterol sa D3-bio, amo itong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Di likaw stroke eh. Likaw man, diabetes. Mm-hmm. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
2: Correct,
0: so, D3-bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
1: Kampion.
3: D3-bio. D3-bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko, naibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3-bio. Health News.
5: K5 News FM.
6: News FM.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
7: Nagaupod na sa siningabahin sa ngaton nga pagpangalagan Sanday Aming Pastor Aging kag Robert dira sa Araw, Barangay Vista Alegre. Nagaupod naman ang pamilya Alonsabe kag pamilya Martinico dira sa Muntilya si Palay. Kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub kag sa iya mga kapartidusan dira sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Subong man sa kay amigo ta Norman Black Balinsoy. Upod ang tanan nga mga security guards nga naga-duty subong. Upod sa iya kag sa iya mga abyan kag grupo dira sa Barangay Granada.
5: Larga,
7: and then karon dugay-dugay isa-isahon ta lang ha ang mga upod ni paring Norman. Maayong gabi man sa kay amigo ko Unyot Badajos Jr. dira sa Banwa sang Hinigaran kay K5 Alan Takapan sa siyudad sang La Carlota kag sa aton mga higala og mga igsuon diha sa Banwa sang Toboso. Mayong gabi insakto man ang akon nga Bisaya Toto Adrian. Mayong gabi nagapamati sila naka-hook up ang Fabulous Radio Click FM Toboso 92.3. Mabatian man kita pinagi sa CPSU Radio Mascovado sa siyudad sa Kabankalan samtang naka-hook up man ang aton sini nga mga stations katulad sa Sagay kag Kabankalan.
5: Larga,
7: we've got it all for you. Siling sang SM apang dire sa Dakbanwa sang Bacolod ang ini nga motto nga we've got it all for you. Dala dire ang kulba, dala dire ang kahangawa. Bangod may ara, Jesse Otso will be having K5 Wilson Villena this time sa iyang balita. Jesse Otso ka mga tawo na trap sa isa ka elevator. Ginmando na ni Mayor Greg Gasataya sa Office of the Building Official o kun obo nga hibaloon kun bala may nagakaigo ng mga permits kag kun nano ang nagka-problema sang pumundo ang ila elevator.
5: Larga,
7: tingkanta sini. We've got it all for you. Ah! Gamo ng mga tawo no sa elevator. I don't know kung nagsinggit. But tarungon ta ang balita. Let's have K5 Wilson Villena. Wilson, may gabi. Ano? Okay man kung amo tong bagong commercial. Diba? SM Shoe Mart! SM Shoe Mart! We've got

0: 你说 for you 啊！不要来吧。Ano ya? Pero tatlong unta wala nagsinggit ang tao sa elevator ah.
1: Wala. Kalma, Thomas Lakita. But anyway, no. Bis kita mo tong sitwasyon kay Kita Jones, this is also ini sila kabilog na dito sa sulod sa elevator, no, sa isa ka mall dira sa may reclamation area. Karon kay Kita Jones, no, siyempre after sa to sa incident, ikaw wala ibutang sa 40, hindi man sobra sa 40 minutos nga na-trap ikaw sa sulod sa elevator kay Kita Jones, kay ang bilin si nito.
0: Oh, ano gid exactly ang ambal sang isa sa mga tagreklamo?
1: Sa aton sini nga interview kagina sa programa nga Foro de los Pueblos sang aga kay Pedro si siya Petro magka kang kolbar gid sa Quiapo sa ila kay Pedro event man ang lawi kang ila sini pagka-trap dito sa sulod sang elevator. Kasi aside sa mga ano na ba mga legal age na nga ara dito, may mga senior citizens pa kay Sir Jules nga ara dito ba na ano na naupod man sa trap kay Sir Jules sa ining elevator. Karon ginsaysay ini nila kay Sir ni ano no sa ato sini nga tigreklamo kay gina kay Sir Jules nga inti na siya basta-basta nga pagka-trap kay Sir Jules kay may abot gali sa punto nga nagapasaka pa na o pakita dyan may takabalo ko nagafluctuate ang kurente kahit isa na ba sa aton tungod ato sa kwan sa power interruption o kung na power shortage no halin sa aton sabi nga ano nga electric provider
0: Danay katuan ko na karon pero ang ginasiling nila nga tungod sa power fluctuations sang Negros power nga sabto nga tiyempo may ara sang scheduled brownout.
1: Wala man sa naka-schedule niya brand out ni Kifa Juice. Pagdating mo na wait para mabalaan kung may naka-yellow alert na malagay upon sa EDCP. May pagkakalang subong ba week na isa na kasimana na monitor na itong Kifa Juice nga doon unstable. Ang supply sa kurente, hindi lang din sa syudad sa Bacolod. But syempre, sa Bugos nga Pilipinas, that is based no, sa ginapagwa nga statement sa kuhan sa NGCP naman niya kay Kifa Juice. But sa ining incidente naman niya, ang hambal din tungod sa power interruption nung nagluntag kay Kito Juice. But ang lain, sindi ka ni Kito Juice kay Piaway, takabalo naglindang-lindang na ning ulo, siguro ni nila Kito Juice. Kaya may so na ba, kung na gani, may time nga masaka ang elevator kay Kito Juice, kagulpi sa Manaog, although ara sila sa between sa second floor and third floor kay Kito Juice, no?
0: Okay.
1: Sa building.
0: Alright, Son, i-plaster tamayo, ha? Ano gid oras na tabo ni?
1: Siya nabutan din kay Kifa Jones daw hapon. Ini siya natapo to be exactly mga 4 pasado.
0: Oho, sa dire sa North Wing.
1: North Wing, yes.
0: Bali, ining elevator nga ginaistoryahan ta, amuning elevator nga samputan mo gid, kung dire ka mag-agi sa, ano gani ining nga kapihan, ining may donut, bla?
1: Tawag sila gani. Ang malipat ko sa ngalan niya, do Krispy Kreme.
0: Krispy Kreme. Dira nga entrance. Oo. Bali sa North Wing entrance, sa kilid, side entrance ini. Okay.
1: Alam mo man yung elevator, kasi pa Diyos, kayin mo sakyan kung magpadulong ka sa mga parking spaces dala sa mall. May assigned din ang elevator boy o kung elevator girl after sa ining incident gani.
0: Pero Wells, gina-stress ko ning detalye, you know why? It's not because nga i-promote ta nga makadto ta sa SM, no. Ang ginabuot ko silingon nga ining elevator nga ginsakyan nila amo ni ang relatively bag-o nga elevator.
1: Yes, but okay kay Kifa Joe. Ito yung establishment na tapuman kay Kifa Joe. So, newly installed man inang elevator na kay Kifa Joe. So, kung makita naman sa ano sa video kay Kifa Joe, ang kahintangan sino sa elevator na medyo pag isa, well, pag ilang year, sino nga physical appearance sa Kifa Joe naman na may pag-idman.
0: Amuni ang elevator nga ang brand Schindler?
1: Ano na?
0: Schindler. Ang brand bala sa elevator?
1: Ano kay Kifa Jules?
0: Schindler.
1: I-confirm ko lang na ang brand ni Kifa Jules.
0: Oo.
1: Mapamangkot sila ang brand sa elevator.
0: Yes.
1: Most probably, amuna kayo nasipatan ko na before pagsaka. Kung maninat sure na isang exact nga word kay Kifa Jules.
0: Oo. Ang sa Schindler's List ba lang nga pelikula?
1: Ano na Kifa Jules?
0: Ang sa pelikula ba lang nga Schindler's List? Remember?
1: hindi ko katumdong Grape Juice.
0: And anyway, ang punto is, because we are trying to establish, basta may problema sa brand sang elevator o may problema ang SM mismo sa ila sini electrical. O kung may ara, problem mismo ang ila lift system o kung ang ila elevator. Di wala pa taga-conclude eh. Ginaibalo ta lang.
1: Ginaibalo pa lang kay Grape Juice kasi sa na-interview ta na kay Gina kay Attorney Chu, pakantuan pa inisang ano ba, isang office of the building sa OBO na good mag-conduct sa ila sining investigation. Di ko ba ta nevertheless kay Grape Juice antes sa naibaloan ako din kay Grape Juice antes mag-operate ang isa ka elevator, may mga certain na ano na kay may kita mo na ganit isa magsulod ka sa elevator kay Grape Juice, may harap pa na sa do certification na nakatapik sa kilid sang, ano, sa elevator, di ba? So i-check na naman ako na may kompleto bala sa permit kay Grape Juice to operate ang ining elevator kung bala may compliant ini sa requirements, no, sa building of building officials kung paagot mangina operate mangina fully operational ini ang elevator kay Grape Juice. So we will wait na siguro sang updates, no, alin sa OBO once na makatapos na sila sa ila sining initial investigation to voice ang incident kay Grape Juice. Agad masabat iko ano gibala ang rason sang kwan sang nagluntat nga
0: pa pamatian ta na ibing interview ni K5 Eric Tenerife sa isa sa mga nagsakay sa elevator, arada?
1: Wala na to nakatik kay Grape Juice ini ang kwan ang audio. Ay. Pero may ara kita sa puro o di ka na ano naman eh bakit igin
0: hindi at dapat gin prepare ta na kaina eh. Anyway ang kay Attorney Chu yan na process ta pwede ta mapati.
1: Ara sa imo daw po, Diyos, sa Diyos, kaya ginapag-interview.
0: Hindi, agin pa, sa ako gani, sa imo.
1: Ari, kay Pa Diyos, sorry, nakita ko na, ari.
0: Oo.
1: So, amo na kanya, baling attorney Chu, kag ina kay Pa Diyos, no, nga ang hamba niya, nga nabato naman sa iya sining opisina, ini ang kwan, ang reklamo, no, kung ang kwan, ang nainatapo ng incidente kay Pa Diyos. So, kay Gibbet nga, nabato na sa iya sining office, no, sa City Legal Office, gina, ipasa naman ini niya kay Pa Diyos sa may OBO, agad mag-conduct sa ilang investigation. So, ari si Attorney Chu, pamatian ta kay Pa Diyos ang iya sining nga mensahe, pahayag kay Pa Diyos.
0: All right, Attorney Chu.
2: At subalik in instruct mo ng OBO to conduct a check?
3: Check po na, ang safety sa public naman.
2: Oo.
3: Kung may mga operators permit na sila, so yun sa check na sa OBO kung up to date, may maintenance record na sila. Ano lang ka na sa OBO, mga maintenance record nila sa elevator.
2: Pero antes sir, antes ma-renew ang business permit kay SM Bacolod, agi na check kid ni isang Bureau of Fire, no, or isang BPLO? Ah, OBO, I mean.
3: OBO na.
2: OBO.
3: OBO na ang galang tao. So, di na lang tao na okay na ito na. Siguro, may tabala ba si ang electrical supply guro itong brand out of mo siguro ang
2: brand na ito. But in the meantime, sir, where are they allowed to operate sining mga elevators?
3: Yes, the operators permit man ito, wala man na-inspect man sa OBO, wala man may nakita na doon may problema.
2: Pero after the incident, gin order mo ang OBO to check again.
3: Kiniga man ng OBO, sa OBO nga inspection man sila.
2: Sige. Bossing, salamat kid, may utang ko kapit sa imo.
0: All right. Si Attorney Carol Joseph Chu sa interview sang K5 Wilson.
1: Yes, kay Pa Diyos, so muna ang pahayag ni Kuano, kumpirmado man nga may mga papeles man, no, permit to operate ini ang elevator sa nga nasambit ng mall kay Pa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: So, isa lang kiti, highlight ko lang man ang editing reklamo kay Pa Diyos is ang wala man bala tawag siya ni kay Pa Diyos, ang operator boy do na timingan nga nag-gultiada lang ang na-assign sa inang ngayon kay Pa Diyos, kaya wala siya kung nakabalo ka kay Pa Diyos kung anong obraho that time. So, kung
0: may... Suno iya sa tagreklamo?
1: Yeah, suno na sa tagreklamo, hindi na yan kay Pa Diyos, no? So, muna nga, medyo na-challenging ang ila sa inyong
0: pagkawa. Oh.
1: Kagang one way nga ginobra man sini sa mga natrap ko kay Pa Diyos, agad makulang atensyon sa mga tao sa sagwa.
0: Oh.
1: Kaya dumay something, may buho sa porso sa elevator, black kay Pa Diyos, nga makita mo ang tao
0: kung... Huh?
1: nakuan. Hindi siya po, doon part niya siya isang design ni Perjus. So makita mo lang siya na may taho, bala, ginapalpag nila kasi Perjus ang elevator, kung na din making sound, para maibaluan nga sila sa sulod, kaya may natrap ka kay Perjus. So, abo naman
0: na. So, nag-abot sa extent nga ang tao na nakugmat, ganyan nga natrap sila.
1: Puro kay Perjus, yung mga 25 minutes, siguro kay Perjus, kasi ako galalain ko na 14 minutes pa kay Perjus.
0: Diyos
1: 40
0: ko.
1: 40 minutes ka nga natrap sa sulod sa elevator.
0: Alright, now amat-amaton ta Wills, after sine, gin-ano sila, gin-pa-check sila sa on-site clinic, may ara sang first responders nga nagkadto, nga bisan gin-pasinghot lang sila sang white flower o nano daw, may ara?
1: Kakita Jones, basi masigya po sa tigreklamo after ito nga na pangkuha sila dito sa sulot, although may staff ang kakita Jones sa pangkuha sila, no? Why naman sila kung naman sa pakag, kakita Jones, kido lain patugan ito kapihan, matungin katuhan nila nga nag-offer sa tubig, but ang management ko, no, ha? Kung sa ila, kakita Jones, wala sila kung naman assist. Kung man-check, wala kami, may post-assessment, wala kami, hugod kamusta ko, ang mga na-trap kay kakita Jones.
0: Wala sila gintanyagan nga kumu, kay na-trap ka mo, may all you can eat ka mo sa amuni, why?
1: Ay, wala.
0: Hindi mayo, ao? Though hindi mayo ang ilang customer relations, ao?
1: We don't talk kay Sir Jus, hopefully makapagwa sa statement, no? Hindi nga mo lagod na mapagwa.
0: Tiyas na subong wala pagid sila ya officially sa statement.
1: Wala pa, wala.
0: Ginapangita tapa sila.
1: We're checking. Pagka ni Sir Jus, sila na open times ang ilang page, but we're still waiting pa. Ang ila sila nga ano nga official statement, but as to the press time subong wala pa sa Japan kay Fred Jones sa nga nagwa na statement coming from them with regards to the incident no nga natabo sa sulod ng elevator kay Fred Jones.
0: Oo, sige sige. Aha, so, sige ah.
1: Yes. Sige kay Fred Jones, amulan na sana nung ato si Libelita nga madulong naman niya para sa Laga Vista no gikan sa patrol nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC D3 Biocard Detection Center. Upon nato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 Giuseppe.
4: Larga Vista!
0: Mautik kung matrap ka sa sulod sang elevator for 30 minutes, di inaya may ara na sang problema na. And ang pahayag sang isa katagreklamo nga na-interview ka ina sang aga ni K5 Eric Tenerife nagasiling nga it seems nga may ara sang apparent lack of appropriate treatment abi sa mga natrap nga mga kliyente. Remember, customer ini sila, mall goers sila ni ang gabuhi sa SM City. Sila nang masulod sa restaurant, sila nang makadto sa kapihan, sila nang mamalaklon sang brief, pante, bayo, shorts, maong, etc., etc. dira sa SM. And the truth is, kung hindi mayong imo customer relations, balda ka. Kati ang SM nga daan may kontra na, may Ayala, may Robinsons, tahom naman. If you ask me, ako ya sa Robinsons kung gapanindahan. Ang mayo da actually sa SM, at least as far as I know, ang ilang marketing da sa Park Inn by Radisson, ang hotel bala, sa tupad sang SM, amo na yung nami nga marketing. Amo na yung mayo nga customer relations. Siguro tungod kilala ko ang ilang marketing, si Maika Pahilanga kag si V. Solas Estanyol. So, lain ini sila ya. But SM, I do not know. Until now, wala pa sila gani iyakapagwa statement. Hindi pa sila magpagwa statement about the incident. Because this is an incident of public concern. Pero sige lang, hulaton ta. Bantayan ta kung anong ila reaksyon.
4: Larga Vista.
0: Magabalik kita sa iluan ta ang Middle East. Pero ante sinapabalon ta kamo. Pagpuli ko DTX Premium Coffee para hindi ko ma-stress bala. Amuning ako ang ginatimpla. Pagsulod ko gid sa balay, syempre mailis ako. Isa ka sa shay kundo mayo ang, you know, mayo ang dalagan sang bulsa. Duwa ginaya ka sa shay ang ginatimpla ko sang DTX Premium Coffee. Amuning relax time ko eh. After Larga Vista. DTX Premium Coffee gida nga ah, timambal kamo tikalon gabi na mga pisaya. Yes, believe me nga ah, because ang DTX Premium Coffee wala kaya nagamurarat, indi ka magtigbaliw tarsier, kay ang iya kape huluhustuhan lang gid ang ginabutang. Plus indi pait kay medium roast, husto lang bla ang pagsanlag sang coffee beans. Ang iya patam is stevia pa, amoy ni ang plant-based sweetener nga makabulig pa stabilize o kon makapakalma sang imo nga blood sugar. So kung diabetico ka, type 1 o kung type 2, no problem ka sa DTX Premium Coffee. And mind you ha, may ara pagid sang pabulig sa inyo lawas kontra balatian, kay may ari ini sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga indi lang kay antimicrobial kundi kontra pa sa tanan nga kagaw sa imo karawasan. So DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na sang imo ulo, makabulig pa sa lawas mo.
4: Lorga,
0: DTX Premium Coffee, akon ginasaligan nga patawhay sang akon paminsaron. Balik kita pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Scoring Capsule. Protection sa mga balatean.
3: Susan Tabuyan. Kasang wala pa kakainom sa Luterna, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
11: Masalhi ko anay bala kadali dire sa pila ka health news. Kagabi, ginistorya ko sa inyo ang ginatawag nga mga blue zones. Kun sa kolor pa, asul ang tawag ni sa ila. Ara sila sa blue zones nga ginatawag nano ining mga lugar. Katulad sang Loma Linda, California, Okinawa, Japan, Gresya, Brazil, o Puerto Rico, tagpila pagid ka mga pungsod sa kalibutan, Italia, Costa Rica, ining mga lugar gin-classify as blue zones nga tungod ang mga tawo di, may mga tawo nga nagalabot 80 tub-tub shin anyos ang pangidaron. And sa iakon gintalakay kagabi, siling ko may ara mga bagay nga importante katulad sang dieta ang ila sini ginakaon sa masami. Nano, ini when you say diet actually, hindi but silingon, kapyar ka mo nga ang pamangkot, nga adyutay kaon mo ga diet ka, no. Ang diet actually, kung lang tawon mo gid, ang buot silingon sina, ano ang ginakaon mo? Karne, isda, kung utan unano dira Diet means ang masami mo nga ginakaon kada adlaw. It doesn't mean magambal ga diet kaga paniwang. Ang tawag sinada strictly slimming diet. Ang imo ginakaon para magniwang ka o ang wala mo ginakaon para magniwang ka, pero gamay nang abagay. Pero amo na ang natanupang dan ang ila ginakaon importante nga tungod laban sa ginakaon nila ti syempre isda, may olive oil ang iban, may ara laban utan kag prutas ang ginakaon sang iban sa sining ginatawag nga blue zones. Jutay carbohydrates meaning kanon tinapay inang gahatag bala sang fuel o kon na gatong para kon mamugat ka o kon nanong ubrahon mo carbohydrates. Laban diri sa aton kanon gid. Di gani kamote, di gani kon nanodang mga starchy nga mga vegetables. No? But anyway, ang punto amo ni. So kaon importante. Kadua, motion, movement, inablang gahulag kagid kada adlaw. And that is why nga tonight, gusto ko tumuro ng ginatawag nga movement o kon paghulag. Kay importante ini. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang motion is for the human body. May ara nagasiling nga ang lawasta is built for motion. Gindisinyo ang lawasta regardless kung anong pagpati mo, kung gapati kang may engineer dito sa outer space o nagapati kang Ginoo, ang nagtuga sang lawasta, may ara na ginatawag nga intelligent design. Maalam kung sinong nagtuga sang lawasta. Now, ang aton lawas is built for motion. Meaning, gintuga ini para maghulag. Bisan sa evolutionary biology, o kung ang paglantaw bala sang pag evolve o kung ang paglain sang lawas tahalin sang dinagon sa tung Stone Age nga ang tao daw si Barok bala o gadala batuta o gadala kung ano dadasun may dagko nga mga elepante ang tawag sina mammoth wala pa na diskubrehan ang kalayo. Ang tao was built to move nga ti hindi ka kapangita pagkaon kung hindi ka magulag. Ang tao mangita pagkaon. Tanom man na o nuts man na, berries man na, o mga yam sa sapat, ang tao has to move. Ang tao sang una, hindi ya adla, hindi ya kada tatlo ka oras ang iya kaon. May panahon nga ang tao magutman. Because ti, sang una wala tuya changi, sang una wala 7-Eleven. Ang tawong manglagas payasapat kagpatsyon niya para makaon bilang karne sang naimbinto na ang kalayo. Pero kung wala, ang tawo ang iya kanon berries ining bunga bla sang pila ka mga kahoy hindi gani nuts mani unano dat ang nuts damo ni may peanuts, walnuts kunano dat mani sa simpleng istorya. So, ang aton lawas, hindi na human para magligid nga daw lulid. Hindi pwede nga ang guwata daw at tataro, bla, nga makaon ka lang, kaghala, ligid nga ligid ka lang, hindi. We were built to move. Tikaron, kung ini nga klase sang tinutuyo sang aton lawas, hindi tamahimo, tikundi balatian. Labi na nga nga itong lifestyle na gasiling ala, kaon nga kaon. Kada tatlo ka oras, kaon. Ang iban, tapos panyapon, ala, mas snacks pagid kong gabi, ilan tao TV. That is very dangerous. Delikado na kaayo. Nga ah, kay may danger nga ang imo insulin resistance o kung ang lawas mo, hindi na makabaton sang gusto sang insulin, dimudo ang gwa. Diabetes. Gatambok ka mo. Like me, isang una. Perti ako ka tambok. I was more than 200 pounds. Ti kundi natubuan ko diabetes. Wala ko pag in-control ang kaon ko. Wala pa ko nagpaniwang nangin uncontrollable ang diabetes ko nag-amot sa akon nga stroke. Tay subong nagpagamay gid ko because gusto ko magserbisyo sa inyo sang marawig. Now, kung ikaw, kung ako, na paminsaran ko sang uli, of course, with the help of Dr. Ramil, uy, damo kamatunan kay Dr. Ramil eh. Every time, bisan, bus siya namon dire, pero si Dr. Ramil makes it a point mag-istoryagid sa iya mga empleyado. Kagkunari di siya, sa akon ginatiniran, ma-exchange gina siya notes. That is why namian ko sa iya, sa kay Dr. Ramil, pero sa tuod lang, di yan naman niya kinanglan nga magtuon padugang, pero he wants to know more. Amo na si Dr. Ramil. That's why nga nakahimo siya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and of course ang K5 News FM. Because willing siya, handa siya magtuon ang willingness to learn, ang thirst for knowledge. Amo na kunong kalibutan eh. Kung wala ka ginauhaw sa ihibalo, ti wala na. Wala na. Wala ka na pagkatuan, hindi ka na magtubo. Now anyway, ang punto ta amo ni, importante ang paghulag. Gusto ko na daydayon gid eventually kay nakit-an nga ang motion or movement isa sa importante sa pagpalawig sang aton kabuhi. And not only pagpalawig sang kabuhi, ti butang talawig kabuhi, may progaligid ka na kay ti ang imo opisyo kaon nga kaon. That is not meaningful living. Inablang malawig ang imo kabuhi pero nagaamot ka pa sa katilingban bisan sa imo na lang pamilya, bisan digamo ang indi pagsalig sa iban. These are things nga kinanglan naton sa pag-edad sa aton nga kabuhi. Pero amo nang importante, pero buwas ko na dugangan amat-amaton ko niya ano ang sikreto sang mga tao sa blue zones nga ang nagalawig ang ila kabuhi. Kag hindi lang nagalawig, active longevity. Malawig tuod pero mapuslanon sila sa ila pamilya kag sa ila katilingban. That is why nga subong, of course, aside sa akon personal regimen, ang akon ginasunod sa pagkaon, sa paghulag kag iban pa, ari ginasustener ko gid. Upod sa DTX Premium Coffee na ano ini. D3 Bio amo ini ang kargado sang extra virgin coconut oil aside of course sa D3 nga bitamina. Ang extra virgin coconut oil sang D3 Bio pinasahi kay ang ginagamit diri ni Dr. Ramil amo ini ang gikan sa gata kag ginpuga ang lana gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init nga nagapasiguro nga puno sang medium chain triglyceride ang D3 Bio nga amo ini ang gapatay sa kagaw virus, fungus o kon bakterya. So ang Janwick sang lawas ta D3 Bio upod pagid sa DTX 500. Amo ini ang tuman kakargado kun sa Tagalog pa hitik na hitik sa antioxidants. Kaya antioxidants, amo lang ni ang pamaagi agud hindi magtuktok ang lawas mo. Kaya ang antioxidants sang DTX 500 nagikan sa ginatawag nga the sugared sugarcane extract inang pait nga bahin sang tubo plus ang gikan sa dahon amargoso.
12: Larga,
11: DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Ang akon masaligan nga mga partners diri sa Larga Vista.
12: Larga Vista.
11: Ari sa Iluhanta, ang balita update parte sa Middle East.
13: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
14: They don't know what the hell hit them, right?
15: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
16: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan.
15: As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabisa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, dagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton intro, Iran, pero subong malukso ta sa Taiwan. Kaysang nagligad, halin sa pagsugod sang gera dito sa Iran, ginausoy ta ng istorya nga ini nga inaway, hindi lang tungod sa langis, hindi lang tungod sa plano sang Iran nga matukod sang nuclear weapons. Ini may kaangtanan sa artificial intelligence, ang ginagamit nga rare earth ukon mga minerales para sa microchip kag iban pa. Okay, ari pabati tanay ang isa ka video parte sa Taiwan.
2: Why does Taiwan matter to America? Because they make 90% of all the high-end computer chips that literally make our way of life possible. The chips in the phone to the chips in the car, 90% of them come from Taiwan. So what does this look like? Taiwan itself is an exceedingly difficult terrain. The middle of it is a high mountain range. The east side of the island is largely uninhabited and very, very difficult to get to. It is very...
1: All right. Buas kusugpunan inibanwa, but I tell you nga ang inaway sa Iran related sa Taiwan kag in the end ini mabalikta sa pagtulukay masakit sang China kag sang Amerika. Kita mo ang Taiwan plano gid agawon sang China nga kay ang microchip nga ginagamit sang Amerika 90% gikan sa Taiwan. Grabe nga istorya, no? Buwas ko na ipaatag bala sa inyo. Bantay ka mo buwas, ha? Damo ta istoryan. Sining nga simana, damo ko sang iistorya sa inyo. Upo ng bugos ka pwersa sang News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Remuel Alcantara and Adrian Gantalao on the technical side, Julius Maravellas. Good night. Good night. Salamat, salamat.
0: Lorga Vista. 101.5 K5 News.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: backup. Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Muter na Max, Max Epektibo.
13: Ako nga si John Ray, da sa Sumili. Sakit na nga akong nga lawas kag nga akong niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
15: Mapakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas Steak niyo, Boxidor? 3 rounds lang? Knockout ang kontra?
18: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman? Hindi ka gani maka 1 round sa akon? Inikal!
19: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend!
20: 101.5 K5 News.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gani carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
22: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Kasi nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
21: Maedukar ka pa.
22: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
26: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
23: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
26: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga as simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
23: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque. or fatty deposits.
26: Dawkugan.
23: Nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sa dugo sa utok o sa kurason.
26: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo. Ang DTX 500 gagmay TC or pure si bangod, ginatap na sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka Mighty C or Pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
23: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
26: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nagapikto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag MyTC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Bells, ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
23: Ang pagpanigarilyo, Doc, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
26: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sabi mo, amo lang to? Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa de-sugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa Mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang Mighty C, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa kurason. Indi ka dali magtigulang. Indi ka magka fatty liver. Indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas, kaglawig nga kabuhi, simple lang, mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
26: Ti, kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, Layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually, duha ang dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang pusoon before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon pusoon ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C at Dadlo Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
3: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
4: No?
3: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
4: mga
3: tao, may ara sang high blood pressure nga wala.
26: Wala kabalo.
3: Nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
5: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet ta na, no.
26: Palataon, parat.
5: Palataon, tamis, asin.
26: Oh, parat.
5: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Ang stress, no? Ha, permi lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
26: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado.
5: Pigado.
26: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
5: Patis.
26: Mantika.
5: Mantika.
26: High blood is.
5: So, sabi mo kiway ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
26: uga.
5: Asin,
26: uga.
5: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gatagagagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
6: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Yan na mag-aso.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
15: Kanun saan ka nag-start o DTX 500?
8: Magduha pa kasi man na.
15: Yung sabi niyong pag-inom?
8: Muntag o happy eh.
15: Kailan naman yung sugar ni mo ron?
8: 126 na lang.
6: DTX 500!
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Inanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon.

0: Hoy, paano bawion?
1: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw.
1: Kung kaya gani, two times a day, pwede gid. No?
2: Maligo adlaw-adlaw.
1: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
2: Hoy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
1: DTX Because Beauty DTX 500 Soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
2: Oo. Oh. May guava extract, may papain, may disugard sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag-healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na-detox ka pa.
1: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Ah, nos-nos ganyan.
2: Maka-swipe-swipe.
1: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
2: Ha? Ang muna importante na. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga nami gidya nga mga pika, pero ang kape kung sobra lain, ani ini
1: dapat nga kape, healthy coffee.
2: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
1: may antioxidant
2: may
1: ka
2: pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
1: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard, sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
2: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
0: Yes!
2: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag 17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
1: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
2: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Muni ka patang kombinasyon.
0: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
1: DTX liniment.
2: Liniment.
1: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
3: Wow. Ginapiki to sa
1: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo ang liniment. Inaano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
0: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
1: Oh, DTX na ta subong.
0: DTX na tayo subong.
2: So sa mga suki namo sa abon kag sa oil, ang abon namo subong DTX Beauty Soap na DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment.

0: Na, ha? So, amon man na sa Gapon, kinpakampiyon pa git. So, amon na na inyo pagbaklon, Sir JP.
1: Alright.
2: D3Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
3: D3Bio.
1: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
5: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
0: Anti-fungi.
5: Pero ang suggest na ton, labihin man inyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutiil, inom D3Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
0: Midyas
5: mo? Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain, kung may diabetes kaya eh, lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
6: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midyas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3Bio, klinika D3Bio, may aras ang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madri kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
7: Oy, kampiyon.
6: Ginabulong na sa katol, no. So ining D3Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
0: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon naman ni Sir JP. Kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niyang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay ya, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
5: Ako walagi ko midyas, Sir Boy, kaya ko yung nagbakal.
6: Gatsinila sa sito.
0: Subong pindin siya kapag di mong factory sa midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga kasi na gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Clinica D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Clinica D3 Bio. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Clinica D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Clinica D3 Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bahut diil mo, ara si Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
3: Mighty C! Mabalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
5: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
5: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami saang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
0: Sir JP?
1: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
0: Uh-huh.
1: Depression,
0: uh-huh.
1: Problema, no pa? Uh-huh. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka.
0: Uh-huh.
1: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos.
0: Mm,
1: kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May alat na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
1: Kung pusilin kong, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
0: Kung kulang,
1: minano pa
0: kanan lang may arat gid siya, may upod gid siya nga MCTs, nga arat sa Clinica D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sang imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang Clinica D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, Kay ang klinika dito Bayo, even though ginapakampyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika Ditribayo. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika Ditribayo. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika Ditribayo has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika Ditribayo ka na.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
0: Tinig
6: ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton man ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga gingamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini na diyon. So sa hindi bagin kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas po siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya diri sa kapitulo 13, versikulo 1 hasta sa unhan, diri sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sabog, nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman. Ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ilasang mga panggit. Amo ni nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad nga ang nagamit si Kristo sa mga paanggin. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga paanggin, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga paanggid, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabati, kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, gin kibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik gusto sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butang balog dari sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni dari sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa God kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, parte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo, kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabo. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong makatura. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani. Kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa. Hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa versikulo 20, kag ang ginsabog sa batuhon nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sa gilayon, nagabaton sini nga may may pag-intindi. Ha? Diri. Amoy ini silang nagapamati sang pulong kagsigilayon nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon pangingabot. Nagalabot ang kapitpitan. Nagalabot ang pangingabot bangod sang pulong sa gilayon. Nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon among inisya ang nagapamati sang pulong apang ang mga pagpahimudos panghimudos sining kalibutan kag ang limbong sang manggad naglumos sang mga pulong kag nangindi mabungahon sila. Kag ginsabog sang maayong ruta among inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagkapatubas ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya si Kristo nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo mismo amo ang binhi nga sa diin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo. Ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang Diyotay nga binhi amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pagpresentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Dios nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo sang isa ka makasala nga rasa kag ginsabdong niya karon ang balatian kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga maglusok sing Diyotay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Dinasarit. Sa pihak sini nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog kag sang nagsabog siya ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangod wala sila singgamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila, apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila, ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga hindi sila makabaton kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggong. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-amo, kag pagbuhat sang matuod nga reliyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3 versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay naga pangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan ng mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki ng mga pagpasilambot na ang gingharian sang Diyos magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa kabag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tao. Mateo 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag pungsod nun nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sa iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 City 17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangkon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog nang lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa muman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imuduta kag sa imo mga pariente kag sa panimalayan sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11:8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22:21. Gani ang mga tagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon, ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsambog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubduban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubduban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasambog sang binhi sang ebanghelyo. Abang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsambog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong na akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Batuna sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangangulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na Himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay masamag na langin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: Kampyon Radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Bayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-texyo na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. May 26, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga kaki-five, nag-show good na ang aton nga chimpong nga doon nagasigi na tulo-tulo ang kalangitan, no? Hopefully, tuloy-tuloy na kag maumpawa na kita sang kainiton sa mga nagligan ng mga sinimana. Pasulod na ang bagong klima. Kakinanglan gin naton sa padayon nga amligan ang aton ni kayong lawas, no? Ibutang tagid sa mataas nga prioridad nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gid inumon adlaw-adlaw ang DTX 500. Para hilway kita sa kunano man nga posibleng sakit o balatian sa subong nga panahon, piliyon gid naton magkaon sang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Aton gid lipyuhan ang aton palibot subong man ang sulod naton panimalay, para hindi magtinir ang kagaw kung mga mikrobyo na kung siya din amuman ining nagahatag sa aton sang sakit kag balatian. Subong agam why labot sang aton ng mga utensils bilang ginagamit? Eating utensils ng mga pinggan, mga yahong tada, mga baso naton, kutsara tinidor, aton ginaibutang

0: sa safety ko kung may ara kita tabon. Kay sa gabi, mga ka-K-5, samtang katulog kita, may nagahari sa aton panimalay. Libre sila maglagaw bisan diin. Kag ang paborito ginila kaduan ang aton kusina. Kay nagapangita sila sa mga pagkaon. Ang ginanamin ko yung nagahari kung kita nagakatulog amuning mga tanga. Nagapangita sila sa ilang kalanon. Subungban ining mga tiki, tuko, ilaga, mga damang. So, why labot sining aton ginagamit sa pagkaon naton? Pinggan, kutsara, tinidor, kutsa ining yahong, platito, ining aton nga baso, no? Baso kay ginagamit ginaton eh. Kutsara, tinidor, ginasulod, tas ba, tamo. Hindi lang pagdunganon ang kutsara kag tinidor. Subong ba ng aton nga mga ginagamit pagluto, giriling? Aton nga mga kaldero, luwag, no? Mga kalaha naton. Posible butang naton sa lugar nga hindi makamangan sa mga sapat-sapat kong kagab-ihon. Na wala bot sina, mga ka-K5, isa pagiging importante nga ibutang tagay sa safety kung nakatulog kita ang aton nga toothbrush. Kay man ang toothbrush naton, kag ining toothpaste naton, mga ka-K5, ginaamag ni siyang tanga. Ginaamag siyang tanga. Kung wala cover ang imo toothbrush, ang kamang, ang tanga, nagakamang sa toothbrush mo, huwag kailang kamalo. Pagkabas aga, gamiton mo, igulo mo sa baba mo. Isa sa mga higko ng klase sa nga ining insect jirile. Ining tanga, gino? Damo sa tiil. No, mga walog in gurok bilog. Kundi siya nga kalamot ka mga danaw, mga basurahan, mga imbornal. Di ba? That's why nga rason, nga remind na kita sa aton tanan, nga inihalungan naton, limpyo kita pang ginawi, halungan tayong toothbrush ta, ang aton nga toothpaste, kang mga eating utensils ginagamit aton sa pagkaon ta. Kay kamanga na siyang tiki. No, tiki, way mga sapatos. Gatiniil sila tanan eh. Mga ilaga daw. Mga tuko, gatiniil man. Kag ang tanga, gid, no? Okay. So, amoy na ka-K5. Reminder lang ha. Kay ang kagaw, kag mikrobyo nga dala nila, pwede makahatag ini siyang sakit kag balatian sa aton. So, halong ta. Kag subong man, mga ka-K5, exercise o kung ano man nga mga pamaagi, gabalason kita. Mayo, gid. Kay amo ini ang isa ka-oportunidad naton nga mabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. Tungod higko ang sasulod ta sa lawas, tamo. Every day pwede ka kapaligo para maglimpyo kas panit mo sa guwas ang lawas. Pero sa sulod sa lawas naton, higo mga ka-K5. Amo ining rason nga nagahatagid sa sakit kag balatian man sa aton at tungod sa higo mga ka-K5. Higo o kung toxins nga amo ining nagaguba sa aton nga sistema, kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. So toxins, hilo eh, hilo sa lawas. Hindi siya naghahatag sa kabakod o kon mapuslad sa lawas mo. But instead, nagahimo siya sa kahalitan. Sa aton sistema, kag sa mat-amat sa dalayon, nagadamo sila sa nagalakat ang panahon. Naga... hulat lang sa chimpo nga haybladon ka, maging atraitisyon ikaw, o kung may mga diferensyang imuatay, kidney, dugo mo, ugat mo, o kung sa din pa may nga bahin sang aton sistema sa lawas. So ang toxins, mga ka-K5, nagapundo lang sa sistema ta. Kang hindi ta malikawan nga hindi gin makasulod ang toxins because mismo sa aton pagkaon gaupod eh. Ining mantika, ining matamis kag maka matamis yung mga pagkaon kag ilimnon, ang asin. Sa dalayon, sa malawing nga panahon, nag-accumulate sila. Nag-atipon sila sa aton sistema. Kag iban pa da yung mga klase siyang chemicals nga ginasamo naton sa pagluto o kung sa aton nga mga ilimnon, may mga powdered juices, no? So, hindi naton mabatyagan ang toxins right away. Pero samat-amat, nagapundo sila sa aton lawas kag mag-abot ang chimpo. Kag may edad-edad ka na, tingala ka na lang may mga sakit kag ginabatyag. Tungod sang toxins, no? Di ang isa ka natural nga proseso sang lawas naton nga makabuligin, amo ang pagpabalhas. Kaysa kada ilig sang balhas naton, nagaupod ang toxins gagwa sa aton lawas, mga kakifan. So amo ina ka importante nga kinahanglan kita mag-exercise o kung ano man dira nga mabalhasan ikaw, no? Importante na, no? Kag subong man, hindi kita gid magsalig, bantay kita sa stress. Kaya ang stress, pwede magsakang blood pressure mo sa tungod ma-stress ka mo. Sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay, o kung sa mga butang ngaras palibot naton, pwede ka ma-stress eh. Tungod sa stress, matubuan ka siyang cancer, dirili. Tungod sa stress, may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke. Kag iban pa nga, delikado nga sakit o malatian nga pwede i-trigger bangod sa stress. So gani ilikawan ginaton mga ka-K5 nga ma-stress kita, ha? Kag subong man hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang isa ka major concern naton mga ka-K5 ining aton nga blood sugar. So, kabudlay, gid, tungod nga ang blood sugar naton, amo ini ang balantayan naton subong kay pwede ka magkaangkod sang diabetes kung taas ang level sang imong nga kalamay sa dugo. Especially sa lifestyle mo, yung ano, wala ka masyado aktibidades, madamo ka magkaon sa mga carbohydrates, kagiban pa lang ang mga ilimnon nga shadow katamis, dako gid ang chance nga magkaangkol kita sa mataas nga level sa aton nga sugar, no? Blood sugar. So nami gid kay may ari kita gid DTX 500 nga may Ampalaya extract. Nga mo ini ang nagahatag gid sang oportunidad nga nagabantay kung taas ang aton level sa aton blood sugar, ginapanubo ya. Binabantayan niya nga hindi maglapaw sa level pagid. Kag ikatatlo, may epekto siya nga parehas sa insulin. Amo ina ang Ampalay extract, ang panakot sang DTX 500 nga kaimportante gid nga makaangkon kita sang kahilwayan batok sa diabetes. Kag way labot sina mga ka-K5, sining Ampalaya extract may super antioxidant pagid. Nga amo ining nagadepensa sa aton sistema batok naman sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, halit maning tuyo sang free radicals. Ang tuyo sining silula naton, dali ya igubon, dali ya pagpatyon, paluyahon, ini amo ning tuyo sang free radicals. So kung maapektuhan ka na kag madamage na ang imo sistema tungod sa free radicals, magkaangkon ka sa sakit kag malatian. Kag initanan, madepensahan sa sang super antioxidant mga ka-K5 ining mga free radicals. Super antioxidant ang katapat sang free radicals ha. Para gid upod ang ampalay extract sang super antioxidant nga halin sa tubo. Kag nagalimpyo gid ang lawas naton, tanan nga toxins ginatultol sang DTX 500 kag ginapagwa kag ina-eliminar sa aton sistema. So kinanglanon naton sumong nga panyimpo nga hilway kita sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 importante gid kinanglanon naton sumong nga panahon. Adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Nainom nyo ng my tea, eh? Okay, my tea, si pagin. Ang lawas naton, kinanglan kagin magkaon sang prutas o kunutan para may vitamin C lawas naton. Subong ari kita sa transition period. Kung sa diin ang aton nga klima, halin sa tig-ilinit, matabok na kita sa tig-ululan. So, ang aton lawas, dapat alerto, dapat may mataas nga depensa kag resistensya. So, ang makahatag lang ginasin na, mga ka-K5, is Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, kag kada kapsula sina mga ka-K5, parihas lang nagkaon ka sang pulo ka orange black. Kung ano makuha mo nga vitamin C sa pulo ka orange na equivalent sa isa ka kapsula sang Mighty C. Inom kita Mighty C para taas ang depensa bakod ang resistensya. Nga hindi kita makahilana trangkaso ubo sipon sining transition period sang aton panahon o kon klima subong. Kag ang Mighty C mga ka-K5 nagahatag gid sa kabakod sa aton nga mga kaugatan nga daw elastiko lang siya. Elastic siya. Hindi siya mabugto. Naga unat-unat lang siya. Kay man ang posible matabo kon brittle o kon tiga o kon kisil ang ugat naton. May mga blood pressure abi kusog nga pwersa sang aton dugo. Ang posible matabo mahitad sa kay Kumo nga hindi na siya maghitad, no? Kay gabuk na siya. Magkalautod siya dirili. Magkalabugto ugat na ton. Magkalatastas siya. Ting may mga ugat kita, lagko, gamay. May ara gang gamay, gamay gid, no? Do mga hilo lang. So, ang importante gid, subong elastic ang aton ugat. Amo ina isa pagig ka importante nga benepisyo ang makuha ta sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag dugang pa, nagahatag ini sang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang aton immune system soldado sang lawas naton. Amo ining nagadepensa ha sa aton sistema batok sa mga gusto maguba sang aton nga sistema. Mga mikrobyo, mga kagaw, kag iban pa. So, ang aton immune system, may chimpogin nga nagamango sila dirili. Hindi nila ma-identify o kung makilala ang mga kontra nila. Pero kung nagainom kita, Mighty C, mga ka-K5, ang aton immune system, alam, layo pa lang, kilala na nila ang mga kontra nga gusto gid maghalit sa aton sistema. Rason nga kinaglanta gid mga ka-K5 subong nga panahon ang pag-inom gid sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay, do nagbagyo na mga ka-K5. Tanawon tabi ang weather update subong nga gabi. Jirili, anong aton nga weather update na?
1: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5, nag-develop na sa isa ka bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa guwa sa Philippine Area of Responsibility o kung par subong nga Martes sa Mayo 26. Ulihin nakita ang bagyo sa 1,360 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds niyara sa 45 kilometers per hour. Kagastines o kon pagmadlos nga nagdangat naman sa 55 kilometers per hour. Sa subong almost stationary o kon wala nagagiho ang bagyo. Apang ginalauman nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes sang hapon o kon gabi. Kantagan ini sang pangalan nga Doming. Ginapakita sa weather models nga manubo ang tsansa nga iguon ang bagyo o iguon sang bagyo ang Pilipinas apang mahimo ini nga tunaan sang pag-umpisa sang southeast monsoon o kun habagat. Partly cloudy to at times cloudy ang panahon sa Negros Occidental Buas ngadlaw. Kag madako ang posibilidad sang mga pagulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Thank you, gay delicia weather update. Ano, may bagyo ta?
1: Yes, lo.
0: Pero why pa siya kasunod sa Philippine Area of Responsibility?
1: Wala pa, lo.
0: Okay, okay. So, kung makasunod gin man siya, ano to nga ba? To hindi siya maka-landfall, abe, muna?
1: May chance, lo. May chance nga or sign din nga manubo ang chance nga iguon sang bagyo ang Pilipinas, lo.
0: Idugon na lang nato ng Pilipinas para migo, ah.
1: Oh, pang mahimo inido ang ngatunaan sang pag-umbisalo sang monsoon o kun habagat.
0: Okay, okay. Di habagat inulan man na, no? Continuous nga pagbubo sang ulan. Di bagyo yan, may kombinasyon mo. May ulan, may tubig, dyan siya may hangin. Prong monsoon niya, though, hindi masyado kasarangan lang yung hangin. Pero ang ulan, sige-sige, bu-bu, dirili, no? Delikado mag-isang monsoon, amuning nag-ahatag yung baha mo. Di basta matulo lang ulan, ah. Matulo lang ulan, lipay na kami diya. Kung di man magpatami, masimang kalalumos ta, de. Okay mo tong lakad sa ngaton panahon mga kakifay ba? Hala na gina. Nagapakambyo ng klima naton kag dugay-dugay madeklara na giniguro officially yung pag-asa nga rainy season na. Kag timing ginjiriliho, dugay-dugay ma-inabrik klase naman, malik eskwela naman ang kabataan. So kinaglan naton mga kakifay, painumo na sila Mighty C syrup for kids, ha? Para taas ang ilang resistensya sa mga kamataan nga magabalik na sa pang-eskwela. Okay, alas 10:07 na. Nainom ng D3 ba yun? Mga kaki-5 D3 ba yun? Aton gininumon adlaw-adlaw. Siya ining nag-usoy sa sulod sa aton lawas nga kung may nagatubo nga mga diferensya kaghana magahatag sa masakit kag balatian, nagabulig ang D3 bayo sa pagtapna sini. Kag kilalagi naton ang D3 bayo nga taga-amlig sa aton sistema batok sa mga virus gid, no? Fungus, bakterya kag virus. So kinanglantag D3 bayo mga kakifab, ha? Kung ano ka-importanteng D3 bayo sa aton mga programa diri sa K5 News FM. Every time kung mabatian yung tingog ni Dr. Ramil Oy nga naghambal, stop, look, and listen, tanay. Kay draya ginasaysay sa aton isa-isa ang ka-importante nga anong mga pwede idulot sa aton nga bulig sa aton ikayong lawas sa paggamit o kung sa pag-inom sang D3 bayo. Bantayan ang mga impormasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramil Oy, dili lang sa K5 News FM, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saragin mamakaal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, mga ka-K5. Sa inyong butika da, kaga-farmasya sa inyong lugar, paliog lang pamangkot. Ha? Kaga, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamong rikta sa iyang klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha, libre, wala sing bayad. Okay, sige, alas 10 na tawag na kamo sa aton hotline. Let's go to work. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema nga naghatag bugat kag gumon sa inyo nga paminsaron. Problema sa panimalay, sa relasyon, sa inyo da nga mga bagay-bagay sa inyo pangabuhi. Tawag ka mo di ha. O kung may ara ka dira sa eksperyensya nga makahatagin pagtulunan kag inspirasyon sa aton tagpalamati, i-share na ton para makabulig sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong nga gabi. O kung may ara ka na opinion o kung komentaryo ha, sa mga bagay-bagay, isyo o manbalita, no? Mamati ta sa inyo ha. 0928-611-2263 para sa smart number. Kag sa Globe number, 0927-448-940, ha? Okay, we have a caller, Jerry Lee.
2: Yes, Lord.
0: Okay, caller tanay, be. Hello, hello, good evening.
3: Good evening, di Lolo.
0: Ay, mayong amida, oh. Si Rex ne, Rex, ikaw ne.
3: Yes, di Lolo.
0: Nainom mo na, Rex?
3: Yes, Vitribio kag Mighty C.
0: Ati, good, very good, ah. Anong dala mo na nga bumba da?
3: Ah, mamangkot na po si mo, Dilulo, bala.
0: Oo.
3: Kay, gusto ko mabalaan man sa imo. Ano, Dilulo, ang diferensya sa amay nga Marcos sa anak na Marcos? Na ang amay nga Marcos, dogin si Kway siya sa iya mga tinamo para kay Ramos, napakaisa niya, kay Lunasan, kay Nrili, nga best friend niya. Pero nga ang mga bata, subong niya, amun niyang ginahambalan nila na may diprensya, may daw, siguro sa balita, hindi man ako yung nagambal, adik-adik. Pero nga, no, ang tao, nadikit siya. Kung mamatian mo ang mga radio station, makibot ka mo ang kanday kangitano, pero ginagira, kanday Bartolita. Hindi ko mensibihan ng tao, subong. So, anong sikrito? Anong sikrito? Anong istoryahan ka, subong?
0: Ano ginagawa?
3: Anong sikrito? Isang bata nga Marcos, nga, kalamusan nga dikit siya, maski amunan niya katabo, nga hayagan ang kinawatay, sigon sa balita, hindi ako nagambal, hayagan ang tuntuhanay, inintuanay, tabun-tabunay sa mga kasinungalingan nga katabo sa bilog ng Pilipinas. Pero nga damo nga nitit siya, mas sabihin ko mati nga radyo, ginalait ang Duterte. Hindi nga nga ito. Kung anong natabo. So, mo na istoryahan ka, subong.
0: Sige.
3: Ang akong paglantaw ni Lolo, siya na din ko rin siya eh. Masampol kita na kay Bob Aquino. Si Bob Aquino, kunin mo, permit habalon, ang bakbay, ang gabura, man accountability, transparency. Amo nang gusto yan sa maging gobyerno ta. Pero, gantawan ta, ano siya ka-credible? No? Kagano sa kasinsiro, sila tanan, ano kasinsiro, sila magambal sa mga amo sila. Una, kunin mo lang tawon, ang iyang atiyo, na si Noy-Noy, balubalita ang nagpatay. Kabalo naman ta kung sino ang papatay. Siguro na yan sa balita. Ang mga pamilya mo na amin, subong na nagtungko. Pero nga, dito siya sa dikit. Awang. Eh, dapat tadi, ikaking niya. Na wala man naginimo siya mga Duterte, tramo na lang ang kaking niya. Ikadua, si Hontiveros. Si Hontiveros ang panahon sa IDSA Revolusyon. Huwain ni siya ka-attend sa IDSA Revolusyon. Naging priso ni siya. Ara siya sa bilangguan. Oo, kaya ano ko sa aktivisto siya itong time. Pero, kung baya puro man transparency, accountability, so ano man siya wala kasinsiro sa ginahambal niya, ano man siya wala ka-credible sa iyan na pawakan. Pero, nga, sa administrasyon siya gadikit. Tawa mo na pagbangkot. Ang mga tulpo, brothers, may mga ano nila sa TV, may mga show nila ng tikre, tumla sa una. Grabe siya maglait. Grabe siya maglait sa mga official mga kurap. Wala, grabe niya pumiyayaw. Hasta gani nga gin, ano, sila gin pahalin, tinatutila program. Pero katingalahan, no? Na, 3 months sa administrasyon gadikit, wala pamangkot. Si Lito Lapid. Kung pala, kung hindi mo lang taon mga pelikula niya, siya si Leon Guerrero. Siya si Julio Valiente. Tagapagtanggol ng inaapi. Pero sa pelikula niya, sa mga imol siya lang sa mga inaapi. Pero sa sumbong din niya, dikit.
1: Dikit sa sindikit. Dikit sa sindikit. Ano na?
3: Karon, magkakot, ang sino pa din iba niya, ano, si ano gani, si Sumire. Hindi nga tao, maayo, hindi nga tao, tani. Kay una, gasaling ko na siya mo. Pero nakibot ko sa piyak siya ng linya. No? So may sekreto, nandiyan, may sekreto. Okay, apalan ka na karon. Hindi namang bata ni Joseph Estrada, nga isa niya, na si Ejercito.
1: GV.
3: Kapanood, GB here si ito. Kapanood lang siya kung ano tapo sa tatay niya, di ba na? Naging palayas. Tungod man sa inatawag na transparency, accountability. Pero, hindi ito masasapiyak, hindi man sa administration ng dikit. Amo na nakilalahan ko. Abi mo, Dilolo, din nagtaw-nagtaw ko ba na ang mga libro ba na napulot ko sa basura, diba na basuriro ba lang ko. So, nakita ko sa libro sa basurahan, ang diferensya ba na gani? Amin mo ko na, no? Malita.
1: Ha?
3: Malita yung diferensya. Amo na ganyan yung tawag ang congresistas de malitas. Amo na subukan tawag sa ila. Kaya ang mga senador naman na nagadikit di subukan sa administrasyon, ginatawag din sila nga ladrones de senadores. Sa Spanish na nato na doon, kay kung ibig siya, Dilulo, masakit-sakit man mo.
1: Ibig siya, pati ano me. Anong, ibig siya, okay, para masagam sa manta.
3: Umunta na, kasi madagal sa niribulya, wala sa, ano, sa, ano, matakok sa niribulya. Kasi, tamagotan lang sila ka, ladrones, disinadores, kagongresistas, de malitas. Ang muna ganing sekreto, malita mo na ang diferensya sa amay kang anak. Ang muna kung ang anak niya, dikit na mo, dikit siya ang mga senador, kay may malita. Ang muna na ganing na dilulong sekreto.
1: Well, si Marcos ang una tuya yan, nag-aaway tuya sa international politics, geopolitical, bla, no? Hindi to si gusto si Marcos nga masakop kita sa komunismo, no? Lain to yung time frame niya mo, lain to yung gauso to the time. Subong yung nag-auso, subong niya, is syndicate mo kung paano ipenetrate ang isa ka nasyon nga in the name of public service, no? Nga ang gusto nga mangranon kag may ambisyon nga magtinad sa pagabuhi paggamit sang mga kaban kwartabi sang gobyerno bla, no? Kag subong may lakot na niya nga international intervention mo tungod di blaso kadamo sang faktor nga ang subong nga panyimpo nga ginapabay-an na kita diri nga maglapnaag ang korupsyon,
0: ang druga, kag ang iban pa nga mga hindi maayong sa aton gobyerno, no? Kay tungod nga ang isa sa mga teknik siyang mga gusto gin mag-conquer sa imo, no? Pabayaan mo magkalahubog sila, balian mo sila, mag-ilinaway sila, maginamo sila, magkalaguba sila, kag amo ng pagsulod na ton.
3: Amo nang natawag na divide and rule.
0: Oh, see? So, samtang nagaginamo sila, may nagatutod pagid. Kung nagakalayo na, instead nga ibasya nila ya tubig para magpalong ang kalayo, ang ginabasya nila ya gasolina. Ah, di ba lang? Kay tangod, ini nga Pilipinas, dako niya nga bagay sa international security, abe, no? Sa interest sa posisyon sa US kag sa China, no? Di karon, nasuway nga kita diri, may nagamando diri, no? Nga hindi talang yung mamalaan kung desinoy na, pero may ara kita lakot nga international nga mga politiko kag mga tawo sa gwa sa pungsyon naton nga gustong gamiton ang Pilipinas for their own advantage, no? So
3: hawak
0: nila ang brief, ang brief gid. Ah. Tay amo ina mga Rex, no? Ang pagtan-aw ko da subong ang ginambal mo na, no? Kinanglan gid matabo ang kadulom para magluntad ang kasanag mo.
3: Correct, correct.
0: So ini tanan tinawon nimo do ka pinol kag kadulom kag kabudlay. Pero ini siya nagatabon ini siya aton nga mata kag sa aton nga malatyagon gadulom. So hindi man magabot ang sanag kung dulom, di ba? So ini siya proseso ini nga ning tanan maagyan naton kaysa gusto tagi siya hindi mabutlak gid ang adlaw magasanag gid mo.
3: Na end of, ano na nga natawag nila, kung may kasanag, yun nga makita.
0: Oh.
3: Sa punta, sa kadulom.
0: Oh, sa likod, sa kadulom, may kasanag na nagahulat. May pag-asa, may pag-asa. So, ari mag-inom, okay na tada, okay na tada, no?
3: Oo, oh, sige.
0: May pamangkot, mag-kuya Simo.
3: Ano?
0: Kamaloka nga, ginlaot, ang nga nagdalagan, si Bato sang Sitilianis ara nga kapot sang papel nga warrant of arrest.
3: Nga nagdalagan siya.
0: Oo.
3: Amo nang ginakadlaw sang iban nga sila nga isog pa kuno si Sitilianis nagpadakop ba isog pa kuno si Dilima kay nagpadakop si Bato nga isa ka general nagdalagan. Ang paglantaw ko to ya, hindi to ya siya nagtinalawit. Wala to siya sa...
0: Oh, liwat. Tawag, Rex, tawag liwat kay... para makumplito mong si Ibo yung sabat abis sa pamangkot na to, no? Nga nagdalagan si Bato sa pag-abot ni Trillanes nga nagdala siyang papel. Ha? Oh. Tawag, Rex, tawag. Oh, why siya? Okay. Di, sige. Masinawadaan sa load. According sa mga kilalata sa kapihan, no, Rex? Atong kilalata itong dutayan lang madunlan sa pag-inom siyang kape. Nga ako nung nadalagan si Bato sang ara si Trillanes nga nagadala siyang papel. Rex, ara ka?
3: Yes,
0: Lolo. Tinga ako noon nadalagan si Bato sang Arastilianis nga nagadala siyang papel nga warrant of arrest. Nadala papel. Nga ako no. Anong imo explanation to?
3: Ang ako niya sa, ano, abi sa serious, abi nga istorya, no. Ang tuyo siya ni Bato nga masalbar niya ginaglawas siya para makabuto siya para sa 13 nga masarado na 13 na maglamang sila sa pihak. Pero sa likod siya na, nagdalagan si Bato, na baga makita is Trinianis. Una, si Trinianis wala sang authority sa pagdakop kay civilian siya. Ikatawa, hindi siya pwede dakpon sang iban na pungsod kay ari sa sa Pilipinas kay dapat ang authority maghatag lamang siyang madakop siya ang local authority. So, wala jurisdiction. Wala jurisdiction si Trinianis kay isa siya sa civilian. Wala sa authority. Kag wala ba sa jurisdiction ang ICC? Amo na naman ang
0: kondisyon. In other words, sino namin mo si Trinianis, kidnapper?
3: Oh, kidnapper. Kidnapper din. Una, wala civilian siya, wala sa authority. Sino siya na mag-agaw sang papel na para dakpon si ano, ninkuha niya sa sibilya, sa NBI, ngayon pakita siya, ang NBI nga authority, nag-atag man siyang papel, ilang ginagano. Ikaw nga, ara ka sa authority, ang sibilya nga nang upod-upod siya mo, siya pa yung pakapton mo, ibang papakita nga, ara ang warrant to barres. Ano ka, mango? Ilano.
0: Okay, te, amo pa na si Mong until now, ginadibatihan, kedo may nagapabor, kag may hindi nagapabor sa temporary restraining order ni Bato sa Supreme Court, no? Te, amo pa na si Mong na. Anyway, ang sabat na ito sa itong kilala ko sa kapihan, itong Migo, tablang nga doon, lang madudlan, bla? nga, kay Kuntani, no? Kung gunting lang tani dala ni Trinianis, hindi ito siya maglagan?
3: Nga.
0: Kiti!
3: Kay Kalmos! Wala sa guntingon si Trinianis!
0: Hindi, kay kung papel, versus kontra bato, perde ang bato.
3: Oo, correct.
0: Sa ano bala, sa mapik ka mo bala na?
3: Papel gunting. Oh.
0: Papel gunting, bato bala? Ha? Niya kasi, papel ang dala ni Trinianis, pirding bato, na siya nalagyo siya.
3: Maputos siya ganun.
0: Oo, putson siya. Niya pero kung si Trinianis dalaya gunting, pirde siya, si batong malaot siya.
3: Pwede bato sa'yo.
0: Inaya mga labay-labay ng sugilanon. Oo.
3: Pero correct ko na. Sa mga labay-labay, ti correct siya.
0: Ti Subong nga gabi, Subong, o. Kamalo ka siyang late, Subong, sa sesyon sa Senado, Subong.
3: Kagina, may mga lang ito, kahapon lang.
0: Nagguwa ang mga halos tanang mga minority black, no? Sa ilang sesyon.
3: Ang ay,
0: nag-walk out sila tanan. Tungod, naghamba si Marcolita, mag-in-suggest siya mula, mag-in-hambal siya, nga ang mga senador nga ara sa tawag naton nga kalangalangan, may mga sitwasyon, pwede sila gyapon ka-intra sa sesyon, bisan wala silang physical presence nila sa Senado, pero pagi naman sa video call.
3: Video.
0: Oh.
3: Pwede, hindi siya gusto si Bato. Kay Bato na nga, ano?
0: Oh, di, si Marcolita nagambal na, no? Di, para ba na sa talaga senador? Senador, no?
3: Di, hindi gusto na. Ibang kikabalo sila si Bato na daw gusto ni Marcolita. So, nangindi na siya na daan.
0: Di, si Bato, hindi ka palapit sa senador. Huwag kayo magpalapit siya. Nakpon siya mo. Di, amo si Ringon. Ako mo arang gapon sa iyaya ang mandate sa tao bilang senador. Pwede siya gapon ka atin. Through sa video call. Sus nag-walk out sila tanan. Wala giguro natin si pasang minority black nga may amo sini nga proposal nga pwede. Kagaroon na rin pagin. In kaso na gin magbalik ang Blue Ribbon Committee sa ilang investigasyon sa flood control, Rex, pwede nila ma-interview si Saldico.
3: Correct. Ako lang inagulbaan nila. Gani, nag-walk out sila.
0: Yes. Sa Koto, may mga peligro kag may banta sa ila kabuhi, no?
3: Oo.
0: Nga iban pagin nga mga akseptado nga rason nga hindi sila maka-attend personally, sa kunano man nga hearing or session abi sa Senado, no? Pwede na sila ka-access pagi sa video, video call o kung sa Viper na, kung ano na, na basta makatawag sila video, makapamati sila, kag makapahayag sila sang ila kaugalingon, no? Ti namuni subong ang naku nga balita, nag-walk out ang minority, no?
3: Ti dinulo pag dakop na niya kay Alice Go dito sa dito nga lugar gani man sa Hong Kong to sa Dakpan. Nag-video call man to sa gani, yun video man to gani, Cornero, na akseptado Manila, okay, hindi tret sila. Ang rain sila, kung basta tret gani sa ila, hindi sila, ano na sa, ibendalo na Manila, ibendalo.
0: Ibendalo. Kumalukan na pala sinig, nagsugod gina, no, sang dumduman mo pag-COVID, bla, pag-pandemic, bla. Ining, hindi ka eskwela, mga kamataan, hindi man ka-meeting ang mga negosyante amin, mga negosyante sa negosyo amin naman nga aspeto. Through video call, nagatinawagan ay may conference, ni bla? Do, ginimo na ni siyang alternatibo, nga tungod sa aton mga access man sa mga technology nga pwede man
3: nga advance na tamo.
0: Yes, oo. Maka-meeting kagani Arkis Pilipinas ang mga grupo mitingon to sa Amerika, ang isa to sa Japan, ang isa to sa Europe. Meeting ka mo through video call. Pwede ah, di ba? Katie.
3: Ang iba na rin dinulo. Wala video call. Tawaganay lang. Tagpito, walo sila kabilog, ito rest
0: your phone,
3: duwan. Tiyan mo na lang sumong.
0: Hindi ka pa nagkapiho kung siya ginayang naghambal. Tiyan, kaya why picture. Tiyan.
3: Sa mga miguhay.
0: Sa miguhay lang. Tiyan, importante ang siya gina, malam, authenticate, siya gina, oh, nanip na.
3: Correct.
0: Tiyan, karoon, doon na nagsugod sa pandemic, sa nung alternative nga, pagtuon sa mga kabataan nga pagi sa in video call. Di amo ningin propose ni Marcolita. Si Marcolita naga ano pareha sa itong ginpagsindihan pabilo muli nila. Siya nga lang lang daan Marcolita nga daan pirti ka kulit ni Marcolita.
3: Napakakulit.
0: Di, misyan, ano nila ka mga wise moves ang minority? Ano nga explica ni Ping Lakson kani school bukol, Tito Soto? Gamato si Marcolita mo, kag ginapagi ni Marcolita.
3: Ginulo, kumati ka po sa speech si Marcolita sa ginituloy, ha? Katahong-tahong sa kambal, Marcolita. Gapalaningdog, brahibo.
0: Ba.
3: Siligo siya, ba siya mo na siya kung si Rizal sa... Aban, siya isong mga kalibutan. Nami si Marcolita, maisog ka nami magambal. Nami siya.
0: Di daw muna sumong bing balita, sumong gabi. Nagpabilin si Tito Soto. I don't know kung ano.
3: Siya lang isa?
0: Siya lang isa. Nagpabilin siya, siguro tayo may masturya sila, whatsoever. Pero ang muna ang nag-lagaw sumong sa mga social media, no? Te sa dyan eh, kay kung ay si Bato, nagkakabuhin ang numero sang minority. Kaya ang tuyo ni sang minority, sang majority, I mean. No? Kung wala si Bato, kundi siyempre, dusin na lang sila, no? Te, kung magapa, lutay na lang ang ilay ang himuol, nga kung anong mga tikang, just like a Jinggoy, kasuhan nila si Jinggoy.
3: Kasuhan.
0: Te, ang botsilingon, maunsin na lang sila, mapatas na sila. Si Escudero pagit, hindi mapulo na lang sila.
3: Bilan mo iba, man-line na lang.
0: Nine na lang. Hindi ka buto.
3: Hindi ba? Hindi na yan, isa na lang. Susuto na lang isa.
0: hindi. Isa, kung mag-attempt sila, mag-kunita sila, trace mo. No, hindi ba?
3: Okay.
0: Take around, ining mga ginakusar nila, pwede ni nila niya inigusyar mo o saylo ka mo din, no? Kung hindi nagnubo na, tikaroon, sampulabi, why na si Bato? Why na si Jesus Cudero? No? Si Jinggoy, abi, butantabi nga, elitis mo sabi. Sino pagit? No? Si...
3: Villanueva.
0: No? Apat sila, no? So, nuibi na lang sila. Karon, ining proposal ni Marcolita.
3: Marcolita.
0: Nga ba si pwede, while aras sila mo, tanda mi na presyo sila kung aga panago sila. Ining apat ni. Pananglitan, madayon. Pwede sila gyapon katin sa sisyon sa Senado. Kag magbinutuhay, mabuto mo sila gyapon. So, amo ina, na nag-walk out sila, kay ti, ano, bagay mo sila?
3: Diba, tapos doon ang programo, makulaw ko na tawon ko na liwat.
0: Oh, ti, amo na karon, karon ko magsugod na ang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano, siyang chairman mo, ang vice chairman si Jinggoy. Jinggoy, kag si Marcolita, ang vice chairman. So magtiyog na ni kang maglaga na ni ang Blue Ribbon Committee. Ang number one gig nga balikan nila Rex ang topiko kag investigasyon ang flood control, no? Ang flood control. Tigay inagot na sa flood control ang mga maleta, ang mga tao nga involved sa DPWH kag iban pa. Kag siyempre, ara na dira, si Saldico. Karon, kung hindi, si Martin Romaldez, ma-mention na banda. Di ba? Karon, kung hindi si Martin Romaldez, maka-attend personally sa pagtawag sa Blue Ribbon, may opsyon na siya, nga pwede siya, no?
3: Video call.
0: Karon kung hindi bagay siya mag-attend sa panawagan sa Blue Ribbon Committee, pwede siya isupoy na.
3: Isupoy na,
0: oo. Oh, hindi ba?
3: Kaya korte na na yung Senado. At sa court.
0: Blue Ribbon Committee, no? Isupoy na siya. So kung ano man prestada, yung nga angin siya nga maka-attend siya, kag maka-explicar siya sa iya kagalingon. Which is wala na matabo sa chimpo ni Ping Lacson. Kay every time ma-mention si Romaldez, kag...
3: Nalain ang istorya.
0: Di, amo na yung ginahulat sa tao. Nga, hindi man nato gina-assumption, gina-assume, I mean, nga may guilty na si Romaldez. Kay way pa siya naton, mabatian mo. Di ba? Investigasyon pa malang ni. Pero nami, gig ko maka-attend si Romaldez kay para ma-explicar yaman sa tao nga wala siya sa kilabtanan, di ba? Kag para ma-intindihan naman. Ha?
3: Dami ko, duwas ni Sandiko, mabidyo ko na tubang, man, para makasamtanay sila. Kung ang tao nga pamati, amo na yung sandiyan.
0: Na, tapos sinapagay sa Blue Ribbon Committee, tawgon. Buying Rimulya. Si General Torre. Kag si Trillianes.
3: Trillianes.
0: Na.
3: Piano di Lolo ang ato pa lang gobernador ba sa Ilocos na ma-atenta nyo, di pa sumplido nyo.
0: Kag si Ralph Recto.
3: Puro mo na ano.
0: Nan. Di sila ng panawgol, sila ng mga key person nga dapat mapaitindi sa tao nga ang PhilHealth nga pundo na dula. Diin nagkanto ang pila ka tonelada nga bulawan from Central Bank. Diin yung gindala ang maligya nga kwarta. Di na nato. Ang malita nga kwarta mao kaya ni tanan. Di na suway nga kadelikado, no? Kadelikado sa subong nato nga sitwasyon, subong Rex, kay basi mag...
3: Ang itawag ni Sir Dinulo, subong ano, War of the Titan.
0: Kay basi mag-resolve sila sang senaryo nga hindi naton la gusto, bla?
3: Magamog.
0: Magamog.
3: Magamogin sila yan.
0: Kay Bashi, ang grupo siyang pintaho nila ang mga ining mga terorista o kung mahar sila sa mga Islam o something, mga international ng mga tao,
3: terrorist,
0: kag mangidnap diri sa Pilipinas, kag maginamo, kag...
3: Mamarcelo.
0: Oh.
3: Hawak nilang bit mo, hawak nilang bit.
0: Kaya isa to gani, yung ginawaswas ni Amy Marcos, ginbooking sila sa plano nila yung chacha mo, kagkunas ni Mla.
3: History, ato na natin maligad nito, ang si Nico Sulto, mo lang at the age of, 35, mapwede na kapaligad. Kaya mo lang historyahan, isang mga katuhin niya, ginapirmi, ginahambal ni Sulto, nga pablubuon ang edad sa mga presidente. Kaya ang plano nila, pag hindi si Suto nga yung inablos, si Andro Marcos. So, kapano ko lang sa plano nila.
0: Okay.
3: Okay.
0: Kaya amunin siya bong pagid ang ilang plano, no? Nga ginbooking, according kay Amy Marcos, ginbooking sila, no? Kung anong plano nila to extend kag palawigon ang term sang iyang utod bilang presidente, no? So ti naginlag din na betehay naman to sila, nagkinagual naman to sila. Pero galing lang ti simpi na naglapta na toya ang pahayag ni Amy Marcos sa social media na bato na toya kag na intindihan na to kag nabatian na toya sang halos tanan sa bilog ng kalibutan ato ang plano nila kuno according kay Amy. No karon pwede nila ako sir si Amy.
3: Oo.
0: Nga nagahimo istorya forgery.
3: Oo, pwede gid na.
0: Ano daga?
3: Ano nga
0: kaso kay Amy daga nagapato-pato siya sang wala siya kamatuoran kag ginapasibangdan niya nga ang administrasyon. Kasuhan nila si Amy, di ba?
3: Oo.
0: Kaya kung kasuhan pagin na si Amy, kundi mabuhinan pagin ang majority, nga pwede na nila base ma-kodita, kag ma-overtake naman sila, kag sila naman ang minority nga maging majority.
3: Correct.
0: Di ba? Kaya karon, i-kodita nila, kag tanan na lagi pa maagi, ginahimo nila si Bong. Ang tawag at tanaw lang, gagapanila kita. No? Okay.
3: Yeah,
0: sige. Pero hindi tayo magkalipat nga tanan ki dapat mabatian kag dapat managot ang dapat managot.
3: Amo nang sadya kay lapit na lang tapos sa mga ano pa lapit na lang mag-inang kun sa mga hulin-sulin pa lapit na ta mag-inang.
0: Oo, ti problema na si Bong kay ti siyempre sa nambal ko gali timprano, Rex, nga hindi lang ni national politics, may international politics pa na din.
3: So kakaway labot, may mga oligark pa nga nagahawak sa liog nila, nga nagamandar, kagragakuga.
0: Di nanon ni Janay ka, labay man ako, nanon ni nga, namati ka to siyang may lota storya, topiko. Ining si Trump, si Xi Jinping sa China, kag si Putin sa Russia, mag-aisa sila, bato kontra sa ICC?
3: Kino, okay man na, kinudugay naman ay na plano kasi si Putin, huwag na pod ako. Si Trump, hindi man gusto.
0: Di may mga, si Putin niya mismo, nagkuha na niya siyang warad o maray sa mga membro sa ICC mo.
3: Huwag mo na kamati, sadya ko
0: nila. Oo, di karoon ko nining tatlo ka nasyon, Russia, China, kag ang Amerika, no? Miradaho ni nilang ICC. Ang ICC, wala man niya siya armas, wala man militari.
3: Wala man soldado, wala man pulis, wala. Budget na lang nakuha nila.
0: Hindi ay haninin tatlo ni amoning three kings nga magasalbar kay Duterte sa ICC.
3: Base, hindi lang tamang siguro, pero base.
0: Base, no? Base, no? Di ano abi, sinubi ang army siyang ICC man, nga mamato sa China combined sa Russia at Amerika, be? No? Ma'am, balbi ni labi karon ng China, mi Amerika ka grasya nga. Kwaona mo des Duterte. Mano ginabi nga si Shevi no?
3: Oh. Si Trinidad si Bulos.
0: Bailo.

Alas 10:45 na mga KK5, no? Time by Lord kita to pick all. Ang aton nga ginapatigayon nga palarong pambansa 2025 sa Agusan del Sur. Mga KK5 live kita dito nga nag-cover sa mga hinampang, ha? Nga nagaluntad subong sa Agusan del Sur. Ato gito ang aton news team, ha? Kag aton nga Vice President for Operations, Network Operations is K5 Eljan Castaño. Siya gitong nagamando, mga KK5. Kakadamo-damo sa mga news team sa iban pagid nga mga network sa bilog nga Pilipinas, kag sa iban pagid nga nasyon at tutusubong sa Agusan del Sur. Now, proud to say, mga KK5, nga ang Negros Island Region undi amuning una nga kagayunan nga naging island, Negros Island Region kita nga nagsipak kita sa Panay. Western Visayas sa Panay kagimaras na sila mo. Sila na iyang Western Visayas. Sa ngunan, lakip kita da sila, no? Upol kita dira. Posibong, kakita si Parana, Negros Island Region na kita, nagabarakang yung aton nga lad sa mga gold nga talihay dito sa buong mga KK5 sa ginapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Madamo na kita siyang gold kag mga medal, mga nakuha sa buong. Now leading ang Negros Island Region so far, mga KK5. When it comes sa gold nga nakuha mi, no? Nga medal. Okay, para ina sa inyo ganyang kasayran ang aton nga live coverage sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Pwede ka mo katanaw sa aton nga mga videos, kag mga reports regarding that. Pagi sa aton nga mga page, no? Sa aton nga Facebook, ha? Pwede ka mo kakanto sa K5 News FM Negros Island Facebook page, ha? K5 News FM Negros Island. Munag aton nga Facebook page, arat na tanan nga mga updates. O kung pwede ka mo kakanto sa YouTube channel dash K5 News FM Bacolod. O kung pwede mo kakanto sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede magkamu kapamati sa audio streaming at K5 News FM Philippines application. Pwede magkamu kapamati sa palaro update at K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kag K5 Sports and Entertainment Facebook page, ha? Dilatanan makita ninyo ang persa sang K5 News FM Philippines, no? Proud to say nga aton ining nga mga Ilonggo, Negrosanon, Bacolodnon nga nagarepresentar dito sa bahin sa Agusan del Sur sa liwat kang ginapatigayon nga 2026 palarong pambansa. Subong mga ka-K5, si Ray Boy kagang iya asawa nga si Mirian Severino Boy naga agaway sang tasa dirili. Kay tungod mainom na gid si Paring Boy sang DTX Coffee Mix. Si Mirian mainom man sang DTX Coffee Mix. Kanong ka isa lang tasa nila dirili. Abi. Total abi siguro amo na lang ni. Abi share na lang kamo sa tasa, blada. Ampan ni Mirian taga eh kumulalo. Hindi ah. Matimpla kamo ni Reboy kag ikaw. Kag tapos sa piyak nga ba sang baso dito siya mainom. Ikaw naman dito sa ba sa ba niya. Sa piyak nga ba naman sang baso.

Mga ka-K5, ini nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Ang usbong palang jelay siya nagatimpla. Kuni nag-asungaw ginaya, nag-aso. Ako mga ka-K5, based on my personal experience, ginahaklo ko na yan. Kay kaperte, kahamot! Kag, you know what, ga-relax siyang akon brain cells, dirili. Nagatawhay ang pinsar ko. Imagine mo sa DTX Coffee Mix, asoya pa lang, iya pa lang yung usbong mga ka-K5, may health benefits ka na. Di karon pag ino mo pag-in, perte ka na nam nga kape, kalamit nami, sumaba, perte ka na nam ganyan. Pagtulon mo na siyang kape, hindi man pwede yung ito pra mo na yun. Kundi tulon mo gin, dito ganyang tutuon nga aksyon nga binipisyo. Kay makanto na si mo sistema ang sekreto sang DTX Coffee Mix. Ang palaya extract, chia seeds, kag super antioxidant. Tanan ini naghatag limpyo, bulig, babakod sa aton sistema nga mag maumpawan kita sang aton nga ginabatyag. Ang sulok-sulok, ang acid na ming bumbahan na sa banyo, ang ariya mo ya suwabi lang. Kag kung nagainom ka DTX Coffee Mix, ang pangihi mo dirili, pinabalang dahubas ganyang marukan mo bala. Bisan amula na si siya kadlaw, kag maadlaw-adlaw mabatsagan naton, kag ma-experiensyan. Gamayong ariya sa banyo, kag mayong pangihi ta dirili, huwag na kuya, huwag na ko problema, bisan hindi na ko mga syawa. Ano mga syawa? Ha? Mano kami nga piliton, mungin mga syawa, nga hindi kayo mo yung kariya. Wala yan kayo mo mangihi. May daon na, honda na yung mangihi. Makahulat na yung sako, nilip lang kadlang kung mag-design naging ko mga syawa. But as of now, hindi ba ko pwede? Kay bata ba ko eh? May gatas pang akon, bibig. Ang problema ko lang kung kay sino ni gatas, dirili. Alas 10.52, mga ka-K5, iningabahin sa liwat, nadulong sa atun sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Don't go away, we're going to take a short break. We'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang handom naton sa isa kahabon, bala. Gusto nyo nagapaputi sa panit? Gusto nyo bala ang inyo habon nagapahamot sa lawas nyo kag nagadulas ang tanan nga baho sa lawas nyo? Gusto nyo bala sa habon isa ka mabukal nga habon pero hapos bunlawan? Gusto nyo bala sa isa kabon nga mapagsik siya o kung mabagsik siya sa mga kagaw o kung mikrobyo sa panit naton nga nagatinip? Gusto nyo bala sa isa kahabon e siya madula ng mga wrinkles nyo hindi nahilmo nun kag nagapahugot sa mga yaya nyo nga panit? Gusto nyo bala sa isa kahabon mga kakifive nga magsulay ka sa init daw hindi ka kabatyag sa sakit sang hiinit niya nga grabe si Bong? Gusto nyo bala sa isa kabon daw priskogid ang imo pamatyagan? Gusto nyo sa habon ang mga garas kag mahol niyong guguya kag may buho-buho kag mantikaon nga guya may mga pikas-pikas kag alap ang magkaladula? Gusto nyo bala sa isa kahabon kung may mga pilas-pilas ka mo, dasig magpali? Gusto nyo bala ang mga kinalutan na siyang busong sa tiyan nyo daho, magkaladula na? Hindi nahil mo nun? Inatanan mga kakaifa, maging panglawag na mag-ulang. Kung amo nang gusto nyo sa habon, isa lang kahabon ang gusto nyo. Kundi DTX Beauty Shop ina. Nagapagwapo, kag nagapagwapa nga bon, gusto nyo? DTX Beauty Shop. Nagapahubing, kag nagapaputi sa mga ilok ninyo? DTX Beauty Shop. Anong kinanglan ta sibong? Ang kinanglan talang gid, magkanto na kita sa pinakamalapit ng mga butika. Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Ara dira ang aton nga Dream Soap. Ang handom naton nga habon, nga kung sa diin maangko naton nga mga benepisyo, ara gid sa DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ni ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, Sincere Drugstore, Arapman, Generics Pharmacy, Grace Pharmacy. Kagong gusto nyo nga mga, gusto nyo barato, nga DTX Beauty Shop, kag mga produkto ni Dr. Miloy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayad.
4: Okay. Iningabahin man lo dolomad sa aton lo sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
5: Okay, ang Dr. Pinoy may mensahe sa aton. Importante ni. Matian tagid, no? Kay tanan kita pwede sini makabatsyag diri. Ini parte siyang sintomas sang atake sa kurason. Heart attack. Ano ba lang mga mabatsyagan mo ka mga simptoma nga parte sa heart attack? Okay, una gid, nagasakit bala ang imo? Ano ni? Ang imo dughan? Kag daw madulaan ka sang pangginhawa? Daw malipong ka, kag daw masyoka? May nabatsagan ka balang sakit sa sagang, liog o likod? Nagapalanakit man bala ang imo butkon, kag abaga? Kung may ginabatsagan ka nga mga simptomas parihas sini, may posibilidad nga atakihon ka sa korason. Hindi lang tani, may mga heart attack nga garesulta sa kamatayon, mga kakifat. Gani hindi na paghulata nga ang pamilya mo magapangasubo. Magpa-check up gilayon sa doktor para mahibaluan ang ginhalinan sang imo nga mga ginabatsyag. Ha? Kag matagaan na sang first aid kag bulong. Subong pa lang batuan ang heart disease. Ha? Suguran ta na ang healthy lifestyle. Ang pag-ehersisyo, magkaon sa mga birding o tanon, kag kadtogid sa mga butika. Kanto na sa mga butika, mabakal ninyo ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule may omega-3 fatty acids nga nagapabakod sa imo korason, agod malikawan ang heart attack. Ginapanubo pagid ang sang isqualin ang bad cholesterol nga isa man ka ginahalinan sang heart disease. Napamatud-an man nga ginapadamo sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang good cholesterol nga amo ang galimpyo sa kaugatan para ang imo dugo madasing mag-ilig sa ugat kag indi marado. Mga kakifal, tunawon niyang mga bara-bara sa ugat naton mo. Amo inang Dr. Pinoy. So kung may mga sinyalis o kung symptomas kang aga na matyagan para sa ginpanglawag naton, pakonsulta ka na gin. Kag subong palangadaan para ma-prevent ina kunanuman. Dr. Pinoy's Quelling Capsule is a natural food supplement approved by BFAN. No overdose, wala siyang side effect, no? Himo ini sa shark liver oil nga nagahatag gid alibyo sa aton nga ginabatsyag. Katulad sa nagabanog nga gout arthritis. Nagangot-ngot nga nagabanog. Inom ka, Dr. Pinoy, dulaon niya ngot-ngot, pakuposyon niyang banog, tunawon niya ang uric acid muda sa joints muda. Grabing Dr. Pinoy. Almost 30 years na di sa mga butika kag farmasya. Padayon nga ginainom kag ginagamit tungod sa ka-epektibo. Tilawiya, Dr. Pinoy, nagahatag man sang alibyo sa may mga mayuma. Ginapakupo siya sa may mga prostate problem. Subong man galimpyo sa aton kidney, sa dugo, sa atay. Kag nagasupply oxygen dugang sa aton ugat, kag sa aton brain. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga problema sa ilang menopause, sa ilang problema sa irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, ha? Kag kung may depression ka, dasig ka lamang po once sa Dr. Pinoy. Kag kung may pasyente ka mga dengue, painuma Dr. Pinoy, kay kadasig magpasaka sang blood platelets, ha? Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa bahin sa Kabangkalan, Binalbagan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Borsia, diri sa Talisay, Victoria, kagalos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan diri sa aton probinsya sa Negros kag sa Bilog nga Panay. available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
4: Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-7444-8940. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Pa-shoutout lang, happy birthday sa akon nga bayaw nga si Sharon Aragon na Pecha nga nagapamati gid kami sa imo programa J. Lolo no kada gabi sa Purok Progreso sa nga Barangay Alihis. Nagtilipon man kami di Subong man sa iyang bana nga si Elton na Nene Pecha. Good evening, no? Aspan and Cascato family. Mayang gabi. Madamo gin nga salamat. Good evening, Jerly. J. Lolo, monitor lang kami dirilo. Tamya ko lang lang hinablos ko sa Maydulaw. Bago City sa kay Chris sa Dacomos, no? Sa Bingig sa kay Isedra and Eliseo Viahe, kay Rosa Villarosa, kay Nong Orlan, kay Nang Jutay, Astiliana, no? Kay Nong Romeo, Randy, and Girly Delio. Sumumak kay Nikki Salvador sa May Wayang Phase 1 and good evening man, J. Lolo. Kay Doc Ramil Uig, ang nagapanamyao si Amansha Intana sa Ngwayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan. We got a caller on the line, lo.
5: Caller, tanay. Dali lang. Hello, painayon talang radyo. Sa caller na to, pwede lang mapainay radyo. Hello, mayong gabi.
6: Mayong gabi, lo.
5: Sino ni?
6: Si Roy
5: Lo. Si Roy Lo. Oh, Roy Lo, dirili. Roy, mayong gabi na to. Nang nainom mo na, Roy?
6: Oh, nainom na lo.
5: Yes, okay. Tigod, ano na nainom mo, B, Roy?
6: Nang BTX 500, MITC, kag ang B3 Bio.
5: Ati, kompleto, kargado, dirili. Okay, yes, toto. Roy, anong malagad ko si mo?
6: Wala lang lang, nagpangamusta man. Kaya, tungin na lang ginahambal mula nung namit, pinilo na nakakaon ko sa may Ginas mo.
5: Sa dee, sa Ginas? Ah, oo, ah.
6: Namit mo? Ang tangigili dito.
5: Baw, siya galaway. Noong kayo na kung naging karama si Mang Rungkaw na magkutumahaw sa balay.
6: Dito, namit mo kay... Ay may nagkato di ang mga blind pila halin sa Manila. Tinagintawagan ko nila. Somehow do, nagkaong kami to Calamares.
5: Oo.
6: Sinabawan niya pati Tangigi.
5: Tangigi. Oo, oh, Sinigang o Kontinolada. Oo.
6: Oh. Oo. Basta namit, no?
5: Bali, may bisita ka nga mga blind, hindi man kakita. Mga pila sila kabilog.
6: Plus like sa dua. Actually, alin sila sa States, no?
5: Sa Amerika sila, alin? Ano sila mga kano nga blind?
6: Hindi, anong do. Yaman din lang.
5: Okay, oo. Pero hindi sila kita again?
6: Bulag mo.
5: Oh, that's why ganin hindi sila kita.
6: Blind.
5: Di paano ka mo nakinitanay? Naghinakapay lang?
6: Oo. Kaya nagkanto mo lang lalo kay grabe ganit ng do nag-baptize lang sang ano nag-baptize lang water baptize.
5: Sa reliyon?
6: Oo, nagpa-water baptism kibuto ganit nga mamit lang po kay para do witness lang witness.
5: Anong ilang reliyon mata ni Batman? Ano?
6: Christian.
5: Ah, Kristiyano. Okay. Oh. So, so membro ka ba nila?
6: Ah,
5: oo. Ah, di sige.
6: Sila Bible study online
5: pula. Ah, okay, okay. Oh, Bible study, galino. Di naga Bible study man kamo. Ano na sila mga Pilipino kung mga Amerikano na sila?
6: Nang Pinoy lo. Tapos may ala na isang sa US aga ubrasang una. Tapos na-accident dito sa Pilipinas. Yung balik, drive din sa ano, kere. Tapos nabunggo ang kere. Tapos nabulag sa.
5: Ah, okay ba sinaigo siya gurusang wiper sa mata? Oh, okay, tisi.
6: Kag nami, okay, ng pinsyon siya sa US.
5: May pinsyon siya?
6: Okay, dito mo sa nag-ubra mo.
5: Pero ano na siya, Pilipino?
6: Oh, Pilipino lang. Ang iya tatay, to ara lang ang ubra sa Clark, ubra sa owner.
5: Ah, okay. So, mali half Filipino, half American. Di daw ma mo magkamigali eh. Half man ko mo, half German ko, kag half shepherd. ang akong ganyan bloodline niya, German shepherd ko mo. Okay.
6: Hindi ka bilgan, malinwa.
5: Ah, hindi ka bloodline. Layo na to siya mo.
6: Kadagko na lang sa Belgian, malinwa, no?
5: Ha?
6: Kadagko na lang sa mga Belgian, malinwa.
5: Ang budayan ko lang na, Roy, sa mga may mga rasyang ido, kay mapili sila sa pagkaon, wala? No? Kagkamahal sa pagkaon nila. Whereas, ang ido sa lolo ko, grabing rasa mo. Blue beast to you, yeah? Kamati ka na siyang rasa ng blue beast?
6: Blue
5: Bisaya. Blue Bisaya, yeah. Huwag niya problema. Bisan ano lang niya kaunon. One time, huwag siya pagkaon. Kaon siya na yung permo.
6: Bagay yung permo. May mula nung gapang tatap yun.
5: Ang gila ba?
6: Gabi kanino, gabi yung upod ko lang, blind black, may sagot sa Indo. Gada ko nung ito, kung pakanoon ako nung tinapa, halin siyang gamay.
5: Why siya kapakaon tinapa?
6: Hindi, ginapakaon yung tinapa.
5: Masin nag-arikisyon na ido, ya? Kaya ang ido, basta may rasang ido, hindi mo ginapakaon tinapa, kaya mga tol sila yan.
6: Hindi mo ito iyaya ako niya. Hindi iyaya may rasa. Do blue beast
5: man. Ah, blue beast man. O, pwedeng blue beast siya eh. Pwede. Masya doon na yung harambo na siyang... Huwag gani yan, gani yung blue beast siya. Gani, huwag yung problema. Sa pagkao niya, may bukog na yan, biraho niya na yan. Ang lulo kung gani...
6: Tapos no, ang mga may rasa, ipa-indiksyon pa na mga parbo.
5: Kag tapos makabuhi gani ya do mabuang ko mabuhi makabuhi do mabuang ka instead yang ikaw bantayan nila do ikaw yang gabantay sila tingaling kami mahilig may mga hilig gid eh may mga hilig gid
6: sa bagay kag kakyut mangidlo kag makakwa mangidlo sang stress mo bala.
5: Ah, ho. Tipo, you know what? Oo.
6: Kumihara, ina tao, nung, for example, kung hindi sila kabata, arap lang, ito na lang ilagi na, kung nga, mga, dubata. Blood for mommy, for daddy.
5: Daw, ano, daw, dog style, ah. Daw, dog style. Danaga, hindi kaya hilig sa kureng?
6: Hate ko nung kuring yun, pero ay, sabi may mo, may gasagod din pa kaysa kung kuring sa babao.
5: Kamalo ka ining mga kuring ni Galio, kung pamatian mo lang siya, may chimpogi na yung meeting season kay init kuro lawas nila.
6: Sabi sila, grabe sila manawag ito. Imatsagang ko doon, may gahibi lang ang bata.
5: Meow! Gamunin, gagaya siya amod ako. Pamatian ko, Mayo. dog ham gastriya nai sila. Kamalo ka mamatian ko aga ang bayi nga kureng, no? Mamatian ko gid mayo ang iya nga huni mo niyo. Tomorrow ko no, tomorrow. Kini dumahit na gidyang lalaki, guro. Nagsabat ang kureng lalaki. Now! Now! Hindi, kaya gusto siyang maging ang kureng. Tomorrow! Tomorrow! Buwas lang ko, no? Buwas lang, tomorrow. Ting lalaki, ang laki guro nga kureng. Doon nagalalain, naging guro niya. Now! Now! Hindi mo pasugot. Kag tapos, yung idadak ang kureng. Sa chimpo sa mga paraon sa una, no? Kung sakiton mong kureng imaltrato mo, grabe, ipapriso ka siyang paraon, why surety ipapatay ka mo?
6: Pilain mo to yun, ang kureng nilaya, ang hindi. Kureng nilaya do, nagmi na plang ang kureng na plang ang harap lang ang to, mula mula bulbul na ano na ganito.
5: Hindi na, na gano'n na yan ang bunles?
6: Yan, basta do kaliwangit na sa gano'n nga kureng na do,
5: hindi man
6: saya bulbul.
5: Basta kureng, siyang ano, kaya kamaluka mo ning rason. Ang kureng makakita siyang bad spirit. No? That's why nga kung makakita sila bad spirit, naghahambala sila. Kamalukan nung ang huni siyang kureng kung makakita siyang bad spirit. Ha? Huwag ka kamatis na?
6: Ayaw.
5: Ambo niyo, hambal niyo. Mau!

0: Baik, mana? Yes, oh, sikit.
1: Tapos kung ada gambar sa pangasa.
0: Kung naga na iya, mugdaw! Mugdaw!

0: Gabi mah kering no. Sige, thank you kita terus si pagtawagan.
1: Sige lah.
0: Mitamya won ka? Mitamya won ka? Go ahead ah.
1: Ginatamya ko lang sa talento.
0: Ano to siya? Ano to siya? Ah. Right?

Ash Gray. Ang panahon si na siya is Persian Cat. Persian Cat, Jirili. Siling ko

Miau, a se miau, se curri. Ok, te xiguia. A las 10:34 na mangaka kei vai, let's move on anai sa isa ka problema ang atong pagabasahon.

0: Hello?
1: Mayong gabi, daday man siya. Matiyan mo problema siyang atol nito, Cinder, ne?
0: Oo, kung na ang mga ugali.
1: Ah, I may be advice.

magugo ka, maligya ka ano nang ice. Mayo na dai kay makabulig na sa aton yang pangitan-an.

Makabaligya ka siya, Brengs. Makabaligya ka, Ais. Makabaligya kaya, Gugu. Kang tapos, ang tupad balay, tanga wala siyang refrigerator, kung magpa-pressure sa aton, de, sokta 20 sa kadlaw. Kung 2 kadlaw yung parip sa aton, de, di 40. Manigosyuhan niya day ang refrigerator. Unahon ay may idang tupad balay na kay kumagdamo nagani ang kwartata sa aton nga, Gugo. Sa aton yung beligya yung

0: Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diabetes.

0: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vamuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustabo lang agabi pre.
2: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.

Yoclan. Okay, kanta po si Mrs. Magoro, calamares na lang, ano? Nang lokos lang nga daw ginaprito nga daw squid rings, calamares, namit mo. Kagpalutuan mo siya na yun siyang ining butter, garlic, shrimp, blanin. Pasayang nga

0: Public Market, Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong gawa.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ini ang pinaka-importante nga proseso nga, cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
4: Kumbaga, so, ang role niya sa cells, ginagaan gina role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa chan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
3: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporbiotics.
4: Uy, amunang technique na mag-probio tandem kid.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
3: Ginabiring,
2: sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: ma-absorb gid sang tuon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka
5: sa mga butik. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na

0: kilay.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Las 4:32.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
5: Isipo na ang inyong sinang mga rosana, alas 4:34 na.
6: Balita K5 sa umaga!
5: Kamusta kamo tanan mga ka-K5? Sukoy na mo nga mga tagpalamati, tagsagid gaga. Sa atong sininga pagpangalagad mga ka-K5, ginaupdang kita sa atong sininga mga maukod nga mga tagpalamati sa bugos nga kalibutan. Mo kalibutan. Kundi naman nga party sa kalibutan mga ka-K5. Opod na sila diri sa atong sininga pagpangalagad. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tob-tob sa malabutan sa atong sini nga pagpangalagad karon nga aga. Mabatian kita mga ka-K5 dira sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental via K5 News FM Sagay City. Sa atong sini nga pagpangalagad mga ka-K5, ang pag-abi-abi naton sa atong sini nga mga suki sa 601 tanan ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Negros Occidental na may 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, 6 ka congressional district. Lobos-lobosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga. Amo man ang pag-welcome naton karon nga aga sa aton partner in Christ. nga daw hindi makalaka tungod sa kabulusgon kahapon. Nadali naman ang Bisaya nga manok ni Rowena Villaran Erbito.
0: Nakukin niya
5: tabog ang hulo.
0: Nakukin ang halit ni Rowena Villaran Erbito sa akong Jackie Bebe.
5: Naaman. Oo.
0: Tiyang hambal mo bala nga busog-busog ako.
5: Aha.
0: Ti ginalitan gid ko ni Rowena Villaran Erbito.
5: Kay pinatam-an man.
0: Oo, kay ti bala na gid nga gadayet ko. Ihawan niya ko sang Bisaya nga manok. Kundi halit gid siya kahapon ya gi baby.
5: Abe mabe mabe mo ako nang tabo to.
0: Pagkalaw ay gid ka batasan ni Rowena.
5: Abe mo nga nga mo to. Kinatingwaan ni Rowena Villaran Erbito nga mag-ihaw manok para magwa ang tag-tatlo ka kilo mo nga paho. Halen sa Gimara.
0: May paho.
5: Kaya kundi nagwa ang paho mo. Kaya kung wa itong manok kahapon nga ginahatag, nga ginaluto, ni Rowena Villaran Erbito, why to magwa ang ginasabak-sabak mo kag ginapuyos-puyos mo nga mango from Gemaras.
0: Ang natabo kahapon, ang pumangkot ko lang kay Ma'am Rowena, kung bala may makupa pa nga manok dapat sa mga munga nga nabilin, kay ti daw hulog ito nga sulog kahapon. Kipay bitan na rang picture sa ulo, liyo ko bala, muning nabalakaan ko. Tigulula na malang na Ma'am Rowena Villaran Erbito sa sulog na nga makupa. Pang dakpan na kay balikan namon subong aga.
5: Sabi ko, anay ko, may plano ka.
0: Hindi.
5: Kay why na sa may makupa.
0: Hindi, ang namin ko kagi baby, dakpo na lang na. Kay balikon ta naman to, kag, kung kahapon, ubad. Ang ilakot ta naman subong kapayas. Anong mo malang na Ma'am Rowena kay wala naman na sa sulog? Kipay bitan na rin sulog kahapon. Ipakita nato yung mga tagpo
5: na masin. Busa ka na ako ng pagkahulun.
0: Kaluloy man. Ang pag-intindi ko doon, nag-champion pa rin sa uwa.
5: Lantawa pa rin sa orayo.
0: Ano, kadwa ni mag-champion. Ti, amo na lang na ang katapusan ta. Nga kita kahapon. Siningaton nga, tinghulun ni Ma'am Rowena. Kaya ang kabuhi niya, hasta lang kahapon.
5: Ano yung hulong ane?
0: Ang mambal ko lang sa ulo. Salamat gid sa imo sa video.
5: Sa kanako-nako pang karne, no? Hindi ka muna mga gagipay, no?
0: Pero abi mo, ang kampiyon tong uno diyang paa niya, no? Pero dudugay ko nga, kayo kita ka ba ti kulo? Hindi ko ba si Yambal ko, hindi ko kundi si Kipay Babes na katira. Ibang lumayno mo. Ipos-ipos lang ni sila. Pero andaman nila na boss aga. Wala lang yung favorito ko ang atay kag batikolon.
5: Tandaan mo.
0: Oh.
5: Sino ba lang nag-ukay-ukay kag nag-timpla?
0: Sige, atuwad-tuwad ko to kadabo kauling to sa sabay sa to. Ginatake, naglisan ko si Nero sa manok yung ang atay kag batikolon. Pagkalaway ng batasan, mga kakipaybe. Sa dason, hindi na ako mag-iluto-luto. Ma-observe na lang ako daw, kabo na lang ko.
5: Ma'am Rowena, sino ganun ang mga tropa ganun natin na nagapamate? Kaya pasalamatan, tagay sila man kabalo ka, ang i-provide niya lamisa, bangko, kutsara, pinggan, tinidor, gin-provide niya sa aton kapon, kaldero, para magkamagamadlag ko pa sa kaldero. May nabilin pa dati nga batsoy. sa Mir Store. Amo na dagan lang imo sin nga rumbuhan pang.
0: Bisita ko da kay babe sa mga member ta. Salamat gid. Sa din ka nakakita nga nagasuporta sa programa mo. Pakaunon ka pa, no? So, gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Rowena kag ang tagbalayda. Sino do ngalan nila? dumilistahan ka man da.
5: Mm.
0: Salamat gid sa inyo.
5: Ginapangita kong listahan kay para nga mapasalamatan ta sila bla. Okay,
0: So salamat gid sa ulo.
5: Uh-huh.
0: Nag-champion ka man sa uwak. Nag-kupa ka man da sa mga munga. Labaw sa tanan, manamit gid. Salamat gid sa imo nga sabaw kahapon. Kag tiyang imo nga pitso, bisan wala na ang atay kag batikulo.
5: Araw, huwag na ulo. Ay, kagrabe.
0: Sige lang. Sige yun.
5: Oye, okay, pasalamatan tagad sila. Pasalamatan tagad sila ni Dira sa may sa may Porok Maasin o Barangay Dulao, Bago City. Lapit lang na naman na sa piyak sa Angkwan. Piyak lang na sa Filisa. Si Romila Larit. Kay Madam Romila. Dira kita sa balay ni Madam Romila kapon. Si Rinelda Famuso. Si Antoinette Kataan. Hernani Blaza Blanza. Si Nelzy Flores. Emily Hunko. Si Marilo Narciso. Helen Palma. Jennifer No Citros. Enrique Palma. Robert hindi si Picardo. Bustamante. Bana ko na nag-ihaw sa manok. Nag-ihaw sa manok eh. Disgrasya ganyan ang kwan. Junior si Some Joso. Junior Virginia Gomez kag si Rani Pahi. At Toto Kapon mga leader ni pagkakampiyon.
0: Siyempre, hindi kompleto ang aga sa pamahaw kung wala ang DTX Coffee Mix kahapon.
5: DTX Coffee Mix kampiyon mga kakipay. Areglado. Sige.
0: Sige, thank you, Git.
5: Mayo na. Oh, diri kita mga kakipet. Trabaho kita. Atong sininga mga balita lokal, sa atong sininga mga top story of the day. Karon nga aga, bagyo posible. Magsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kabuas nga dlaw. Sang hapon o kon sa gabi, suno sa pag-asa.
0: Iway lang ane bagyo ha. Daway patama umpawan sang init gulpihon mo man taman. Kalma ka lang bagyo, kalma.
5: Kalma bagyo. Kay nagapabilin ang kabaskugon sang tropical depression nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility samtang mahinay naman nga nagagiho pa southward. Solo sa pag-asa sa ila sini advisory sini nga sang gabi Martes kahapon. Sa pinakauli nga dato sa bagyo yara sa 1330 km east sang northeastern Mindanao, posible nga magsulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility karon ako na buwas nga adlaw sa buwas sang hapon Mayo 28 kag pagahingadlan ini nga Doming less likely naman nga mag-landfall sa pungsod ang nasambit ka bagyo apang magadala ini sang hangin nga mag-epekto sa extreme northern Luzon. Yara sa 45 km per hora ang maximum sustained winds sa bagyo malapit sa sentro kag kamadlos nga tubtob 55 km per hora.
0: Sabay pa nga magliso ang bagyo kag sa mga nagapadalagan da sa pagkakapitan o kung re-elect nga mga kapitan, basi maglista na ka muna para sa ayuda kay naghihilapit ang eleksyon kasalingo may bagyo, hindi ka mo magpakampanti listay. Banda ginaguba ng balay kung daw mo magulan-ulan para dasig kuno sa listahan ay kakipa babes. Kag dalon to sa DSWD para dasig ang ayuda. Una sila dayon makakuha sa ayuda. Pero pandam ko lang kap, basi ka pang lista ka na kag lumiso ang bagyo tapat tagid sa mga pasuluyo. Samtang sa wala sang solar kakipay babes, ang SSS nagapautang na para nga may solar kamo para nga hindi kamo mag brown out kag makatipid kamo sa balayran sa inyong kuryente. Kaya may solar panel na kamo, ginapautang kamo sang SSS.
5: Grabe ba?
0: Sa wala sang solar dira sa Kabankalaan, Ilog, Kanduni kag Bayawan, may brown out alas 7 tubtob alas 4 sa Mayo 30 Sabado.
5: Mga pulis nagpakuno-kuno bilang female dance troupe. Agod madakop ang bantog nga drug lead dealer.
0: Uh-huh.
5: Grabe nga mga ideya nila, no?
0: Tanan lang ilirahon sang
5: pulis. Tanan na para makadakop sila.
0: Oo.
5: Oh, tapos damo nagkaladakpan di. Di man sila nga ginipakalain ato ng pulis. Kami mga amigo, tama nun eh. Pung damo nga damo nga nagkalaakwe tao.
0: Samtang sa piyat nga bahing sa Kipay Babes, bangod sining mga nakakwit nga mga ginambal mo, bangod may mga technicalities kung kaisa, luwas pa sina nga may mga technicalities doon, hindi ma-perfect ang mga requirements, ilabi na gina mga ebidensya, kagang proseso sa pag-conduct ng drug bypass operation. So pero bangod sini, gintaya pa sang pulis, ang iya kabuhi, nagapanawagan sumong sa hustisya ang asawa sa napatay nga pulis sa drug bypass operation.
5: Bus kag motorsiklo nagbungguanay. Disgrasya ang bus.
0: Sabi ang kabahin, Western Visayas may tatlo na ka-gold medal sa palarong pambansa. How about ang Negros Island Region? Nagapanguna sa gihapon ka Kipe Babe.
5: Oh, may tatlo na ka gold medal ang Western Visayas sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Samtang ang Western Visayas nagapanguna sa palarong pambansa NIR ikatatlo.
0: Nahulog kita sa ikatatlo. Sa
5: din na naog sa ikatatlo mga kakifab nga pwisto ang Negros Island Region base sa official medal tally last dos kahapon Martes mga kakifab. Nagapanguna ang Western Visayas samtang ikaduha ang Calabarzon.
0: Mahirit pa man niya. Balatayan ang NIR.
5: Lawig pa niya. Lawig pa niya.
0: Region 4A ang Calabarzon. Baskog man nga team kakifab babes.
5: Aha.
0: So, pero mayong imbukada, mayong nga balita na ang Western Visayas
5: naka-gold dayon niya.
0: Oo, kag ang Negros Island Region. Ang parason, grabe man eh. Samtang masubo nga balita mga kakifive. Ahay, mag-iloy, patay.
5: Mm-hmm.
0: Bata na lapakan sang truck.

0: ning natabuho mag-iloy gid.
1: Oh, edi talienta balay nagbuslog ko rining isa ka truck kape bay sa Ila Balay, sa balay sang mag-iloy ni sa barangay Pandanon Banwa sang Don Salvador
0: Benedicto. Nagbuslog ang silingon na wadan prino ni.
1: Oo. Tinalapakan gid ang bata sang delivery truck sang mga alas 12:55 sang Mayo 25. Grabe ning natabo. Kay sunod sa information, base sa pahayag ni Francisco Bungguanga, nagdulong ini sang bala sa ibabaw nga bahin sang Super L sang nagdulhog na iniyo na tropang dansini nga nag-malfunction o kung daw wala nagasunod ang kambya.
0: Ay,
1: nadulaan sang control ng manibila mga kaki-five. Ining driver kag wala naghawid ang prino, tumtum nga nagdito ang truck sa pulian sa mga biktima kag nagresulta sa kamatayon sang mag-iloy nga Sanday Judian kag GB Birino.
0: Kasak Kitman ba?
1: May lima pa nga napilasan kaga padayon nga ginabulong sa ospital.
0: Well, anyway, disgrasya accident ni mga kakifay ba? Dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto, kinanglan halong-halong kagida. Extra halong kagida. Kaya man kabalo ka, may adulhugon, may labot dulugon. Perti pa ang subidahon mga kakifay, ang likuon grabe daw tinae ka manok ang kurbada mga kakifay. So kinang lalon ginaton nga kunara ka muna extra halong gid kag simper dala pa nga muyo nga ma gaidan ta sa mahal nga makaako. Last 4:50 na mga kakifay. Ini nga bahin dulo sa kalwan sang power trio. Ang power trio mga kakifive sa ato sini nga mga suki ha. Hindi nyo git pagkalipat nga ato sini nga DTX 500 kay morning makabuli gid jaton. Ang DTX 500 mga kakifive. Kag dako ang benepisyo sa ato sining lawas. Kung may DTX 500 kita mga kakifive. Kung maka DTX 500 kita. Mati mga diabetic patient mga kakifay, kinang lanon gida sa mga diabetic patient katulad sining DTX 500 di na sila basta-basta tested and proven na mga kakifay. Damo na nga nakatilaw kag mataas ng demand sa market mga kakifay bakod sa sing ka epektibo sang produkto mga kakifay.
1: Oo, sa panglukoy kahapon, kakifay babe, lutlot sandigan Tolentino, nagligad lang si Juana, nagpadugang naman sa sang duha ka DTX 500, kag duha ka D3Bio kakifay babe. Plus pa sang lima kakilo nga paho.
0: Ay!
1: May plus na yan mo.
0: Oo. Amo nang kaperdihan ko git sa inyo.
1: Sa mga viewers natin subong kakipay babe, sari kita sa good vibes ta kakipay bitan. Nakaready na kakipay bitan ang good vibes ta. Sensitibo ini nga hitabo kag medyo for adults only. Rated SPG kakipay babe, dito patnubay at gabay. Kay ining inyong video, tama ka nga makita, tama ka sensitibo, sang magtaya ay ang duha ka mga kalalakinan magkasumpong kakipay babe sa magsumalangay sa dalan. Why man matambagan, pero tanawon ta kakipay babe si tama ka sensitibo sa pihak nga wala man sing may napatay kakipay babe.
0: Aber ang
1: ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa kag ang kape kakipay babe sa taas ng imo sugar. Dobudlian ka naman pangapi. May sabat na ang klinika di alternatibo. DTX Premium Coffee, hindi ini sa kalamay halin sa tubo kundi safe ini nga sa diabetic kakipay babe. Ang DTX Premium Coffee kay ginpatam isang stevia kag ang manami pa healthy kay tungod nga may marguso kag suman Ganoderma extract kakipay babe.
0: Gusto.
1: Hari ang video nga sensitibo for adults only.
2: Ang programang ito ay rated SPG.
1: Ikaw wala ka
2: tag. At gabay ng magulang ang kailangan.
1: Lantawan nyo ha, lantawan nyo.
2: Sisilang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Oh,
1: Why man galing magtiro kay Kiki Babe?
3: Oh, oh. Pa kami yan ni Utol. Oh.

0: Ang isa yun na, ang isa na. Na nervyos
1: nito sa. Kamo na nga rito display di ka kita, babe. Kay siyempre ka tinayaay ng daan.
0: Nga tinayaay na pati kulbayan. Pala ni Gas sa kakulbayan.
1: Naunay sa'yo na kakipay, babe. So, hindi ka mo magdagad ka lang ulang sa putin.
0: Hindi ka mo magsige ka.
1: Nervyos. So,
0: yan, nagplanigan mo nag-robot sa. Naunay na siya. Tungkol sa ka nervyos ha. Nag-collapse sa mga... mga kakipay.
1: Sorry, TPG. Ma'am Rani Pahe, ha? Jean Montesino Arroyo, Mirna Hambre-Hambre, Kang Leonardo Rilos, Gisone Relatos, Joso, Gina Purano. Salamat din sa pag-upod, ha? Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan, kag si Ma'am Rilin Caranza, kag si Ma'am Villaros, no? Mrs. Villaros, dira sa San Roque, Mansilingan.
0: Si Sally Alminson, mayo lang ang ngirit-ngirit niya. Dapat luwag, hindi ka pakita, no?
1: Dapat magpakita.
0: Ma'am Rane Villarmino Pahe and John John Agil Haliko Asusina mayong aga. Gina Purano. Sir Babes and Sir Robert watching and listening from here in Barangay Bata, Bacolod.
1: Rated SPG, gani. Inarakaka mo ya kay Jean Montesino Arroyo kag kay Ma'am Sally Alminson. SPG to mo, stricto kung bakit mo ba ito? Sensitibo.
0: Oy, D3 Bayo, mga kagifay ba? Sensitibo yun eh. Para sa itong lawas. Ginang lano na to, mga kakipa, balagaan na to na to na lawas. Kaya mo na yung pinakimportante yun, manggad na itong lawas. Ha? Health is wealth, nagabuling sa calcium absorption sa tiyan, kag nagapabakod sa tulaan, kag pag pugong sa osteoporosis, kag rickets, mga kakipa. Ha? Ang immune function mo, nagadugang sa itong sininga resistensya, nagapaligon sa white blood cells, monocytes, kag macrophages, mga kakifay ba? Nagahatag man sa protection batok sa bakterya, punjay, kag virus, extra virgin coconut oil, may lauric acid nga ginakonvert sa monolaurin nga nag-disrupt, mga kakifay, sang bakterya, kag virus ang cell walls. Mga kakipayb, D3 Bio,
1: mga kakipayb, ang namigin nga tulog para nga hindi disturbo ang imo utok sa tiyon sa imo katulogon. Antes ka magtulog, mag-inom ka sa klinika D3 Bio, bangod man nagaparelax ni siya kay naganami ang flow sa imo nga dugo, halin sa imo nga heart, pakadto sa nagaglain-lain nga parte sa aton lawas, ilabi na gid ang penetration man sang sang virgin coconut oil ang pagpa-enhance sang aton nga utok, mga kakibayb, kag mga kabulig sa aton nga mata.
0: Ayos, temo na mga kakibayb, ginanglano na ito na may TC, alkaline, vitamin C, mga kakibayb, ginanglano man sa aton sinilawa sa munang nagpabakod sa aton sininga immune system na acidic formulation, mga kakibayb, mas mahapos sa tiyan para ikumpara mo sa acidic acid o ascorbic acid, mga kakibab. Bagay para sa mga tao nga sensitibo ang chan o prone sa ulcer, mga kakibab. Kinanglano na ton ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kakibab. Sarang na ton babakalay din ang mga products dira sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area, kag dira sa may Ninio Store sa may Florenceville, Barangay Pahanukay, mga kakibab. Available lang ato sininga mga products dira, mga kakibab. Dira sa Roger Store sa Panukoy, may nga galanda. Kag available lang ato sininga mga products dira.
1: Kay Reading, kay Nancy, kay Jocelyn, kay Iba, kay Ma'am Elnora Shasat sa Kalubihan, kag si Iban Pada nga mga KSS naton sa Kalubihan. Madam, huwag niya salamat.
0: Arreglado, mga kakibab. Dira kita sa atong sininga mga nagapanguna kag update ta gikan sa Agusan del Sur, mga kakifay, man. Ika 66 palarong pambansa, mga kakifay, nga ginapatigayon subong dito sa Agusan del Sur, mga kakifay, nga nag-umpisa sa itong Mayo 24, tub-tub kita sa 31. Nga mayara sa nga mga delegates halin sa NCR, mga kakifay, kaga, of course, ha, NCR, mga delegado, mga kakifay, kasi na mayara sa nga masubra 13,000 ka atleta kag official halin sa 20 ka asosasyon sa 18 ka rehiyon plus National Academy of Sports mga KK5 so anong mga rehiyon ang nakakuha sang gold medal mga KK5 unang gold medal na nakuha mga KK5 ni Krisha Mi Taharons sa Eastern Visayas nagadaog liwat sa secondary girls 3,000 meter run kag siya sa javelin gold Christine Rose Toquero sa Negros Island Region. Congratulations, javelin gold ha. Alin sa kay Christine Rose Toquero sa Negros Island Region nagdaog sa javelin throw mga KK5 ha. Ikaduha niya ini nga palaro gold medal mga KK5. Medalya nga ginapa ngayo mga KK5 sa Negros Island Region amat-amat nga ginhatag. Masobra 1,500 ka medalya ang ginapaabot mga KK5. Sa NCR nagapadayon nga ginatan-aw nga mangin overall champion para sa ika-19 nga sunod-sunod nga tuig na mga KK5 ha. Oh, ano nga mga bag-o subo nga mga development? Grabe ang mga local government unit aton ang aton gobyerno may ginataniyag naman karon nga cash incentives para sa aton sini nga mga atleta. Mahimo nga sila makabaton sini. Aton sini nga mga medalist sa cash rewards halin sa Philippine Sports Commission o kon PEC. Dugang pa sa suporta sa DepEd kag LGUs mga KK5. Wat pa mabalaan kung pila ang ginapain na pundo para sa aton sini nga mga cash incentives, no? Mga KK5, ang mga balantayan nga mga atleta kaga team na magasambuwa mga KK5 ang NCR mga KK5 nga maga amoneng pagina kabig nga powerhouse apang mabaskugman ang Calabarzon, Western Visayas, Davao Region, Central Visayas kag Central Luzon mga KK5. So padayon nga ginatan-aw ang palaro bilang training ground sa mga future Olympians kag national athletes. Grabe no? Ti amo ni mga KK5 diri na ton diri kita ya makakuha sa mga kampyon nga mga sa sining ginhimo na ton nga palaro alin sa mga local, national kag mga ano provincial mga KK5 local, provincial kag national. Mo na ginhimo na diri sa ato sa presa mga private schools mga ginahimo na ton mga KK5. So diri kita magapili agud nga magrepresent sa aton rehiyon sa palaro na mga KK5. Ti amo na ni nakita tanan na ang aton sining volleyball girls ang second secondary bo girls sa aton sining volleyball nagdaog nang aton sining Taitong High School ang NCR
1: ang magakuha sang gold medal nagikan sa Philippine Sports Commission Jackie Pai Babes magabaton sang 5,000 pesos para sa gold medal 3,000 pesos para sa silver medal kag bronze para sa 2,000 para sa bronze medal kag Pai Babes pero nagadepende pa gid niya kay KK5 Babe sa mga probinsya labi na gid ang provincial government kung magadugang sila. I understand nga ang Negros Occidental ya kay KK5 Babe magadugang ini sa mga cash incentives para sa mga nakamedal sa palarong pambansa.
0: Okay. Ari na nga to sini nga medal tally Sir Robert ang region 6. Ang region 6 sa Western Visayas may apat nga kita ka gold, 5 ka silver, 4 ka bronze. Ang region 4A, ang Calabarzon may 4 naman ka gold, 3 ka silver, 3 man ka bronze. Ang NIR, Negros Island Region, 4 ka gold, 1 ka silver, kag 1 man ka bronze. Ang NCR, National Capital Region, 3 ka gold, 2 ka silver, 1 ka bronze. Ang Region 7, ang Central Visayas, mayara 2 ka gold, 3 ka silver, 2 ka bronze. Ang Region 5, ang Bicol Region may duha ka gold, tatlo ka silver, duha ka bronze mga kakifive. Ang region 10 ang Northern Mindanao may dali lang daw da region 7 to Western Visayas o Chacto. Ang region 5 Bicol Region may duha ka gold, duha ka silver, kag apat ka bronze.
1: Yeah, tanong mo sa top 8 or top 10?
0: Aha. Nadala kita. Hmm. Nadala kita. So ang region 10 Northern Mindanao may duha ka gold, duha ka silver, isa ka bronze. Ang region 3 ang Central Luzon may duha ka gold, duha ka silver, kag isa ka bronze. Ang region 9 ang Davao Region region 9 eh? Region 11 Region 11. 1 may isa ka gold, ang silver 4, duha ka bronze mga ka-K-Pop. Amo na eh. Ang middle standing sa atong sa tagsa ka mga rion, kagyara sa katatlong numero ang Negros Island Region. Congratulations!
1: Balantayan pa! Way pagkatungan-tungan ang hampang mga Kakipaib. Kagbantayan lang update diri sa amon sa balita sa Kipaib sa umaga kag sa Kipaib News FM Philippines. Sa waging padala naton nga masubra lapit 20 ka mga tao para mag-cover sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Bantayan sa dili madugay ang iban pagin yung mga update sa aton nga pagpangalagan.
0: Tanbay, tanbay!
2: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
10: Doctor Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Muter na Max. Ato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
13: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
22: 66th Palarumba Bansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Areglado mga kakipa, balik na kita sa atong sininga pagpangalagad. Oras alas 5:13 na. Ini nga bahinduwalo sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang squalene aras sa outer layers ang panit mga kakipa, gag naga-protektar batok sa UV radiation. Ginagamit man ini mga kakipa sa pagbolig sa mga skin disorders, pareho sang psoriasis, dermatitis, kag acne. anti-cancer potential mga kakipay, may ebidensya na nga ang squalene nagapabakod sa epekto sa mga chemotherapeutic drugs mga kakipay. Dagdag man sa proteksyon kontra sa abnormal cell growth. Antioxidant properties man ha. Mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress. Nagapakunod kung nagapaganagan sang damage sa skin cells. Kaga nagapugong sang premature aging mga kakibab. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Importante sa ato siningalawas mga kakibab. Antiviral kag antimicrobial. Tanan mabakala sa Grace Pharmacy kag dira sa Maya Silay kag sa Talisay sa mga butika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: On official leave si Kakifay ba Vincent Dominic Corralde.
0: Aha.
1: Kaapang pa subong adlaw galo yung ni sa kwan.
0: Wala subong opisina sa mga government offices. Ang mga pribado medyo pililion lang, ang iban wala, ang iban mayara. Pag gusto man lang sila, kaya hindi private sila mo, no? Pero ang gobyerno, waigid sang trabaho subong, wala opisina ang gobyerno because aning pag-celebrar sang Eid al-Fitr. Oh. Mga kakifab. Assalamualaikum sa Eid al-Adha, mga kakifab.
1: Brother Vincent Dominic Corralde.
0: Sa atong sininga mga brudi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh. Makita naton nga mga brothers and sisters nga Muslim nga nagabaligya sang mga malong. Nami mani panghabol ang malong. Ang ila malong bisan 20 igo kakipay babe, 20 katawo igo.
0: Bakal kamu malong. Bakal kamu bening.
1: 20 katawo igo.
0: 20 katawo igo.
1: Tindog lang
0: basta tindog. Bakal kamu rilo. Ligsan sa pison. Andar gihapon ang pison.
1: Ang rulo. Why?
0: Kaki 5, well, Son Villena sa patrol.
3: K5 News FM. Kampyon report.
0: Son! Bakal ka na rilo.
1: Bakal ka rilo. Bisan lapakan pison, ang pison hindi Japo under Japon.
0: Oh. Ang pison.
1: Hindi mapatay ang pison. Pero wala mo gina, wala mo gina suportaran migo mo. Kadugay nga binaligyan ay kapahoy kag dimo yakwa. May pasigi pa ba ito? Ita nakatuloy lada ko ay sakon.
0: Amo ako asina. Magasuporta sa akon nga amigo.
1: Anong balita ta, Kipay Wilson?
14: Ano kayo sa'yo mo, but yung my waves, no? Ikan inyo sa may barangay 21, din sa siyudad sa Bacolod. Kaya man, kabalang ang Kipay Wilson, Kipay Robert, in street sweepers or street cleaners ang Bacolod City, ilang balikit na kay Fabian kay Robert ang nag-selfie. Sila na yung nag-selfie, man niya, bilang pamatuod, man kay Fabian kay Robert, nga arami sila sa inasinig lugar, and na-attendance so, kay Fabian kay Robert. Karon pag-selfie niya, ay manilhig na inyong sasandalan, bawang hinablot, sa duha ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklong iya sa mga cellphone kay Fabian Sinkin from Robert. Nagalalain si Heidi ining biktima kay mamutob lang murag-muragan siguro kay Aga pa ini natabo kay Fabian Sinkin from Robert. Kaga
1: uso na di subong nga gapang snatch may motor.
14: Oo, mga motor duha ka bilong mga lalaki kamalok ako anong supong sinisang na duha ka mga snatcher kay Fabian Sinkin from Robert. Wala man lang sang tabon, wala man lang face mask, wala even helmet, no? So, ano gin, kitaon gin, meron kita na guro
1: si Grand. Sure nyo lang, sure nyo lang ang motor nyo, ang sure nyo lang ang motor nyo na tugungan, ah.
14: Siguro doon na nga natugungan, kailigan kay Fabio Sinfo Robert, meron man ang tabon nga, nadakpan siya kay pag-abot sa unha, nawadaan sa Briga Salina, ya.
1: Oo, tiya mo na, kinaglan may briefing, kinaglan mayo. Pareho ba nakita ta sa Facebook nga itaas ang kamay? Oho. Kunin ang pira. Ti pagtaas ang kamay, instruction naman sa nga kunin ang pira sa bag. Ti untat naman ang hands up. kuha naman sa kwartas dalom. Pag hana nga makuha sa kwarta, pero naman itaas ang kamay. Tinampa, saka ginuldap niya. Na next time mag-seminar ka, ha? Oh, ano gidbalaan sa apo kung guha ng gamay. Oh. Itaas ang kamay. Oh, itaas ang kamay, ginatayaan na mo. Kunin ang pira sa bag. Tingon din naman to kan sa apo kay kuhaon niyang kwarta sa bag. Ano nga kuhaon niya man kwarta sa bag? Inambalan niya naman niya hands up. Tampaon niyang huldaper kagambalon niya. Mag-seminar ka muna. Kaluluoy ni nakawata, no? Kaluluoy ni kawana snatsan, eh.
14: Kaluluoy. Kaya cellphone niya malang to. Malang to ganyan. Kung yasin niya cellphone na balingi mamay, hindi na yung biktima. Inang nagpaplate naman inyo sa kapulisan kay Robert. Kaya sa niya po na nagpanugyan man ang kapulisan nung ating magdublihan. Yung lang kay Tikadamo. Ito mong insidente sa hold up, sa ang pag-pangsnas ng papalawat kay Robert. Kaya nagpasulong na kita sa Tiempo Muerto, no? Kung ano na nga ditawag sila, Tiempo Muerto, kay Robert, ah, puraot.
0: Puraot, ah. Tigbitay ka kuring.
14: Ano?
0: Tigbitay ka kuring.
1: Amo na gali.
14: Tagkiliwi
1: man iba na.
0: Tagkiriwi.
14: Tagkiliwi.
0: Mga bulan sa Agosto na, magpuraot din na iyo mo.
1: Pero
0: boso nga ginabitay ang kuring. Ginadakop ka ginabitay ang kuring para hindi makapanakab kay ang sudan nila ras lamisa ti kung takabon pa sang kuring. Hindi na why na sa kaunon.
1: Stop.
0: Now you know.
14: Amo na ni ato sige updates ng gikan diri sa patrol, no? Ginadakop naman sa inyo sa kaluwan. Sa Mike ECD 3,000 po natin si K5 Rodney, hindi naman si K5 Wilson. Hindi nga para sa kampiyon ng balita. So, hindi siya publiko ang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige K5 Rodney, laob-laob bang upod mo, ha? Siyang driver, mga K5. Salamat kay Kaki Five Walson na Virgin, ha? Hindi
1: ka naman maglaog-laog kay laob-laob.
0: Laob-laob.
1: Mga piyano na di text ko.
0: Ang Eid al-Fitr amo ang pista nga sa nagatapos ang bulan sang Ramadan. Isa ka bulan sang pagpuasa, pagampo kag pagpanumdom para sa mga Muslim. Ang kahulugan sini amo ang Feast of Breaking the Fast. Pista sang pagtililipon kag pagpasalamat pagkatapos sang puasa. Amo na mga kaibab. Dire sa Pilipinas, kada tuig ginadeklarar sang gobyerno nga holiday ang Eid al-Fitr bilang respeto sa Muslim community. Amo na nga wala kita subong trabaho. Wala sang opisina ang mga gobyerno. Ang gobyerno sa 20 sa sining tuig ginapahayag sang Malacañang Marso 20 Biyernes isa ka regular holiday sa Bugos nga pungsod. Ang pizza ginabasi sang National Commission on Muslim Filipinos sa Moon Sighting. Paano ini ginselebrar? Ginselebrar ni pagi sa pag-ampo Salat al-Eid ginahimo sa mga mosque kaga open ground mga kakifive sa mga Muslim. Pagtililipon sang pamilya, pag-share sang pagkaon pagkatapos sang Ramadan. Sila ni Juan nag-asira yun sila ni Kaki 5 Vincent Tomedic Medina Corrali kag si Engineer Albao. Paghatag Zakat al-Fitr obligatory charity para sa mga nagakinhanglan antes ang Eid prayer. Muna mga Kaki 5 ko busilingon sina. Mga asubong tradition actually ni nila mo sa mga Muslim community. Dito diri sa aton sa Negros abi mo ang Muslim dito lang sa Mindanao pero diri sa aton may mga Muslim country may mga Muslim community naga celebrate man sila so ginarespeto ina sa aton gobyerno mga kakifay para nga sa pagsaulog sa ila kapistahan pista musilingon pista sige. Yan mo na mga KK5 ang Idel Fidel. Alas 5.23 na mga kaki-5, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga kaki-5, kinahanglano na to sa atong siningalawas kagang premium coffee. DTX Premium Coffee, ha. Amo nang ginagamit gid mga kaki-5 ni Ma'am Velma Kagmitong Galvan. Pera sa biyang. Aha. Nagalasa na sang paa kababoy, tiil kababoy, ginalasa mo niya, Boss Mitong. Si Madam Velma kag si Mitong Galvan.
1: Mayang agalanda kay Ma'am Carmen Chita Olvido, nagapangapinas ng DTX Coffee Mix sa Bangga Totong, kag kay Ma'am Jun Rose Lorio sa Kipo Totong, kag Ipe Babes.
0: Kipo Totong?
1: Oo, kay Ma'am Jun Rose Lorio sa Villa Belieta, mm-hmm, sa The Angel Store, available ang coffee sa tubangan sang Nokpo, kag Subuman sa Lutlut Store, kag Ipe Babes, kag sa Starlight sa Panukoy, kag sa Mikmik Store dira sa Panukoy malapit ano na sa Maninihon Panukoy.
0: Aha, sa Maninihon.
1: Oo.
0: Mayo no.
1: Mayo.
0: Mayo na, mayo na. Aha. Kapiyar ka sang 7-Eleven.
1: Oo.
0: 7-Eleven.
1: No, nagapa-franchise na.
0: Nagapa-franchise no.
1: Nagkuha ka franchise.
0: Ngano ba may plano ka mga mag-franchise sa 7-Eleven no?
1: Naway pa ko plano.
0: Subong ya lapnago na gid jab sen diin mo lang aran sa mga barangay. Makita mo na sa una sa isa ka banwa, isa lang ya ang kwan mo 7-Eleven. Subong sa mga barangay may mga 7-Eleven na.
1: Oo. Barangay may ara na.
0: Abi mo sa paglakad ko sa Korea.
1: Korea.
0: Amo ni ang nakaluwas sa aton sa akon.
1: You went to Korea.
0: Amo ni ang nakaluwas sa akon ang 7-Eleven.
1: Why?
0: Halin ko di sa Bacolod. Naglakad ko sa Korea. Why ko toothbrush
1: na dala? Ginlakad mo lang?
0: Ha?
1: Halin sa Bacolod, naglakad ka sa Korea.
0: Pa airport.
1: Oo.
0: Sakay ko sa aeroplano.
1: Ginlupad mo.
0: Pa Manila.
1: Oo.
0: Then, pahalin Manila pa Korea.
1: Oo.
0: Ginlupad na mo.
1: Pag... Wala ka kadala toothbrush.
0: Paghugpa namon sa Korea.
1: Oo.
0: Okay na.
1: Oo.
0: Why ko galik ka dala toothbrush pa pang. Agwanta nga daw.
1: Pinitin siya mo. Sa hotel may mga toothbrush mo na?
0: Wala.
1: Hindi may harap mo na experience.
0: Why ko nagdala? Kaya siling ko may toothbrush man to sa hotel ah.
1: Ako na experience ako na sa Singapore. Kay mabdala ka gini ganito outlet. Ang outlet mo na tatlo ang saksakan mo ba? Tatlo gid ang buho sina dapat dalon mo gid. Mahal dito. Pero maayo tong hotel nga gisudlan namon. Kay medyo hindi man gid sa taman kadaan, pero ang ginagamit yung mga outlet, duha pa yang buho kaki babe.
0: Duha buho.
1: Yang iba nagbakal to ya. Mahal-mahal. Ako ya wala na kay may power bank kuya mo. Tingko isa lang kagabi ni mapuli na ta bakal pa ko. So ang natabo, wala man to toothbrush.
0: Wala toothbrush.
1: Oo, kaya dito pagali sa counter nila ya kwaon kaki babe.
0: So wala man ko nagkatuto sa counter. Pag siling ko wala na toothbrush
1: to. Wala pa wala kita.
0: Galasala man kung di ko yung makadto mo.
1: So, iba nara na lang sa comfort room. Dira na lang nila correct. Na butang ang toothbrush, may toothpaste pa.
0: May tuwalya na to. May
1: pero
0: baso.
1: Pero dito wala. Ba't yato sa counter?
0: Posible kay way makuto ka pang usisa sa kwan mo.
1: Basta na pressure ka na. Kay diri nga daan daw akin ka na kay Ma'am Biki. Kay bisan dito ka na sa Korea. Ginasukmatan mo pa isa. Nangangaway mo gin padala ang toothbrush ko.
0: Daw abot mo no. Abot mo gin.
1: Ang sabat ni Ma'am Biki, wala tulata lang kay ipa-grab ko lang.
0: Pag-abot ka sa hala ko, kunin nagkanto kami sa tower. Ang tower nga ranamdang sa mga boundary bala sa South Korea kaga North Korea. Dito kami naglakad kami to, nagsaka kami to, bukid eh. Pag-alabot na bukod, kalipay ko ang mayara sa 7-Eleven to. Bisang di nang 7-Eleven, no? Mga kakipay.
1: Tingala ko nga nga kita ko video, wala patay ang nguya-nguya mo. Siguro ka... Gakuan ka kan juicy fruit lang.
0: Dito ko nga na nakasiling Grabe, may 7-Eleven din. Bisinding ka lang yung makadto, may 7-Eleven. Sinong founder sinas ang 7-Eleven? Yung nakapaka mo ko, nabla sa kaulingon ko.
1: Tito ko.
0: Tito mo?
1: Tito.
0: Igo ko makita sa akin research ko, ang founder gano'n sa 7-Eleven, amo ang Southland Ice Company. Nga gin-establisar sa Dallas, Texas. Sa 1927, inigin rebrand bilang 7-Eleven sang 1946. Open sila alas 7 sang aga, top-top alas 11 sang gabi. So sa nag-establisar sa Japan, na ginapalapnag kag naging padako sang negosyante nga si Masatoshi Ito. Kag si Toshimoshi Suzuki. Nga ginakilala bilang mga pioneer sang global expansion sang 7-Eleven.
1: Global na ni, worldwide na.
0: Global.
1: Ang makaperdi si nakakipay, babe, ang sumong plano, nga doon mo kuman ang style, nga sigurado ko nga maperdi ko gin sila, matumba ko sila. Kaya ang ipangalan ko yata akong Jackie Babes nga store, 6-7-11-12.
0: Abi mo kung sinusubong yung pag-o nga 7-11 ho, gani? Abi mo, subong mo sino ang bag-o nga 7-11 na CEO sa 7-11 Incorporated. Ang bag-o subong amo si Joseph M. DePinto. Nga naga... siyang nagapangmuno subong sa kumpanya halin sang tuig 2005.
1: Aran si Kipay Biljan?
0: Aran na?
1: Mapatindo kuya sang 6-7-11-12 nga kompetensya sa 7-11.
0: Ano ka si Toshimoshi ka?
1: Robert Pacardo.
0: Toshimoshi Robert Pacardo.
1: Robert Pacardo. Founder sang 6-7-11-12. Abansi. Abansi ang alam. Bilang abansi na.
0: Abansi.
1: Tumba na. Tumba na.
0: Tumba
1: O, oh, dito ex-beauty soap ha, mga kakipay ba?
0: Wala na'y kanta, wala na'y kanta.
1: Wala na'y kanta.
0: Ruina Villara na rin ito. Imo eh, pakantaan ng imo hulo. Ariglado mga kakipay, bari na nga ito, sininga mga sister station na kahook up na sa aton, pero...
1: Magtagalog.
0: Magtagalog ta. Magtagalog ta. Magtagalog tayo. Sige.
1: Introduction na na, kipay Vitan.
0: Introduction.
1: Oras na...
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Areglado mga Kaki 5, nandito na tayo sa ating pinaka latest na update na galing po sa Agusan del Sur sa nagapatuloy na palaro doon sa Agusan del Sur, mga kaibigan. Andito na tayo sa ating mga balita ngayon. Nakantabay na po ang ating Vice President for Operation Kaki 5, Eljan Castaño. Go ahead, sir.
5: Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan.
0: Magandang
5: umaga
0: po.
5: Kakitay Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta yung pasok na rin dyan, Kakitay Bay?
0: Loud and clear, Sir Eljan. 5x5. Go ahead.
5: Okay, wala tayong mga nga. Kailangan natin ng Tagalog. Kasama ko natin.
0: Opo.
5: Ang hintilan ng K5 News FM Philippines. Nagbibigay po tayo ng update as of this broadcast time sa mga laro pong nakalap sa ating mga news team sa iba't ibang mga sporting events. Narito ang mga kaganapan kahapon. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan naman ng Central Luzon at ng Negros Island Region Secondary Basketball Boys. Sa first half ng labanan, umilit at tumarangkada kagad ang Negros Island Region kung saan pumukol ng apat na mga 3-point shots in the first quarter of action.
0: Ngunit,
5: tumamang tayo hanggang sa 10 sa puntos, ngunit habang tumatagal ang laban at umiinit, ay nakahabol itong Central Luzon. At the end of the regulation, hanggang sa matapos ang labanan, napaka-close po ng labanan kasi ng game sa usahang nagiging sisu battle laban sa Central Luzon, at nagtapos ang laban sa score na 82-84. Dalawang putos lamang po ang kalabangang talo
0: at
5: ang Negros Island Region. Talo ang Negros Island Region sa Central Luzon.
0: Magaling yung coach nila, Kaki Pavel Jan.
5: Natalo ang Negros Island Region. Sa kabilang dako naman, umarangkada na ang team ng Western Visayas at posibleng maging contender ito sa at makapasok sa quarterfinals ang Western Visayas sa larangan ng basketball. As of this broadcast time, ang Western Visayas ay mayroon na po silang dalawang panalo, ano? Ang Western Visayas. May isang panalo ang Western Visayas at wala pang talo. Samantala tayo sa Negros Island Region, mayroon tayong isang panalo at dalawang talo. Sa ating bracket, sa bracket C, mga kababayan, ang nangunguna ngayon sa bracket C ay ang Central Luzon at National Capital Region na puro may tagdadalawang mga panalo sa basketball secondary boys. Habang sa bracket A, ang Davao Region may dalawa ng panalo at ang Regional 1 ay meron pong isang panalo at isang talo. Habang ang Ibra A ay may dalawang panalo at isang talo. So ang mga mangyayari dito,
0: ibig sabihin kay Pavel Jan, ibig sabihin yung walang talo ay yung NIR at saka yung Davao Region, tigdalawang panalo na sila, walang talo.
5: Oh, kasi yung mga teams dito naka-bracket sila, no?
0: Okay,
5: may apat na bracket ito, bracket A, bracket B, bracket C at saka bracket D. Sa bracket A nakasamang Davao, Carada, Region 1, Zamboanga Peninsula at Ivra. So ito po yung mga nasa bracket A. Habang ang Western Visayas na sa bracket B kasama niyang Northern Mindanao, Bicol Region at Barn. Ang bracket C kasama ng Central Luzon, National Capital Region, ang Cagayan Valley Region, Mimaropa at NIR. Dito ang Mimaropa, wala silang panalo. Ubos lahat ng games tinatalo. Ano? So, sa bracket B, andun ang Southern Tagalog, ang Central Visayas, Soxagen at Cara. So, malaya, ang tabangan po ng mga taga Western Visayas ang laro po ng team ng Western Visayas mamaya ay alas 10 ng umaga.
0: Live po yan.
5: Basketball. Ina-live po yan ng K5 News FM ang laro ng Western Visayas sa araw na ito, May 27. Tinitignan ko alas 10 ng umaga. It's gonna be Northern Mindanao laban po sa Western Visayas.
0: Secondary
5: basketball.
0: Ilan pang laro ang natira sa NIR?
5: Actually,
0: sa basketball?
5: Sa NIR, isang laro na lang po. Mamayang alas 3 ng hapon. Ang
0: waiting na sila.
5: Natin dito, magkakaroon pa ng laro ang NIR 27. Meron pang laro ang NIR laban sa Cabra A, alas 11, right after the game po ng Western Visayas.
0: Ibig sabihin kung maka kung manalo sila dito sa last ano nila, laro nila, makapasok pa sila sa quarterfinal.
5: Medyo malabo na. Maliban lamang kung matalo pa ang isang team dito. For example, in the case po ng pag matalo ang kung matalo ang Central Luzon sa kanilang katunggali, kaso lang may Maropa na lang yung kakalabanin nila. Eh, no? So kung may Maropa, ang may Maropa, magagaling din pero wala pa silang panalo. So ang maglalaban mamaya Central Luzon at Cabra, yan pa ang maglalaban kasi tinalo ng Central Luzon ang Memaropa at saka ang NIR, pa isa pa silang laban. Kung matalo sila ng Cagayan Valley, so magkaroon ng tie ang sila pa rin ang mananalo pala, no? So dalawa top seeds lang kasi, no? So mas probably ang maglalaban-laban dito ay Davao, Eastern Visayas. Titignan natin ang Western Visayas kung mananalo ngayon. And then nakikita natin dito ang BARM, no, sa category B, Central Luzon, NCR, ang Southern Tagalog at Central Visayas. Yan po mga dapat natin abangan at malalaman natin kasi last day ito ng elimination. And bukas magkakaroon na tayo na mamayang hapon, mag-move na tayo sa quarterfinals mga ka-K-5. On the other hand, sa araw nito, sa lahat po ng nag-aabang sa laro ng volleyball. Dito po mga update volleyball. So far, itong laro sa araw na ito. Bantayan po natin ang laro ng Region 6. Ang Region 6 ay may laro ngayong araw na ito, alas 8 ng umaga, laban po sa Caraga Region. So sa mga tinga Region 6, abangan po ninyo dyan. And then ang Region 2, atin din dito, Ilocos area, magkakaroon din sila ng laban bandang alas 10 ng umaga, ano? Ito po yung taga region ni K5 Dan Sanchez. Habang ang NIR, mayroon tayong laban at laro alauna mamayang hapon. Mamayang hapon. Ang kalaban natin ay Region 4A. Ang Region 4A, sila yung kakalabanin natin. Pero dalawang panalo na ang NIR at sure na tayong makapasok sa next round, which is the quarterfinals.
1: Okay.
5: Isa sa mga tinitingnan na malakas na kupunan dito, ang Negros Island Region, NCR, ang Davao, malalakas din, at saka Sok Sargent. Ito yung mga malalakas sa volleyball dito, sa palarong pambansa. Yan ang mga schedule. Sa kabilang dako naman, nagbinigay po kami ng update sa labanan po ng football kahapon. Alam niyo ba na dinalo, panalo sa laban yung Caraa 9-0, Cabraa versus Memaropa, ano? Nanalo sila yung Memaropa. Now sa shot put, meron po tayong mga gold medalist galing po ng Region 3. At ang silver po sa shot put sa secondary boys ay galing po ng Western Visayas, aba? Naga Western Visayas nakakuha po ng silver sa shot put. At ang bronze medal ay nakuha naman ng National Capital Region. Kahapon nagsimula na ang wrestling at ito ay elimination pa lang at patuloy na inabangan niya ni Kate Adonde Glodove ng ating kasamang muna po sa Baywan 3. Samantala, may mga record breaker tayo dito. Record breaker, national record breaker. Noong nakarang araw, javelin throw, ngayon naman, elementary boys, no? Record breaker ito sa swimming. 400 meter long course. Freestyle swimming. At nakakuha po ng record na break niyang record ni Titus Rafael siya ng National Capital Region noong 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte.
1: Okay.
5: Ang record ni Titus Rafael ay 4 minutes and 31.28 seconds na talo ito ng swimmer kahapon na si Charles Boneo ng Region 4A. Ang kanyang time ay 4 minutes and 30.63 seconds. Mga 1 second lang ang pagitan.
1: 1 second lang diferensya.
5: Mayroon pong swimming mamaya. Abangan natin kasi yung swimmer natin from Aklan na si Veronica Ebet, magkakaroon po siya ng event mamaya sa swimming sa 50 meter freestyle. Salantala, sa ating mga kababayan, sa araw na ito, tinitingnan dito yung mga medal contenders sa ngayon, ano? Based on the latest information, at babalikan natin mamayang konti at bibigyan natin yung medal tally para po sa mga kababayan. medyo namumuna na ngayon ang National Capital na, ang National Capital Region sumunod dito ang Western Visayas at tayo ay nasa pang-apat na pwesto na ang NIR or Negros Island Region. So abangan mamaya alas 7:30 at papasok tayo para magbibigay ng karagdagang ulat bukod po sa larangan ng basketball at iba pang mga sports, ano? Ituti natin ang buong palarong pabansa para ibigay sa iyo ang karagdagang mga ulat. So far, nakikita po kasi natin dito itong palarong pabansa na host po ng Agusan del Sur. Alam niyo ba, kakipaiba Philippines, News FM Philippines, napaganda po na accommodation sa mga atleta dito.
0: Wow.
5: Lahat ng mga schools kung saan doon nakatira at nagsiserve yung visiting area ay naka-aircon lahat.
0: Wow.
5: Ibig sabihin nun, ang mga atleta natin dito
1: kondisyon na kondisyon
5: natulog.
1: Oh.
5: Yung, yeah, preparado kasi alam nyo, 33 years na pinangarap ng Agusan del Sur na mag-host ng palaro. Ang tanong sa kabila, paano naman natin ginagay ang palaro? Kasi ang dungeon, lubak-lubak. Wala naman tayong mga space na laruhan dyan. Pero ang sabigot ng taga-Agusan, hindi naman nilalaro ang mga games gitna ng kalsada, kundi sa mga playing venues. Alam nyo, mga playing venues, napakaganda. Ha? Napakaganda ng mga playing venues dito. World-class facility ang inihanda ng Agusan del Sur. Let's give credit to them. Ang mas masaya pa dito, kung gabi, hindi boring ang life dito sa mga atleta dahil pwede sila mag-ikot sa bakwasa ng prospect.
1: Mag-ingat, ha? Mag-ingat kayo dyan sa gabi, ha?
0: Okay. Naputol. Naputol si Sir Eljan?
1: Oo. Ang aton nga...
5: Palarong pambansa. Mayroong mga events, ano? Na nangyayari every night. So, sa aking mga kapatid na mga himpilan, abangan natin ang karagdagang mga ulat mamaya sa ating namang palarong updates alas 7:30 ngayong umaga nationwide.
0: Sir Eljan?
5: So, yan muna ang bibigay. Go ahead.
0: Sir Eljan? Nasa ikatatlong pwesto yung ngayon ang Negros Island Region. May chance pa ba ito na ano aakyat?
5: Marami pa kasi mga events, ano.
1: Hanggang kailan pa ito matapos?
5: Yung finals natin ay gagawin Saturday.
1: Okay.
5: Saturday. It's gonna be May 30, that's gonna be the finals and malalaman natin awarding on the 31st na, no? So siguro by Friday malalaman na natin, ha, kung sino ang namumuno sa medal tally at yan po ay patuloy natin inaabangan, minamatsagan mula dito sa KPRDUSFM News Bureau. Lalong-lalo na, ma-exciting na mga games sa ating mga kababayan sa Memaropa. Sa football, very promising itong Memaropa, no? Tignan natin para mag-forward na itong Memaropa on the next round, itong sa quarterfinals. So, abangan po natin yan mamaya, kasama si KPR Raymond Albodal, si K5 Karen Badilla, magbibigay ng ulat po sa baseball na softball sa larangan naman ng secondary elementary boys na basketball ng NIR, dalawang katalo na po habang lumalaban pa ating secondary yung girls natin sa basketball, lumalaban pa rin sa patuloy na palarong pabasa 2026. Sa mga nakaragdaga mga ulat on different sporting events sa Paper News FM Philippines, dahil ang inyong team dito ay patuloy na nag-aabang, nagmamatsyag para mauna ko tayong magbigay sa inyo ng mga malalaking mga ulat. Abangan ang record breaker sa larangan ng swimming mamaya. Sino ba ito? Yan ay abangan sa Foro de los Pueblos sa ating pong palaro update.
1: Kumusta naman yung mga members of the coverage team natin diyan, Sir Eljan?
5: Actually, ang members of the coverage team natin dito, to be honest, kulang ng tulog kasi ang uwi namin dito every night alas 8 ng gabi. Pagdating natin dito, magkakaroon po ng preparation ng ating mga digital news, ano? At natutulog sila siguro mga bandang alas 10.
1: Halata sa boses mo. Mag-ingatan mo yung boses mo, ha? Marami pang naghintay dito, ha? Mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan.
0: Sige.
1: Sir, mag-ingat kayo dyan, sir.
0: Sige. Guwain, sir, dyan.
5: So, nag-iingat ang buong team natin dito. I would like to commend our team kasi alam mo, kulang talaga ng tulog ang halos lahat. Lalong-lalo na yung mga naka-assign sa Bayugan. Ang Bayugan kasi, it's 34 kilometers away. More than 34 kilometers away para dito sa amin sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Yung boses ko, halata-halata, no? Pero kayang-kaya pa ito, ano? So yan po ang ating mga update kayo na may bibigay at maulat sa buong K-5 News FM Philippines. Abaan ang karagdagang mga utot mamaya sa Palaro Update sa Poro de los Pablos alas 7:30 ng umaga. Para dito sa Cape News FM, Agusan del Sur, Palarong Pabansa 2026 News Bureau. Ako si K5000 Castaño. Para sa ampyo na balita, serbisyo publiko at kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat sa ating Vice President for Operations, mga ka-K5, Sir Elgin Castaño.

0: Ano?
1: Sige po,
0: Ikaw lang matagalog, ako ay mahilig ay nun.
2: Balita!
0: Sige. Uh-huh. Madam, huwag kasalamat sa kay Operations Manager Sir Aljan Castanio sa iyo sininga mga updates, mga kakifine. Karoon nga aga!
2: Samtang nagalapit niya kifine, uh-huh, babes, ang Sabado, uh-huh, bantayan nyo gito sa aton nga Facebook page sa Sports Entertainment, mm-hmm, naton, mga kakifine. Kay naga-live kita dira, no? Bantayan nyo da. Kay ang ampanggit sa Negros Island Region.
0: Aha.
2: Ang
0: may
2: idol.
0: May mga records ko din nakita. Ang pinaka-latest medal tally as of May 26, 5:04 p.m. Ang Negros Island Region is leading with 5 gold. One silver and 2 bronze medals.
2: Pero na-break na subong sangkwan.
0: Western Visayas follows with 4 gold, while Calabarzon and Bicol regions are tied with 4 gold each. Mga kakifive. So, pareho sila, mga kakifive. In CR, currently, mga kakifive, ara sa ikatatlo nga pwesto. O may tatlo ka gold. Ikalima nga pwesto nga may tatlo ka gold. Ang capital, national capital region. Areglado mga kakipapte. May harap tahan? Away na. O sige. Tika ilapit-lapit naman lang kita mo, no? Gabi si Ita na naging napaikotig. Ikot na.
2: Actually, ang latest, Ario.
0: Latest.
2: First place, national capital region, may 7 gold. 4 silver kag 3 bronze.
0: Uh-huh.
2: Ang second place Bicol region nga may 5 gold, 2 silver medals kag 5 bronze.
0: Uh-huh.
2: Ang third place Negros Island region nga 5 gold, uh-huh, 2 silver, 2 bronze. Nagapangapat ang Western Visayas,
0: mm-hmm,
2: 4 gold, 5 silver, 5 bronze na mga kakipipe kag ang fifth place Calabarzon region 4A, 4 gold, 3 silver kag 4 bronze kaki pa, babes.
0: Amo nang latest.
2: NCR ang nagapanguna, may 7 ka gold.
0: Uh-huh.
2: 5 ang Bicol region. Pero dikit ang Negros Island region kaya may 5 man.
0: Mm-hmm.
2: Ang Western Visayas, 4 kaki pa, babes, ka gold.
0: Grabe. Uh-huh. Sima na.
2: May chance pa
0: ang Negros Island region nga makasaka-saka kay ti damo pa nga mga hinampang.
2: Amo ni una mo.
0: Uh-huh.
2: Una ni nga nagsiparar ang Negros,
0: uh-huh,
2: sa Western Visayas.
0: Una nga nagsiparar ang Negros sa Western Visayas.
2: Uh-huh.
0: So dili na mo makita kung ano ka kampyon ang mga atleta naton diri sa Negros Island region. Uh-huh. Kay man di kong magsiling ka palaro. Pangkabilugan na yung mga kakifive. Kung mag-merge ang Western Visayas kag ang Negros Island region, sa wala pa sila yung nagbuka o nagsiparar ang Negros Island region sa Western Visayas, hindi na balan kung ano nga mga players ang aradira mo. Kung sinong, anong laban ng mga players nga naghatag, nag-contribute when it comes sa score kung sa basketball ang paghambalan.
2: Yes. Subong solid na gid, no? Pero balantayan mo ng Davao kagang NCR sa basketball ka Kipe Babes. Record breaker tong ano isa lang gid ka segundo. Ang ano ya, basi nagsala lang sa time, hindi man.
0: Hindi magoro.
2: 4 minutes ka Kipe Babes. Kung ikaw guro sa una, hasta subong wala pagid mabreak ang record, kung nag-focus ka lang sa swimming sa una, siguro 3 minutes lang imo, may 1 minute pa silang lagson.
0: Lagas ko eh. Kagabi nag-focus ko gani, lagas ko kuha.
2: Muna.
0: Okay. Wala na panahon mga kakibay, papanahon pa, pero hindi naton.
2: Okay.
0: Mga kakifive, ma'am, meron Rosaline Gaya dira sa may totong four, totong store sa Handumanan, may aga kay George Laws. Salamat! Ima karan sa may aga lang da. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with kakifive calling ko biya in Sir Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa kakifive, babes, get alaw!
2: Ako naman si kakifive Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. T3, Fio, diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di mag

0: Bayo Kaabyan. Ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune sistema. D3 Bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galis yari yan at kanto sila ito isang nagligad sikisaki kidya katama yan ba sa tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw tula ang sakit sa apot tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
0: Mighty C mabaka sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:10 sa ngaga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
12: K5 News FM.
9: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
9: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-aplayag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungad lang sa Miyerkules, Mayo 27, 2026. Makita kagbabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa aming official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalaan na
9: Regional
10: lalaki ginkawatan samta naghahampang pickleball sa Bacolod City. Minority bloc members nag-walk out sa plenary session. Taiwan handa sa posibleng pagsakop sang China. Bata sang ginamos kagasin vendor record breaker sa triple jump sa Palarong Pambansa.
9: Balita Entertainment.
10: Hiray Celis kag Stefan Estopia nag-gender reveal sang ilang first baby.
9: Balitang Negosyo.
10: Kag NFA igasubasta ang 1 million ka mga sinako nga bugas. Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
10: Sa balitang regional, lalaki ginkawatan samta nagahampang pickleball sa Bacolod City. Ginkawatan sang bag ang isa ka lalaki samta nagahampang sang pickleball sa siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Domingo Mayo 24. Sunod sa post sang anak ka biktima nga si Ferdimar Paul samta nagasuporta sila sa hampang sang ilang nga amay. Dito nakakuha sang tion ng kawatan nga kuhaon ang mga bag sini. Mayara sang unod giduha ka mobile phones, wallet, yabi, pickleball paddle. Importante nga ID lagip na ang driver's license, senior citizen ID, SSID, ATM cards, kagiban pang mga personal na kagamitan. Nahibaloan nga naka-file na ang mga ini sang police report sa Bacolod City Police Station 6 may angot sa nasambit ng insidente. Samtang asawa sang police nga napatay sa by-bust operation nagapanawagan sang ustisya. Wala sang kaakig si Yen Karampatana para sa suspect nga nagpatay sa iyabana nga si Police Master Sergeant Davy Karampatana. Sunod sa asawa, wala niya ginbaso ng suspect apang desidido ini nga magpasaka sang kaso agud matagan sang ustisya ang iyang abana pati na ang iyang kaupdan nga pilason. Madumduman nga napatay si Karampatana samtang pilason sa day police police captain nga si Michael Muniez kaga Police Corporal Gerson Guache matapos nagbato kag nang buno ang subject sa by-bust operation sa Barangay Talaptap sa tong Mayo 11.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balitang regional, 236 nga kaso na record sa Roa City Police Station sumugod sang Enero tubtob Abril 2026. May balita si KK5 Myla Fuentes.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: 236 ka mga kaso na pag-hit sa Roa City PNP.
13: Nagkabalhag sang 236 nga kaso ang Roa City PNP sumugod Enero tubtob Abril subong nga tuig sa resampit nga numero considering na pag-hit sa crimes against person kung sa diin isa diri ang sa homicide physical injury nga may 12 kag rape nga may 2 pag-abot sa crimes against property may kabugusan ini nga 41 kung sa diin 18 ang napag-hit sa robbery qualified theft nga may 5 kag 18 naman sa theft pag-abot sa other non-index crimes mayara sang kabugusan nga 21 nga kaso acts of lascivious business, apat, adultery, direct assault, coercion, trespass to dwelling, resistance and disobedience, illegal detention, kag unjust vexation, nga may tig isa, samtang ang alarm and scandal, malicious mischief, kag trespassing, may tig duha, grave threat, nga may tatlo, kag may tig apat naman, ang na-record sa acts of lasciviousness is tapa, kag threat. Mayara naman sa Jesusete, ka-record ang frustrated, kag attempted, kung sa diin may tig isa, ang attempted robbery, parricide, kag frustrated murder. May duha naman ang attempted homicide kag frustrated homicide. Pag-abot naman sa traffic incident, nagkapagkit ang kapulisan sang 145 kung sa diin may mataas diri. Amo ang damage to property nga mayara sang isa kagatos sa physical injury nga may 42 kag tatlo naman ang sa homicide. Sa resambit nga numero, wala pa diri na dala mga insidente nga wala ginaparecord sa kapulisan. Padayo naman ang pagpasangkad sa police visibility, checkpoint operations kag kampanya kontra kriminalidad. Agud mapanubo ang mga insidente sa siyudad sang Rojas.
11: Ini si KK5 may labas guest pointers para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawad sa kapulisan. KK5
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Tatlo ka mag-utod nga nagpatay sa isa ka lalaki sa Aklan, arestado sang kapulisan. May balita si KK5 Leonard Viray.
12: DTX 500 Morning Newscast.
14: Yara na sa kustodiya sang Altabas PNP ang tatlo ka mga mag-utod matapos nga maresto sa ginpatigay nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Ginkilala ang mga ini nga sandaya Panercio Igose, Teddy Igose, Kagrapi Igos ngalun sa residente sa Nasambit nga Banwa. Ang tatlo ka mga sospitsado ang ginatudlong responsable sa pagpatay kay Randy Padasas sa tong nagligad na lausang Domingo matapos nila ini nga ginambangan kagin hatok-hatok sa nga pagbuno. Suno sa Altabas PNP base sa resulta sang autopsy examination sa lawas ang biktima nagangko nini sa nga 20 tanan ka mga lastro sa iya nga nakalain-lain nga party sang iya lawas gintunaan sang iya nga kamatayon. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen amo ang dati nga bagina sa tunga ni Teddy kag Randy nga nagugate sa tong Hulyo matapos naging nasakit sang biktimang suspek kaging tambakan pa sang balase. Sa karon nakatalana na nga pagkapasakaan sang kaso nga murder ang tatlo ka mga mag-utod. Balita Regionale nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Biraye para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo. K5 News FM. DTX
12: 500 Morning Newscast.
10: Sampaw-sampaw nga kaso gin-file sa sospek nga nagbunopatay sa isa kalalaki sa Sibalo, Mantike. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
12: DTX 500 Morning Newscast.
15: Gin question sa kaso nga darwa ka frustrated homicide gigsang ka homicide nga atubangan ni alias Carl ang ginatudo sospek sa pagbunopatay kay Smith Lee Madero kang Mayo 23, 2026 sa District 4 Sibalo, Mantike. Sa interview kay Police Captain Jolly Canindo, ang OIC kang Sibalam MPS, ang naging pahayag nga tatlo ang complainant kang kaso nga ginalakipan kang pamilya kabiktima kag darwa ka mga pilasan sa diin ginahulat kang polis ang resolusyon kang prosecutor kung ipasaka ang kaso sa korte. Ginpahayag pa kang natungdan nga wara naman nakapangalima sa krimen ang libayan kang sospek na si RJ apang nagbulig lang dyan sa sumbaganay base sa andang pagpakigangat sa mga embolbado kag wara man ti witness nga makatudlo nga isa ra tana sa nagbuno sa biktima. Wara naman ti may na recover ang Sibalom MPS nga mataram nga bagay nga gingamit sa krimen. Dugang pa nga may pila sa idalem kang anang baba si RJ matapos nga nasumbagan sa rambol. Sa talaga ginahilat pa kang Sibalom MPS kung may mga pahayag pa nga makagwa kag makahambal sa kung ano ang natabo sa insidente. Balita regional Halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa Iloilo, isa pa lang ka semana nga nakagwa sa prisuhan. May balita si K5 Kim Caluyo.
12: DTX 500 Morning Newscast.
16: Isa pa lang ka semana nga nakagwa sa prisuhan, apang liwat naman nga may ginlapas nga kasuguan, apang malala pa may ginpatay nga isa ka makaluluoy kag wala sang bato nga tigulang sa distrito sang Lapas. Napreso bangod sa illegal gambling si Jerry Pablo Lima, 34 anyos ang Pebrero tuig 2026 kag sang tinalikdan gid lamang nga semana nakagwa sa prisuhan. Sa baylo nga magbago, malala pa nga kaso ang iya ginkumiter matapos ginkuga, ginlasak, ginyudyud tubtob na patay ang 89 anyos nga si Virginia Halsido sa sulod sang ilabalay sa Ledesco Village nga sakop na sang Barangay Tabuk Suba, Lapas, Iloilo City sang Mayo 24. Si Lima ang anay nagabulig-bulig sa tiyon sang pananom kag pag-harvest sa duta sang biktima sa Gihaman, Leganes sa diin naga-serving nga caretaker ang girikanan sang iya ex-live-in partner. Nakapaninlo man ini kag anay ginasugo-sugo sang tigulang sa ilabalay sa Lapas apang sang nagligad nga 2025 pa ang ulihi nga pagpadulong sang sospek sa balay sang biktima. Humalin sang nagpadulong sa Saudi Arabia agud magtrabaho bilang OFW ang iya anay live-in partner, nagbag-o ang iya batasan. Nagapamahog pa ini sa iya mga bata nga pamatyon sila kung hindi magpadala sang kwarta halin sa abroad ang iya live-in partner sadto. Sandig pa sa ex-live-in partner, ginaaligar nga nakapangawat man ini sadto sa ginobrahan sang dako nga kantidad nga gingasto lamang sa luho sang kirida. Base sa anay karelasyon sang sospek, duha ka mga sirkumstansya ang gratanaw sini nga hibubunot ni Lima sa tigulang nga amo ang pagpaguba sang iya nga balay, amo ma ang hindi pagpautang sa iya. Panawagan naman sang mga himatas sang biktima nga mag-surrender na ang sospek sa mga kapulisan. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si K5 Kim Montano Caduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balita, Dole Central Luzon Regional Director ginsuspende. May balita si K5 Aileen Sanchez.
12: DTX 500 Morning Newscast.
17: Sinuspindi ng isang buwan ni bagong Department of Labor and Employment o Dole Secretary Frances Tolentino si Dole Region 3 Regional Director Geraldine Panlilio upang bigyan daan ng masusing investigasyon kaugnay ng gumuhong under construction na 9-story building sa Barangay Libago, Angeles City, Pampanga. Layunin ang suspensyon na masiguro ang patas at walang impluwensyang pag-iimbestiga sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang resulta ng investigasyon upang matukoy kung may mga paglabag sa labor at safety standards sa naturang proyekto. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: DJX 500 Morning Newscast.
10: Samtang lalaking inasapuan patay sa baybayon sa Ngasaan, Misamis Oriental, nakilala na. May balita si K5 Nanet Pasayon.
12: DJX 500 Morning Newscast.
18: Nakilala na ng mga otoridad ng Ngasaan Municipal Police Station ang lalaki na tagpo ang palutang lutang at wala ng buhay sa karagatang Purok 1, Hampason, Ngasaan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ang biktima ay isang 15 years old na estudyante at residente ng barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gayunman, tumanggi ang mga otoridad na ilabas ang tunay nitong pangalan dahil minor de edad pa ito. Batay sa inisyal na imbisikasyon, na iulat na nanawala ang biktima noong pang May 20 matapos umano itong biglaang umalis sa kanilang bahay. Nabatid din na nadiskubre ng pamilya sa cellphone ng biktima ang pagkipagtalo nito sa kanyang kasintahan na nauwi umano sa kanilang paghihiwalay. Sa ngayon, pinaniwala ang posibleng nagpakamatay ang minor de edad, bagamat nagpatuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo ga Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
10: Libre nga school supplies kag uniform ginpanghatag sa Puerto Princesa City sa Palawan. May balita si K5 Grace Belostrino.
12: DTX 500 Morning Newscast.
19: Maaari nang simulan ngayong pasukan ang pamamahagi ng libreng school supplies kabilang ang bags at uniforme para sa mga K-12 student sa lungsod ng Puerto Princesa. Matapos na aprobahan ang ordinansang inihain ni City Councilor Victor Oliveros, layunin ang programa na matulungan ng mahigit 72,000 na mag-aaral sa nasabing antas. Tinatayang aabot sa halos 70 million ang pondo na inilaan para rito na pamamahalaan ng General Services Office. Samantala, dahil sa dami ng mga benepisyaryo, nagpaalala naman si Councilor Oliveros na maaaring hindi sabay-sabay ang pamamahagi ng mga gamit. Aniya, lalo ang mga uniforme ay ibabase pa sa tamang sukat ng mga mag-aaral, kaya posibleng isagawa ito ng paunti-unti.
20: Ang lahat po ay tinitignan natin na mabibigyan ng suporta na ito, noong school bags and supplies and uniforms. Ano po. So ngayon po ay pinag-usapan pa namin ng gusto kung papaano yung sa uniform naman, sapagkat ito po ay mula sa baro hanggang sa sapatos.
19: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa katapusan nga balitang regional, lalaki na ospital matapos ginlutang sang tatlo ka mga suspek sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
12: DTX 500 Morning Newscast.
21: Nagpapagaling pa sa ospital ang isang lalaki matapos siyang binaril ng dalawang beses sa tatlong hindi pa nakilala mga suspek sa Purok 2, Barangay San Antonio, Cebulan, Negros Oriental noong Lunes na gabi, Mayo 25. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Joel Tuting, nasa hustong gulang at residente ng lugar. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kalsada habang nag-cellphone na bigla siyang atakihin ng mga sospek alas 9:30 ng gabi. Dinala kaagad ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital gamit ang isang rescue vehicle at nasa matatag na kondisyon na sa ngayon. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng investigasyon ang pulisya ng Cebulan sa pamamagitan ng upland ng Bayayong at sinusuri na rin ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy at maresto mga sospek na mabilis tumakas patungo ng silangan. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
12: Balitang National.
22: Balitang National.
10: Sa Balitang National, minority bloc members nag-walk out sa plenary session. Gin-question ni Senator Erwin Tulfo ang sunod sa iya pagpadali sang majority block nga talakayo ng motion ni Senator Rodante Marcoleta nga tugutan ng remote participation o kon electronic voting sa mga senador apisar nga wala ang mga ini sa plenaryo. Ginpamangkot si Nikon Balamay ka ang tanan ini sa posibilidad sang pagbagwa sang arrest warrant sang Office of the Ombudsman sa pila ka mga senador. Dugang pa bangod sa nangin mainit nga debate kagsa nasambit nga motion ni Marcoleta, pila ka mga miyembro sang minority block ang nag-walk out sa plenary session kagabi Martes, Mayo 16. Samtang Senator Robin Padilla ginpili nga mangin vice chairperson sang Senado. Ginpili bilang vice chairperson sang Committee on Basic Education si Senator Robin Padilla sa ginpatigayon nga regular session sang Senado kahapon nga adlaw Martes, Mayo 26. Miyembro naman sang komitiba sanay Senator Bongo Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Mark Villar, Amy Marcos, Joel Villanueva, Kagrodante Marcoleta.
0: Balita International. International.
10: Sa balitang international, Taiwan handa sa posible nga pagsakop sang China. Ginpayag ni Taiwan Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Chung-shen nga handa ang gobyerno sang Taiwan sa posibilidad nga sakupon sila sang China. Sa ginpatigayon niya nga media briefing kaupod ang mga Filipino reporters kag mga miyembro sang media sa siyudad sang Taipei, nagapati siya nga magapatigayon sang amphibious landing ang China sa oras nga sakupon sila. Apang iyaman ginpayag nga handa sila nga magbato kag imuon ang ituman kamahal nga costly o kon costly para sa China nga pwede nila mapuwersahan ang Beijing nga magduha-duha sa ila paminsaron.
0: Balitang Sports.
10: Para naman sa aton nga balitang sports, bata sang ginamos kagasin vendor record breaker sa triple jump sa Palarong Pambansa 2026. Nalapawan sang atleta nga si Cesar Mantigues o kon Manligues ang 15.1 meter record sa triple jump event matapos niya maangkon ng 15.14 meter sa Palarong Pambansa 2026. Si Manligues ang 17-anyos nga nagaling sa Plaridel, Misamis Occidental kag subang anak ni Felma Manligues nga managbaligya sa ginamos kagasin. Naglumalumaw ang ginpahayag ni Nanay Felma sa K5 News FM Bacolod ang kalipay nga iya nabatigan kasunod sang kadalagan sang iya nga bata. Oras sa K5 News FM Philippines sa Isbiente sang aga.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
10: Sa ito naman nga balitang entertainment, Kiray Celis kag Stefan Estopia nag-gender reveal sang ilang first baby. May balita si K5 Ivy Cordova.
22: Inanunsyo sang aktres nga si Kiray Celis kag sang iabana nga si Stefan Estopia sa publiko nga baby boy ang ilang nga first baby. Gin-reveal sang mag-asawa ang gender sang ila bata sa isa ka intimate gender reveal party. Nagintambungan naman sang ila pamilya kag pila ka malapit nga mga abyan. Sa video nga gin-post ni Stefan, makita ang malipayon nga reaksyon sang duha matapos nga napuno sang blue smoke ang lugar nga nagakumpirmar sang lalaki nga baby. Likip naman sa gingpili nga mga maninay kag maninoy ang musunday sa Real Manabat, Julia Montes, Yen Santos, Ryan Bang kag Enchong D. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
10: NFA igasubasta ang 1 million ka mga sinako nga bugas. Nagplano ang National Food Authority o kung NFA nga igasubasta ang masobra 1 million ka mga sinako nga bugas sa Hunyo kung saan kabahin ini sa tikang sang ahensya agod magkakuha sang dugang nga pondo kag espasyo ang ilang nga bodega sa maabot nga tig-alani. Sunod sa administrador sang NFA nga si Larry Lacson, ini ang ika-4 nga pagsubasta sa NFA nga bugas agod magkakuha sang pondo para makabakal sang dugang nga humay. Dugang paniya ang floor price sang daan nga bugas ang medyo magataas base ini sa subong nga presyo sang lokal kag imported nga bugas. Mga ka K5, bamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. And happy birthday sa akon nga lola, Nanay Nympha Albay. Happy birthday. Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpangulas sa ito nga CEO nga si Doc Remeluy, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zero Vanalbay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
3: T3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
26: problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
27: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
28: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya, salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sprite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 KK5 News FM. Ang aton sibong attack na alas 6:31 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Stand by!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
6: Objective and analytical.
8: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mga ka-K5, good morning!
8: Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati. Tandin ta nga page ka live tan sa Negros Island. Gasala ta permi. Ata naman mga K5, para kami kung nag-page sa live sa Negros Island. Nga page K5 Negros Island. Mutong way kung maundan microphone ko, kaya wag ko pangita kung din kami live nga page. Negros Island, gali kita subong nga page naman. K5 News FM Negros Island. Dito ka mo anay kadto kay damo tapakita subong.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati Bao Pizza 20 City nakadasig lang oh. Good morning sa inyo tanan. It's a Wednesday, Pizza 27 sa bulan sang Mayo mga K5. Kadasig lang no. 3 more days to go and it's gonna be June na kita no. May 30, 31 pagka dugay-dugay Pizza 1 na. Pag abot sang Lunes, Pizza 1 na kita mga K5.
8: Foro de los Pueblos.
5: So welcome sa itong pagpangalaga. Dumayong signo sang lakat sang panahon subong. Kay nagasugod ng galom-galom, nagasugod ng ulan-ulan. Kag kun hapon nagapusdak ng ulan mga K5 sa mga binukid naton. Kabangkalan sa gagapon, perting ulan, hinubaan. Basta hapon, sige ulan. Daw nagayuhom-yuhom ng aton ng mga mangunguma subong tungod sining puwerte ka baskog nga pagtupa sang ulan.
8: Foro de los Pueblos.
5: Okay mga K5, here we go. Hambala na yung mga listeners nga ari kita sa K5 News FM Negros Island naga-live subong. So base kung makita nyo na subong, amat-amata nyo lang anay sila ipabalong, ari kita sa K5 Negros Island nga page naga-live subong. Okay, now.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mga K5, subong nga aga. As we prepare sa aton nga pagpangalagad, so in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerife, manging kaupo nyo ako, tub-tub sa takna nga alas 9.
8: Foro de los Pueblos.
5: Pero antes kita mag-atag sang aton nga mga headlines, kag umpisa sang aton, smooth lang anay aton program subong ha. Smooth kay may palarong pambansa kita dugay-dugay. maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, madamo gid nga salamat sa ining adlaw nga Miyerkules nga ginhatag mo naman sa aton. This Wednesday, guide us in every decision that we make. Proteksyonin man ang amon mga pamilya, ang mga mangunguma, ang mga trabahante, ang mga estudyante, kag ang mga OFWs who are away from their families. Hatagi kami isang kusog, Ginoo, maayo nga panglawas, malinong nga tagipusoon, bisan pa may mga challenges nga ginaatubang. Kabay patani nga ang pagigugma, kindness and hope will fill our hearts today. Kag subong nga adlaw, Ginoo, nag-reflect kami sa nasulat sa 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amo ina ang amon reflection subong adlaw, Ginoo, as we say thank you for this wonderful day. This we ask through Christ our Lord. Amen.
3: Foro Delos Pueblos.
5: Okay mga ka-K5, subong adlaw sa aton mga headlines. Wala kita opisina, wala kita obra, subong adlaw. Wala opisina, wala obra, mga K5. Bangod kay subong adlaw, ang bugos nga pungsod Pilipinas. Ang nagaupod gid mga ka-K5 sa aton mga brother Muslims sa ilang pagdumdum sang ining adlaw. Today is very important to our brother Muslims tungod kay subong ang ginatawag naton nga Eid al-Adha. Eid al-Adha. Anong Eid al-Adha mga ka-K5? Ang Eid al-Adha may duwa ka dalagko nga mga selebrasyon ang mga Muslims mga ka-K5. Dugay-dugay iistorya ko na sa inyo ang Eid al-Adha. Basta wala kita klase subong, wala opisina, kag ang panalambiton sang mga brother Muslims naton subong, Eid Mubarak! Eid Mubarak!
3: Foro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagpangalagad, bantayan. Kadumdum ka mo nagligad, gadlaw tong ginpagwa kong itsura kag ang panalambiton sang isa ka asawa. At ublang asawa ni Police Master Sergeant Davy Karampatana nga taga Isabela nga ginlubong. Paghatag sa iya sang bandera, ang hambal niya, anhon ko ining bandera, hindi ko niya kinanglan ang bandera. Mga ka-K5, grabe tong reaksyon sa publiko kag ang simpatiya sa asawa ni Master Sergeant Karampatana. Ugaling kay daw may naghambal ang iban nga niya amog itong ginhambal yahaw. Di maintindihan ta na, kaya tiyan ho niyo tutong bandira kay banay, yan ang patay. Grabe to, nagligad-gadlog yung pagwa ta to din. Subong, si K5 Michelle Patino, bantayan niyo kay may ara siya follow-up mga ka-K5, parte sa pagklaro sang asawa kung nga anahambal niya to. Bantayan, karon dugay-dugay mga ka-K5. Nakibot ang tanan kahapon sang naglanog ang balita sa siyudad sang Cadiz nga may isa ka konsehal ang nagresign sa iya pwesto bilang konsehal sa siyudad sang Cadiz. Officially mga K5, nagresign na si Honorable Francis Guanzon o kung si Judge Guanzon utod ni Attorney Roy Guanzon Black, iti nag-retired sa judge, nagkonsehal sa Cadiz daog. Nag-retire siya mga ka-K5. So bantayan ang detalye sa kay K5 Chester Beronke sa iya pagpangalagad subong nga si K5 Wilson Villena. May update man karon dugay-dugay parte sining natabo nga tong balita kubla kagapon nga may nag-stuck iya sa elevator sang SM ang gabang niya. Nagpagwa statement ang SM. Nagpagwa statement ang SM Schumart, official statement. Bawang ilang official statement. Pamatsyag ko doon, tamaran ko rin ang sulat sini. Nga hindi siya kabalokon nung isulat niya. Dugay-dugay ipakita ko sa inyo mga ka-K5. Wala gid unod ang press release kag ang statement sang SM Schumart. Kung sino man ang PR nyo dira, ano ginakapoy ka mo? Nag-shopping ka mo? mga ka-K5, sa amuni ka dako nga natabo sa SM Schumart, ang ilang statement ipakita ko karon sa inyo, langgabang niya. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. But na ano nga klase panulat ni but na ano ning iyasang SM, hindi maintindihan, no? Hindi maintindihan. As if nga natabo daw nagkuhan lang blan, daw may nahulog lang nga isa kabilog nga kandila sa iyang statement. Dugay-dugay mga K5, lumpatan tayo ni 18 katao, diyo tayo lang mapatay mo ni panulat nyo. Ay na ano mga kamuman? Tanan-tanan na lang ang tao gakadto na sa inyo. Tapos, may narabo ang hambali lang, oh. Nga isolated case. Di okay man na isolated case to. Pero lapit isa ka oras ang mga tao nga na-stuck. Tapos intuon nyo pa kami. Our emergency response team arrive on site unassisted. Nag-assist lang kamo kay ginbuksan sang tao. Akalang gabang niya. Nugay na kamo binutig. Dugay-dugay. Lumpatan tayo ni mga ka-K5. Sobra na niya. Gabasa ko sa statement nila kahapon, doga kwanta. Hindi na ni husto mga ka-K5. Hindi na ni husto ang iya sang SM. Amuning statement yo, pati ang syudad may investigar na gani. Tapos daw pag-uaw nila nga, daw wala lang lakaso. Daw wala lang, way lang may natabo sa ila. Nga sang pagkatapos na batian yung interview ta kahapon sa isang arato, ni tawo nyo wala nag-intindi. Ni tawo sang SM, ni security guard, ni management, why sa nagambal nga, oy, diyo tayo lang mo mapataya rito, biho. Why gid? Why gid? Pakabal na lang yung inyo yan. Dugay-dugay lang, dugay-dugay lang kay lumpatan ko ng SM Schumart ni. Why ko giniginingadlan kahapon, pero nakita kong ila statement na ginitulo ko. Bawabi ko ni mo pamilya ang ara to. Kag ini nga elevator mga ka-K5. Kung sa prangka-prangka naglang istorya, kung hindi lang yung importante kayo, tutod lang ko yung kadto si SM. Bro ka nga, ha? Gutok. Ikaduha, ang CR sa SM, kung gusto ka mangihi, yawan kay mo yung kapugong kang ihi mo kung di ka makapangihi. Unlike sa Ayala, nga mas kadali lang lang, ara din CR, kag kanami pa. Ang SM, yawan ka pangita. Layo. Hindi friendly sa shoppers ang ilang CR. No. Tapos amo ni natabo, way ko nagakadto kay ang ilan ni nga elevator nga nag-stack up ni mga K5. Sa pangkalang nga istorya, kun hindi lang gid nga gasakit ng tiil ko siyang lakat, hindi ko na magsakay. Kay una bisado ka ginuot sa elevator nyo daw ay ventilasyon. Inang inyo elevator nga wala ventilasyon, amo man ang nagbintili ang elevator nyo nga nag-stack up. Di ka ron, mapagwa ka mo sa statement, kada wala lang. Ni utod tao nyo nakatagto, tunga sa baso ka tubi, why gani, inugay, nakuya. Dugay-dugay lang ah, lumpatan ta di ka ron, dugay-dugay. I-share yun yung program ta para ka malaboto sa SM. Hindi niya husto ng ilan eh, hindi ginihusto lang gabang yan. At 7:30 in the morning mga K5, balikan ta ka ron ang balita dito sa aton nga Agusan del Sur Sports Center. Sa pagpamuno sa aton Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño and the 15-man team sa K5 News FM, malakad kita dito karon tanahon ta naman sa Agusan del Sur ang medal standing kag ang mga hampang nga pagahiwaton. Mayara kita nationwide tandem broadcast on the third day mga K5 with K5 Eljan Castaño at 7:30. So bantayan nyo karon alas 7:30 kay masunod si K5 Eljan. Grabe nga balita, parte sa Palarong Pambansa 2026. Okay, mga ka-K5. Ang tubi-tubla nga nagatahos dito sa Kwan, ang tubi-tubla nga nagatahos sa Libertad Market, mga ka-K5. Ahay, until now, ang tubi nga nagatahos, tahos gyapon. So ginatawgan ta ang Prime Water. Prime Water, noy. Prime Water, may ato naman to gatahos sa Libertado. Kadtuan ta naman ah. Kay nagligad gin kayo nila, pinakapulpog na mo ni kay Pebeljan gin kayo nilang Lakson. Ging kayong Rosario, ging kayong Mansilingan. Tanawon ta ba yabi subong ang talent naman sang Prime Water? Promoter! Tawagan ta kamo anay, may nagatahos naman, Libertad Lupisay na. Kaduan ta anay, kadako naman siyang tahos to, ang dalan may lumot na. Okay mga ka-K5, amuni ang aton nga bulubantayan karon dugay-dugay. Okay? Now, so masadyan yung pagpangalagad ta. Tapos sa Senado mga ka-K5 kahapon, may natabo man sa Senado, nag-walk out. Ang mga senador mo, tanong man natabo ni sila man, hindi naman maintindihan eh. Ang mga senador ta, nag-walk out. Man nag-debatehay sila kagapon kung pwede bala maka-online voting ang mga senador nga absent during the time nga may hearing or may session. Nagtuhaw ini tungod sang ginbuksan nga topiko kag endorsement ni senador Marcoleta. Obviously ginapagwa ini ni Marcoleta para nga may tsansa makabuto just in case may butuhay sa Senado, especially in the case of impeachment and for whatever votation for the speakership or no, for the presidency of the Senate, mga K5, si Bato de la Rosa. Sang nagadebate si Marcoleta, ginabalabagan siya sang grupo ni Tito Soto. Ginabalabagan siya sang grupo nila ni Subiri. Gabalabag sila ni Tulfo. Hindi sila gusto. Kay siling na kung ano ding kurom, kag ano ang aton napundar nga regulasyon sa sulod sang Senado, amunang sundon ta. Ti gusto nila ni Marcoleta nga i-amend. Why nag-intindihan na yung mga K5 kahapon sa aton nga Senado? You know what happened? Kay wala sila nag-intindihan ay nag-walk out ang mga senador, mga K5, nga grupo sang minority. Sino ang minority kag sino ang majority sa Senado? Ang majority subong sa Senado, amo ina ang grupo ni Senate President, mga K5, Alan Peter Cayetano. Sila ng grupo. 13 sila kabilog, dala na si Bato de la Rosa. Nga hindi na makita naman subong kundi na yes Bato. Nag-run Bato, run naman to sa liwat. Ang Senate Minority, 11 sila kabilog, ang ari dire, grupo nanday Tito Soto. Ang minority mga K5, identified sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang majority identified sa kay Sara Duterte. Now, kung wala si Bato de la Rosa, mga ka-K5, kung wala si Bato de la Rosa, kumo 13 ang majority, 11 ang minority. Kuhaon mo si Bato sa majority, ang guha, 12-11. Kuha nyo? 12-11. Kung 12-11

May ara kita regulasyon nga nagasiling that in case of a tie, kung magbinutuhay bala, magbinutuhay, in case of a tie, ang makabreak sang tie, ang makabuto lang, ang presiding officer. Kuha nyo? Now. So, ang standing subong sa Senado is 11-11 on the floor with the presiding officer nga makisara nga kung magpatas ang butuhay, makabuto ang presiding officer, madaog man gyapon ang grupo ni Sara. Magkwana, magbutuhay. Now, are ang matabo. Nga, nga nagadali gid sila, nga ang gusto gid ang absentee voting. Nga maskin absent ikaw sa sulod, nga nga pwede ka makabuto, nga gusto gid sang majority, kay abansi naman sila kay 11-11, ila ang Senate President. Inabangod mga ka-K5, ginapreparahan sang grupo nga makisara ang sulod sang Senado, nga hindi lang simple majority, kundi nga overwhelming majority sila. Because pagsugod gid sang prosecution or pagsugod sang impeachment proceedings mga ka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte, kinahanglan ang siyam kabuto para iabsuelto si Sara, kag 16 kabuto para mga ka-K5 nga i-convict si Sara. Kung tanawon mo subong, laban-laban sa absuelto si Sara Duterte, kay may 12 na siya, maskin wala pa si Bato de la Rosa. Kinahanglan 16 kabuto, so ang grupo ni BBM, 11 lang subong, kinanglan nila 5. Mga ka-K5, if you will notice, ang kutob sang makisara subong na mga senador na pwede pa makuha mga ka-K5, ginapang-filean kaso sa ombudsman. May kaso si Jinggoy, kasuhan na Manila si senador kung sino paginto, pati sila ni Marculeta, pati si Villanueva, kasuhan nila, pati mga bilyar kasuhan ni. Te agon nga hindi kami pagkasuhan, magpuno transaksyon sila, kag mahaylo ang 5, te kundi madisgrasya naman ang grupo ni Sara. Ang 11 mga ka-K5, ang 12 subong, kuhaan mo 5. In kaso ha, na magsailo sa kay BBM, 8 na lang kulang. 8 na lang ang bilen, so hindi na siya maka-acquit. Pero kung ara si Bato, may chance pa. You see? So amoy na nga si Bato subong, ang ginalalisan kung makabuto si Bato, kung hindi. And kahapon, nag-walk out ang minority. Pag walk out sa minority, ang nabilin lang sa floor ng taga-minority is the former Senate President, the It Bulaga Boy, Tito Soto. Amo lang itong nabilin. All the rest, nag-walk out sila. Nag-walk out sila kay gusto nila ipakita nga hindi sila sugot sa ginaduso ni Marculeta kagsang majority nga ipwedihon, nga islan ang rules of the game nga pwede makabuto ang wala dira sa sulod sang Senate, provided ara siya nagaupod sa online, wala na sa regulasyon. So subong nagagamo ang aton nga Senado just because of the thing called majority and minority. Foro de los Pueblos. Okay mga ka-K5, tan, ang kontraktor tabitan, pagwaan ay tanang mga kontraktor tatan. Kaya ari kita subong mga K5, K5 News FM Negros Island nga Facebook page, ara kita subong ha. Tan, pakantahan ng kontraktor ta kay ginahulag tuwa kira.

0: jingle mga K-5. Komersyalan ko niya, anay, kay si Michelle Patinyo, kung nung nagahulat na ma-report na siya, makomersyal kita, anay, mga K-5, mga itong Simong Atak na, alas 6:55 sa ngaga. Standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
3: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dr. Mil?
4: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
3: Correct.
4: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
4: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
4: nami imo immune system.
5: Kag
4: nami ang imo tukod-tukod.
6: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ala ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala diya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
4: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins. Tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO? Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
1: D3 Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Matakas mga butika. D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO, yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una,
13: good day, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 News FM. K5 News FM.
6: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. Okay? Sa liwata, ara kita nag-live subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page, mga K5. Okay, larga bola, kita subong aga. On the break, nag-inom ko anay sa ngakon nga DTX Coffee Mix. Kaya nami, ginakon agab lang mga K5 nang pahunay-hunay ka. Tapos nakainom ka DTX Coffee Mix. Ano ang diferensya sa DTX Coffee Mix sa iban nga kape? Ang iban nga kape mga K5, tikape lang yun siya eh. May init lang ang tubig, tapos may caffeine, no? Itom. Ang iban, labnaw pa nga pagkatimpla, no? So kape lang yun siya. Tapos yun ang mga 3-in-1 bla na, damo kalamay na eh. Sugars na grabe kid. Ang kuno abi dok 3-in-1 kada ga sirbi gata sa tuli mga lubi na siya. So damo fats, damo kalamay. Destructive to the health sa simpleng istorya, eh, prangka na gid lang destructive to the health. Pero kung naka DTX coffee mix ikaw, amo niyang nakakape ka na, nakadetoxify ka pa. Tungod kay kape ang sabor niya, may kape siya nga gamay, pero hindi siya makahalalit nga klase kape. Detoxification coffee ang guha niya. Amo na nga nagakape ka, di na tinluan mong gut mong tinae mo. So kung mabakal ka man lang kape, nga hindi mo lang pag-ibakal, DTX coffee mix. Amen? Kay, total mabakal ka man gapon kape. Tingnan ko mabakal ka DTX coffee mix, ha? Para nga at the same time, para man na sa health mo, nga magmayong matyag mo. Ang iba niya kape, tapos mo inom ka, kurog-kurog ka, ka nervyoso ka nga daw si Tangkuloy ka bla. Nervyoso ka. Pero ka naka DTX coffee mix ka man kay Pai, wala nervyos. Nga, ha? Hindi kaya nervyoso. May siyang pulo, pakta sa inumon mo isang kadlaw. Kay wala siya yan nag-sulab, sulok-sulok mo. Why siya ka pa nervyos? Kaginatinloan yung tinae mo. Siya lang ang kape, mga kay Pai. Nga may chia seeds. Inang galutaw na pagtimpla mo, hindi na siya higko. Chia seeds. Amo nagtaling katinlo sing tinay mo, sing una nga chimpo, mga time sa mga Inka, ginagamit na nila sa Peru, sing una mga K5. Ang chia seeds, amo na nagatinlo sa gut or tinaita. Ang tinaita, puno na mga K5, sang latak, sang mga inapangaon, tablang mula pulos, kansi, fats, lahat, tanan na lang. So, latak na mo. So, tinloan ta na siya. Avoid ka colon cancer. Avoid ka sang toxins yung kasunod sa lawas mo, hindi amo. You need DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Foro de los Pueblos.
7: Yari na sa aton linya, buhay na mano nga balita si K5 Michelle Patino. Yari na siya sa linya kay ang asawa, ahay. Naghambal gid ang asawa, anhon ko ang bandera. Anhon ko ning flag. Kaysang paglubong sang banan niya si Police Master Sergeant Davy Karampatana mga K5, ginhatag sa iyang bandera. Normal na nga ihatag si mong flag. Paghatag siya, gapyangak ang asawa. Anong kuning bandera, anong kong flag? So mga K5, nagahilibion siya. Kag, nag-mix reaction. So para wala na duroga mo, ang asawa nagpathag. Nga siling niya, ini ang ako niya nga ginhambal, reaksyon ko ato sa pagkapatay sang ako nga bana. Okay? Yari sa atong linya si K5 Michelle Patino para sa sining buena mano nga balita subong nga Pizza 27 sang Mayo.
5: K5 News FM Live Report.
7: K5 Michelle, good morning.
0: Kay K5 Eric, good morning. Amo man sa mga tagpalamati isang aton nga programang Foro de los Pueblos. Kay K5 Eric, sang Dominggong adlaw gindulong na ya sa iyang ulihi nga palahoyan at tubalang pulis nga napatay no sa bypass operation dira sa May La Castellana si Police Master Sergeant Davy Karampatana. Kay K5 Eric, tigayon nga nalambot naton kag na interview no ang iyang tiayon ang iyang asawa nga si Mama Yen Karampatana patana kahapon nga adlaw ka K5 Eric kagating amon istoryahan ay although over the phone lang gid man K5 Eric mabatsyagan ko kung ano ang kasubo nga ginabatsyag ni Ma'am Yen kag kung ano bala ka K5 Eric kabugat sang iya ginadala but somehow may relief man all the way sa amon pagistoryahan ay K5 Eric kay dito naka pangayo tano sang gamay nga background ni Sir Davy hindi iya bilang pulis kay K5 Eric kundi bilang isa kabana kag tatay sa iya mga kabataan
7: okay.
0: Kay K5 Eric Now kahapon ginlaragway ni Ma'am Yen si Sir Davy kay K5 Eric bilang isa ka responsable nga may outside work niya sa K5 Eric
7: okay very good
0: pag, ang aton nga pag-istorya base niya sa pagkakilala ni Ma'am Yen sa iyang banati sila ka K5 Eric ang madugay na nga nag-obdenay duara na sila sa around 12 to 15 years K5 Eric wow. Nga nagaupod bilang mag-asawa kag inbugayan sang tatlo ka mga kabataan na K5 Eric suno kay Ma'am Yen ang natabo ka K5 Eric at tubalang adlaw nga nagpatigayon sila sang ila operation nang sadya pagil sila ka K5 Eric eh nag panglaba pa sila yung buligan pag ani ko no ni Sir Davy si Ma'am Yen ang manglaba kay hindi gusto ang bana nga dito maayawan bala ka pinanglabang asawa kag magsakit naman ang iyang likod then after sina ka K5
7: Janay K5 Michelle mga ka K5 gina-describe subong ni K5 Michelle ang balita nga antes gali matabo tong operation Michelle sang La Castellana kay taga Isabela ni sila po sa Isabela La Castellana sa Gadjute.
0: Yes.
7: So antes ang operation nagapinanglabas lang ang duha sang asawa Yashel. Grabe na subo-subo ba. Okay.
0: Yes, kay K5 Eric.
7: Tanang mga video tatan sige report ni Michelle sige lang replay tan replay lang para nga makita sang tagpalamati ta. Okay. Nagpanglabang anong hambaya sa asawa niya? Langga ya Gechel.
0: Yes, ginambalan niya nga buligan ta ka para nga hindi ka kuno maayawan ka panglaba kay si magsakit naman ang iyang likod kuno sa ang asawa. Mas mayo nga tunga sila sa trabaho bala ka K5 Eric. Although ti ang trabaho bilang isa temple operative kalabanan kani Galia mapulaw kag ini K5 Eric mo sa monitoring down to the actual na nga operation. Pero si Sir Kennedy describe niya sang iyang asawa bilang isa ka mapinalanggaon nga bana. Siya ni gani ko nung kay K5 Eric sa ilatanan ng mga operatives. Siya ni ang gadali perme puli kiti do medyo antad pang balay niya sa duty ginadutihan niya
7: sa
0: lugar gusto niya nga magpauli dayon kay kabalo siya nga naghulat ang iya asawa kag tatlo ka mga kabataan
7: ang
0: K5 Eric actually may ara kita dira sang voice clip no or a portion sang interview with the Yen Karampatana ini ka K5
7: dali lang Michelle ano ang obra sang asawa ni Sergeant Karampatana nung obra ni Ma'am Yen
0: ara siya sa ilang balay ka K5 Eric naga kuano naga
7: nag-akipan sa kabataan.
0: Mga kabataan. Yes, sir.
7: Pila kabilog ang kabataan ni Sergeant Karampatana?
0: May ara siya tatlo all Shush, girls. Grabe.
7: Babae pa tanan?
0: Yes sir.
7: Pilang edad siyang magulang?
0: Ang magulang hindi lang ko sure kung pila pero do dalagita na ni K5 Eric eh ang ilang
7: okay.
0: Atubang.
7: Ahay. So before the operation nagpanglaba sila nagbulig pa ang pulis.
0: Mm-hmm.
7: Paano nabalaan ni Yen?
0: Yen.
7: Paano nabalaan ni Ma'am Yen nga natabo ang bana niya?
0: Ang sugid niya sa itong kahapon kay K5 Eric, kasi normal, the usual, kumbaga, kasi kadalakat ni Sir Davy, kalisensya, gidman ini. So, kumbaga, ang heart and mind sang asawa, so, nabugos na kasi naanad na siya balang ang dalakat, kasi atong ang gabi, malakat sa operation. Nakibot siya kuno kay K5 Eric, nga do ka mga lasays, naglakat, sang gabi.
7: Okay.
0: So after an hour or two, daw wala na kuno ka text o kung ka communicate.
7: Nga normally ga communicate ginayang banay si iya kung maglakat.
0: Iya, kung ka duty. Kasi pa direct dira nga o ga inventory na kami, dugi-dugi puli na do something amo na bala. Kasi pa direct.
7: Oh, Diyos ko, Michelle. Gina-replay ko. Sel, sige lang, gina-replay ko din paglubong. Bugala o klaok, itsang hibi si ma'am yan.
0: Yes, okay, Favorite. Kag that time, natingala ko noong asawa nga, wala na kakontak.
7: Dokalinong, abe? Dokalinong?
0: Dokalinong.
7: Oo, te.
0: Sabi niya, basi isako lang yun or what. Nakabaton siya sang tawag, halin sa iyang bayaw, which is ang manghod naman ni Sir Karampatana.
7: Ni DB, ano kuno hambal sa bayaw?
0: Nakibot siya, kasi not the usual.
7: Gabi na, gabi.
0: Gabi. Not the usual kay K5 Eric nga ang manghut ang nagapangamusta sa iya magulang, kasi natuunan sa magulang ang iya nga bana. Bala.
7: Okay.
0: Abi niya kung ano lang.
7: Michelle, ba? Sa yes, tagpalamati ta mga ka K5, pamatiin nyo ng report ni Michelle. These are rare balita, italagsa nga mga balita. Amo na ini ang mga wala tamabalan. Amon yung ginabalita ni Michelle, ang wala tamabalan nga natabo sa panimalay Karampatana sa side sang asawa sang naglakat ang banan niya nga pulis kag nag-operation until ginpatay siya sang suspek. So, nagintawgan siya sang manghod shells ni Karampatana, pating pari, dumahibi, no?
0: Pagtawag sa iya sa K5 Eric, ang manghod ni Karampatana, it happens to be nga ang bana si ni policeman sa K5 Eric.
7: Ang manghod ni Master Sergeant Karampatana nga bana niya, ang manghod niya babaye.
0: Yes, sir.
7: Ang babaye nga manghod ni Karampatana, may bana siya nga policeman sa La Castellana man?
0: Hindi lang ko sure kay K5 Eric kung sa La Castellana.
7: Pero police?
0: Yes, basta police.
7: Okay.
0: Kagati, siyempre, siguro, ang information bala,
7: at
0: ang pagkatabo sa to sa ilang operation, nakalabot sa bana sa manghod sini, gintawgan niya karon si Mamien, ang asawa.
7: Siya ang nagpabalo?
0: Yes. Actually, wala pa man siya kabalo kasi 5 Eric that time.
7: Okay.
0: Basta ginambalan lang siya nga sugaton kada ni Amoni, ang akon nga bani, abi, malakat ka mo, amon ang hambal. Mm. Pero hindi pa bala buo, kumbaga, ang picture kung nga sugaton.
7: Ay, kung amusil, pagtawag sang bayaw niya, waay ginsugid nga may natabo sa bana niya.
0: Wala pa.
7: Kundi ginambalan lang siya nga day-day, agyon kada ni Amoni ho ang bana ko. Agyon kada kay may laktan kamo. Kuna mo kabalo na to iya ang utod ni Karampatan, ang bayaw ni Yen nga may natabo na kay DB, ang pulis.
0: Wala man siya gintagaan, gin full information sang bana ni Galika kay Faberic, kay mga bayi ini mo. Kumbaga doon, hindi sila gusto ba lang magulpihan.
7: Daw ginpakalma lang abibilang, Shell?
0: Yes, sir. Doon ginambalan lang.
7: Kasuspense, Michelle, siyang balita mo. Hindi takapag-disturbuhon, Shell. Sige, go ahead.
0: Ginambalan lang siya ka K5 Eric nga ang bana mo ato sa sentro daw mo lang abalati ang pagdumduman niya sang asawa daw ka inabalang
7: basi pilason
0: may pilas or what it is ang bana mo dapat gina-expect mo ng mga amusin ang abutang ka K5 Eric ang paglaragway kahapon sa ato ni Ma'am Yan sa ato ni interview sa iya ginsugat siya nagdato sila sa sentro ka K5 Eric kag pagpasulot pa lang sa sentro nakita ya ang dapa-dapa kag mga tudlo sang banayan nakilala
7: Sus,
0: niya layo pa.
7: Michelle. Pa naglakat din sila sa sentro sa La Castellana?
0: Yes sir.
7: Tapos ga pasulod sila sa sentro sa La Castellana, dapa-dapa na nakita ya. Sumulod sa ulo ya patay gid ay.
0: Yes, K5 Eric.
7: Wo ka sakit man na Michelle sang balita mo man.
0: Nahigda na habulan si K5 Eric nagagwa ang dapa-dapa kag ang
7: nahabulan na
0: Sir Davy. May habol, yes. Amo na pang describe ni Ma'am Yan.
7: Oo, te?
0: Kundi layo-layo pa abing travel, kasi sa very possibly, amo to ang naabtan yan, ha?
7: Kung halin sila sa Isabela, pakadto sa La Castellana, kung dasig-dasig ng lagan, mga medya ura na, Michelle?
0: Yes, sir. Galing kay ti ang declaration kay Sir Davy is DOA, kasi sa very key. But going back, sa kay Ma'am Yen, layo pa ko no pagpagsugid sa tong kahapon kay Kay Frederick da padapa kag tudlo pa lang kilala yagid nga bana ya kay Kay Frederick eh. Di sa kinsi katuig ba lang of the night mo. Ado halos sa ulo mo nang tanan nga feature sa bana mo kay Kay Frederick.
7: Ikaw makahambal kag gid na Michelle eh.
0: Yes sir, oo. Pati ang hiblasang buhok sang bana ko ni kabalogit ko nga siya ni mo.
7: So nakita yung dapa-dapa kag tudlo about Michelle.
0: Yes, sir.
7: Michelle doon nasubuan ko kasugod ka palang Michelle ah.
0: Yes sir. Kakasubo actually kahapon.
7: Dason?
0: Lumahibi man ko sang aton interview but ma-feel ko kay
7: Mamiel. Di pagkakita yung Michelle nag-ano sa Shell? Istorya heavy kami.
0: Nasa kay Frederick dito na kag nagsugod ang iyang kumbaga pagka-question nga ang amuning natabo do hindi niya na madumduman ang iban ni Kay Frederick iti do ang iya ba lang emosyon do nagbukbo na the time.
7: Sus, grabe.
0: Sa amo tong sitwasyon kay Kay Five Eric. May portion kita dala sang interview at kay Ethan ara ang
7: Shell mamangkot ko antes na doon ni pang replay ni. Sangga pakadto pa lang sila sa La Castellana upod ya ang bana sang bayaw ya nga pulisman nga ginsugat siya. Wa gid siya sang may nabatyagan nga daw kalain abi. Ante siya tawgan sang iya nga bayaw maskin mga alibangbang ito mga panimadon Brazil wa siya kabatyag.
0: May ara si Kay Frederick. Actually, may explanation si Ma'am Yen as we go on. Kag diri makita ako nga Ma'am Yen is a tough woman. Kag kung magiging ready siya gali ni Sir Davy kay Kay Five Eric.
7: Grabe no. Siya daw hindi ko kabalo maghambal, siya daw kabugat gid no. Pamatian ta siya lang interview pagtapos istoryahan mo kami liwat sila. Sige.
0: Yes, yes.
7: I-replay ta Bishel.
0: Ang first to play sa aton nga tech kay Kay Five Eric amo na siyang una para mapasunod na to.
7: Sige. Itan first to play. Ready.
8: 12 years kami nga kasal, 15 years kami nga obdanay. Si Davy, sa tuntod lang mami, hindi nyo ni makita sa akon subong kung hindi, wala ko na proof kung ano siya klase tao. Si Davy, siyempre pulis na. Pag-abot sa ubra, pulis siya. Pag-abot sa balay, tatay siya, asaw, bana siya. Kumbaga, ma'am, ginpuno ko ni si Davy, ginpuno ko ni Davy sa pagpalangga. Ginpuno igig ko sa pagpalangga. Ang amunta ni Malay, ginpuno ko sa pagpalangga. Kagkalipan sa akong pagkadumdum daw, nine years na siya sa Entel. Nine years na siya sa Entel Operatives. Mm-hmm. Tapos, 15 years naman sa in-service.
9: Okay. Grabe so, na. Ang 9 years, ini ma'am, makasiling ka man nga.
7: Subo ba?
9: Although nga ti ang Entel job, hindi gida mo nakahapos. May...
7: Okay. Okay. Nautod, dahil lang gid nautod siya. Nautod to Michelle. Amo tong first part, ara na? Ay, okay, okay. Shell, dali lang, Shell, kay masunod ng aton. Shell, bauhunta, tanay, hibi. Shell, masunod ang palaro. Standby ka, Shell. Balikan, taka, dugay-dugay, Shell, ha? Standby ka lang.
0: Yes,
7: suspense yes, ni. Ari na mga K5, si Michelle, ma-standby.
10: Foro de los Pueblos.
7: Kay masunod ng aton, palarong pambansa sa Agusan del Sur, News Center with K5L Jan Castanyo. Balikan ta si Michelle, pang-load na kamudaan, mga luha, preparara. Dugay-dugay lang na. Yari si K5, Eljan Castanyo. Good morning.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
12: 66th Palarong Pambansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
13: Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: Isang napakagandang mga Poloson, Visayas at Mindanao. Narito naman ang pinakaulit mga kaganapan at mga balita mula po dito sa K5 News FM News Bureau sa Agusan del Sur sa Prosperidad Town para po sa Palarong Pambansa 2026. Ano pong kinakamusta ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao? Magandang umaga Pilipinas. Ito ang K5 News FM Palarong 2026 update. Mula sa K5 News FM Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur, ako ang inyong lingkod, K5 Eljan Castanyo. Tayo po ay maghahatid ng mga pinakauling kaganapan sa patuloy na bakbakan sa Day 3 ng Palarong Pambansa 2026. At sa araw na ito mga ka-K5, makasama po natin ating mga K5 News FM reporters na sila po ang kasapi ng ating K5 News FM Palarong Pambansa coverage team. At sa ating pong mga nagbabaga mga balita sa araw nito, bantayan, dalawang swimmer ang nakabreak ng record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pambansa dito po sa Agusan del Sur. Samantala, Team NIR panalo naman sa ikalawang laban sa volleyball secondary girls. Bakbakan sa hardcourt, lalong nagbaga mga heavyweights na pakitang kila sa day 3 ng basketball elementary boys. Sa iba pang mga balita, labanan sa pagitan ng iba't ibang rehiyon sa football, mas umiinit para sa susunod na round. Sa habang sa boxing, patuloy naman ang bakbakan para sa elimination round. At a Region 7, pinataob ang Negrensi Bet sa Cadet Match 2. Yan po ang mga mainit na mga balita natin po ngayon dito sa Palarong Pambansa 2026 update. At sa detalye po ng ating mga balita, dalawang swimmer na break ang record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pambansa 2026. Ang balitang ito ay atin sa inyo ni K5 Jimmy Gregorio.
1: Dalawang swimmer ang nakabreak ng record sa swimming competition sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur kahapon Mayo 26. Kinilala ang unang record holder kay Charles Nathan Bonillo, 12 anyos ng Region 4A na nakalangoy ng 4 minute 30.63 seconds sa 400 meter freestyle boys elementary kung saan nalampasan niya si Titus Rafael Sia ng NCR na nakalangoy ng 4 minute 31.39 seconds noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, kinilala rin ang pangalawang record holder kay Rihanna Chantel Coleman na 16 na taong gulang ng National Academy of Sports sa matapos mabreak ang sariling record sa girls 13 and over 100 meter breaststroke secondary sa oras na 1 minute at 12.99 seconds. Noong nakaraang taon, na record rin ni Rihanna ang 1 minute 15.46 seconds sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap rin sa Lawag, Ilocos Norte. Maliban sa kanila, ilang mga atleta rin galing sa ibang rehiyon ang nakakuha ng medalya sa iba't ibang kategorya kung saan dalawang bronze medal ang nasungkit ng representante ng Western Visayas. Balita mula rito sa Aquatic Center ng Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa Special Coverage sa K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.

0: Okay, ginahulat-hulat na ito si K5 Eljan. Medyo may problema lang kita sa audio signal. K5 Eljan, ang signal mo, Joe, may problema lang kita gamay. Mga ka-K5, ang ananong naton ang pagbalik sa aton nga news center, K5 Eljan Castaño from Agusan del Sur. May duha na ka gold medal ha, nga additional, kag may na-break nga mga world record, nga mga palaro record. Ang importante ito sa balita kay na, nanamian ko kay ang volleyball team naton, ang Negros Vipers, represented by Taytong volleyball players. Grabe, naka-second win na kita mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Meaning, may duha na kadaog sa simple nga istorya, maayo ang record sang aton nga volleyball player sa Negros Island Region. Foro de los Pueblos. And for the information sang tanan, ang aton nga players, ang Negros Island Region, first time ini, nga naka-intra kita sa palarong pambansa. Ara na, K5 Eljan. Back to you. Ara na, go ahead.
1: Okay, maraming salamat po K5 Eric Tenerefe at sa aming mga kababayan. Kami po ay humingi ng dispensa dahil na rin nagkaroon po ng mga technical problem mula po dito sa News Bureau ng K5 News FM Philippines. And sa aming po mga kababayan na kikinig ngayon sa buong Pilipinas at nakaukap na, pakishare na lang po ng ating live broadcast sa K5 News FM 101.5. So this time around, sa iba pang mga balita, balikan natin ang report galing kay K5 Red Salgado. Team ng Negros Island panalo sa kalawang araw ng laro sa Volleyball Secondary Girls. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
2: Negros Island Region Volleyball Girls Secondary nasungkit ang ikalawang panalo sa Palarong Pambansa 2026.
3: Nanalo ang Negros Island Region sa kanilang ikalawang laro kontra sa Cordillera Administrative Region sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa unang set, naging agresibo ang laro ng NIR na pinangunahan ni Rose Van Almendralejo, kung saan matagal na napako ang score ng Cordillera sa 16 bago ito nag-18 hanggang sa nakauna sa 25 puntos ang score ng NIR. Pagbukas ng second set, una naka-score ang Cordillera sa tulong ng opposite hitter na si Barrel na umabot pa ng 2 puntos, pero ito ay kaagad namang tinapatan ng NIR sa pamamagitan ng mahigpit na depensa ni Zelvier Faith Bangyao.
4: Pinalik ni Baril! The ball is still alive! Eto! Bang!
3: Natapos ang second set sa score na 25-12 at hinirang na best player of the game si Almendralejo dahil sa mga sunod-sunod nitong malalakas na atake na nagbigay problema sa mga manlalaro ng Cordillera. Sunod na makakalaban ng Team NIR sa Secondary Volleyball Girls ang Calabarzon.
5: Nagambalgid sa mon si coach before we go here na last night, rather kagabi, nag-meeting kami nga kinanglan, ginaman yung lot, amon hampang pakita, ginaman sa kadamaan, kag kung ano yung training naman, ipakita naman sa sinin naman yung hampang. So, di man kito talinga nakita, pero at least a piece or percentage may nakita. So, bali next game, mabawi naman kami.
2: Mula po dito sa Agusan del Sur, para sa update ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Sa iba pa ang mga balita, balikan natin ang volleyball. Mayroon po tayong update muna po kay K5 Kevin Shusada, volleyball powerhouse teams ng Negros Island Region at Calabarzon. Magsasagupa ngayong araw. May kampiyon na balita si K5 Kevin Shusana.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantalang ang Region 2 ay pinalo nila ang Memaropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, petsa 27 ng Mayo, ang unang laro, magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga, susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11, Memaropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas Huwebes ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agustan del Sur, ito po si KK5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Okay, nautod naman ang linya na to. Kay Febel Jan, for a while, ha? Sandali.
7: Puro Pelos Pueblos.
0: Naputol na naman ang linya natin galing sa Caraga. All stations, standby muna. Kasi may technical problem lang kita na nakita. Andyan na? Okay. For a while lang, Agusan del Sur, VPL Jan, for a while. While we are fixing. Yes, Sir Jan, go ahead.
1: Maraming salamat po, K5. Eric Tenerepe, nagkaroon po ng problema, no? Check na natin. Hindi po ako nagpipindot dito ng mute, ha? Ng aming microphone dito po sa studio, no? So kayo yung andyan po ang ating main na control sa ating studio. So hindi po kami nagpipindot dito ng kahit anong buton, no? So sa kabilang dako, balikan po natin ang mga mainit na mga balita. Nagkakaroon po ng mga problema technical, lalong-lalo na po sa signal namin dito kasi medyo mahirap ang signal dito sa Agusan del Sur. Now, balikan po natin mula po kay Kate Pabred Salgado, volleyball powerhouse teams ng NIR at Calabarzon, magsasagot pa ngayong araw na ito. Ang kampiyon na balita ay hatid ni K-5 Kevin Susana. K-5 Kevin, magandang umaga.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantala, ang Region 2 ay pinalo nila ang Memaropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, Petsa 27 ng Mayo, ang unang laro magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga, susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11, Memaropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas Huwebes ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agustan del Sur, ito po si KK5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, sa ibang balita, bakbak ang hardcourt, lalong nagbabaga mga heavyweights na pagitan gilas sa day 3 ng Basketball Elementary Boys. Sa balitang yan natin ni K5 Don Chavez.
8: Maaksyong bakbakan ang nasaksihan sa ikatlong araw ng elimination round sa Basketball Elementary Boys habang nagpapakitang gilas ang mga naglalakas ang koponan para sa pangarap na kampiyonato. Pinatunayan ng NCR ang kanilang bagsik matapos ilaglag ang BARM habang rumagasa rin ang Bicol Region laban sa Central Visayas, Nimraa versus NIR at Western Visayas contra Region 1. Hindi rin nagpahuli ang SOC Sergeant na pinaluhod ang Caraga kasabay ng dominasyon ng Southern Tagalog laban sa Imraa, Central Luzon kontra Car at Davraa na tuluyang nilamon ang Zipraa. Sa kabila naman ng matinding pag-iingat at depensa sa court, hindi nakaligtas ang Claraa sa bagsik ng pisikalang laro matapos silang makapagtala ng isang injury sa gitna ng kanilang crucial na panalo laban sa Car. Ngunit walang oras para magdrama dahil simula alas 8 mamayang umaga, panibagong giyera na naman ang sisiklab para sa ika-apat na araw ng kompetisyon. Atake kung atake ang aasahan sa mga salpukang Western Visayas versus SOC Sergeant. Region 1 versus Caraga, Ivraa versus Car, Istraa versus Claraa, Cabraa versus Nir, Davraa versus Nimraa, NCR versus Braa, at ang tapatang Barm versus Central Visayas na siguradong magpapanindig balahibo sa mga manonood. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Dan Chavez. Iba pang mga balita, labanan sa pagitan ng iba't ibang riyon sa football, mas umiinit para sa susunod na round. Ang kampyon na balita nito ay atin ni K5 Raymond Almodon.
9: Habang palalim ng palalim ang palaro sa larangan ng football, pa-intense ng pa-intense ang nagiging bakbakan ng iba't ibang delegasyon matapos na magkasubukan ng lakas ng kanilang mga kupunan na nagpatagundong sa football field. Unang game pa lang sa open field ng Dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex, Agusan del Sur, mainit na agad ang naging bakbakan sa pagitan ng Davao Region at Calabarzon na parehong powerhouse sa football game secondary level. Bagamat nanalo ang Calabarzon sa score na 2-0, nape-pressure daw sila dahil sila ang defending champion.
10: Nice, syempre kami, all of the players are new, kahit ako, so nandun yung kaba, nandyan din yung pressure, pero yun nga sinabi ko, we're up for the challenge.
9: Tinalo rin ng Eastern Visayas ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 7-0. Panalo naman ang Mimaropa matapos na makagoal sa unang half ng laro laban sa Region 1 sa puntos na 1-0. Panalo rin ang Bicol Region kontra Caraga sa score na 2-0. Sa secondary boys pa rin na itabla ng Cordillera Administrative Region ang laro laban naman sa Negros Island Region sa score na 1-1. Sa elementary boys naman, humataw ang Davao Region matapos talunin ang NCR sa score na 3-0. Panalo rin ang Mimaropa laban sa Cagayan Valley Region sa score na 1-0. Sa elementary boys pa rin, tinambakan ng Central Luzon ang Cagayan Valley Region sa score na 5-0. Tinalo naman ng Central Visayas sa score na 4-0 ang Region 1. Digit naman ang laban sa pagitan ng NIR at Soksarjen sa score na 1-2. Panalo ang Soksarjen. Muli namang nanalo ang Bangsamoro Autonomous Region kontra sa Bicol Region sa score na 2-0. Sa secondary girls naman, panalo ang Bicol Region laban sa Eastern Visayas sa score na 4-0. Tinambakan naman ng Soksarjen ang Central Luzon sa score na 7-0, habang gitgitan din ang laban sa pagitan ng NCR at Calabarzon sa score na 1-0, panalo ang NCR. Samantala, abangan naman ngayong araw, Mayo 27, kung saan magbabakbakan ang Negros Island Region laban sa Central Visayas, Region 1 laban sa Car Region, Davao Region laban naman sa Northern Mindanao, at Cagayan Valley Region laban sa Calabarzon para naman sa Secondary Boys. Abangan din ang magiging labanan ng Davao Region laban sa Region 1, Bicol Region laban sa Soksarjen, at NIR laban naman sa Cordillera Administrative Region para sa Secondary Girls. Dito naman malalaman kung sino ang walong delegasyon na makakasama sa quarterfinals na sisimula naman sa Mayo 28 sa larangan ng football. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa inyong ulat po, K5 Ray Almodal. Samantala sa boxing, patuloy naman ang magbakan para sa Elimination Round. Ang kampyon na balita ito ay atin ni K5 Berto Gakit.
11: Patuloy pa rin ang elimination round ng boxing tournament sa Palarong Pambansa na idinadaos sa Bayan ng Esperanza, Agusan del Sur. Sa pangalawang araw ng elimination, dinaluhan ito ng mga opisyalis ng panalawigan at dito rin ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago Cane.
12: Natutuwa ang mga taga Esperanza kasi dito nga na naganap yung boxing matches natin sa palaro.
11: Sa laro sa elimination, unang natumba o na-knockout ang pambato ng Negros Island Region na si Pilipinas laban sa Rio ng Davao. Sinundan ito ng pangalawang knockout ng panlaban pa rin ng Negros na taga-Bayawan. Sa 10 manlalaro ng NIR, 4 dito ang natalo at 6 ang magpapatuloy sa last elimination ngayong araw. At bukas, Huwebes, ang quarterfinals. Sa Biyernes, ang semifinals. At finals naman sa araw ng Sabado.
13: Salamat po sa kong mga ginikanan na nagsuporta. Pinakaroon ngayon ng ilang tao na wala na ko makuha akong kadaugan. Natani, madawat nila akong kapildihon.
11: Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ako si K5Berto Gakit para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.

0: Ang makuha ang bentahi sa laban. Hindi nakapurma si Ganaganag na nagmula pa sa Murcia, Negros Occidental laban sa mga teknikong ipinamalas ng kanyang katunggali. Bagamat sinubukang humabol ng pambato ng Negros Island Region, naging mailap ang pagkakataon na para sa kanya na makuha ang kontrol sa bawat round ng naturang cadet match. Tinapos ng Region 7 Central Visayas ang laban sa pamamagitan ng score na 6-17 kung saan idineklara itong panalo via point. Dahil sa tagumpay na ito, formal nang umabante ang Region 7 sa susunod na yugto ng kompetisyon habang tuluyan namang nagtapos ang kampanya ni Ganaganag sa quarterfinals ng nasabing dibisyon.
1: Ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, MyTC at Ditribayo at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa lungsod ng Bayawan at ni 3rd District Congresswoman Janice Baliega Digamo ng Negros Oriental. Mula rito sa Agusan del Sur para sa 2026 sa Palarong Pamasa Special Coverage. Ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Sa iba pa mga balita atin sa inyo ng DTX 500 at MyTC, May 27, 2026, CDO NIR, itong mga balita, dasungkit ang gold sa shot put secondary girls. Ang kampiyon na balita atin ni K5, Kay Buscaino.
3: Nasungkit ng NIR ang gold medal sa shot put secondary girls sa Palarong Pamasa 2026. Sa Agusan del Sur, walang nakabreak sa record ni Christine Joy Bilbao na may 14.12 meters sa nasabing event. Ayon kay Bilbao, marami siyang di malilimutan na pinagdaanan.
4: Masaya ako na nanalo. Tapos sobrang saya dahil this is the last year, best experience ever. Sa ako, mga teammates, still congrats. Pagbawi next year. Sobrang marami po akong inspirasyon. Pamilya ko po, mama, papa, manang, manong, sinanay, si Tia, si Kamisay. Inspired po ako sa ate ko. Pero yung ate ko po, Javelin Trow. So this is, ito po yung ano, yung pinutubok ng puso ko na talagang ito po yung pipiliin. Elementary po, yes po. Pero di po ako pinapalad. Tapos, apat na taon po hanggang province lang po ako. So this is the last year po. Ito po, nakuha pa rin po yung aking gustong.
3: Nanalo rin ang Region 3 sa shot put secondary boys. First place, si Prince Billy Elcaner na may 16.15 record. Second, si Neo Arabia ng Region 6 Western Visayas na may 15.88 record. At third, ang pambato ng NCR na si Villarreal Genrich na may 15.81 meters record. Panalo rin ang Region 6 sa shot put elementary boys. Nakapagtala si Kent Joseph Villarino ng 12.85 distance. Pangalawa, si Andres JC Miguel ng BARM na may record na 12.03. At pangatlo, si Darrell Adam Alba ng Region 4B na may record na 12 meters. Habang sa Javelin Throw Elementary Boys ay first place si Junel Mitoda Jr. ng NIR na may 52.67 meters record. Second place si John Lawrence Angudo ng Region 11 na nakapagtala ng 49.38 record. At third place si Nugal JM ng Region 2 na may 48.97 record. Mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage, ako, si K5K Buscaino, para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5K Buscaino. Wala po dyan sa inyo pong kinalalagyan, lalo-lalo na sa patuloy ngayong athletics at natatapos na shot put competition. Mula sa athletics, punta natin ang baseball. Ang labanan sa softball at baseball elementary at secondary ang naging mainit matapos halos magkalikit ang score ng mga kupunan. Dalit yun ang balita ni K5 Karim Badilla.
5: Mga 5-5, naging mainit ang labanan ng elementary at secondary softball matapos naging madikit ang score ng iilang

0: Kampunan sa ginanap na laro nila kahapon Mayo Vientes 6 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa data o resulta sa Softball Elementary, tinalo ng Cordillera Administrative Region ang Eastern Visayas sa score na 4-3. Calabarzon laban sa Ilocos Region na may score na 9-2. Zamboanga Peninsula laban sa Bicol Region na may score na 12-3. Memaropa versus Central Visayas na may score na 13-12. Northern Mindanao laban sa Cagayan Valley Region na may score na 8-0. Western Visayas laban sa Central Luzon na may score na 6-1. Negros Island Region laban sa National Capital Region na may score na 11-0. Soccer-Gen laban sa Caraga na may score na 7-3. At Davao Region laban sa Zamboanga Peninsula na may score na 11-1. Samantala, sa resulta naman ng softball secondary, tinalo ng Soccer-Gen ang Western Visayas sa score na 8-5. Northern Mindanao laban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ubarm sa score na 22-0. Zamboanga Peninsula laban sa Caraga na may score na 15-0. Davao Region laban sa Cordillera Administrative Region na may score na 8-1. National Capital Region laban sa Memaropa na may score na 15-0. Cagayan Valley laban sa Calabarzon na may score na 10-0. Central Luzon laban sa Ilocos Region na may score na 7-0. Negros Island Region o NIR laban sa Eastern Visayas na may score na 6-3. Central Visayas laban sa Caraga na may score na 9-2. Samantala, sa resulta naman ng baseball sa elementary level, tinalo ng Davao Region ang Eastern Visayas o Region 8 sa score na 6-2. Panalo rin ang Central Luzon laban sa National Capital Region sa score na 19-10. Soccer-Gen laban sa Northern Mindanao na may score na 6-4. At tinalo ulit ng Soccer-Gen ang Region 4B o Memaropa sa score na 6-2.
1: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Karen Badilla sa iyo pong ulat at narito ngayon ang pinakahuling medal tally sa Palarong Pambansa as of May 26 alas 11 ng gabi. Nanguna sa medal standing ang National Capital Region na may 10 gold, 5 silver at 5 bronze. Pangalawa ang Western Visayas na may 6 na mga gold, 5 silver at 6 na bronze. Pangatlo ang Calabarzon, 5 gold, 6 na silver, 5 bronze. Pang-apat ang Negros Island Region na may 5 gold, 3 silver at 2 bronze. Pang-apat ang Negros Island Region. Pang-5 ang Bicol Region na may 5 gold, 2 silver at 5 bronze. Ang Eastern Visayas may 3 gold, 2 silver, 5 bronze. Ang Central Visayas ay mayroong 3 gold, 1 silver, 2 bronze. Central Visayas, Northern Mindanao, 2 gold, 6 na silver at 1 bronze. Ilocos Region may 2 gold, 5 silver at 2 bronze. Samantala sa iba pang mga medal medals ng ibang rehiyon, Davao may 2 gold, 4 na silver, 3 bronze. National Academy of Sports, 2 gold, 1 silver at 1 bronze. Zamboanga Peninsula, 2 gold, Caraga 1 gold, 1 silver, 4 na bronze. Memaropa, 1 gold, 1 bronze. Soccer-Gen, 2 silver at 5 bronze. Cagayan Valley, 1 silver, 2 bronze. Bangsamoro, 1 silver. Cordillera Administrative Region, 1 bronze. At ang Philippine Schools Overseas ay wala pa hong nakuhang medalya sa mga oras na ito. At yan po ang pinakauling mga balita mula dito sa K5 News FM, Palarong Pambansa News Bureau sa Agusan del Sur. Para sa Palarong Pambansa update, ako si K5 Alston Castan. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. Sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
4: 66th Palarong Pambansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines, backed by